0: nga dapat bugago naton doon nga mga kanon. May punto ka karon. Bagsik ni Juan. Ay may nagpost na ba eh. Kung magbisita ni Senadora Risa Ontiveros sa Barakel, kung nagtariwan nga adlaw, sa opening ita Eastern Aklan Athletic Association meet sa mga kasimanwa. Agam baga nga nga kwan, nga hilikoton iya sa kalibo. Aga mostly ko nagbatiko sa man kita. Ha? Pero mga loyal gid nga mga supporters at mga Duterte ay sana gid dong bumatiko si Tusto kay Senadora Risa Ontiveros Barakel. Asa nang pagbisita pagbisita sakan agdaya nga plano nga ra nga or ginahugom-hugom marang base pagkandidato ni Ontiveros sa pagkapresidente sa 2028 kung may eleksyon.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: May punto ka man bagsik ni Juan. Sanda agaugtas, sandang mga barangay official katodo. Kaya kailangan madayon doon eleksyon para kanda. At okay matiko sa tinigaw. Dahil nga uwa ka mating nagaugtas, ay buko matatugtasan kapita tinigaw abi eh. That's why esta makaroon matsawa tagyapot kontra si Kapitan Nini Lourdes Reyes. Ay buko matatugtasan yung kapitan si Kapitan Nini Lourdes. O, para sa matitandagaw ron. Ah, abo matang naila nga wat eleksyon yun. Agwata na ila bayluhan yun no kanang kapitan sa Andagaw man. Ang iba pang mga barangay sa kalibo. Ngaroon ang mga pumuyo, majority, wamata na ila magbaylot kapitan. Pero may mga barangay tanga naga, ah, dali yung nga magbaylo ita barangay official ay nagamagaw to ng basa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Good morning, good Madam Irene. Ah, good morning, good. Una sa Barangay Tinigaw. Please, okay, sa pihak. Happy morning man, Madam Blinda Taay. Kay Jojo Hopanda, na ipatring ng Nancy Igos, at kay ng Josephine de la Cruz, at ng Lian Sablaon. Una, tanan sa Tinigaw rang, nga nagapamati, makaroon, good morning, good. Ag sa magamang Jake, una sa Puok, nga nagapamati. Aga ng unga, kunito sa Burwanga, kay Lucas Krail Ropa. Kay Mambilia Lucero Crispino, sa mga taga Alipotos, good morning, good. Lucero at Crispino family sa Alipotos. May God bless you man, Ma'am Bilya Lucero Crispino. Start duty ay monitor gali sa program. Pati pag lagbok, isugat pa natin Radyo Todo sa lagbok. Akon bag malipat ka, arbitory, pati Radyo Todo, isugat mo sa lagbok. Kay Ma'am Jima Tolentino, good morning, good. Ma'am Salumi Sorilla Villanueva, kompletuhon tagid ah. Ma'am Salumi Solina Sorilla Villanueva. Nga nagamonitor makaroon una sa Rome, Italy. Una tayo sa Italia. May nga gahon sa tanang akyanon nga nagapagamati. Eray kay makagwapo. Kay JP Magpusaw, good morning, gid. Pertaining sa issues sa mga truck nga nagaagto sa stockpile. Hindi mahambay nga wa ita mahimo or barangay bangod. Under the Civil Code of the Philippines, Republic Act 386, a nuisance is any act, omission, establishment, business, or condition of property that harms health, offends the senses, imugid kinumpleto, violates morality, blocks public roads. Kunta mag-review kita atong libro, agon may basihan kita. Actually, kabuhay nga na reklamo rin yung stockpile nga rauna. Agahon ba tabi ko naman, mga 3-4 a.m. nag-umpisa o tasanda ita stockpiling una sa istansya. Ay kwanda, ay dumpi. Nga stockpile, ay tay dulpo kunura. Kano pa tagi na reklamo ra? Actually, nag-reklamo ka rin sa bilog. Ruga ka nila to't kagawad makaroon si Kennedy Sablaon. Kano na pagin paabot na yung stockpile una sa istansya nga early morning, nag-aumpisaw tat operation. Pero mga naila pa magpahuway, nabubulahaw banwa. Ha? Ngani, dapat mangin considerate man kita, magkonsidera kita sa naila pa ta magpahuway. Ha? Ay nagaginagamak. Siyempre, pagbubo mo ko yung mga bagas. Pwede anong buli it dam truck? Eh, hukas-hukas ron. Pagkaubos it bagas sa sugulit dam truck, pagbalik ko anong nga takop sa buli, nagagagapak ron. Ha? Tapos, doon nga gasak it bagas, nga nagiligid-ligid ha, sa dump truck nga himo sa Bakal, kasangag man, isturbo sa mga pumuuyo. Ag residential area, kung di ako magsaga dung lugar. So dapat mag-consider man kita, okay lang kung adlaw, kung wala nga early morning tabi. Pareho man bagat mga illegal nga mga quarry operator nga naghihinakot itbaga sa Klan River o nasa Banga, nga mga tig-aga-aga nagainagi o nasa National Highway. Ah, kita nyo ron. Reno Gaguba, itulay sa balite.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Oh, may mahimo tarong barangay ron. May mahimo tarong barangay ron. Shout out mo man kami iya sa Lapnag Banga. Nervar family. Adlaw-adlaw gid agapamati kinyo. Salamat gid. Thank you gid kay Marlon Nervar. Ag Nervar family sa Lapnag Banga. Kay Mr. Sinto Torate. Thank you gid. God bless sir. Sir Mario Torreo na sa San Francisco, California. O na sa US. Kay Bongsonyo sa Marikina City. Ag sa mga taga-Ganson na Mindan Capiz. Kay Cyril Panaga Flores. Risa Ontiveros Jit. Pia Ontiveros Abi, hambang mo. Yeah! Yeah, yeah. Pia Ontiveros nga ni. Mag-sister Abi si Risa. Ag si Pia. Bossing Cyril Panaga Flores. Si Pia nga broadcaster. Ita ABS-CBN, ANC, makon sa podcast na imaw eh. Si Pia binamisyonar, ranangagan, nga base malang, ay nasimension nga ni Congressman Jojo Ang eh. Sa amon nga pag-istory na iwa, minsyonar na na nga gani Pia Ontiveros, nga base. Base anda nga hikayatin kung sa mga tagagog pa si Pia, nga mag-uli sa tangalan, yes, Aklan. Ag kumandidato congresswoman sa Singindi si Kitaklan. Ti si Pia nga manghod ni Risa inkampod mansanda nanday Congressman Joven Miraflores. Ang bagani ni Senadora Risa, hindi, walang balak ang kapatid kong sumabak sa politika. Hindi tanana ron, special terong politika. Ana okay. Pero sa naging manghod, mas ginapili na tanga magpabilin bilang sa ka-journalist. Kaysa subabak daw sa politika. Ang hindi na nanda ugali nga makipag-inkwentro sa andang mga kapariente. Pero amon taman ang kapariente, amon na ginasuportahan, hindi namin kinakalaban ang mga parientes. Dapat sinusuportahan yan, parientes nga eh. Karon ipabati ko. That's why nga mentionan nga gani, Pia Ontiveros. Si Risa Rubisita iya. Si Pia, nagwarungagan nga base makandidato congresswoman kung sa second district. Nga gindinay. Gindinay ni Risa, ni Senadora Risa Ontiveros kung nagtaliwan banwa nga Sabado sa press conference.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ate, klaro na kita, bossing Cyril Panaga Flores. Klaro na. Pia ginmata. Pia matabi ho mentionar nga gani Congressman Junyo nga base kun kumandidato kun magkinatabo gid manabi sa kun magkinatabo nga mag-inkwentro gid sa de kong Jojo ug sanday kong Joven. Adi bawa sumuportat amana si kong Joven nagsigoba Joen kay kong Jess Marquez. Base kun magbutang sa net kandidato nga congresswoman sa kwan sa second district, agha-mentioner nga gani Pia Ontiveros. Okay na, klaro na kita sir. Cyril Panaga Flores sir, okay na.
1: Todo komentaryo. Todo
0: komentaryo. Ipaputok ang tunlo kung dumaog si Arisco. Kontra ka kong Jess. Basik kibot si Arisco nga ginapabugay na nga baluarte sa first district, maperde pa imaw. Okay. Wa pa man ay. Masya, naghipos nga ni. Nagtawa yun makagwapo. Kaya magpatawhay kaya na una. Revolusyon yung matabo sa mga civilian martial law na may arbitore kung what election sa 2028. What at issue si Kong Papa Jess it corruption. Hari ba rin na trending. Sa bagay, the presumption of innocence and the standard of proof required for conviction. Tama na gapot benefits of the doubt. Tama ka. Inagyapong gano'ng ginatawag ang presumption of innocence until such time, proven guilty beyond reasonable doubt. Siyempre, criminal case eh. dapat beyond reasonable doubt. Mga gwapo. good morning. Mayad ta si Mayor lang ko yung ara. Okay. Makato na naman kita. Pinapagawa pa imaw ni... Ano ra? Pinapagawa pa imaw ni Atty. Boy during meeting ng daanay. Aki matasikap. good morning, Gid, kay Madam Rosie Isog Sandagaw. Nang tinaguboy tambong. Ah, pake na ito sa natanan. Agud makasamit man sa data blood control. Si SB. Ah, okay. Awawa. Nakita kami ginbos lang kay Mau. Manakot amana. Actually, araw. Total, nakita kami ni Toto Rizar kung nagtaliwan nga Sabado. Dali lang daw nga. Nakita kami ni Toto Rizar kung nagtaliwan nga Sabado makagwapo. Ah? Hambang na, nag-live tayo, Mau. Okay? Rwana, magpagsunod dito sa Philippine Travel Mart. Nag-live tayo, Mau. Okay? Ag, Rwana, ang gastos, bisan mag-inukay kapakunuin na ita dokumento, huwa tayo ginastos sanang panaw. Del sabat, ha? Sinabat yata ni Mayor, doon ang panaw, huwa tayo ginastos dong gobyerno sa pagsunod ni Rizar igdo sa Philippine Travel Mart. Ag nag-live tayo mao. So, klaro na kita ba kagwapo? Nag-live tayo mao. Ag wakta't ginastos ang gobyerno ka na. Privado tang kwarta ro ginamit sa nang pagpanaw sa Philippine Travel Mart.
1: Mabilis sa himpapawid. Jujet the Jet Reyes.
0: Pagsakar, Arbe. Ah, oh. Sakar kamong tatlo ni Juan, makagwapo ni Chris Hermanos, pati si Bagsik ni Juan, apat kamo, sakar kamo sa Gunang Bayan. Kung damog kuntang manok ka to, pahanin nun nakuntar mga kurap, kabisyal, pero hindi na sa pertahan pag yun, kundi sa bintana, nga may dagang, ay Diyos mio, nga may dagang sipa. Good morning, Gid. More power man. Dating Kapitan Eufemio Tim de la Sena. Good morning, Gid. Kay Nini Nerly. SB member Nini Nerly de la Sena. Ay, Diyos mio. Good morning, Gid. Kay Bobot Berti. Kay Bill Jai. Una sa Makato. Masadya. Pero Makato. Para makaroon eh. Papungkuha sa natanan doon. Pare, tanan ako dili sa amit. Sanda. Hindi naman pwedeng pumungko sa natanan. Ay, may mapyerde, Gid. Ganda. Pero makapungko. Ruga daog.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Bawa ro sakla. Kung nagtawag at permit sa sakla, ay hindi tapoy pwede ro tawan mo permit do sakla. Illegal gambling. Illegal tawan mo permit. Oh, come on. Hindi pwede. Good morning. Magpilit reklamo. Pailin niyo reklamo. Kamu una sa Makato, magpile kamo reklamo. Kung may una ginman nga, hindi eksakto nga natabo, magpile kamo reklamo. Have a nice Monday kay Tres Hermanos. Kung si Senador Risa imong i-post abong reaksyon, agaling ay angry. Ay, Diyos mio. Ka, agapate ako, pagising programa, ay mapaabot rong concern regarding sa playground sa Pastrana Park. Wa taga ga-maintenance. Kanugon kung magkasama dahil people's money. Actually, nasama din nga ni Ron. Inayos na yan, makagwapo. May mga nasama din ko, may mga inayos na karon. Pwede mataron, ma'am, basta may... bisan may patay pa. Bisan may patay. Consideration pwede. Pero kung naimong tawant at permit, sa hindi ito eksakto eh. Illegal o bra mong legal? Ay. Matsa hindi ito eksakto ron. Ha? Kain na ba? Naghambay ba imong wat mahimo? Hindi ko na monitor mayad, makagwapo eh. Kapitan, wat mahimo barangay? May una itang mahimo ron, kabatas. Nagkapitan ka pa kung wat mahimo. Good morning, Jet. Blessed Monday likewise. Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. Happy monitoring man. Kay Engineer Bernardo Biray Moises. Happy Monday. Matsamagain pa nga ni Gani. Di pag-implement ita segregation at basuray. Wagon ginasunod ay... bukon man giregular dong pag-pick up ngani, nagatinumpok, tapos kung maghakot na dong garbage truck, nagawinigit-wigit lang dong habilin, ahay ah. Ay nako nung Bernard, Engineer Bernard Biray Moises. Problema sa basura naton nga ra. Sa tao, kung may may kasulbaran para. Basi kung mahumanday nga ra nga project nga ra sa Bacau Sur, sa Pilangadlaw. Basi yun lang. Basi yun lang mga kasimanwa. Ha? Basi yun lang kay Loud and Clear. Sala, ah, oh. Thank you man kay si Sir Cyril Panagay Flores. Ay, no. Hindi, pwede. Masyado nga kwa ni mga imong tirada eh. kung maibidensya ta kung taron, may padayab ko dokumento eh, Bill Jay. Kung may papilis ka nga kompleto, ag-akusar ka tinga, big, waka tayo mo ita, ginapadaga ka kung nga papilis, ako ting pabasahon. Bala sa na magbasa, basahon, galing, abo man sa na yung nagpamanto sa Facebook ko. Kamo lang pagbaho sa una.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Late na kami nakapamati, Kimo. Iya kami makaroon sa Rojas. Kapamati, bisan mahina rong data. I think you're good kay Julius Nunez na sa Rojas sa City Capiz. Boto tao kay makagwapo kung magsakar imaw sa yid ko nga. Pag magdawag imaw, impaskid doon nga makakurakot ka na karun. amigo Jet, pa-shoutout kay Judy Malba Santos Itmabilo. Ang kagawad itpudlon. kay Jonathan Bismonte, good morning man. Ang iba karon lang ah. Karon ang iba. Alas 8:20. Hatod kinyo Traders Beer kasanggamo sa relax sarap.
1: Todo komentaryo. Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagpapagawa.

0: Kaya ang marami mandaan ang lasa at marami mandaan ang benefit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami benefit sa itong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Piokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Anciation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
3: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
4: Hello, my name is Ron Anciation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
2: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach na aton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sang aton nga program until subong. Sa inyo nga mga palamangkutanon, ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
6: Yes, John, thank you, Gid. And thank you, Gid, sa atong mga loyal, Gid, ng mga tagpalamati sa Sinigation.
5: Okay, pag-isurihan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay gusto naton matagaan sang access ang aton nga mga kauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton gina-sourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas ang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kun nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
2: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamang kutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yung namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
8: Beacon Funeral is now in Makatoklan, Corner Diversion Road, in front of Green Gas Gasoline Station, besides Southside Tower. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Deacon and Alilin Taunan Deacon.
9: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
10: Suramiras po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
11: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
12: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
13: para sa Senate Manalo.
14: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
10: Cash shali na!
15: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
16: DGX 500.
17: Ulang bantay mo sa prutas at pulay.
16: Umawi ka na lang
17: sa DGX 500.
16: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
17: pang laban sa mga free radicals
16: na nagdudulot ng sakit
17: at pagkasira ng katawan.
16: Mag DGX 500.
17: Araw-araw
16: bibili sa mga butik.
18: Deacon Funeral is now in Makatoklan, Corner Diversion Road, in front of Clean Gas Gasoline Station, beside Southside Tower. Deacon Funeral now accepts guarantee letters from the Department of Social Welfare and Development or DSWD. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Deacon and Alilin Taunan Deacon.
19: Kapoy!
20: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid git ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
21: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
0: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
13: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
22: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
13: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
22: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
13: Opo, tapos?
22: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
13: Wow!
22: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
13: Oh, ano pang hinihintay mo?
23: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
24: Walang inaatasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
25: Balik sa aton niya pagpangalagad. Dalas 8.34 na. Kalma na. Waman ako tayo blood. Good morning, kid. Toto Joy ni Maglonso. Kay Dr. Karen, kid. Good morning, kid. Aga kay Engineer Titoy. Kay Dr. Malo. Agsa ka namin ito mag-aha. Madam M. Lopez Velez. Mayroon kid niya pagpamati. Magandang maaraw na umaga. God bless. Watching you via If Live on the way to Congress. More power. Budget hearing. Abi, aga... Makarumando nga pagpadayon ni impeachment trial sa Senate. Aga budget hearing pa sa House of Representatives. Happy monitoring it kay Aklan 1st District Congressman Jesus Papadias Marquez. On the way na daw siya sa House of Representatives ay may budget hearing.
24: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
25: Good morning, more power. God bless Aklan. Good morning kay Jorks Makabinta. Una sa Laging Banwa West, sa Banwa Itanumansya. Ano ra? Sa barangay istansya nga isyo, pareho man bagadon it manok sa Milgar nga nagatok turook nga ginreklamo ay masangag kuno. Foreigner lang ang sakalam. Action agad si Kapitan. Nagpromesa man kina si Kapitan nga action na dahil ang reklamo sa stockpile unat mga Garcia. E nakakabulahaw early morning. So nagasalig kita kay Kapitan na Daisy Andrade nga ma-action na yung concern nga nat mga pumuhi. Kano pa biray? Bukod niyang ita kahapon ko siyang adlaw. Bilang buwan yung katong yung reklamo nga nira eh. Bukas, ops, makaron. May dong pakikutana nga ni dong kung may una dong ako andong may more power coping available na. May nagapangutana, bi. Oo, nasa pihak. May available matunin na nga more power coping. May una. Oo, may una daw. Magpaagto ka lang yan na ni Claire. It, pick up mo. Two boxes maton. Meron na, nai. Papuntahin mo na lang dito, nai. Good morning, kid Nanay Claire. Dali lang. Sabtong tanay si Nanay Claire, nagpamati mo, huwag. Okay, Sir Lucien. Dayabi, paborito ni Sir Lucien nga kape. More power. May una, nai. Nanay Claire, good morning, kid. Type, kid, ni makagwapo si Don Rizar. O nga, ni. Pero, nagmuno ka kon si Toto Rizar. Party kay makagwapo. Matuod ba ga? Total, ina ka magpamati. Makagwapo, gapamati ka man bagsik ni Juan. Matuod ba ga? Nga si bagsik ni Juan, nagsi makagwapo, sang katawuang...
24: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
25: Dr. Bal, gapati ka ba nga si Bagsik ni Juan at si Makagwapo ay isang katawag ang sanda?
24: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM.
25: Radyo, radyo, todo. Ay, total, gapamati ka Bagsik ni Juan. Matuod ba nga ikaw at si Makagwapo ay isang tao lang? Tatlong sa napagiging natuha, paiway anak ko ay wa mangitat makinarya ang may nibagsik ni Juan. Paiway na ko na imaw. Di karon yun mapusasan si ni Mayor Joris, si Makagwapo, ay makilagaw ni Mau. Kung kuman ni dati matsanggo niyang bayan. Si Arbitory at si Makagwapo ag bagsik ni Juan Yang, migo padayaganon it is be. Ako ang anang runner gang, willing it ang magsuporta kanda. Tagay niyo Washington, tabi si Tres Hermanos eh. Aro mga taga Kalibo gang. Ayun no mga taga New Washington. Aro tatlo isakto tatlo, tatlo ko gang sa Tibyog, pwede ng kamong tatlo. Ayos maton, jet. End of discussion. Duin ba lang rong ang nahugat nga magsabat sa mga kutana. Kay nang Rodora masungsung di Cracker happy monitoring gay daga kay Sir Ron di Cracker una sa Arizona. Arizona USA. Kay dating PCL president aga New Washington is member. Nonoy Ruli Ikinya Jr. Good morning, Gid. Kaibahan kami kahapon eh. With Dr. J.J. Reyes Ikinya. Aga si Sir Harry. Good morning, Sir Harry. Una makaroon sanda sa Rogues, sa cafe, nagkakapi-kapi. Abang nagpamati. Tingin, Gid, Cons, Ruli Nonoy Ikinya Jr. Wellness break man si Ma'am Merly. Agwa manit klase, rawamon nga. Us nga. Abay, very good, Gid. Kagawad Michael Sulina. O nasa laging Banuwes naman siya. Ringgit, amigo nga, hindi ako magsakar. Hay base ako para yun mabas sa Todo Radyo. Okay na ako nga mag-criticize kanda. Jonathan Benedicto, good morning, Gid. Daga, impas kagid ka na. Kunsumaga ka, amigong makagwapo haman ni Tres Hermanos. Sa mga membrot aktuda, good morning, Gid. Unasan ng tambayan sa Guding Ramos. Agsanda nga bisina sa Aktoda Co-op, una sa Sikimpo, kay Will Andrade Tambong at kay Mr. Johnny Boy sa Minyo. Ita Aktoda. Good morning, gulit ko na sa Gasakar, ito kagawad sa among nga barangay. Gintawan ako at 500 pang pamahaw kuno, hambay kukana, iyakot ko. Iyakot ko, guni mo sang balota. Pang number 8 ka makon sa listahan yun. Nagwinangot, temo kakon. Hay, siyempre, pito man ang ginabuo nga kagawad. Tapos, ibotang may mo sa pangwago. Ha? Hay, nano ng rupugos ka to. Kung pangwago imaw, ay rugi na elek man ang kagawad sa barangay, pito. Kung SB member kong taron, okay lang. Ay wago. Kaling kagawad, pito man lang. Diba, Dok Bal Sokro?
24: Mabilis sa himpapawid. Jujet the Jet Race.
25: Ah, kay Marvin Makabinta, good morning, Gid. Manami man nga may kritiko sa empleyado ag sa politiko. Unethical nga ni magpilinanaw ro isagang ay, hindi man mo kan public official. Hindi man mo privado matay mo. Good morning, Gid. Makagwapo. Pero matuod baga nga si Makagwapo kung nagsibagsik ni Juan. Habang mata ni Juan dahan ni Toto Arisar. Ngikutan ako, abim mo. Tawa man ako, minatuod man nga si Bagsik ni Juan nagsi Makagwapo. Sang katawo man ang? Matsabukon tama ko ni. Matsaibat ay yata ba ako ni.
24: Mabilis sa himpapawid. Jujet the Jet Race.
25: Parang hindi mingko manami tarong niya isyo ah. Bagsik ni Juan ag Makagwapo isang tao. Secret. Ha? Pero matuod ba ga? Na isang tao lang kayo. Good morning, Jet. Okay, mangkota si Pia. Kumpira si mo kay Loren Ligarda. Nakagubot mo ag antiguhan Gid magkinaray. Ah, magdiagan sa antike ag dumaog imaw hay si Pia. Actually, ay rin man, ginapanan-aw malang man. Ginapanan-aw malang man. Ag-qualified man ni Mau. Halimbawa, maghali ni Mauya. Humali ni Mauya. One year before election. The requirements man lang kung kakandidato ka ay sangdagon man lang. Nga nag-star ka sa lugar. May imong bagay iya. Tigo ka magbasa, magsugat. Doon ang requirements eh. Doon man lang rugi na required ito atun nga laye. bisan sino, pwede man lang magkandidato eh.
24: Matalinong talakay.
25: Kiantiguhan. Kababo! May itong mayor, Haman, si Mayor Michael Agsikwan, Plowen ba maghambaw, Mayor Rodel, hindi man bukumat po, si Kong Tenarisco, hindi man bukumat. Kababo, ha? Kababo ng mga kandidato, isaklan niya, hindi man house, hindi, ka, makahambaw, itaklanon, pero hindi

0: imong pag atipan sa mga nagatawag imo. Pero kamaturan, ianis to kanya, sa'y kami tadis dito ta. Kung ikaw ito, nga naila, ay 101% na mo nga. Putang atinaw. Ayaw, totoo dito. Bata ka pa, ikaw, may future kaya, mayat ka ting, mabuligon sa tanan siya.
1: Thank you, good sir. Thank you, good sir. Mapaipaiway na natin kanda. Ipaiway lang natin kanda. Thank you, good dad, sa kapat yun. Full support kagit perbi ka kon. 100%.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: May handog ng Pangulo sa ABL. May handog ng Pangulo sa ABL. Ano ba karo handog ng Pangulo ngayon ay? Aranay wa, si Senadora Risa Ontiveros sa pangutanang ano mahimo mo, Senadora? Ah, sa problema na mong ginaatubang sa aklan. Dayang patay sinding kuryente. Krisis enerhiya sa Panay. Ag matuod baga nga may balak o base, ha? May ganyong kumandidato rin mo nga sister nga si Pia Ontiveros sa pagkakongresista sa Aklan 2nd District. O, sabat ni Senadora Risa Ontiveros.
3: Sabi rin kung sinasabi ni Secretary Garin na power crisis at matinding tatamaan po ang Aklan bilang pinakadulo na grid specific for Akay. Ano po magagawa natin to sa problema ito?
4: Kamu nga salamat sa Pangulo. Kakausap pa lang namin ni Gov. Joanne about this very question over lunch. So, ang Boracay, it is sa Aklan. Ang napag-usapan din namin yung usapin ng turismo. And sino namang tourism industry makaka-survive at makaka-thrive kung kulang o walang kuryente. So, ayaw na ang Secretary of Energy ay isang Panay Norman, and so far I have worked well with Secretary Sharon sa iba't ibang mga energy issues these past many months. Yung usapin ng grid napaka-importante dahil tuloy-tuloy yung mga criticismo na pwede sanang mas makapag-generate ng kuryente ang mga renewable energies na mayamang-mayaman ang Pilipinas, kasama na tayo dito sa Visayas, kung maging mas bukas ang national grid natin. Kaya shoutout ito sa NGCP, palagi na lang, na bawasan nila yung mga hanang, mga difficulties para mag-upload ng renewable energy yung mga RE generators sa grid para maservisuhan ang kanilang mga households at mga enterprises, including sa tourism industry. Ay, acceptable talaga yung mga marami at mahabang power interruptions. Or also yung issue ng mataas na presyo ng kuryente. Bakit may ganun? Eh, ang Visayas nga, ang region ng ating archipelago, na pinaka-pulo-pulo, isla-isla. So, pinaka may potential para sa iba't ibang klase ng renewable energies, maging maayos din na dapat ang pag-serve ng grid sa mga RE generators, distributors, at consumers. So, nung maghiwalay kami ni Gov. Joanne kanina, sabi ko nga, bukod sa mga napag-usapan din namin sa education, health, tourism, kung ano ang plano ng Aklan as part also of Panay Island sa usapin ng energy, lalo na dun sa sinusulong na advokasya ng isang just energy transition, i-count ako bilang na isa sa mga number one supporters, bilang isang Aklanon, bilang isang Panaynon, to support this. Last but not least, dahil chair din ako sa Senate Committee on Economic Affairs, ang ay talaga namin nandiyan din sa issue ng energy. Bilang isa sa pinaka-importante, kailangan natin ma-secure ang energy sufficiency natin para paunlarin, pagyamanin yung ating ekonomiya, yung ating buong bayan. At dapat nasa frontline yan ang Visayas, ang Panay Island, ang Aklan Province.
5: Thank you, ma'am. Panood, ma'am. Di ko lang alam kung narinig mo na ito, ma'am. As early as second quarter ng 2026, napag-uusapan ho yung politika sa amin. Di ba sa goal, napag-uusapan ho na main leakers ng Jojo Ang, so itong go, yung latest political development sa Aklan. At nasabi po niya yung pangalan ng sister mo,

0: Tia Deveros na baka daw, baka ba lang, or posible na tumakbong congressman sa Auckland 2nd Legislative District. That is incumbent congressman at Veracruz. Any idea mo, please, Senadora?
1: Absolutely no idea. Buti pa si Rep. Jojo, mas may alam sa utod ko kaysa sa akin. Si Pia po ay kilala nyo naman, paupod nyo sa industriya ng broadcast media. At kahit wala na siya dun sa huling stasyon na pinagtrabahuan niya, masaya po siyang nagpapatuloy, nag-e-evolve kung paano siya pwede magpatuloy sa bagong media landscape. So sa kanyang podcast, sa kanyang, isa pa siya, no? Oh, sa kanyang YouTube. And ako, ever since, kahit nasa pag-relate niya sa akin, lagi siyang, in a way, at arm's length. Kasi gusto talaga niyang panghawakan yung ginagawa ninyo na non-partisanship sa mga politiko, kahit sa akin pa. Na sister niya, never kong narinig siyang mag-consider ng ganyan. At lalo pa para labanan ng isang pariente namin. Naku po. Basta ang attitude ko po, and I imagine kaming lahat ng mga pinsan na nasa labas ng Panay Island, na ang attitude namin sa mga pariente sa akin ay pag-suporta and then pursuing our own paths. Definitely ganun din si Pia, I am confident to say.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
3: Arator, sabat sa akon nga pangutana. Kay Senadora Riza Ontiveros. Sa pangutana nga ano mahimo na bilang may dugong akanon. Aga kapis nun. Dahil arwan ng lulo, hambal ko nga ni, dating gobernador it kapis. Kung sinong aklan ka to, part it kapis. Before nung separation it aklan sa kapis, ko 1956. Aga kagapad na nagugta karaw na sarangalan, Iping man it property banwa. Iping ha, it a property ni Congressman Tedarisco, property man it mga Ontiveros una sa Dumatad Hawili area. Kagapad, aga anang printi, bye-bye gid. So, gindinay ni Senadora Riza Ontiveros nga watat ka matuuran nga may planong sumabak sa politika, especially sa aklan nga wataya naggabaho, wataya nagtiner, wata nagbuhay. Hambaga ni Kinet nag-comment, hindi nga ni mo kanti gumaghambat aklanon. Ha? Nga imauhay, may dugong aklano nagkasin mansanda, inkampod mansanda, kwaton nga pinananggang congressman sa segundo distrito, Joven Miraflores. So hindi na pag-uusapan ng pamilya, walang pinag-usapan, at walang balak sumabak sa politika, kapingit sa aklan, si Pia Ontiveros, ing manghod ni Senadora Riza Ontiveros. Ag hindi daw ugali nanda, ha? Nga kumalaban sandang pariente. Ay do pariente takuno, ginasuportahan tananda, wa tananda ginakalaban. Bukunit pareho ko na tabo na seleksyon ngarong maga first cousin nga Congressman Joven ag former Congressman Ted Harisco nag-inkwentro. Iba taman na kami. Ang pariente hindi kinakalaban, sinusuportahan. Kaya sa aklan, watat pamilya iya. Watat pariente iya. Ha? Nagahaganutan tayo magpagariente pag abot sa politika. Kaya ang babata ni Senador Riza, hindi, wala. Kasi hindi namin ugali na kumalaban sa pariente.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
3: Sa pangutana, nga ano mahimot Senadora? Saray ang presente nga ginatubang natun nga krisis enerhiya sa Panay, kabin sa aklan, ay wat klarong sabat. Wa ginit klarong sabat mga kasimanwa. Wa ginit konkretong sabat talin sa senadora natun. Kung ano mahimo na bilang sa kasinadora sa atong problema ginapangatubang, roon ang sabat kayo namat sa mahaba patang istorya. Mga pag-amyendat, mga ipiralo, nako. Mahaba pang usapin po yan, Madam Senadora. Rong klaro gilang ang hasabat ni Senadora Risa o pangutanang may balak bang tumakbo si Pia Saklan. No klaro gilang, wala!
2: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo.
3: Alas 8.54. Yes, Torisa ako. Ako matang diritso ron. Kaya ayaw nyo't intrahe. Wako gani gina-question naman si Bipin nyo. Sayod ko. Tama. Waka mo iti kasabat kon haman doon nga ni inyo. Tama ka man makagwapo. Pero yung ginahambay makagwapo nga, I may not disagree to your opinion. But, I have to respect your opinion.
2: Walang
3: kita sa demokratikong nasyon eh.
2: Mabilis sa himpapawid. Jujet the Jet Race.
3: Wa kasayon si Isberizar. Permi kami kakita sa sesyon. Mao pa naghatod ka ko nit pamahaw. At imat sa nagkaklaro nga nagkaklaro ngid kung sino si makagwapo ah. Di ba kabagsik ni Juan? Masaya nga nagkaklarong nagkaklaro ngid. May ginsen pa nga niya ka ko no nga picture ho eh. Matsa nagaklaro nga nagaklaro ngayon ah. Ha? Toto Arby, matsa nagaklaro nga nagaklaro ngayon kung sino si makagwapo.
2: Mabilis sa himpapawid, Jujet the Jet Race.
3: Good morning gid, ma'am Shirley Oreta Panier. Ang nagapamati, include me in. Good morning gid, thank you gid. Madam Shirley Oreta Panier, ang nagapamati makaroon. Happy, happy monitoring gid. Kay Gibo, tsodoro lang akumig. Malabo sabat ni Risa, ama ni Tres Hermanos. Ayo. Actually, believe kita kay Gibo at tsodoro ha. Sanang tinindogan sa isyong arat West Philippines eh. Matindi. Matindi. Ang bagay ni Lacson na tawag na nga ni kay tsodoro. Gilbert tsodoro, presidente. Presidente. Sanang panindogan sa West Philippines eh. Mga kasimanwa. Masyado gid mapag-unong tinindugan ni Gibo Tidoro pag-abot sa interesit na Pilipinas sa West Philippines. Agbilib kita kay Tidoro karon.
2: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
3: Hambay ni Bensistubal, ipaliwanag mo muna yung nangyari sa PhilHealth. Ontiveros, bago ka tumakbong presidente ng Pilipinas. Diretso. Imo matang diritso ron, Miss Cristobal. Yes, Tori. Ay, nako. Si makagwapo, kambalt aron ni bagsik ni Juan, habang ni Tres Hermanos. Dahil naman po ko sa sipi na, abil siguro, ma times 10 yun. Di, Tres Hermanos, matya nagaklaro nga nagaklaro ngid. Imo man dati, gahatod ka ko nit pamahoron. Mukunta itbasihan ron nga dapat kantiguhan kagid mag-inak kanon. Mayor nga nit kalibo tagagog ro. Importante, honest, wat bahay dito corruption. Tigo mataki magambay ta inak kanon kalibo nun si Mayor Jures. Abo sa aklan. Si dating Mayor Ben sa Labarosa. Aman, fluent ba magambay ta aklanon? Hindi man. Pero aklanon. Iwam na binagahambay ra ato nga konstitusyon nga. Kung hindi ka pluwin maghambag at aklano na hindi ka pwede magkandidato sa aklan, hindi man eh. Hambag mo lang, residente ka, residente ka at lugar kung sige ka kandidato, 1 year. Tapos ay Filipino citizen ka, hindi ka foreigner, hindi ka dual citizen, kundi kung dual citizen ka, ginarenounce mo, rin mo nga pagiging kung ano ka man nga citizen sa ibang nasyon, inasurrender mo ron, tigo ka magbasag, tigo ka magsugat, post de historia.
2: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
3: Imaw man dati gahatod kakot pamahoron. Agali. Hore, una ka man sa SB. Ag una man si makagwapo sa SB. Ag una ka man sa SB bagsik ni Juan konsesyon. Ay sinabi gahatod pamahaw kinyo. Ay sambilog mo sa gahatod pamahaw. Kinyo. Kinyo ha?
2: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
3: Madali kaon mapusasan. Nagasinggit kini ko na si Mayor Juris at Mantika during sa rally ka to. sino anang ginahambay nga mantika. Seriously, kon istoryahan taro depensa sa bansa ta si Gibo Rong Capable. Tama gid, Tres Hermanos.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
3: Sin banda ko sa istansya rin na reklamo nga masanga gamanok. Daw na sulbar naman siguro. Kano ba tatong mam tisarabi oro eh? Foreigner to aro tag-ana. Matsa kano ba tatong nga reklamo? Makano wano ko dabatin nga reklamo about manok? Matsa inayos yung siguro manita barangay to. Ratong complaint about sa masanga gamanokan na sa may istansya. Nga foreigner tag-ana. Last year pa yata yun eh. Last year pa nga reklamo to eh. Pero makaroon wano ko dabatian nga reklamo. Na naayos na siguro. Good morning kid kay Toto Roger Lucero Nagalis. Yan nag-monitor makaroon. Alas 9 impunto oras sa Pilipinas. Ngayon lang nagsasalita iyang sigbo. Pero pag sa flood control, hindi nagsasalita kaya... depends ano anon ba makaron Doc Juan? Depends secretary mo makaron di ba? Si Teodoro. Hindi naman na napapel lo nga issue sa flood control eh. Ang ani ipabinit ta si Teodoro. Iba matara ng papel makaron, ha? Yat imo sa Juan eh. Sa National Defense ta imaw eh. Wala na. Ambay ni Nore Esberto Melgarejo. Research mo na lang. Sabat na kay Kwan, kay na kay Vince. Huwag tamad. Start with Google. Wapa si Tubero sa PhilHealth nung nagkanumali sa PhilHealth. Show proof kung may nagkaso sa kanya dahil sa PhilHealth. May punto ka, sir. O, ma'am. Nore Esberto Melgarejo. Astabi nga, watat ginapal. Doon nga nga gakusar, abo nga nag-akusar, pero wat gina, pero sa makato nga ra. Abo sa nag-akusar, kay Kapitan, kay Mayor, di wamat nag-file triklamo. Ha? Mag-file ba ka mo triklamo para mas manami gid? Ha? File ba ka mo triklamo matuod? Agpadahan nyo ko't kopyat inyong reklamo. Formal complaint. Basahon ko pag may formal complaint. Alas 9:01 sabon nga pagbalik. Rong pagbisita. Agroakon nga napanuhan nga pagbisita ni Mayor James Salibas ko nagtaliwan nga Biyernes it gabi eh. Agkadungan panana ay nakita ko man nagsugod dito sa compound. Matsa kaitsura gid ni Kapitan Neil agduan ng grupo nga igtuman sa Salibas. Alas 9:02 hatod ginyo Trail Horse Beer kasangga mo sa relax sarap.
2: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
4: Sir Ramirez po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsa na, no promo na. May 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
5: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng selyo ka
6: para sa chance manalo.
5: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
4: Cash shali na!
7: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR or permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly. Pila, pila.

sa San Miguel Beer Products. Intra na! San Miguel Peel and Mint Promo. Magkatsasa nga magkaugsang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan ano nga nakakasakop ng mga produkto sang San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly. Kapin.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it's ang bilog sa mga nakainom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Hello, ako si Elizabeth Tuari 18, taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manaming gidara ako nga pamatyan tungod nga ni nga dati kita ay galinomog ako at laod-laod tungod wag ako at power baga nga rasa ako ngawas medyo latang gulay at ako pirmi at laod-laod. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee. Kapi nga rin tungod mabawaw dito ang beneficyo raan ng kita o kakon ag. Bisanda ako nga pag bawas ay regular at adlaw makaroon nga niya ay. Inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang beneficyo nga rahay abog kita sa atong kawawasan nga nagtaog at kabaskog ag kapagsik sa atong kawawasan.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang-tuition ng anak, pang-grocery, pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
2: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
3: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
4: Ah, yes po. Papa ko po.
3: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
4: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
3: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
4: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng...
3: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
4: Cramps, good yung paa niya, sir.
3: Oo, tapos?
4: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
3: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
4: Na-admit po siya. Pa, ano man po kasi daw siya na ano, cheesemaker.
3: Pacemaker, oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
4: Nakikinig kasi sila sa radyo.
3: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
4: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
3: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
4: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
2: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life. Mga kaibigan, ngayong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life. Longer life.
5: Uy, mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ihutin mo man abi ro imong sikreto, kakon.
6: Uwa ako it sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una iservisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharapa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, wagid ka ko pa sira kagupuhon. Ag baby face, imaw gihapon.
7: Agharapa, mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
6: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
8: Kapoy!
9: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
10: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
11: GTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira, mag-GTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
12: Samson Gold Coffee Mix.
13: Ako si Malo,
14: isang ka-teacher.
13: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw na hagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
12: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabili sa manusta. Samson Gold Coffee Mix.
15: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samson Gold Coffee Mix.
12: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabili sa manusta. Samson Gold Coffee Mix.
16: Ako si Amelia. Ipaydipaygi ko sa mabatian ko nga Samson Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
12: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
17: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
18: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
19: Armando Castillo ng Danday.
20: Tatay?
19: Mendoro. Oh. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, eh, nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung...

0: Alakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Todo lang kung inaarasan sa ugala ng katotohanan. 88.5 FM. Makapasaway sa lipunan. Todo, may rest back na. Radyo, radyo.
4: Balik sa aton nga pagpangalagad oras sa 9:13 na. Mahilig man ang sanda magpinaman touch splice video kaya wasa nakasayod nagagawa ka nga ignorante manig makagwapo. Well said ko no Ma'am Nore Isberto Melgarejo. Abay di makagwapo. Good morning it kaya good morning mate Mangtas Roster nga nagamonitor makaroon Engineer Cesar Gomez Taiko o nasa New Buswang happy monitoring kaya attorney judge sa New Body Marine judge masa hindi ko kagusot judge sa anat MKWD judge eh. Agang-agang gid judge body eh. Ikaw lagi siguro judge body. Kinahanggan kagid ito bilang dating membro ita board of directors. Ako di man gid ako kinahanggan dito eh. Kago ita kara si bagsik ni Juan kung mag-agto sa session hindi yun mapagtawad pamahaw ni Risa. Matsa nagnipis ang pag-asa kay Risa sa sabat kay ina. Sige bo, tiyodoro option ko. Klaro para plano pag-abot sa depensa. Doga ako sa kaya gibo kung may ebidensya sanda mapate ko pero kung tulad sa na tulad sa dinis ko lang accusation lang palagi no way. Good morning Jet Gibo Bar Top Nutcher tapat ang paninindigan sa bansa. Go for President 2028 election. Binoto ko yan noong 2010 presidential election hindi lang na suportahan ng pinsan niya, Danding Cuangco at kinalaban pa. Aling kay Mr. Alexander Nabor. Kay Madam Beverly Neal ng good morning una sa GMA, sa Ginatuan. Tama ka, Jet. Matsa isa lang si Makagwapo. Hindi daw, wata si Tres Hermanos. Si Makagwapo, takarong si Bagsik ni Juan Toto Arbe. Si Tres Hermanos, hay, tagan niyo Washington, matay mo, bukot na yung sa kalibo. Kaya hindi pwede nga magpareho si Makagwapo sa Tres Hermanos. Sigurado ako nga si Tres Hermanos at si Makagwapo hindi iisa. Hindi iisa. Sigurado yan. Sigurado yan. Gusto niyo makilaga si Tres Hermanos? Iote ko galingin niyo.
3: Mabilis sa himpapawid. You get the Jet Race.
4: Good morning kay Nini Landa Servato de la Crosa. Good morning ko kay Dingdong. Nakasamit man ako it gulay kay mother na. Naghatod si Susan it Aros Valenciana. Ay, one kung nakuha niya ba? Good morning kay Nini Landa Servato de la Cruz. Una sa compound it Matanga. Sa barangay New Buswang. Araw, mga aligasyon nga ribit panakaw. No problema, waman with ginfile nga case, nga panakaw. Maliban lang kung may ginfile yun ang kasong panakaw, mahambal kita nga may una agun nga nag-akusar. Waman abi, wato na ito yung may magpalita kaso nga may tinakaw gilman nga pundot telehealth.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Wa man ko research na naghambay nga PhilHealth kwen si Risa nga pilang beses yun nga nag-explain nga wa ta magabot si Risa kunta may kaso ni Mao. O rin nga naging hambay. Wa man abit nagpaltriklamo ka na eh. It kaso gid sa ombudsman. Gusto mo masairan kung sino mo makita? Iya man lang imaho sa may numan siya makita. Sa New Washington ni Mao pero sa may numan siya mo makita. Kung gusto niyo makita, agto ka man sa numan siya. Si Bagsik ni Juan takara mapusasan. Ara na dong. Dali lang gina ayagi na kon ini mo busy. Tanaw na tong bukot busy si wag. Never again. Amay ni Madam Olive Gallardo, never again. Ay nako.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Hindi ka nagid, Ma'am Olib. Hindi ka nagid. Kain suka daw sa house is in the house. Hindi, dagit ko no. Ha? Never again si Madam Olive Gallardo.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Dali lang, haya, araw, pamati ka mo. Di nga niyang nangawahan, may kwan ko no. Waman nita binati nga may una gali nga handog sa Pangulo. So, huwag kita't binati dong nga may mga handog sa Pangulo, di ba? Matsawa matsanat mga invitation. O, nakibot man kita nga may handog sa Pangulo, galing makon sa ABR Sports Complex. Bakit kaya parang ginipos-hipusan ng handog sa Pangulo nga ra? Matsa may nahumgan yung mata kong magangsa sa handog sa Pangulo nga ra? Plus man baga itakwan, itaya nga 20,000 nga scholarship. Halin pa ko nagtariwan ng mga dinomingo. Dugin na rin reklamo, ha? Ng mga barangay official sa 20,000 nga scholarship. Puro tibyog. Huwag ito at habat yung buko tibyog. Nga ginreklamo. Tibyog kita ng mga kapitan, ng mga kagawad, doon na reklamo. Tanan hagos ng mga reklamo makaroon sa social media. Puro tatibyog. Ano natabo sa inyong arang scholarship program nga ra? It national government. Ay, nako. O, ay tibyog man ni Maura. Yes, sa niya. Mayor James Villanueva Solano. Sir, good morning.
5: Yes.
4: Sir, good morning, sir.
5: Ay, rin mo ang rat.
4: Dali lang. Pakialsan ni Dong. Prepare maton, Mayor James. May extension siguro ng phone eh. Ah, dali na kita. May kistorya pa mo. Matoda, pilaw tong Domingo, binabinasa ko ba lang rumang reklamo? Rog na rin reklamo ng mga barangay official. Tag mga tibyo kita. Aban tabaga, what at reklamo iya sa mga kapitan nga buko tibyo? Ano ga katabo? Ya? Yeah? Si bagsik ayo oh. Say in si imaw oh. Tama ka tutorbi mantaw ka na 4 to 6 p.m. Martes, Webes, ag Sabado agon makita mo si bagsik ni Juan araw na sa linya may kestorya pa imaw pakikuan mo kung na available imaw. Magaskan yung manunas yun. Ay, pirmi man lang barangay official nagagaskan eh. Pirmi naman ito ng mga barangay official. Kuring nga lang nga 20,000 nga kuhan. Nga scholarship nga ra. Doi ba be matuod ay matsabasta kang makaaligar. Pero iba matuod nga ligasyon. Paras ko nang reklamo nga ra sa batan nga pero beneficiary it its scholarship program ungat kapitan. Hindi ba pwede sa guidelines eh. Hambagong tagilabi nga pero nga ni Kagawad ay naging beneficiary. Ay paano mo na pobre man si Kagawad, pobre man si Kapitan. O galing ay sa guideline sabi hindi pwede. Hindi kita pwede. Pobre ka man kunta nga Kagawad ka, pobre ka man nga Kapitan ka. Hayro problema sa guidelines hindi pwede. Di yun taro problema. Kung wako tat guidelines, okay lang. May guidelines sabi eh. Para sa rin sa kamaligan nga ra, ay naging issue mo man. Ungat Kapitan sa bilog sa beneficiary. Ag hindi pwede. Doon yung problema ka na. Ha? Pag dinisalaw ron, ibalik mo itong 20 mil.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Kagabanan, nabi, mga 90% plus. Mga 90% siguro makagwapo at nagapungong kapitan sa Aklan. 327 nga barangay. At 327 barangay at Aklan. Siguro mga 90% tibyog. Mga 10% ang siguro buko tibyog karon sa nagapungko karon. Hindi gid malikawan nga puro gid batod tibyog nga mga kapitan do kwan. Makaron ginaputos ita kontrobersiya koreng scholarship program nga ra.
3: Mabilis.
4: Ano man labir national nga magtaut scholarship program tig 5 bilog. Pila sit ang dagaw pilang libo ro nga qualified. Tapos do nga pwede man nga makaabil 5. Ayo di patulat ang programa at gobyerno na butang pasayang ang mga barangay official naton. Sa linya naton Mayor James Solanoy, di ba Mayor tibyog ka man?
6: Oh, ako tibyog pa tanga ako na sa tibyog.
4: Do yan taro klaro.
6: Siguro ga isip nga bukod nya ko tibyog del kulas election. Ay good morning ana gali baguro tanan no. Good morning sa tanan-tanan no. Gabigit sa akong mga pinalangka nga nabas no no sa nang pagmati sa station 2 no. Imo pangutan na katudujit no tibyog matagyapon ako no wa man ako ginsugatan nang dang
4: gin pahalin ka o gin pahalin ka
6: pahalin ka
4: or naghalin ka
6: wa man ako naghalin okay. Arat-ara ako nya ra nga pag makara nga nagkontra nakakontra yang sa anda makaron dahil man sa biktima lang ako itanan kasi gasalig ako it una nga rugaapin nga gakandidato ay si Kong Ted ag si Gog Joen. Apin, di ba? Ang hindi na ako masayran kung may personal sa nag-away, ay gumulpi at ag nakabuhi yun ako. Ag bago mag-file matay at kuhan si Nung Joven, isaroon nyo nga ma-last kuhan it, it filing it candidacy. Kunta, nagambay man. Eh, dahil sayran nyo kung ano, kapanit, masiguro ba na ako nga nag-contend ako kung may istoryahan nga makaray prior, siyempre. Hindi man, ay galing ro problema, galing. Ay, marang rumatabo, equitable incumbent.
4: Oo.
6: Doon man gihapon rumatabo, ang bawat equitable incumbent. Dahil hindi man pwede ako sa equitable incumbent yun dahil. Dahil nga ni, may kandidato, maski hindi sanda magsugot, ay makandidato ta ako ron. Ay, dahil inambaw na tao iya. Ay, ang kamating nga, hala kating prasun sa pagkaon eh. Banos yun ang pagkaon, hindi rin tao magkaon, piliton
4: mo. Ipiliton mo, piliton mo ipakaon.
6: Ipakaon, nagharara, gusto na tawa, ramong kanon, pwede rin yun o. No?
4: Bagong gahara, mainit-init pa, bagong gaha. Mainit-init
6: pa, maski mahina, maski bulok na taro, maski sinaing at minik-init.
4: Aba.
6: Kung tayo litson kung tato, ay yung galing nga hindi man makaon.
4: Litson ay kung mabaman, Osman, mas manami mas, taro ibos.
6: Ay, ito yun ba?
4: Manami taro ibos kaysa sa litson, hindi ka pa mahiblad.
6: Oo. kasi katudujit, no, rung pagpili tayo leader sa Sagabanwa, ay rung ginaisip na tao, ay rung ga-servisyo tatudo. Ay nag-agi yun no, tatlong dagon, siguro, mamba mataro-tawo ka, hindi ka na, ay mayadman da. Aga ko mismo, mamba ma kung hindi ako, hindi ako magsukul, kasi hindi ka man magdaog. Hindi ka magdaog kung rin mong kontra, eh, bir, sang term at ay mawag, manami pati mong kimo, ay haman na, be. Ay, naman mapilit ka. Kasi hindi tara right competition nga, ipilit mo yung sarili. Kung kita mo malang nga, okay man imaw, haman it, kung trahon mo rin sang katawo, nga nagataot servisyo sa sangkabanwa, nga manami imaw, manami pa imaw kimo.
4: Agro tawo, rogasinggit eh.
6: Agro tao ro gamba hindi ka na James Solano ay ho tao kanta dahil mas mayad pa kimoro nag-agi ka man kat tubulok ka
4: ay nami, ag may ginhambag kita nga box papili the voice of the people
6: ayro nyan eh ay tapos makaron kung nagka ka inkaso abi ko di ro natambo ta kunta para magmayad man dahil tibyog ta ko agro akong contribute ko ta tibyog ginadap yang namon ay kung tagi nambay ng okay, may okay James, makandidato ka, so imong gusto ron, so i-libresun na yung natin runabas. Di ba?
4: Eh, ikaw taro original. Ikaw taro original.
6: Original ay.
4: Okay.
6: Libresun na natin runabas, pero hindi kami makambay ng pangako, nga kami ma-supportagin kimo, maski tibyo ka, dahil may aton nga, kung regulasyon niya sa, ano, bylaws kita nga, equity po yung convent. Diba?
4: Correct, correct.
6: Kasi simple yang. So, go on. Diretso ikaw na para matasin mo pagpati. Pero natural na to ho. Equitable incumbent kami. Pero hindi ta ako pag-awayon.
4: Okay.
6: O, diba? Hindi ta kami pag-awayon. Hindi ta kami pagkuntahon gid. Diba?
4: Tama.
6: Kundi tapos ruboxing. Kundi kami nataya sa nabas. Bahala ko ta sa Danday Kong Ted. Hindi tumatagya po na ako kanayin ng Juven.
4: Okay.
6: O, nice. Diba? Kung sino Kong Ted ay bukong matitibyog para kanday, hindi yata ako sa tibyog.
4: Mahaba pa man. May sobra pang kuwang-kuwang daywang dagon pa man.
6: Ay, okay. Mataro yun niya ron. Depende ka dadlaw. Gabag o mataro kang pasat politika nga ra. Pero ro ta panidugan ta naman niya sa nabas. Ay, para ta sa nabas. Kung ano, tagaling kami, ay, maulat na kami dayo.
4: May kailangan niya akong makarong adlaw, makarong nga gabi ay, oposisyon, pagkagahon ay administrasyon?
6: Oh, doon kasi. Kasi kung may bintaharo ng banwa. kung may mabuo nga bintaharo ng banwa di ka to, ang ikamayad di tao, kaya man, hindi.
4: Na, correct. Pero, Mayor James Solanoy, ay, nagpabata na ko kung nagtariwan niya Biyernes. Nagsakon nga pag-uli, kasi kagumuan eh. Siguro mga past 6 na siguro, madugum-dugum ang gidman eh. Kita ko tayo mo nga ginagamit nga service vehicle nga. Sa ito, sa sulit compound. Ah, nanday Congressman Jess, aga former Congressman Lito. Igto kagidman, Mayor James Solano. Iko, Biyernes at gabi eh.
6: Ito ako. Ah. Ah, nagtrato kami, no? You know, maski, huwag po ko nyo matatongresman si kung,
4: Lito.
6: Si Mark Lito, eh.
4: Mm.
6: Ah, bago pa taga to, maski mo nga niya, si iba matay mo ka to, kami, kaming tatlo ni, nung Franklin, ni Tuto Ariela, eh, kami barkada kami, Ray.
4: Okay.
6: Ah, halim pa taga to, ra, dahil classmate ka mong, kami ni Ariel nga, ra, agtapos sa inong Franklin, eh, sa elder ka mong, kasi, galing ay isang ka, kung tanawon ta ba, isang ka-idolia, isang ka-prinsipyo, nga kung isa man na nagasinggit man it, mara, makibaka, maroon ba? Ag maroon ro, nagpabagon ko amo niya relasyon, yung mga bagay nga ron, ag mismo kami ron, amo niya pag-inamiguhan dahil nag-intindihay kami. So, nag-trato nga matuto kay Kung Lito. Dahil, siyempre, nahidlaw man, eh, permi ka to, ito kami permi. So, sa ngalan nga, bayit aro eleksyon, bayit aro pamulitika nga ron, personal na relasyon, eh, siyempre nag-anto kami.
4: Okay.
6: Ag ito man ay, siyempre, ako man niya ra, ilang pingasan man ako, ay ba si malay mo, tawant ako ni Kung Jess, Tupad, di ba?
4: Oh, it project.
6: Oh, project, hindi, huwag man ako nag-kontrata, kundi kung takot-takot, masisigundot, sanday, gataot, sanday, sa, amas kaya sa First District, eh, mamay, tawan na taro nabas, ay kundi, pasayamat ako ron, di ba? Ang tawan ako Tupad, kaya man hindi tako, di ba?
4: Tama.
6: Kung wako at mabato niya, ay siyempre, anday nung job, hindi, tamagtao ka kung doon, ay totaan, anday tao ron job, tako, sino matandang inaisip ng mayor niya po, nabas. Kunta, ako nung kung taro mayor, ay tanawin niya, tanatun, may itapamulti ka, kasi ro, pamanaw na to, day, para sa kamayaran ni tao, ay kung ta, ay diritso man niya, diretso man niya ako, hindi tatambay kung kanyo patay agi.
4: Na.
6: At din malaro ako, no? Sa bilog na ako nung ginapuna. Wamat ako, kung hindi matamag tao, wamat ah. Dahil yun yung ginatao ng dad, just in case ka kung mag-agi, hindi ko man magamit ng pamulti ka ron. Itaw ko man sa tao ron, ay rosabat mo na tatawo ay dayang nga nga ginataong programa at gobyerno yan at gobyerno ra.
4: Ang sabi, sugid mo man doon nga rin nga ayuda kay pinaagi ra kay Congressman Joven, abi kung kay Kong Joven. Kay Kong Jess, kung kay Kong Jess man.
6: O, kung kay
4: Jess. Kung kay Governor doon, halinda sa kaaluan ko atong provincial government, pinagi kay Governor Joven.
6: Ihambay ko matakanda rin, hindi ko mamambang akong doon. Tama. Diba? Tanawa si Kong Ted, ha? Umanon ato na. Si Kong Ted, kababong din tao. Umanon ko gid, zero balance, naginambay. Tanan-tanan, nubra na katutang imagapong ko, ay nagdaog, mawa mo nagdaog ah. Ay, doon magamit mo doon sa eleksyon? Hindi mo man magamit. Dahil nga ni Rotawo, sa'yo man ni Tawo, nga rin yung tanan nga ginataong ayuda, halin sa probinsya, halin sa gobyerno, ay, halin kanda, is halin sa gobyerno, nag-agi ang kanda. Diba? Ag, hindi mo pa matupod yung mga tao. Awayon ka pa. Ikaw paro dahil lang. Ikaw paro awayon eh. Dahil nagpili ka. Ako sa DNA, validated. Ako, permi na ba yung validated? Daro inyo nga. Bahala ka muna. Awara, rotaut. Arin lang sa nasyonal. Arin sa dulira.
4: Okay.
6: Mas may tupad yak ako. 160. Yung tao ka ako ituli. Nasyonal, direkta.
4: Okay.
6: Sa region. Ay, ano natabo sa 160 ko tingin tao ko kanda o hara ka mo bahala pag tawag ko sa da gusto ninyo raya o sino gusto ka ra ay pili ron pilang ka barangay ang agora ting 30 tao kamo pag pili tayo tinyo mga tao kung sino mata na iwata sir mo wagit ako kung nag-intra at mga marun sa pagpili dahil waman ako mga nilo ron pag waman ako gapamulti ka pag abot sa pagpili pero dahil mabudlay tagapamulti ka kasi magabaan ka timo.
4: Tama.
6: May pobreed to, itaw mo sa Manggarano, hindi buang ka.
4: Tama. Diba? Tama. Okay.
6: Huwag na ginabutang, ibutang na itong patas na parehas kunta, kabay pa.
4: So, paano, tani mo ito, kung mong pagbisita sa libas, ay bukong dat parte sa politika, kundi sa inyo itong personal, tana.
6: Personal.
4: Nga relasyon.
6: Namigo.
4: Okay.
6: Aguro, pangutana ta, amo matang istorya ron nga, the usual nga, kung magkita kami, ay kung ano matapos.
4: Huwag at ginistoryahan nga, parte sa politika.
6: Awa tarun. Yuwatay.
4: Pero ano ba? Aroy mo pag-agtuig to. Nagtrato ka mo ni Kapnil nga mag-agtuig to ay? Matsaig to man yatay mo. Nakita ko eh. Napanuhan ko man sa si Kapnil. Tama ko ni Toro. Pasugod ito ah.
6: Una to sanday to ay.
4: Okay.
6: Nauna nga. Nung Franklin nagsiya. Totoo niya ito kanda. Kako na eh. Uli ako. Dalalin pa ko. Isnabas.
4: Okay.
6: Oo.
4: Pero kung si Juan, si dating official president Franklin Kim Pumata, si Atty. Igoy, wamat ako na mag-order nga. Siyempre, permi mata sa nauna ron.
6: Oo, oh, ay kami, hindi. Katunga tayo kami, mata. Permi kita kami.
4: Okay. Nga ni hatamaan man, nga nag-agtuman dito sa ni Kapitan Neil, aga ng grupo.
6: Oo, natabuan niya ito sa daron. Kato sa chimpo nga ito na mo niya, gitnad to kami. Hmm. Wapat kami, wapat asundahin, Kapitan Neil nga nga ito ito.
4: Okay.
6: Ay kami, sige-sigyo, tabi kami gitnad to. Ay, rayay, si Prilipay, tas nung lito ron, ay nagbalik kumain.
4: May ibos ka nga daga.
6: Awaw, takot ibos, ay ginaibay ganda ng ibos na nadaaraw akong ibos.
4: Pero
6: gigugma pero alin ta sa tigipsuon na mo doon.
4: Pero in fairness ha, kana mi tondo ibos adong pinapamahaw mo kamon.
6: Ayo, ay natural dayaro din ro gina showcase dat ya paabot sa pangapamahaw gina tao pa daton sa tao eh.
4: Okay. So din man lang nag uyap istorya, uyapon man ang gina kamo igto.
6: Oh, gihapon kami. Ako na noron bi ihapon ta nga bukon ta ray tambay nga naghanda gid itudo sinong lito ko.
4: Ayo.
6: Ro ihapon matangay tag the usual mga pagkaon pan panimagay ko
4: si Sayod. Simple man ang abi si Kong Lito. Bukod na bit mabunggaron sa pagkaon si Kong Lito. Kita mo kung magto ka sa opisina, sure bully tayo mong suwa ka na eh. Tagsa tabok kita na ng opisina.
6: Oo. Oh, tatagaron na na.
4: Mang inasal.
6: Mga bangos nga
4: ron. Mang inasal aga. Ginataang gangka.
6: Oo, ginataang gangka. Oo, mga ron. Ginataan yung mandok nga bisaya. Tinuom.
4: Okay.
6: Ay natural ya tarod ba tarod di mga simple lang tawal impakatoy mo alin man sa wa nagaid sa kapobrehan ya tarod eh
4: na ako man ako na kibot man ako nakita ko sa siakten mo makanda
6: ako maski sino matago man bayad sa nga open akong patunon to ay man di ako makanto ano dayon
4: tama diba? Tama
6: wa, okay man, ano rubayain karon pagabot mata election kun ano mataon na depende tarod istorya mo mata kita ano pagidabi. Dalo ako man at ay gusto mo na mo man nanday vice mayor yas na tapos wag ako mga kunsyal. E pagkita man doon nga, maski makaralat na kami ay at least nag-ausad na runapas, nag-anami runapas. Ang gina-prove na namon kandaro niya, tama matagalira mo pagpili ka mo sa among mga leader na.
4: Okay, diba? Sige.
6: Kaya waya bikon, hindi natong pagtindugan dahil nga nagpinili sa pagkatapos ay pinaumang malanggali kita ay wataron. Eh ano, sa matod, aka to dojit no halin ka to 2013 na kandidato ko sarili kong kwartawa tako oh no anong apuya inday no juben sipre kaping kami ang ginarecognizar ko ron dahil basic magambay ro andang buot nga wa ko ginarecognizar ro pagbulig ng daga ko nga naging makara ko
4: okay.
6: But siyempre may ako man kung gisa nga prinsipyo ang dapat ay isputang mas isakto kasi wao niya ni ako. Obreo na ko, sandaw nga ni Kako nag-finansit ko na noona. Pagkatapos ay, rakong prinsipyo ay, gain pa, wa pa. Rakong pagkatao ay, samaron ko pa. Dahil yung hindi karon ay, hindi man, tawa niya ko sa bilog, sa akong sarili ron.
4: Mm.
6: Napabinlan man ako niya, asa ako di karaman. May ako man nga, para kakon man, God, do yun. Pero hindi tambay nga, nag-sukot ako kanda, wa tanga-sukot. Circumstantia man ko circumstantia ang biktima ang kami.
4: Okay. Biktima kaya ang it's circumstantia.
6: Oh, doon.
4: Okay. Ay,
6: kasi kung mga ibang tao abi kumukod sa dat pakaisara. Kay siyempre pagabihon ako si nung Jubin doon ang isa ako naka plaster ako na no. Yat ako ka narot. Yat ka megaling ayaran nga ni. Hindi man gali kami pagbatunon doon na equity mo kumbet ka ni. Doon ang dagit lang gina ginarason, nagmarason man kami, equity of kumpita man, si Kuan Yara, waman. Ay, hindi, tanong na pagpamatiyahan mong rason. So, naobligar lang na kami makarapagin doon. Ay,
4: okay.
6: Wawon may mo ay. So, sige. Makaroon ay, araw man o, wawon si Kung Ted man, di ba?
4: Mm.
6: Ay, manto tato sa piyak, ay, o siin kami, ano kami, di ba ya?
4: Tama.
6: Dahil sa natabo ka mo nga, biktima kami datong nagkatabo kan daw hay makarong pagito
4: naiwan haiwan kamugon
6: haiwan na ang pagito pero kaya hod na munda
4: ay wa man ko choice wa man ko choice no choice ka man
6: pero dahil kandara eh matag makara kami ay
4: eh. Okay
6: daw nga mo ka biunit mga si babaw nga ray oh ay basugon makaron kontrahon pagid kami ag patay pakita gid nga maro saga tang istorya ra kita demokrasya sa makarara.
4: Okay.
6: Manami kami nagkibahan kami tanan. Kami nga ni nagbulig gandaman, nagbulig man may partisipasyon man kami ah. Dalin-dalin ka tayo miding ag sa kanday na inani.
4: Mm.
6: Oh. Pero sa akong panghambay mo ka ba, sige isip kita kara nga, Roato na ay, nagapa, kuwan ako, nagapa, ano nga yun, nagapa,
4: uy, yo, yo, uy.
6: Ako, wah, Roamon tagre, ginaplaster, taramon datanan. Ha?
4: Okay.
6: Maro malang.
4: Claro.
6: Kunwa mata sanda, wa mata sanda nag makatoy wa man siguro na tabura.
4: Okay.
6: Ako nagambot ikwito bin kumbet agin ni libre suna at anong daro na bar.
4: Mm.
6: Ay wa mata siguro.
4: Sige, diba? Okay. Sige, now Mayor James Malikya ko sang kiri ha. Total wa magamot ni suryahan kundi renew mata nga pag agamiguhan nanday kong lito. Halin ka to hasta makaron. Now, kara ko sa post ni Kapitan Dindumuyo. Migo kumanday. It kolong-kolong. Anang hampos. Tara. Nag-agto okay. kami sa food court at nabas para mag-relax at mag-enjoy. Abo kaming taga-ibahay. May yakin sa bihak na table nag-agto kamun. Buko na munit kilaga. Bukod safe do taga-ibahay mag-agto sa food court at banwang nabas. Sad experience sa food court at nabas. Post na ni Kapitan Dindumuyo at kolong-kolong.
6: Okay, kukanoon nga to do. Kusyang adlaw man nga. Rosinger na muna yung taga-ibahay si Lewis.
4: Mm-mm.
6: Kababong ta pag iyak una ko ay una ko natabuan eh.
4: Mm.
6: Dun nga ako nangawa na sa kay Kapitan Dindokuyo Dindo ah.
4: Mm.
6: Kana mataray anaanat aron sa El Sandat una. Pero nag automatic nag investigar yagi ako.
4: Oo.
6: Kitang siyempre as mayor no ang atong gin Facebook na ta. Dahil na proteksyonan ko man ro may mga ginobra nga ra nga kwan. May mga stall owner na protectionan ko man doon, di ba? Kasi kung ang bago natin sa maraan natin di ka mamahad doon na, hindi magaway. So, nagpan ako. Nag-investigar man ako. Suro na tabo is dahil bago karoon ay the other night, no, mga kwan ay si Lewis o gakanta ay abu-abong tagay-bahay. Nailat ro tagay-bahay nga to. Sandal at tarangan niya mga abong bisita.
4: Mm.
6: So, rayang ray, pag-abot, nakita ko nga di ro, natabo karon ay, nasa Facebook, mao karon nagpa-atoy mo to sa sinto nga report, nagkunan ni mao.
4: Mm.
6: Pinanguta na ako. So, rayang gali, sanda nga ra, ito sanda na, bali, customer sanda ko, among kagawad nga, makaroon ay ga, kung madayon na election, makandato at kapitan.
4: Kapitan, okay.
6: Kay Juan, kay Nunoy, Nonoy Sulanoy. Si Nonoy nga ra, eh, ako nga anay ni Commander Balot. Ah,
4: okay, okay.
6: Okay, para manami, agyagod, klaro ah. So ito lang sa dindo, ay, sa piyak ng itong stool, may itong tatlong katawa. Anay dindo nga ra, pito sa narapito. Pitong katawa. Pero ito ko to sa piyak ng stool, is tatlong katawa.
4: Mm.
6: May isang bilog man nga gay, Daywar, mga rubukon. Pero sa bilog nga to, sa tatlo nga to, may hilong di ka to sa bilog, nga gatinuhok sa ikabahan ni Dindo.
4: Mm.
6: So, nag-aisip sanda, nga ginakursan na dahan sanda ay kay Long.
4: Mm.
6: Nagsugid sanda na kay Nunoy. Mana, Nunoy ay aturo, ginatinuhok, mana kami. Oh.
4: Kursanada, tama na kami ah.
6: Oo, ginakursan na dahan, mana kami. So, natunan ni Nunoy, ang ginambalan na tong tao. Ayun man at makaroon, di ba? Pero in short, humipos na itong tao, ang nagkatuwog sa lamisa.
4: Okay. Ay, nakainong gali, hilong eh.
6: Oo, nakailong eh. Dahil kailong-ilong, nagpakitsuri, hindi man ako. So, nagkatuwog sa lamisa. Pag-after ka ron, sige, matanda yung nomday din doon. Gusto na napalion ng mga tao. At yan ba ni Nuno? Hindi pwede. Kasi pukunta na akong sanday customer, iya. Dito sa piyak. Pero ginambagan yun. So, nagkatuwog na itong tao. Pag mugtaw na, ay... binunggo ay mga kusang bilog na kaibahan ni Dindo, si Nico.
4: Okay.
6: Datong tao. Ang tapos nagreklamo, sanda nga, makaroon daw na awaon sa... Pero what's na nag-away, what commotion, ha?
4: Oo.
6: Maroon nga nagreklamo, sanda sa pulis, sa aeropulis, what matanag-antay, what
4: commotion, abi.
6: Oo, what commotion. Ag din yun natabo nga si Dindo, ay nagreklamo, ta.
4: Nag-post.
6: So, anang gininom, ha? 57 kakan.
4: Hmm.
6: Dahil so, hindi Dindo, hilong man.
4: Okay.
6: Oh, ay ag maginambay si Dindo at mga ron, siyempre, para ka ako na si mayor, ay kayo ay man doon nga, samaran mo ta sa Facebook. Diba? Oh. Ramon ng pasyon. Yan nga, kababo, praskabi, kababong tawo, abong tagaybay, ganto, kawa mata. Kay basi kun anak at ang time to nga nagmakato, dahil basi kun anang pamanaw, matay bukong matay it, magkasadya, basi kun may dagamat ang maisog si Dindong at kaibahan, ang pariho ko to sa daman. Ang maisog man dato nga takainom, basta nakainom tangara, ibagot aro, reaksyon nga ron.
4: Kanya-kanyang... Manamit akong ta, kuninambay, maisog ka? Maisog ba na ako? Daiwang kitang maisog.
6: Daiwang kita maroon. Ay, pero kung una ako karoon, may mama karoon yun, ay...
4: Tatlo yun ka mo.
6: Tatlo. Masintito kan da. Dako nga na mauwag isintutuon da yun. Dawa ba ako na ko. Iya sa nabas nga ra, basta't iya ko, ag may mga okasyon, what away ra? Pero kung nuwaw nga niya, kung tumalikod ako kung isa, hindi ko naman
4: hindi malikawan.
6: Ganay.
4: Okay.
6: Inaway yung sandama, nawa yung si Mayor. Inaway kita. Oo. Pero kung una ako, what, inaway? Kasi rumatabo, kung mag-inaway sa danga una ako, ay pahawaon ko rin tanan nga tao. Ang tapos, tawon ko rin inaway. Pahawaon ko sa tunga, pabayan. Yara, yung gusto, di away ka muna, ubagaywan ka muna, tanaw na to.
4: Oo, ay, ay paano ra, ay lupos ni Kap Dinumuyo, ay hindi utasip pag agto sa kwan, nabas do tagaibahay.
6: Sino nagkampahe ka biya bong tagaibahay?
4: Yasan ang post.
6: Arat ang ani,

0: Okay. Ang nailat sa damagadto iya ron, siyempre, kapin pag mga LGBT ay abong pugi, yas tabas.
1: Di ba? Okay, sige. Next okay. time, Mayor, suryahan na lang ng turismo. Ha. Mahaba-haba ta sa next oh. time. Ha. Okay. Di man ako gustong klarohon na, Mayor. Thank you again, Mayor James, ha?
0: Okay. Sige. Thank you, man.
1: Thank you again. No, salamat.
0: Kabay pa nga, di ay nakataot patag sa tagaibahay, no? Ayaw takamuit. Pati sa mga mga buko gamot safe, no? Wamat nag-alin nyo, wamat natabong kumusyon nyo, to wamang kung nano-nano.
1: Okay.
0: Sugo lang corridor siguro nga sugod sa nangungo. At doon malataro, no? Wabi na nanabutang sa tiyan. Kung nagkakalipay kita, hindi man nga niya masyadong mag-itino pa mo.
1: Mm.
0: Kundi ay kung ga-relax, sa mga tigdaywa kakan, okay, tatlo kakan,
1: hindi
0: pwede nga mag- butang pagin nga si paon pagin atong uho ag magiba kita tinino ag magubraw kita tindit manabi ag kung kisay dipinsahan talang ratong ginubra nga mas kindit manabi dipinsahan naton dahil nga nga aton yun dayon nga ego aton nga pride yun aton nga inigo dayon.
1: Thank you, Mayor. Salamat, salamat.
0: Thank you, katodo jet. Salamat nga po.
1: Si Mayor James Solano Itnabas. Si Captain Dumuyo ba si Kunga Bonito Rinaga o Mrs. Kakon Cap parang Rinaga matawagan da ikaw. Matawan tamat ligwa nga maka plaster man ko nga side si Cap Dinumoyo ita kulong-kulong migo print man amon da di ba Nald print man aton si Cap Dinumoyo nga ra o basi kung ka pamati ka Cap minsahe ang kakon Cap ago dinaga matawan tamin ko chance nga maka plaster man kuy mga side ko na kinatabo sa Nabas na nagresulta nga ni kuy mga post nga ra nga naghambay nga hindi safe do taga ibahay mag-agto sa Nabas.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
1: Inyo nga mga mensahe na galang-galing. Ay agpas na bekoturas o. Oh. Gahuat yun si Katulong Judel. Kaina pa. Ay may amon ni meeting di Abanse. Nangin ka partner sa technical side engineer. Ding Dong Rubiso Grigi Plasio. Sa ngayon kong bilog na Foresight Radio Tuluaklan, Jet Reyes po lamang nag-aiwan na nikito temporaryo. It mahidayton, mahilwayon, mainit ka gahunit Lunes. September 14 na kita, trabaho lang, walang personalan. Banwang nagpamati, mangin, hilway ka!
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Makapasaway sa Jordan. At inyong napakinggan ang Todo Komentaryo. Dalawang oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo. Todo Komentaryo. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mga butika.
4: Sorihan daw sa bago sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputik tanisin mo yung iniklaseng food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites, and fungi nga uso-uso gitag-ulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bacteria. Dilatang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sala sa baha, damo, kapag ina magkuha, wala labos ng leptospirosis, you are prone for amoeba, damo, no, mga waterborne diseases, kung tag-ulan. That's why putik tahan, tigid ang lawas ta, with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties, in the natural world, wala, do halos, wala, layo sila tanan, sige tawag nga, cold press extra virgin coconut oil, nga ara, present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas gi sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin ang pinaka kusog nga pang armas ang D3 Bio kontra sa mikrobyo. Nga aki ini nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil, bugana sa nga tawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid.

0: isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas but gatag sa nga tawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes no mapabacteria man viruses nga akikisa lalo na kung may edad ka na pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing obras, ini grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 bio para layo ka sa masakit, no? Lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani hubin, Sir Kevin, nga masakit. Biskan gani hubin nga healthy, ginadutlan sang hilanat. Ano pa kung ikaw immunocompromised na if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no? Or may ala ka da, may mga katawag ka na gani, may mga diseases ka da that hinders your immune system.
1: May mga predisposing factors ka na sa kaga especially importante gid Sir Boy ang D3 bio sa subong nga tigululan kay nga ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar ara sa sulod sang balay ara sa sulod sang mall ara sa sulod sang opisina no wala sila gagiho so ang laton-laton da bala amo na Sir Boy no especially kung kamo medyo stress kamo hina inyo immune system dapat may backup gid inyo immune system. Ang D3 bio puno sang medium chain triglycerides kaangay sang lauric acid, capric acid kag caprylic acid nga nagaserbe as backup sang imong immune
0: system
1: or your mismo ang secondary immune system mo kay kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo no. Amo na ang nami sa D3 bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells no, ilabi na ng aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas. Sir Boy,
0: amo na kay pictures ang D3 bio sakto Sir Kevin no, kun ara kamo gatingob-tingob kamo subong lalo na maskara no, bo Dios ko nagtanaw bi concert ni Bamboo no, bo tumbo ka toy ka laboy ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilis ang masakit, may tangkaso na, no? Galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa ano sa Lacson,
1: sa Mega World,
0: sa Mega World o sa Plaza. Huwag ka balo sa ginasugata mo nga may dala na gilis masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3 bio, no? The ultimate ultimate natural antimicrobial. Protektahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung gamasakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Magabuti ka.
1: Atong subong pag-istoryahan kung paano makabinipisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabinipisyo, Sir JP? Ari aton pag-istoryahan, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement, nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no? Diri na kamo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagid sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imo nga timbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no? Medium chain triglycerides halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kaya nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no? Kag ang ketones nag-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya kay bangod, may ketones ka plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kag capric acid naga panami sang imo nga ghrelin kag ghrelin hormones, no? Amo ni siyang imo nga appetite hormones, no? Ginasuppress niya ina. So ang ikatatlo, paano kapag makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumar sang D3 bio, no? Ang D3 bio amuning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas ang iloy. So duwa amo mala na nga ton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas ang iloy. So kung galing kay saton edad, hindi naman ta pwede sa gatas ang iloy pag D3 bio na kita, Sir JP, no.
3: Yes, exactly.
1: So ang MCTs, no, ang ambakugan ni gina gatag saton sang immediate earn energy. Ano pag itang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy, demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy clean energy ka, dapat ketones, no. Kaya ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya ya nagatuga sang ginatawag naton nga byproducts, or kung sa ano pa layman's term, wala biro sa GP, wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no. Unlike sa glucose, damo siya ya aso nga nagkalabilin, damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 bio.
3: That's why isagamba sa Kevin nga kay nom ko blaser sang D3 bio dugo pag sick ko. Yes, because it serves as fuel as well.
1: Yes, Sir JP. Oh. Immediate pa, no, kay hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So ang ikaduha pagit, Sir JP, nga MCT nga ara sa D3 bio is our capric acid. Capric acid, no, special ni siya nga medium chain triglycerides bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property, no. Ang tatlo ni ka MCTs nga ra sa D3 bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 bio ka, no, protektado ka batok sa mikrobyo, plus damo-damo siya bonus nga health benefits sa aton lawas. So that's why muna permi ginambal ni Sir Boy, kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3. Makatulat,
0: magabuti ka. Okay, so makatulat sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio. Ang paborito sang mata, sang masa, no, dinitawag nga the superfood supplement. Paano pa gid pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no, indala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pa gid lang mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na, ha? Sa lalo na diri sa Negros, sa Western Visayas kag sa Mindanao. Ang epekto sini regarding is antimicrobial properties and abilities, no. So subong adlaw ton anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang gitawag nga mood, no, amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kung medyo alabuton ka,
1: boringot
0: ka, pwede man ang nami ang mood mo, hagayom-yuhom ka lang, bisika nung nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga, that causes, ini nga mga chemicals magkulang, ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinica Spore Biotics, kampiyon, wala kang problema sininya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones, serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolusyon.
1: Sir Boy, dira na kasalalay ang imo capacity how to handle stress, no?
0: Correct.
1: May mga iban, pariyo lang man sila, Sir Boy. Example, duwa ka individual, duwa ka tao, pariyo lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
0: Buringot.
1: So, sa hormones na to, kay base ang isa, taas iya happy hormones.
0: Correct.
1: Ang isa yan nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract sa iya happy hormones.
0: None.
1: No? So, ang ilaw brahon, mag D3 bio. Kaya ang D3 bio, sir boy, nag-serve ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Mm-hmm. Nga, kung example, ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, mm-hmm, nag-inom ka D3 bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut derived vitamin B pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
0: Correct.
1: Para in order to utilize this happy hormones, importantly, no? So amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 bio ta plus nagas probiotics kay bangod layo kita sa unwanted stress.
0: Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pag ibala ang ginahimo ni D3 bio sa imo ginatawag nga mga good bacteria probiotics nga putiktahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kay kung damo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sang mood mo. Kay kung nami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin nga ginimo sang probiotics nga ginaprotektahan ni D3 bio, amo man nga patulog si imo, kay gina-convert ni sang aton brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo nga patulog si imo, no? Kung nami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kaya wala ka wala unod ang imo tiyan. Wala ka mang ginawa tudo, wala ka mang gagiyo. So, ang priority sa brain mo is body repair. So, kung kainom ka dito iba, yun nami ang pag-repair sang imo lawas. Kaya nami ang imo tulog. So, da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga D3 bio, hindi lang ginaprotektahan ka kontra tangkaso, ubos, sipon, kagilanat sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this, this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amo na ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen, damo nagidya nga natawag nga mga medyo mga 50 up nga gasuki nagidya sa D3 bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, protektado pa kontra microbio. So kung gusto ka mag-ayo kag nami pang tulog mo, mag D3 bio.
1: So sa aton nga mga suki, no, ginapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3 bio. Ilabi na kung ining nakabutilya, no?
0: Oy,
1: piki ina, piki na, no? Kag kung naka soft gel. Ang aton na authentic kag original nga DTX 500 naka blister pack, naka banig kag naka box, no? Ang iya nga packaging, amo man ang aton D3 bio. Ang D3 bio naton is in soft gel pero naka blister pack, naka banig kag sa aton nga mga suki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle, sir boy, no? Ang veget up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no? From carnivorous or omnivorous nga diet, gusto nyo mag-vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, sir boy, no? Sige yun lang nilang pagtumar sang DTX 500, may TCL Kaline Vitamin C, D3 Bio, kaga Clinicas 4 Biotics para layo sila sa balatian, sir boy, kagang mamligan nila ilay kayong lawas.
0: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
2: D3 Bio Health News.
4: Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya ng More Power Probiotic Coffee, ay manami gid ra ako nga pamatyag tungod ngani nga dati gid ay galinubog ta kwad daw tungod wag ta ko it power baga nga sa ako ngawas medyo latang gulay ta ko permiad daw. Sa paginom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nagamat-amat ako pag sick hasta makaron hay gininom paghapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic kapi nga rin tungod mabalaw dito ang binipisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga rin ay abo kita sa atong kuyawasan nga nagtaog at kabaskog ag

0: Alakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo?
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuli.

Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power, Kopi, sige na akong inom.

pong gabi. Kaya kag marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula ang lamig ito.

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
2: Ah, yes po. Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
2: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
2: Bali pang upat na makapanak. 4 months ka na, nag-take ng...
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
2: Cramps, good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
2: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
2: Na-admit po siya. Anuman po kasi daw siya na ano, cheesemaker.
1: Pacemaker, oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
2: Nakikinig kasi sila sa radio.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
2: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
2: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
0: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mga kaibigan, ngayong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 with free CBG and ECG on selected branches only. Sa September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches for longer life.

0: pilihin yung promo. Magka-chance na magdaog sang GCash. Kung magbakal ka, sang anong ka butilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan anong nga nakakasakop ng mga produkto sang San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumago sang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio. TDX 500.
4: Yan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
5: Ang imong sugar sa una, pilaman?
4: 300.
5: Kano sa amakan nag-start og inom og DTX 500?
4: Mga duha pa kasi man kapin.
5: Pila imong nainom DTX 500?
4: Pagyud ka sab.
5: Duha ra ka stab. Yun sa man yung pag-inom?
4: Multag og gabi eh.
5: Mga pulo. Mga pulo ra ka adlaw imong tumar.
4: Oo.
5: Nya pila na may sugar nimo ron?
4: 126 na lang taw kaluis Ginoo.
1: TDX 500. TDX 500.
6: Sanfon Gold Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sang Sanfon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
6: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Pagbibigay sa mga butika.
8: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Sanfon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Sanfon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Sanzone Plus Gold. Sanzone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
9: Sa pag-retiro, tiyempongon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usik ka at kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple gang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
10: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
11: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
10: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
11: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
10: Opo, tapos?
11: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
10: Wow!
11: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
10: Oh, ano pang hinihintay mo?
12: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
13: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
4: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-out. So meaning pa, mahaw kalas 7, dapat manyaga kalas 12, manyapon ka alas.
5: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag ipon ang pain.
6: Kung mag-supra ang imo body mass index sa 30, kida-consider ka na upis.
7: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang gani carots.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
5: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin tayon ang ako nulo.
4: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Sa lingaw na mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
3: Ma-edukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Mayong aga, mga sukinaton, ngatik pala mate. Welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang. Tubang kamo biyan ay sa espiho. Sa aton mga tagpalamati, tubang sa espiho. Anay, tubang sa espiho. Face the mirror. Lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakurinot, wala. Siyempre, kung hubin ka pa, wala pa. Pero sabi mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya kung nagakinurinot na. Kung hindi, kuno la espiho, ang inyong nalang kamot, lantawa. Kung nagakurinot, ang panit, istoryahan takon nga ah. Kaag, paano natun punggan ang pagkurinot sang panit, nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yung mga classmates ang sa imo lang tawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalik as bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So, istoryanta subong all about skin. O, imo panit. Kaupo sa nga diskasyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton diri nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag hindi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyo nga panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
10: Mayong aga, Sir JP. Mayong aga, Sir Boy.
11: Sa itong yung mga suki, ngatik palamati. Isakto si Sir JP, dapat nami. Ginaya kong kadabog taon natin, magtulok to sa espiyo. Do ka nami sa ngatong skin, no? Ina, atong pag-istoryahan kung paano na natin malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pag-i-gin updan sang D3 Bio. Agod protektado kamo sa ginatawag natin yung mga mikrobyo, no? Mapavirus man na, fungi, bacteria, or even parasite. Kasi syempre, ang nagapanami sang imumood, nagapanami sang imudigestion, ang Clinicas Probiotics.
12: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa aton suki. Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, mga pinalangga naton nga Slorabs, Kagsorabs, mayong aga sa inyo kabay pa kampiyon ng lawas kinaka DTX 500 ang gapahubin sa sirila, no? To amo na storyahan ni Sir JP karon. Kung gusto niyo protektado ang inyong sirila sa inyong mga bisyo, kung kapag nagrilyo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat da DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre, mag D3 Bio.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lang tawag mo niya daw, wala gatigol. Kami ni Pari Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir Boy.
12: Batchmate mo si Richard?
9: Ha?
12: Batchmate?
9: Magulang sa sakon, gawa.
12: Ate, okay.
9: Mas manong namon si Manong Willie, Brevillame, Manong ano pa, manong
12: ngati, manong tong.
9: Now, tantawa ba lang ang amon ng mga skin ni Coco Martis, ama Martin.
12: Ah, hindi ka naka-guest, no?
9: Hindi ah! Lantawa ba lang, lantawa lang, arriba lang, oh. Ikumpara ba lang ang skin ni Tirso Cruz kag ni Boy, no? Daw, ang katot, ang kay Daddy Sir Boy, si Tirso Cruz, lantawa ba lang mga skin amon, balaki, wala iyag ako rinot. Ano ang, anong rason, Sir Boy? Nga ga ko rinot, by the way, ang skin. Ang skin na ton, Sir Boy, may ari kita ginatawag na collagen and elastin, no? Mga component
11: isang... proteins, ha?
9: Extracellular matrix ang skin naton. Sila rin ka hold sa aton nga skin. Now, kung si collagen amon isang ka provide sang tensile strength, hindi naman si elastin ka provide sang elasticity. Ginaatake ini Sir Kevin sang oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging, sigarilyo mo da, ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi maayo ang pagkaon. Ang external factors mo, siyempre, muning init, ang UV rays, kid Sir Boy, ang adlaw mo, gining grabe, kid magpabalda sa imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni makarecover. Hindi ka ka-recover na yun. So, ang imong, ari pagid Sir Kevin, by aging, through aging, ang imong collagen nag-iiban by 1% per year, no? By 1% per year. Certain point maabot ka sa panahon nga ang imo body way na mayo ga produce collagen. And that's the time gagsige ka na sag gisige na ya sag gravity itself, bisan ang gravity na lang ha. Nagapasag sang imo nga ano ni nga panit. Because ang gravitational pull, no? Gasag kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na. Ang panit mo di nagapadalom, pero kung pasaka mo do gadula man, so gravitational effect. Hindi na mo nakabaskog ang siling tana, ang elastin, no, nga naga-hold sang imo skin nga kwan siya, younger looking, wala iya nagasag, wala naga-fold. Ang amo man ang imo nga collagen. Tinami gid kun ga DTX 500 ka Sir Boy, kay ini ang makabulig, no, nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 nagapanami man sang production sa imo nga collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen Sir Kevin, no? Iban gani sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imo nga nails, sa imo nga mga kuko. Kita mo magtigulang ka ang kuko mo, may mga ridges na, no? Do naga kuno da bala, do naga tubo-tubo da nga kuno da gagaras. And then ang imo nga hair, ang imo nga ganipis. Lantawa ba lang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa o, daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pulo Pascual hair. Damol yun
12: kulong? Eh. Kulong? Hindi man kulong si Pulo.
9: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi. No? Oo.
12: Lapit naman Friday, engineer.
9: Seriously, i-delay ang aging. Paano Sir Kevin, inom kita antioxidant. Kung antioxidant ng Sir Kevin, abag istoryante, dako gid Sir Boy mabuling ni DTX 500 Sir Boy.
12: Correct, no? Kay ang collagen, no? Nga ako no, correct ni Sir JP, no? Ang collagen sa una, damo. Kay basically that's the most pinakadamo ang protein. Kung bata ka pa. And sadly, gadula ang imo collagen. But do you know that vitamin C and super antioxidants like DTX 500 increases the production of collagen once you get old, no? Kikisaga po kita ka, kampiyon man ang akon health, duway man ko gabisyo, way man ko ano, nga akon tupad balaya, kapag nagiliw ka gainom niya, nga mas young looking sa akon, kay basic ka DTX 500. Ha? Dasi ka mighty C, no? Amo nang kung da mo makita nga kung ga supplemental ka sang sakto nga supplementation, hindi lang nagalawig ang kabuhi mo, ha? Gahubin pa ang imulawas. It prevents, hindi man gid nga punggan nya gid nga why ka nagatigulang, but it minimize the damage of aging kung naka DTX 500 kag naka mighty C.
9: Oh, lain gid ya Sir Kevin, ano, kung naga DTS kag
11: Yes, Sir JP, no. In addition, no, sa functions ang collagen, no. sakto si Sir Boys nga mas damo collagen ang bata. So kung manotis nyo ang mga kabataan o kung mapilasan bala,
9: mas dasig
11: mag-ayo compared sa mga may edad na. It's because collagen man mismo. So ano ang nagapanubo sa collagen, no? In fact, ang balin Sir JP, nagapanubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So samtang nagaedad kita, ang aton selula nagaedad man Sir JP.
9: Tira, kung makonsekwenta, anyos ka na 50% na lang, mga 40% na lang release mo sa collagen.
12: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
9: At amo na na pari Richard, thank you gid sa
11: So ang gakatabo na Sir JP, no, kung gaedad na ang selula, ang iyagali nga production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation, no? Amo nang nubo na siya. Pigaw na ang pag-produce ng collagen. So, paano mapasaka liwat ang collagen?
9: Okay.
11: So, kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sinyo sa mga serum. Kung lang tawon mo ang contents ng serum, Sir JP, makita mo kita, antioxidant.
9: Amo mangyapon.
11: Vitamin A. Vitamin C.
9: Justo!
11: No? So, ang ini nga mga vitamins,
9: small amounts, no?
11: Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C, are both also antioxidant. So in short, no, nami gid sa sulod pa lang sang aton lawas, mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply ka mo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ag amat-amat, no, pati ang gwa sing inyong alawas naga-glow.
9: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayuhom, kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo, ah.
11: Hindi si Richard De La Torre.
9: Richard Gomez, namin ko.
12: Kaya basiga ating ala ka mo nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki sa
9: mga. Akong babae.
12: Siya naga-double kay Anjo Suna. Ang Juliana.
9: Ang abnormal.
12: Hindi man, ah.
9: Anyway, sige, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Piolo Pascual. Okay?
12: Nag-text na ganyo.
9: Sige, daw mahamutos ang piki ang gagamit. Ay, ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niya ga pa dula baho ilok, ha? That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500, mabuligan ka lang niya agwantas ang baho sa ilok to iban. Stress reliever. Pero ang pabaho, padula baho iya Sir Boy sa ilok?
12: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo, ang baho ilok, amo nagapatigulang sa tupad mo, no? Ha? Gigaugdas na lang, kikperting ang sud mo, aga pa. Oy, maligo, adlaw-adlaw. Good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwa gid una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no, tapos ligo mo pa lang medyo may amoy araw ka na, ang isday habon mo mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapatay man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like an bunyi eksema. Kung may problema ka sa punggod mo, amoni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may pa-pain, ha? May guava extract, ari. Ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garingkos, why ka man garunot. Ang nami pagidi, may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
9: Mm-hmm. All right. Sige. So agap ako ng api, Sir Boy. Mm-hmm. Kampiyon ng akong kape, DTX Coffee Mix. Amo ni permigin ang pangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari na guog, gari na gumba. Ang ako niya, DTX Coffee Mix, nami.
12: Swabi.
9: Pero kung ito may ulo, kwan ka, may ulo acid-acid ka, may yatag karon si Sir Kevin nga kape si mo, nga mas nami, pagi diya kung may acidity ka, pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix, may chia seeds, may kumpleto ini nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy,
12: mag DTX Premium Coffee, no? Ang DTX Premium Coffee, ang parehas manin sila sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sang isa ka super antioxidant. May ergotionin ngalin sa gano mushroom. Ang ergotionin ni is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or used antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo kay gadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good ergotionin is. Kung gusto ka super nga kape because you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kay ang sweeteners ni super healthy stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo yung kampiyon ang mood mo taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
9: Kaga Sir Kevin, kung sa unang bulong sa utot-utot, ginabuluban yusan lang nila. Utot-utot la, upset stomach, utot-utot daw gasul. Butangan lang nila sang bulubanyo, sang mga artemisa, ano da nga, oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kape niya subong modern na.
11: Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kis asang bloatedness, no? Or pagbutod-butod sang tiyan, is puno gas ang imo na stomach, ang imo nga tiyan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo tiyan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why, kisa nagautot kita, no? Pero kung may ara times nga hindi kita ka-utot, hindi kita ka-tig-ab, it's because kulang ang probiotics sa ton nga tiyan, no? Gas is the product of fermentation man sang food sa aton nga tiyan, no? It's because sa mga bacteria nga ara sa aton tiyan. So paano ini naton malikawan, no? Dapat miara kita steady supply sang probiotics. So makuha ina naton kung adlaw-adlaw kita gainom sa pre-bio coffee. Kaya ang pre-bio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no? Mga good bacteria nga nagabulig sa pag-digest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon. Kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kaya ang mga nag-harvest sinisang nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics. Kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre kung probiotics lang man ang pag-a-istoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinica Spore Biotics. Ang Clinica Spore Biotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine na mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis, kag syempre samtang naga Clinica Spore Biotics ka naga amat-amat dula ano naga kaproteksyonan ka batok pabalik-balik nga UTI.
9: Yes, and of course ang para sa marami nga circulation, Sir Boy, kita
12: mag-extend food supplement. Ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women. Nga ini nga food supplement may maca, may kavuaska, Peruvian herbs that increases your blood flow by giving off nitric oxide, no? Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sang dugo mo sa mga oxygen, sang nutrients, minerals and vitamins sa imo selula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide kag mga waste product sang imo selula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, o sari sang extend food supplement, pamangkutan nyo lang si Engineer Albaw.
9: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyo sang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyo sang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imong mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, blasubo yung planakit sa muscle mo.
12: So, sakto lang init, kampiyon.
9: Gasulod sa iyo, malaki ginapangkuha itong mga planakit sa imong muscular pain. Kag may mga variants kang pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa tiyon sang emerensya. Kung gambalatian ka na, ari si Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
13: Talk ni Doc.
12: Thank you, Sir JP. Ka-experience, Iloy ka ba? Ka-experience ka, masakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
9: Ay!
12: Ang isa sakit dyan.
9: Ay!
12: Ang isa gareklamo nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
9: Oh.
12: Ha? Ang isa naman niya, ma, doon may tonsillitis ko. Ako, baga ko tutunlan. Naglakat ang Iloy. Nagkanto sa panmasya. Pagpuli, na hindi nang bulong ko, ara da sa lamisa. D3 Bayo malang niya para malang niya sa tangkaso ubo sa Ipon Kagilanan ay ang D3 Bayo kampiyon man sa punggod, kampiyon man sa sore throat, kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahamis sa skin mo. Subong adlaw tunanta kung paano bala makabulig si D3 Bayo hindi lang sa pagpaayo sa tangkaso ubo sa Ipon Kagilanan kundi kung iban pang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use D3 Bio as a topical solution? Ining unod sa D3 Bio may vitamin D3. Ang pinakapatante nga part ni may cold press extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, wa kasi ka D3 Bio, wa kasi sa katinlo nga dagom, or sibit, tinlo. Eh, butangan mo ni buho, i-apply mo da yun sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic ganyan, mga skin diseases. Putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3 Bio, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na da ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil nga makuha mo sa D3 Bio, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagamit topical antioxidant kina man? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant nga makuha sa D3 Bio that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag naton mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ining ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa or cause niya pagproduction sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang nga. So tonsillitis ni Toto, ano mo ba ni D3 Bio? Once matumal mo D3 Bio or pwede mo man siya mahimo do mouthwash, no? Kuha ka tatlo ka D3 Bio, putangan mo buho o kagtun mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswish mo, iswish mo sa imong baba, kag amat-amat mo in nun. Ini siya, directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis, might it be bacterial in nature or viral in nature. Because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya sa ginatawag na sakit tiyan, ano mo ba ni D3 Bio? Extra virgin coconut oil nga makita sa D3 Bio is one of the most alkaline makwa sa nature. Ini siya nga effect sa imo tiyan, ginalevelize niya ang acidity sa imo tiyan. That's why gamat-amat kwa ang sakit tiyan mo kun acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes also distress sa imo tiyan, kayang-kaya man patyon sa ginatawag nga D3 Bio because of its medium chain triglycerides. And of course, tungod sa monolarin, no? Ang muna ginatawag nga mga derivatives nga makuha mo sa D3 Bio. So, daw mo makita that D3 Bio is a pharmacy in a capsule. Way labot ng ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso ubo sipon kagilanat, nami pa si imo skin.
11: So pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. Jun Rose Lorejo, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
12: Siyempre, may Paris na, no, tapos ang paligo, dapat may ugalion, mag deodorant ang sloyahan, dapat Clinica D-Fresh. Ang deodorant nga may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga underarm body odor. Kaya man papotion sini kay may rich in vitamin E ini nga namik gid sa imo panit sang imo ilok. That's why it also increases the glutathione production. That's why ang ilok mo nga hamot
13: ang mangilok mo nga medyo magalom amat gamat ni gasanag kung ang imong deodorant Clinica D-Fresh. Sir Kevin, wala na time.
11: So madam, huwag niyo salamat sa inyo padayon niyo pagpamati kang pagsuporta sa atong programa. Ang impormasyon sa ikayong lawas, i-remind ta lang kamo na nga adlaw-adlaw gid magtumar sang DTX 500. Ang superior antioxidant para layo kamo sa diabetes, layo kamo sa high blood, layo kamo sa liver problems. Kag syempre, hubin ang inyong cellular permino. Kag mag-Mighty C, alkaline vitamin C para resistensyado batok sa sakit. Kag ang D3 bio para protektado batok mikrobyo, mapavirus mana, mapakagaw mana, mapafungi or parasite. Basta naka D3 bio, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinica Spore Biotics, nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
13: Da mo makita no na kampiyon gid kung ga suplemento ka, kilayo ka sa masakit, gahubon pa ang imo lawas. So liwat hindi maglipat magtumas ang D3 Bio, ha? D3 Bio amo ni makaprotekta sa imo pamilya. Kitang-kita na niya ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sang lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sa bata ang kampiyon niya para i-boost ang imo immune system. Mighty C, matgamis-gamis kapag puti ka pa kung gamighty C ka.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa ngapun.
15: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
16: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
17: To the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Radyo Todo, alas 11:33.
0: Todo balita. Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Bagang balita. Local, national, international, negosyo, sports at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Lunes. Petsa 14 na po tayo sa buwan ng Setyembre, taong 2026.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At kami ang inyong tagapagbalita, Katodong John Lester Galigaw.
2: At Katodong Raylene Ortega Ributar.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para sa mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, at ng aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At para sa headline, balitang lokal, lalaki arestado sa bypass operation sa Altavas. 5 sachet ng shabu na samsam.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pang balita, dahil sa selo sa lalaki ng bato ng bote sa kalibo.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At 61 million pesos na rice processing facility sa Numancia, inaasahang mapapakinabangan ng 2,945 na magsasaka sa lalawigan ng Aklan.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, tricycle nasagi ang motor, driver na lasing sinuntok ng rider sa kalibo.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At lipat naman tayo para sa headline, balitang regional, anim na mangingisda arestado sa umano'y illegal na pangingisda sa Panay, Capiz.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pang headline, balitang regional, PRO6 naglunsad ng barangay level campaign kontra sa loose firearms.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At lipat naman tayo para sa headline, balitang national, dating DPWH Secretary Manuel Bunuan nagbigay ng testimonya hinggil sa flood control anomaly.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Senator Gatchalian, itinutulak ang naibalik sa PNP ang pondo para sa police infra projects.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At sa iba pang headline, kapitan ng nasunog na MV John Aster sa Palawan, nakaligtas pero hinahanap pa ng mga marina.
0: Todo balita. Todo balita.
2: At DFA nanawagan sa China na itigil na ang pagsasakop sa panganiban na Subir Reef sa West Philippine Sea.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At para naman sa headline, balitang international, Iran nanindigang lalaban sa US.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, Trump hinimok sa Zelensky na itigil na ang pag-atake sa oil facilities ng Russia.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Headline, balitang sports, Gilas Pilipinas tinambakan ang Kazakhstan sa score na 109-78.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Para naman sa headline, balitang showbiz, balitang artista, Bel Mariano dumalo sa concert ni Jungkook sa Los Angeles.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Sa headline, balitang negosyo, presyo ng gasolina posibleng sumipa ng 5 pesos kada litro sa Setyembre 15.
0: Todo balita. Todo balita.
2: At sa headline, ng balitang pangkalusugan o health news sa DOH, pinag-iingat ang publiko laban sa malatrang kasong sakit.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Alas 11:37 na at ang mga balitang yan ay hatid sa inyo ng Red Horse Beer, kasangga mo sa relax sarap.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Samantala, lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
0: Todo balita.
1: Todo balita. Arestado ang isang lalaki sa isinagawang drug bypass operation sa poblasyon Altavas nitong hapon o noong hapon ng Linggo. Ang sospek ay isang 51 anyos na residente ng Bayan ng Batan. Nabilan ito ng isang sachet ng hinihinalang shabu kapalit ng 1,200 pesos na bypass money. Samantala, nadagdagan pa ito ng apat na sachet ng hinihinalang shabu nang isagawa ang body search. Ayon sa pulisya, mahigit 3 linggo nilang minomonitor ang sospeka bago ito naaresto. Isinailalim na sa drug test sa Iloilo City ang sospeka at mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Nerespondehan naman ng Kalibo PNP ang isang kaguluhan sa barangay Tinigaw, Kalibo matapos umanong mambato ng bote ang isang lalaki dahil sa selos nitong Linggo. Batay sa ulat ng pulisya, bandang alas 6:40 ng gabi nang dumating ang lalaking nakainom sa isang bahay at naghagis ng bote. Makalipas ang halos isang oras, bumalik umano ito at muling nakipagtalo dahilana upang makialam ang pamilya ng mga magkabilang panig. Ayon sa complainant, nagugat ang kaguluhan sa umano'y hinala ng lalaki na may relasyon ng asawa nito o sa kanyang bayaw. Inirefer na ng pulisya ang insidente sa Barangay Justice System para sa kaukulang disposisyon.
0: Todo balita.
1: Sa iba pang balitang lugar, tinatayang 2,945 na magsasaka sa aklan ang inaasahang makikinabang sa bagong 61 million pesos na Rice Processing System 2 na formal nang i-turn over sa Integrated Barangays of Numancia Multipurpose Cooperative sa Barangay Tabangka, Numancia. Pinuntuan ang proyekto sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RSEF Mechanization Program o programa ng Department of Agriculture Philippines Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Kabilang sa pasilidad ang multi-stage rice mill na kayang magproseso ng 2 hanggang 3 tonelada ng palay kada oras. Gayun din ang 2 recirculating dryer na may kapasidad na 6 tonelada kada batch. Layunin ang pasilidad na mapabilis ang pagproseso at magpapatuyo ng palay at mabawasan ang post-harvest losses o nasasayang na ani ng mga magsasaka.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pang detalye, balitang lokal, sinuntok ng isang rider ang lasing na tricycle driver matapos magtalo ng masagi nito ang kanyang motorsiklo sa Sila Serna Street, Poblasyon Kalibo kagabi. Batay sa investigasyon ng Kalibo Municipal Police Station, binabaybay ng 24 anyos na rider ang lugar kasama ang kanyang kasintahan sakay ng motorsiklo nang makasunod nila sa kalsada ang 45 anyos na tricycle driver. Doon naman biglang nasagi ng tricycle ang nasabing motor. Bumabawan naman ang naturang tricycle driver ngunit dahil lasing ito ay nauwi sa pagtatalo ang insidente. Sa gitna umano nito ay inilagay ng tricycle driver ang kamay sa loob ng kanyang bulsa na inakala ng rider na may kukunin itong armas kaya sinuntok niya ito sa mukha. Nerespondehan ng pulisya ang insidente kung saan dinala sa ospital ng driver para sa lunas. Samantala, kalaunan ay nagkasundo rin ang dalawang panig.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Alos 11:41 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang regional.
0: Todo balita.
1: Arestado ang 6 na individual matapos umanong mahuling nagsasagawa ng iligal na pangingisda sa karagatan ng Panay, Capiz. Nagsasagawa umano ng palupada, fishing ang mga naturang mangingisda na walang mayor's permit na itinuturing bilang paglabag sa Municipal Fishery Code ng Bayan ng Panay. Kabilang sa nakumpiska ang pump boat na nagkakalaga ng 200,000 pesos, V8 diesel engine na 120,000 pesos, fishing nets at iba pang accessories na tinatayang 100,000 pesos at tinatayang 50 kilo ng assorted fish na nagkakalaga ng 10,000 pesos. Umabot naman sa tinatayang 430,000 pesos ang kabuang halaga ng mga nakumpiska. Itinurn over na sa Municipal Environment and Natural Resources Office ng LGU Panay ang mga nadakip at ang mga nakumpiskang kagamitan para sa kaukulang disposisyon.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pang balita, naglungsad ang Police Regional Office 6 ng Barangay Level Campaign upang mahikayat ang mga komunidad sa Western Visayas na voluntaryong isuko ang mga luos at undocumented firearms. Pinangunahan ng programa ni PRO 6 Director Police Brigadier General Randolph Pituanyo at sakop nito ang 3,289 na barangay sa buong rehiyon. Layunin ng kampanya na palakasin ang ugnayan ng pulisya at mga komunidad at maiwasan na magamit sa krimen ng mga hindi rehistrado o ilegal na armas. Sa inisyal na resulta ng kampanya, 47 na baril at isang rifle grenade ang voluntaryong isunuko sa ilang lugar sa Iloilo City, Batad at San Rafael. Ayon kay Tuanyo, hinihikayat ang bawat barangay na makapag-ambag nang hindi bababa sa isang surrendered firearm, partikular sa mga lugar na may pasensya or presensya ng mga loose firearms. Hinimukti ng PRO6 sa mga may lawak ng or may hawak ng naturang armas na makipag-ugnayan sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya para sa maayos at legal na pagsuko ng mga ito.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At samantala, lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang nasyonal.
0: Todo national.
1: Nagbigay ng testimonya si dating Department of Public Works and Highways or DPWH Secretary Manuel Bunuan sa Office of the Ombudsman kaugnay ng nagpapatuloy na investigasyon sa manoy anomalya sa mga flood control project. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, mahalaga ang naging pahayag ni Bunuan sa isinagawang pagsisiyasat at maaari itong magbigay ng karagdagang impormasyon para sa pagbuo ng kaso. Una nang pinayagan ng Ombudsman si Bunuan na maging state witness sa graft case na may kaugnay sa umano'y irregularidad sa mga flood control projects. Samantala, sinabi naman ni Remulla na makikipagpulong siya sa mga prosecutor sa mga susunod na araw upang mapabilis ang pagproseso ng mga kaso at matiyak na hindi ito maantala o mapapabayaan.
0: Todo national.
2: Itinutulak ni Senate President Win Gatchalian na ibalik sa Philippine National Police ang pondo at pagpapatupad ng kanilang mga infrastructure projects na kasalukuyang isinasagawa ng Department of Public Works and Highways. Ayon kay Gatchalian, layunin itong mapalakas ang accountability at mas madaling matutukan ang implementasyon ng mga proyektos ng pulisya. Sa pagdinig ng Senado sa panukalang 2027 budget ng Department of the Interior and Local Government, DILG, binigyan pansin ni Gatchalian ang mga proyekto ng PNP sa ilalim ng TICAS programa na ipinatutupad ng DPWH. Batayan niya sa ulat ng Commission on Audit, nasa 8.9 na bilyon peso o katumbas ng 331 na proyekto ang hindi naitala, kulang sa supporting documents o hindi pa nakumpleto. Sinabi ni Gatchalian na napag-usapan na rin ang naturang problema noong nakaraang budget kung saan lumitaw ang

0: sa administrative liability kung mapapatunayang may nilabag na maritime safety regulations. Samantala, patuloy ang investigasyon ng Marina upang matukoy ang tunay na sanhi ng sunog at masuri ang seaworthiness ng mga barko ng naturang kumpanya.
1: Todo balita.
2: Sa iba pang balita, nanawagan ng Department of Foreign Affairs sa DFA sa China na itigil na ang umano'y pagsakop sa panganiban at sugarbeet sa West Philippine Sea. Ayon sa DFA, malinaw na sakop ng Philippine Exclusive Economic Zone ang mga naturang bahura, alinsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea. At sa 2016 Arbitral Award, iginiit din ng DFA na ang pagtatayo ng mga artificial sa isla ng China ay paglabag sa Philippine Maritime Zones, Philippine Maritime Zones Act at sa UN Clause. Ayon sa ang pahayag ng DFA ay kasunod ng insidente yung kinasangkutan ng Philippine Coast Guard kung saan umano'y nagpaputok ang ilang flare ang People's Liberation Army malapit sa eroplano ng PCG na nagsasagawa ng Maritime Domain Awareness Flight nitong Lunas. Bago lumapag sa Pag-asa Island, hinarang din umano sa radyo ng Chinese Forces na nakapwesto sa panganiban at Zamora Reefs ang eroplanong Pilipino.
1: Todo National.
0: Naghain naman ang National Bureau of Investigation ng disbarment case sa Supreme Court laban kay dating Negros Oriental Representative Jacinto Jing Paras at apat na abogado kaugnay ng umano'y honey trap plata laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Kabilang sa mga abogado sina Roy Rondain, Orlando Mendiola, Patrick Criaga at Jose Emilio Manuel Apostol. Ayon sa NBI, gumawa umano ang grupo ng mga peking pahayag at iba pang materyales na layong sirain ang reputasyon ni Recto. Inaugnay rin sa naturang operasyon si Batangas First District Representative Leandro Leveste na umano'y nagpondo sa operasyon. Bukod sa disbarment case, naghain din ang NBI ng reklamo sa Department of Justice noong Setyembre 4 kaugnay ng umano'y qualified human trafficking laban sa mga personalidad na sangkot sa kaso. Patuloy namang sinusuri ng DOJ ang mga reklamong inihain ng NBI.
1: Todo National.
2: Samantala, dinala sa Philippine General Hospital si dating House Speaker Martin Romualdez mula sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City para sa independent medical assessment. Ito ay matapos utusan ng Sandigan Bayan 3rd Division ng mga opisyal ng PGH na suriin kung kinakailangan ni Romualdez ang medical confinement o maaari siyang ma-detain sa Quezon City Jail kasunod ng warrant of arrest na ilabas laban sa kanya. Namataan sa loob at paligid ng PGH ang mga tauhan ng Bureau of Jail Management and Penology at Philippine National Police. Una nang sinabi ng mga doktor ni Romualdez sa anti-graft court na kailangan niyang ma-confine sa isang medical facility dahil sa hindi umano stable na blood pressure at panganib na ma-stroke. Iniulat din ng kanyang mga doktor ang mga sintomas na umano'y tumutugma sa depressive disorder with anxiety. Inatasan ng mga doktor ng PGH na isumite sa Sandigan Bayan ang kanilang medical assessment sa kondisyon ni Romualdez sa susunod na linggo.
1: Todo National.
0: Los 11:50 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang international.
1: Todo International.
0: Nanindigan si Iranian President Masoud Pezeshkian na hindi susuko ang Iran sa Estados Unidos at handang ipaglaban ang kanilang bansa sa gitna ng patuloy na tensyon. Ayon kay Pezeshkian, hindi magpapatalo ang Iran sa anumang pressure o hakbang na gagawin ng US laban sa kanilang bansa. Inakusahan din ang Estados Unidos na tinatarget ang mga sibilyan at infrastruktura sa halip na direktang harapin ang mga sundalong Iranian. Giit ng Iranian President, kung tunay na mandirigma ang US, dapat nitong harapin ang mga sundalo ng Iran at hindi idamay ang mga sibilyan.
1: Todo International.
2: Sa iba pang detalye balitang international, hinimok ni US President Donald Trump si Ukrainian President Vladimir Zelensky na itigil ang pag-atake ng Ukraine sa mga oil refinery at iba pang pasilidad ng diesel ng Russia. Ayon kay Trump, nagdudulot ito ng negatibong epekto sa pandaigdigang supply ng langis at nakadaragdag sa pagtaas ng presyo nito. Ang pahayag ni Trump ay kasunod ng sunod-sunod na long-range drone attacks ng Ukraine laban sa mga oil refinery ng Russia nitong mga nakalipas na buwan. dahil sa mga pag-atake.

0: kinabawasan ng fuel production at nakaranas din ang kakulangan sa supply ng gasolina at diesel sa ilang lugar. Sinabi ni Trump na marami pang ibang maaaring target ang militar ng Ukraine at hindi dapat mga pasilidad ng diesel ang pinupuntirya. Samantala, iginiit ni ng Ukraine na lehitimong military target sa mga Russian refinery dahil ginagamit ng mga ito upang suportahan at pondohan ang war effort ng Moscow.
1: International. Samantala, para naman sa balitang sports.
2: Balitang sports. Balitang sports.
1: Inambaka ng Gilas Pilipinas ang Kazakhstan sa score na 109-78 sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Dahil sa panalo, hawak ngayon ng Gilas ang isang panalo at isang talo sa Group C. Nakabawi ang Gilas matapos matalo sa Bahrain noong Biyernes. Nanguna sa opensa ng Gilas si Jerick Ahan Messi na nagdala ng 22 points habang may 20 points naman si Robert Bolick. Malaking lamang ang naitala ng Gilas laban sa Kazakhstan upang makuha ang kanilang unang panalo sa naturang torneo.
2: Todo Balitang Sports. Balitang Sports.
0: At para naman sa detalye balita ang showbiz, balitang artista, dumalo sa concert ng Korean pop idol Jungkook ang actress na si Belle Mariano sa Los Angeles, California, USA. Ibinahagi ni Mariano ang kanyang karanasan sa pagdalo sa concert ng BTS bilang bahagi ng arirang world tour sa Los Angeles. Matagal nang ipinahayag ng actress ang kanyang paghanga kay Jungkook at ang kagustuhang mapanood ng personal ang kanyang idolo. Sa isang panayam, noon isinabi ni Mariano na nais niyang mapanood ang concert ni Jungkook at umaasang may magtuturing sa kanya upang makadalo rito. Umani naman ang iba't ibang reaksyon mula sa mga netizens ang ibinahagi ng actress tungkol sa kanyang pagdalo sa nasabing concert.
2: Todo Balitang Showbiz. Balitang
1: Showbiz. At para naman sa detalye ng balitang negosyo,
2: Todo Balita.
1: Posibleng sumiba ng 4.50 pesos hanggang 5 pesos kada litro ang presyo ng gasolina sa Setyembre 15. Batay sa galaw ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Samantala, inaasang tataas naman ng 2 pesos hanggang 2.50 pesos kada litro ang diesel ayon kay Jetty Petroleum President Leo Belas. Sinabi ni Belas na patuloy na nagtutulak sa presyo ng langis ang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran at pangamba sa supply mula sa Middle East. Nadagdagan din umano ang presyo ng gasolina sa Asia dahil sa malakas na demand at problema sa supply. Nakabatay ang pagtataya sa unang apat na araw ng trading sa Mina of Plat Singapore o MOPS at sa galaw ng foreign exchange.
2: Todo Balita.
0: At para naman sa detalye balita, ang pangkalusugan o health news, pinag-iingat ng Department of Health ang publiko laban sa pagkalat ng walatrang kasong sakit o influenza-like illnesses kasabay ng pag-ulan. Kabilang sa karaniwang sintomas ng ILIs, ang ubo at sipo na maaaring kumalat mula sa isang tao patungo sa iba. Ayon sa DOH, mahalagang sundin ang mga wastong paraan na pag-iingat upang mabawasan ang pagkalat ng mga sakit kabilang ang trangkaso. Inikayat din ng ahensya ang publiko na maging maingat, lalo na sa pakikisalamuha sa mga taong may sintomas ng sakit upang maprotektahan ang sarili, pamilya at komunidad. Pinayuhan naman ang mga nakararanas ng lumalalang sintomas o nahihirapang huminga na agad magpakonsulta sa pinakamalapit na ospital.
2: Todo Balita. Todo Balita.
1: At mga katodo, ang balitang yan ay hatid sa inyo ng Red Horse Beer, kasangga mo sa relax sarap.
2: Todo Balita.
1: Alas 11:56 na at inyong napakinggan ang mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, Your Cup of Success, LG God Healthy Life at aming website na www.radiotodo.ph. At sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw
0: at katodong Raylene Ortega Ributar ng Radyo Todo, kaibigan.
2: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo Balita. Todo Balita.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. makabuling sa atong tiyan ng ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Bing Nalika Turi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it bilang it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kada agahon na akong nga ginainom. Wow, na ako nag-ano it take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 3 minutos na katariwan sa oras ita alas 12.
0: Todo, aksyon. Todo, aksyon. Kasabay ng inyong pananghalian ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo, todo. Dire-diretso. Walang preno. Walang preno. Sa serbisyo publiko. Todo, aksyon. Todo, aksyon. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center. Narito ang inyong mga todo komentaristang walang kinakampihan. Todo, aksyon. Todo, aksyon.

Balang Harian. Todo aksyon. Todo aksyon. Kapag may balita, may aksyon. Balita.

0: yung Tradlaw Banway ta Karibo may kay Tradlaw probinsya Taklan. Welcome sa tong pagpangalagad sa tong pagililiba sa pagpagayag ita programang Todo Aksyon. Magkarogad daw kita ita Lunes. Picha 14 na kita banwa sa buwan ni ta September dagon 2026. Ura sa lan banwa kag pag-abi-abi aga pagpamayaw ita may kag hapon na may pagpamati sa tonya mga suki nga taga pagamati sa kabilgan nya banwa ta Karibo kabugusan nya probinsya Takayan sa kutob kumagabutan ko ato nga pagpangalagad. Magkaroga edisyon ita to nga pagililiba ro akong gikinyo banwa nga pag-welcome pagpamayaw ita maayad-ayad nga udto adlaw. Oy kamusta duaton nga adlaw ita Lunes sa aton nga mga katodo sa aton nga mga kaamping kapingkid sa managa monitor makaroon ka raga baga panyempo kabay now nang in okay banwaro aton nga adlaw ita Lunes no makaroon ka raga baga panyempo sa aton nga mga suki ka baga taga pagamati ka monitor makaroon ka raga udro adlaw sa aton nga mga negosyante sa bayang karagong kalibo public market daw ka manaman sa bayang karagong kalibo shopping center sa aton nga mga katodo sa aton nga mga bulantero bulantero banwa nga nagkatutok na makaroon ka raga udro adlaw. Nakailabas na kita. Now kay magkaroon ka nagabaga pa niya po banwa timing gidran now tempo nagapupaway araw ato niya mga negosyante kapingid now sa ato nga mga negosyante sabahin kong kalibo public market siyempre sa tanan nato niya mga merkado publiko sa bilog nato nga probinsya Itaklan.
1: May balita, may aksyon,
0: sa ato mga yung mga tricycle drivers sa van at jeepney drivers ang padayon pa sa giyapon nga nagawarya-warya sa pila ka mga mayor ka daganon ita ato niya banwa ita kalibo kamanaman bilog nga probinsya Kataklan. Siyempre mga katodo sa pila ka mga terminals no yes aton sa sentro ita banwa ita kalibo ang magkaroon ka nagabaga pang orason nagapupaway na ton yung mga drivers now sa pila ka mga terminal no yes sa eastern naga western part ko aton ka naga probinsya araw iba naga patagay ka na banwa ita pago ilabas sa pila ka mga karenderia yes aton sa banwa ka kalibo samtang naga tuwat ita pasahero nagapupaway rin iba na ton yung mga drivers no yes aton yung bugos nga probinsya ka Itaklan. Sa ato managa mga katodo nga nagapamati sa tag sa nanda ka mga panimagay samtang nagapahilay-hilay kay bago tapos kareta ilabas harong iba nagadigamo pa sa kusina kung anda ko nga mga panimagay no, kapinggid no, sa mga ulihi ka nagapaom no, mga katodo pero siyempre kung timprano para nagpreparar ay timprano man doon makailabas no, sa ato nga mga kaibanghuran una sa anda ko nga tag sa ka mga panimagay no, kay wapat klase no, ato nga mga estudyante kapinggid sa elementarya sa mga katodo aga high school no sa mga pampubliko kag eskwelahan sa mga katodo ya sa aton nga probinsya Katakan asoro aton kag mga ginikanan makapupaway anay sa mga katodo pabagon sa mga estudyante abogtaw ita temprano a preparar kag ita ilabas kamadaman do aton kag mga manugturo no mga katodo kay magabalik na naman norong nga klase sa adlaw kag Miyerkules sa kag mga mabot nga September 16 mga kaabi
1: Aksyon!
0: Tara kong magkatodo ang magkapartisipar sa itong kapagparagwag magkarong-karang hapon. Kung may pila ka mga balita, impormasyon, concern nga gusto ipagabos sa itong pagpangalagad magkarong adlaw.
1: Aksyon!
0: Pwede ka mo nung magkakomment sa itong pagililiba pinagi sa amon na Facebook Live sa Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Kaya ito gito nga pagkatawa at liguan no, sa kabilugan ko itong pagililiba.
1: Aksyon!
0: Siyempre mga katodo, hindi lang man no, pagkalipatan nga i-like, i-share doon nga pagpangalagad magkaroon nga hapon para mas mabunan to no, nga mga katodo na magkapamati maka-update sa pila ka mga balita kapinggid no, sa mga balita lokal nga aton nga pagataw at ligwa sa aton nga pag-ililiba.
1: Aksyon!
0: Aga siyempre mga katodo para nga maging mas updated ka mo no, sa managa kanabo sa bugos naton nga probinsya Katakan paki-follow no, doon mo na Facebook page mga katodo para automatic no, every time nga may una karaga mga news and public affairs program may mga breaking news ginatratardong Radyo Todo iya sa probinsya Katakan makabaton ka mo na ito notification agod no nga maging mas updated gig ka mo sa managa kanabo sa bugos naton nga probinsya. Ngani paki-palo, paki-like, aga paki-share. Ado aton nga pag-ililiba sa Lunes nga edisyon. Ita aton nga pagpangalagad.
1: Pagana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon.
0: Sa kinaangdan, manging kaibahan sa Runday Karangapala, tuntunan si Katodo Reynald Banjola. Maga ililiba kita, Banwa, hasta la una imidya, magkaroon ka nga hapon. Pag-aibang kita, siyempre, taton ng mga Todo reporters. Ang naka-standby naman, Banwa, sanda kong atag sa tag sa kabaga areas of responsibility. Magatsa kita, mga Katodo, na itapila kabaga balita direkta sa aton ng mga municipal police station sa bilog naton na probinsya Katakan. Mga insidente, Banwa, ang nagkaginabo sa bugos naton na probinsya. Mag-inrespondiyan itaton ng mga kapulisan, follow-up sa mga insidente. Ang naguntad Banwa sa bugos naton nga probinsya kay Itaklan. Kay kami una ka naman katodo, no? Ang mga magagkuhan nga insidente. Ang naguntad sa aton nga probinsya kay Itaklan. Igabasyada ron sa aton nga pag-ililiba ni katodong Jezrel Nerbar.
1: Pagana sa pananghalian, todo aksyon.
0: Tama naman, dumpila ka mga balita direkta man sa aton nga munisipyo kay Banwa Itakalibo. Pila sa mga aktividad, do, programa nga gimpatigayon ni taton nga LG o Kalibo makaroon kagadlaw Italunas. Daw sa imbukada karagadlaw sa Rekraga Simana. Mga katodo, may una karaga mga transaksyon sa Antonio Municipio Itakalibo. Mga katodo, no, kapingi sa Antonio Mataga Barangay Poblasyon. Agatanan niya mga kabarangayan iya sa Antonio sa Sentro Itabanwa Itakalibo. Kay makaroon karaga mga panyempo mga katodo, no, timing na gawin labas gid makaroon. Haro aton karaga mga pumuyong kalibonon. Mga katodo, gani may chance ka mga pamati. Ako may una karaga Banwa ka mga bagantayan. May mga marami karaga balita Banwa. Alin sa atong munisipyo kita Banwa Itakalibo, igabasya daron sa atong pag-ililiba ni Katodong Rolly Boy Herrera.
1: Pagana sa pananghalian, todo aksyon, todo aksyon.
0: Pila Banwa sa mga balita nga itong pagkatawat ligo pagkatataron sa itong pag-ililiba makaroon kang edisyon ita aton nga pagpangalagan. Iya mga katodo sa itong kagapagwaragwag makaroon kang hapon pagkatataron ta sa itong pag-ililiba. Aronday ka mga katodo nga reklamo sa Gihapon. Aronday ka nga implementasyon i-presidential scholar sa barangay Kamarigan. Sa Banwa ka itabatan mga katodo. Partikular aronday ka pagpili no ita lima tanan kabaga binipisyaryo Banwa nga gintaw an itaray ka nga 20,000 pesos mga katodo parang bulig no saray ka mga kubos naton nga mga igmangon kapingin sa awa ka Banwa itakapas no na nga magpatuon sanda ko nga mga estudyante na mga katodo kay kinangan nga may una ka Banwa sa bilog sa mga kriteriya nga dapat no may una karon nga graduating mga katodo fourth year college student mga or incoming fourth year college student Banwa mga katodo kay makaroon ginaputos ita kontrobersiya Banwa aro day karang natabuo na sa may barangay Kamarigan sa Banwa kara itabatan na mga katodo matapos nga ginakwestiyon ita sambilog sa mga residente Banwa itnasambit karaga barangay aga may una kara makatodo nga may kabaskog mga katodo sa pagpaabot itray karang pila ka mga impormasyon abang huwag gani Banwa nga nakitana nga hindi karapat dapat hindi deserving nga mga beneficiaryo. Aron dahil kara Banwa nga gintawan itray kara 20,000 pesos mga katodo ita barangay ag makaroon Banwa rugi naturo takara makatodo no ay si Kapitan Aruli Sukgang ita barangay Kamaligan sa Banwa kara itabatan na that's why kay inagin padungan nato una sa may barangay Kamaligan Batan mga katodo o galing no uwa si Kapitan kami una kara nga seminar una karon sa syudad aga probinsya kaya ta Iloilo Banwa may kantanan sa sambit kara nga kontrobersiya. Maabo kita Banwa nga mga kaigmanghuran nga ginpangutanan mga residente Banwa itray kaga barangay Kamaligan may pila ka mga local officials Banwa ita barangay aron nagpaabot Banwa nga bisan sanda nakibot mga katodo sa kaga mga recipient nga nakabaton Banwa itray karang 20,000 pesos partikular dong tatlo sa ronday karang lima ka mga beneficiaryo Banwa abang ko dyan nga bisan sanda Banwa nakasayod nga hindi deserving no ronday karang mga nakabaton akay may una kara Banwa nga kaya-kaya sa pagpangabuhi rong masakit ka na di ban, mga katodo rong sambilog di kara Banwa nga nakabaton una karon sa barangay Kamaligan sa Banwa itbatan o nga itbarangay kagawad.
1: May balita, may aksyon.
0: O nga ita barangay kagawad mga katodo. May una karon nga SK kagawad makaron sa barangay Kamaligan. Kumbaga, o nga ni kagawad lang ito mod dumanway tapin na ton kamayag manghod ang nakatapos naman kara ita narsinga korso sa syudad kara ita Iloilo may siman kara nga unga negosyanterong asawa mabahudong bagay no that's why nga nagamas otrong buot mga katodo itapin na ton kamayag manghod ang mga katodo nga nagapaabot itry kara nga pila ka mga impormasyon may gani banwa nga may una karo nga sangka residente ita barangay Kamaligan ang mga katodo nga nagbaskog rong buot ka para nga ipagawa mga katodo runday kara nga hindi marami ang mga senaryo banwa nga nagkaginabo una may kantanan sa implementasyon kong presidential scholar sa barangay Kamaligan una sa banwa kara itabatan
1: may balita may aksyon
0: naging pabutsaga banwa itapila na ton ka mga kagawad nauna karon sa Sambi kara nga barangay nao nga bisansanda nakibot banwa nao kay Roday kara nga programa aware naman dong kagawad o galing during mana sa sesyon namon awa man mana kara bigin open no una first session nyo to banwa subangod nga may una kara banwa nga mga aplikante mga katodo nga nagasubmiter na kung pila ka mga kinahanganon pag second session pa to banwa itali kara nga barangay nagmunura rong pila na ton ka mga barangay kagawad no ita barangay Kamaligan aga kung nano naman na rong status itaray kara nga 20,000 pesos na nga bulig para sa ton nga mga estudyante. Di ka to na banwa nag-open allegedly si Kapitan ginapabot sa gabanwa nga may anagot naging submitter nga mga recipient agin pasa naman ka to that's why uwa na itsara nga mahimo arong pila pa ka baga barangay kagawad nga ni si Kapitan tama naro nga pasabton karon kay imaw ta karon kasayod kung nano kararong plastada mga katodo may kantanan sa right nga kontrobersiya mga katodo nga nagkaginabu una sa barangay Kamaligan sa banwa kara itabatan nao kay Ronday kara banwa nga mga senaryo no bukod lamang una karon sa may barangay Kamaligan may makaron daya kara gabaga nagakanabo banwa pero kun hindi banwa makurihar Ronday kara nga mga senaryo banwa uwat nagabasko grunga buot na para kara magreklamo gaban-yaban banwa magapinagusto lang dong pinanaton kara nga official ita barangay nao magpinagusto lang banwa nga kung gusto nang dang tawan nao kaparas kara banwa una sa may area kara ita barangay Kamaligan sa Batan nao mga todo may kantanan sa Roday Kranga senaryo. Ayan, mabaso na ito. Doon pila ka mga residente. Nga magpautwas ko anda ko ga sentimento. May kantanan sa Sambi Kranga concern. Kaya banwa, sa toga pag ililiba, ipatpat na ito. Hindi na, norong sentimento. Itry ka nga sang ka residente. Nagbas ko banwa, itry ka nga buot banwa. Para nga ipaabot, Roday Kranga informasyon. Na kay kaginabi, no, wala ito maabutan no, sa anda ko nga residensya. Aranday ka nga si Mama Maranyon no mga katodo kay nagpakalibo pero yes ato nga pag-ililiba trataro naton sa ato nga pagpangalagad makarong edisyon ito ato nga pag-ililiba
1: Pagana sa pananghalian todo aksyon todo aksyon
0: samtang sa piyakabahin pinapag kabaga balita sa ato nga pag-ililiba makarong ka nga hapon sa ato nga pag-pagalagad aranday ka handog ng Pangulo serbisyong sapat na para sa lahat mga katodo nga aktibidad gin patigayon no ya sa ton nga probinsya Kataklan particular una karon sa EBL Sports Complex umpisa ka ina ita alas 8 kara ita agaon banwa aga maabo kara nga mga ma-avail mga katodo nga mga benepisyo mga serbisyo banwa nga gina-offer una karon sa EBL Sports Complex na sa Capitol Site Kalibo mga katodo may una kara banwa nga gina patigayon nga medical consultation no aga medicine may unaman ka ng dental services na mga katodog ibapagid na ton ka mga ma-avail nga servisyo mga katodo sa rekagin patigayon nga handog ng Pangulo mga katodo servisyong sapat para sa lahat kay kagina na agyanta banwa no pabalik kita istasyon nga kaabo kita nga mga kigmahuran mga katodo una sa EBL Sports Complex mga katodo para nga makikambit no sa sambi karaga aktividad na mga katodo kay mabahol manda banwa nga bulig daw sa ato ng mga kayong mahuran daw ka maka-avail itry ka na mga libre ka na servisyo ato mga katodo iya sa ato ng

0: mulalu. Samtang sapi kabahin pila pa kabaga balita sa tuga pagi liliba makaron karang hapon. Aron dai karama katodo no nga gin patigayon nga drug bypass operation. Na ita aton nga altabas sa PNP makatodo kahapon karang daw. Nagrag ka resulta karabadwa ka pag aresto sa nakaraga sangka drug surrendery ang residente karita barangay Angas sa Banwa karita Batan. Pero dai kara Banwa nga operation gin patigayon na karon sa poblasyon Altabas kahapon kaita hapon. Sa pagpanguna ni Police Lieutenant Abilardo Palma arong OIC no itaanton yung Altabas sa PNP sa Giyapon Banwa nagadusasong dahil karaga illegal karaga droga no nakaroon sa Banwa at Altabas sa mga katodo no kay siyempre boundary abibaw no sa probinsya kita Capiz aga sa Bilog ito Banwa no nga ginapamantaw man itaaton karaga mga otoridad ng entry no aga exit doon itaaton nga mga igbangod mga katodo karaga suod iya sa aton nga probinsya kita kan mga katodo kung matanda na ton doon to karaga masobra sa milyon to nga haiga na ita illegal karaga droga ay una man to sa Banwa kat Altabas gimpatigayon ang arong nato karaga mga suspect Banwa mga taga probinsya kat Capiz na nga una kuta karama katodo ginabagsak no sa may Banwa kat Altabas ako baga randa karon nga meeting place ay una karon sa Altabas mga katodo nga madrag unto Banwa nga naresto itato nga mga kapulisan
1: pagana sa pananghalian todo aksyon
0: na sila Banwa no sa ato nga pagililiba no trataro na ton sa ato nga pagpangalagad makaroon karagadlaw ita Lunes para man sa benepisyo itaaton yung mga igmanghod no kapingit sa mga nagapupamati na no, makaroon ka nga hapon iya sa aton nga pag ililiba
1: aksyon.
0: Sa Giyapon mga katodo, sa nga mga magkapadaga, ano itinyo ka mga minsahe, pila ka mga pagpanamayaw, concern nga gusto ipagabot sa itong pagpangalagad makaroon nga hapon. Na kay ato gito nga pagkataw at ligwan no, sa kabugusan ko aton nga pag-ililiba. Mag-comment kita mga sa amon nga Facebook Live sa Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Na para ka ito nga pagkataron sa kabugusan ko aton nga pagwaragwag makaroon kagadlaw ita Lunes.
1: Aksyon!
0: Mga imbukado ni Banwa nga mensahe, happy viewing no sa kay Madam Noemi Santa Maria aka Bukol Queen sa Dubai.
1: Action.
0: Naman kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia.
1: Toto.
0: Kay Ma'am Elizabeth sa Germany, good morning. Kay Agahon magkaroon sa Pongso Germany.
1: Action.
0: Naman kay Ma'am Angelina Tabuena sa Las Vegas, Nevada. Kay Ma'am Chili Timpura sa Thailand. Una man sa kay Ma'am Bel Orzula sa Hong Kong. Now sa aton nga mga Canon OFWs no nga nagamonitor sa aton nga pagiliba. Oy kay gwapa Ma'am Princess Noblesa no sa Dubai, happy viewing. No may gig nga pagpamati aga may gig nga hapon.
1: Action.
0: Sa kay Marley Gaspi sa mga taga barangay Mabilo sa New Washington nagapamati makaron. No iya sa aton nga pagpagalagad maayda gig karaga udto adlaw. Unaman kay Ma'am Rosie Isog sa barangay Andagaw, happy viewing. Kay si Roger Lucero Nagales sa barangay first office na itaban ng kalibo always managa monitor sa ato nga pagpangalagan. Kay Ma'am Marilyn Alonso sa Silang Cavite, happy viewing. Kay Sir GP Magpusaw may may nga pagpamati na sa Magpusaw family. Now kay Justin Magpusaw may gid nga outro adlaw. Kay Rosie Digan, happy viewing.
1: Action.
0: Oyo na sa tong mga negosyante sa Oyotorong no nagapamati magkaroon kay Tanday nung Woody Nabara. Yaman kay nung Ili Nabara sa may Kalibo Shopping Center sa Mataga Champsha Restaurant.
1: Action.
0: Una kay nung Harley dito man sa Harley's Bindungguhan. Kay Sir Richard Gino Ambito Rungwapo nga principal at Maria Feliciano de la Cruz Elementary School. Sa barangay Arcangel sa Banwa it Balete. Good afternoon.
1: Action.
0: Una sa kay paring Onyok Junior Relente sa Relente Family sa New Buswang. Aga siyempre sa maalwan niya mag-asawa no kay Sir Ramon at kay Mamay May Munja sa barangay Bagto Leso no sa Munja Di Manuel Family. Aga nga pamatigid sa ato nga pagpangalagad na siyempre una sa mataga Roxken Motor Parts.
1: Na
0: una kay Jam Jam Andrada, good afternoon. Aga sa mataga RKO kay Ukay sa Kula si Antike.
1: May balita, may aksyon. Aksyon.
0: Na kay paring Junel Gregorio no sa Gregorio Family sa Bacau Zur Kalibo. Kay Tatay Freddy una, kay paring Joffrey, may giga pagpamati, aga may nga outro adlaw. Advance, happy birthday, paring Junel Gregorio. Kay Basili Patan ko, malipat pa ko, aga sokton ako ni paring Junel. May giga hapon na may giga pagpamati. Happy viewing man, kay Ma'am Bibi Dalida. Kay Ma'am Elsie Tambong nagapamati man sa itong pagpangalagad.
1: Action.
0: Una kay bro Yulio Garbo no sa mataga Global Paint. Ya karon sa may Proxenco si Lasarna. Ah, siyempre una sa RG Paint, no, nagapamati sa Barangay Lagin Panwa sa Numan siya. Now sa tag-ana una kay Sir Dante at kay Ma'am Ruth Garbo. Happy viewing. Kay Migo Bongsualo una sa Kapitol, nagapamati man sa atong mga kaapin una nga nagamonitor. At siyempre kay Madam Maria Lizel Alarcon Indokta una sa Sito Talizay, Barangay Aquino sa Ibahay. Kay Sir Hamilton Cabales sa New Buswang, kay atong Oreta una sa akong mga kasimanwa sa Manua Karet Nabas, good afternoon. Kay Check Boy Jandel Margaring Galaw, no, may ayad gid nga pagpamati. Bago may ayad kadamiton kabi irong game 1, no, ita pangibawaw Nabas kontra Kayla, no, sa best of 3 no series, no, itry karaga championship game. Mga katodit open league, no, ginapatagay doon sa Banwa kara ita Nabas. Natawaan yung manami, karanga tagan awon do mga Nabas nun. No, hatod ita LGU Nabas, no, kay Mayor James Solano, yung Vice Mayor Stephen Volibar. No, mga katodo sa pagsauhog, itry karaga nagahilapit ang kapistahan ita Banwa kat Nabas next week, no, September 24. Mga katodo, nga ni masadya sa Banwa kara ita Nabas. Happy viewing muna kay paring Lionel Valencia sa mataga Barangay Istansya Kalibo, una kay kagawad John John Fernandez. Siyempre, una man sa kay kagawad Del Reyes, no, sa Sitso Kabugakan, Barangay Istansya Kalibo, no, sa Reyes family nga manog kandidato. Ita kagawad it Barangay Istansya si kagawad Hill Reyes. Action! May 27 minutos banwa nakataliwan sa oras ita alas 12. Oy ginapaisayod makatodo ita ang arong life extension na clinic kay magapatigayon na ita midman jail masamabot kira nga September 16 adlaw kira nga Miyerkules. May una nga 10% discount especially sa vitamin D3, no, with free CBG aga ECG, no, magbisita gid yamang na sa life extension clinic na una karon nahamtang sa Mabini Street sa Banwa Katagalibo di karon sa Prente itadang panita mga kababainan na mga katodo agad nga maka-avail ka mo, no, ita 10% discount sa vitamin D3, no, aga libre, no, nga CBG aga ECG. Ganiha, sa man na ginapahisayod it life extension sa Sunday magapatigayon ita midman sale sa maabot karang September 16 adlaw karang nga Miyerkules, no, mag-avail ita 10% discount na sa vitamin D3 product ag libre nga CBG ag ECG. Bisita akong gajamang aranda ko nga clinic na unakaroon sa Mabini Street, Poblasyon Kalibo, Aklan.
1: Pagana sa pananghalian, todo aksyon, todo aksyon.
0: Aga siyempre oras sa Duban Kinyo, ito More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success, healthy gut, healthy life. Naniya sa itong magkatodo, sa itong maigmangod kapinggid sa mga mahilig una magkape. Dapat hindi lang kita basta-basta nga kape. Dapat sigurado nato nyo rin kape nga ito yung ginainom. Mayroong kape magkatodo nga may una nga manami nga binipisyo para sa ikamayat itaton ng mga kagawasan. Gina-recommenda, ginamor pag-inomit More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Sagya po na sarang mabagardong More Power sa Broadcast Center sa second floor, kung Casa Isidra Building 19 Martyr Street, Poblasyon, Kalibo, Aklan. Kay mabunaton yung magkatodor, nagpahayag, nagpabutyag, kung ano ka-epektibo sa andang mga gawas, umpisa nga Sunday, nag-inom, eat more power. Kapara sa gid ni Auntie Jessie Marte, nga sukit more power ang nagapamati gid makaroon sa Marty Family sa Ruas Avenue, iya sa aton sa Banwa, it Kalibo.
1: Action!
0: Sa aton Banwa nga pagbalumbalik, lato na ka nga pag-detail yet aton nga maging headlines nga balita. Dugang nga mga minsay nga gimpabot aton nga mga igmanghod. Balik ka naton pagkatapos anay pila ka mga reminders.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Rowena Reyes, taga Bacow Norte. Dati ay may ginapatsyag ako sa akong nga gawas, diabetic ako. Pero nag-take ako it More Power Probiotic Coffee. Ay nagmayad-ayad na akong nga pamatsyag. Makaray, mapaskugun ako ang naging normal na akong nga sugar. Sa mga nakabati, ay mag-take ka mo. Pagod ka mo man, ay maging okay man din inyong nga pamatsyag. Salamat it sa More Power Probiotic Coffee.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Anciation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Anciation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong hapon makabyanan, aton ginapadayon ng aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach naton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until subong sa inyong nga mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
7: Yes, John, thank you, kid. And thank you, kid, sa atong yung mga loyal, kid, yung mga tagpalamati sa Sinigation.
6: Okay, pag-isurihan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara kita nga 25 branches nationwide na, doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga mga kauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton ginasourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation, makabyanan, sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin, makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas.
8: Magkanto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa may De Leon Wings ng Robinson's Place, Iloilo, sa Tubang sa Manginasal. You may text or call 0917-318-1193. Ang ato naman, Kalibo Branch sa may Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mo ka-text o kung kitawag sa 0917-318-1194.
6: Kag don't forget, magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kun nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
3: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Mga kaibigan, ngayong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life.
10: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Kalibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
11: Southon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Malo.
13: Isang ka-teacher.
12: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
11: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. GTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
14: Uy, mare, kagwapag yung luki ka makaroon na. Ihotik mo man abiro yung sikreto ka kon?
15: Uwa ako it sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una iservisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap ah, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagupuhon. Ag baby face imaw gihapon.
16: Ag harap pa, mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
15: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba?
17: La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
18: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
19: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Nung naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
18: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
20: Pampagana sa pananghalian. Todo action! Todo action!
21: Balik sa tagapag ang pangalagad sa tagapag ililibang may 42 minutos banwa na kataliwan sa oras ita alas 12.
20: Todo action!
21: Asa diya po na padayon ka mo nagapamati inaw sa programang Todo Action with the Katodo Reynald Banjola. No? Yes, sa tagapag pangalagad magkarokraga hapon sa aton nga palatun tunan.
20: Todo action!
21: Oye, happy viewing nga kay Bro Russell Senyeres, no? Kama naman na kay Papangsani sa Isla Kraita, Boracay.
20: Now,
21: sa Senyeres family, no? Likewise, sa kay Ma'am Sally Senyeres sa Barangay Baybay sa Banwa, Itatangalan. Shoutout sa Daywa Kaunga, si Matt at Justine sa asawa nga si Ngaga Ilabas kay Florizel de Jesus at Dubong Patobaw kanamiton. Sir GP Magpusaw kanamiton dong adubo nga pato.
20: Action.
21: Kay paring Noel Bermeo, happy viewing na una sa itong provincial hospital. Kay Gagawad Michael Villanueva Basolina, may mga pagpamati ag kay Sir Ramon Salido una sa matagabarangay ag bago sa ibahay. Kay Sir Mariano Salazar, may mga pagpamati no ag may gid ang otro adlaw.
20: Pagana sa pananghalian. Todo action.
21: Todo action. Yan ito makatodo no, sa pagkatao italigwa sa pila ka mga balita. Daw nga ito nga pagkatrataron makro kay edisyon ita aton ang pag-ililiba. Daw sa ito nga pagpangalagad makro kay nga hapon sa aton nga palatuntunan. May kanta ng damang katodo no, sa roday karaga pila ka mga reklamo. Ang mga katodo ita aton nga mga igmanghod no, sa nagapadayon. Ang implementasyon itaray karaga presidential scholar sa barangay ang kamaligan sa Banwa Karaita Batan. No, partikular doon pagpili ita raya karaga lima kabaga beneficiaryo na no, mga katodo under sa programa ita aton karon nga presidente na no, nga manami banwarong katuyuan itaray karaga programa gamang nga pag-abot sa raya mga kabarangayan sa baylo nga rong mga deserving naton nga mga estudyante, no? Particular pamilya, no? Nga wagid baga itkapas. Na no, mga katodo nga makapatuon kung anda ko nga mga inunga, no? Ang dapat makabaton, maka-avail ita na ikaraga programa sa baylo, hay konsin patagani rong may una-una sa pagpagabuhi a imaw pa banwa, no? Rong una karon sa raya karanga lima no nga dapat pagatawuan. Kurasambit karanga benepisyo kay mabahuda banwa nga bulig no rodek raga 20,000 pesos. Nga bulig no mga katodo sa anton yung mga kaigmahuran no sa idaumit bawat barangay makikinabang program mga katodo makaroon ka nga mga panyampo kay hindi rabanwarong una nga beses may una ka nga mga reklamo pila na ka mga kabarangay naligad diba sa barangay Briones no yan sa banwa katakalibo kaging question man to banwarong aray ka nga mga beneficiaryo nga haman nga dayat ka nga katodoronggin atawan ita barangay de sa iman doon banwa makaroon una sa may barangay Kamaligan. Sa banwa karay tabatan mga katodo, nga makaroon gina-question man banwa, no? May gani banwa, may una karang sangka residente ita barangay Kamaligan, mga katodo nga may una nga kabaskog, kaisog itbuot banwa, nga ipaabot, aruray ka nga observation na, may kaantanan sa pagpanupod, no? Itry ka nga bulig.
20: Pampagana sa pananghalian. Todo aksyon! Todo aksyon!
21: So para ba nga makurihar mga katodo, hindi magpadayon dong makarunday ka nga mga senaryo. Kaya sa'yo naman banwa, dong pila ka mga senaryo. Now sa kabaryuhan banwa, especially kung may una ka nga mga ayuda nga nag-aabot, no? Hambagan ni banwa, pila na ton ka mga official barangay, no, kamatuuran tama na realidad nga nagkakanabo makaroon nga pag once contract agad ing mga katodo ag may una karang

Daya karaban wa sentimento it aton nga mga pumuyo resident ita barangay Kamaligan. Na mga katudo kay bisan dum pila ka mga official barangay no kaina kay una kita kaina no sa barangay Kamaligan o galing wabi si kapitan no may anda ko gan seminar no sa Iloilo aga I think Miyerkules pa basi no makabalik si kapitan no mga katudo amin na dumay pila kita ka mga kagawad nyo na istorya nga bisan sanda banwa nakibot no ang sanda ba'y mismo aminado nga normal sa anda nga mga pumuyo ang nga magpautwas kung anda ko yung sentimento kapin pa ang nga sayod banwa nga hindi gidman ka nga bagay nga dapat una sa rekregalistahan nga maka-avail itre kaya 20,000 pesos rong 3 sa 5 ang ka mga nakabinipisyo mga kaabyanan ang bagay na ni kagawad sa bilog na istoryata nga ay watat question sa daywa. Pero rung 3 banwa may una gita. Pero sa bilog kada banwa ginapabutsag o nga it barangay kagawad ag sayod gid karon. Ruanton nga mga opisyales nga ginadumilian gid ron banwa baway gid. No mga katudo. Plus pa may una kada banwa nga o nga nga bago naman ikara graduate it nursing sa Iloilo subuto baon may kapasidad may kapas banwa nga magpatuon ko anak ron nga o nga. May siman may sagakyan, asawa ay negosyante, mabahurong bagay, daya karabanwarong, pila ka maging pabot ka ton na informasyon. No, that's why, gusto na ton nga mabuodong side no, ni Kapitan Rolly Sokgang, it barangay Kamaligan sa Banwa Katabatan, may kantanan. No, sa Rasambi, karanga, concern. Kay concern da Banwa, itak kadagayaan, partikular, una karon sa mataga barangay Kamaligan. Asa banwa kat bata niyamang nga may una kita nga isang kapumuyo nga nagbaskog banwa it buot para nga ipahayag ruana karo nga sentimento kay bisan imo banwa nagakangawa. Ang kaabo-abo mana nga mas deserving pa mga katodo nga maka-avail itry ka nga programa nga rumagirikanan uwa agit banwa at kapasidad. Nabudlayan nga magpatuon ko ang dekor nga mga inunga. Aksyon. No, sandi ka mga katodo sa ato nga pilar ka mga official barangay. Ang nakibot man naman mana kami, do although nga aware kami nga may makarakaraga programa, that's why manang sa during man sa session namo nay wa gitabi man sa per session man to, wa gitabi man gid open si Kapitan Kamon. Subangod nga man nga may una karaga mga estudyante nga naga-inquire, naga-submiter ko ang dekor nga pilar ka mga kinanganon sa barangay. Pagpasunod ka nga session, gin-open isang kabarangay, no, sa barangay kagawad, kung nanurong status. No, mga katodo, itry ka nga programa kay maabo man naroon nga pangutana. Kaya rong plano banwa at pila man naton ka mga upisang barangay, nga kung abo gin man banwa rong mag-apply or tananabi ka ra mga kwalipikado, no, nga makabinipisyo, itry ka nga programa, doong plano matakunta at pila naton ka mga upisang sa barangay. No nga irapol, burut-burut bagay, butang tutan sa sanggaw butang, ano pangangan, and then rapulon, para uwa ka na banwa itagain ka na itabuot, no, kay ginpaagi sa tama ka nga proseso. May pila kita ka mga pumuyo, nagpanguta, nagapabutyag. Ha, kay ginapabutyag kami mana, naging pasayod mana sa kabarangayan. Pero what may nanabu ka ng banwa, sandig sa ginapabutyag, itato nga pila ka mga pumuyo. Antes naman na nagpasayod, agang-agang na makatuhapon na which is may una na karoon nga ginsubmiter nga pangagan allegedly si Kapitan Sokgang it Barangay Kamaligan sa Banwa Karaitapatan. Aksyon. No, doon yung karabanwa doon pila ka mga impormasyon ta. No, nga nabuo ka ina sa pila ka mga pumuyo at the same time pila ka mga opisyal barangay. No, mga katodo may kantanan sa like nga pag-implementar ko na sambi ka nga programa sa number ta banwa manami rong katuyuan ni try ka nga programa mga katodo kay rong makabinipisyo ka doon nga mga kubus nga mga igmangod yamang mga katodo nga uwa gid ginsunod. Arong proseso banwa sa pag-implementar kay aminado ka banwa ro day ka nga pila naton ka mga kagawad. No ita barangay Kamaligan na no, mga katodo may kaantanan sa nasambit ka nga concern. So basaw na ito mga katodo ro day ka nga agin pabutyag nga sentimento no isang ka residente una kay kainabi nagpadung kita sa bagay nanday mamaran yon o galing wa gid aton abutan no kay nagpakalibo no mga katodoro raya karanga nagbasko gid itabuo.

0: para nga ipahayag runday karabanwa nga mga nagareklamo. No, mga katodo. Ah, para man daan sa mga matutod kung taabaga, no, nga maka-avail, maka-benepisyo ita runday karaga programa. Daya rada karaga sentimento banwa, expect the unexpected, how funny it is really, barangay kamaligan, ito yung limang beneficiary nyo for 20,000. Pwede nyo ba i-explain sa mga constituent nyo kung bakit sila yung deserving? Or should we ask you kung deserving ba talaga sila? Nag-fact-check ba kayo sa mga binigyan nyo kung totoong naghihirap sila or sadyang bulag lang talaga kayo sa mga kriteriya na binigay ng Pangulo? Anak ng kagawad, sa bilog doon mga katodo, is ginsight, di karag, kumpirmado rabanwa, no nga, rung unga kagawad, nakabinipisyo, ag, I think, SK kagawad man, una sa may barangay Kamaligan, no, sa banwa kara itabatan, may nurse, no, may nurse na ate, may abroad na kuya, may sasakyan, may magandang bahay, no, ag hindi man banwa, masugiran, no, di karag, nagpabot ko ng sentimento, kay mismo taga-una man imaw, no, sa barangay Kamaligan, mismo kaina doon mga barangay kagawad. No, mga katudo nga, nagpabutsag naman na question nun gida kung makita, manaro, raya ka nga panimagay. Mga katudo, itray ka nga nakabinipiso. Mga katudo, at the same time, may negosyante pa di ka mga katudo, no, nga I think nanay. Nasaan di ka sa pagpabot ka ton kung pila ka mga apumuyo, no, kay wa kita banwa na ila nga. Ah, magdiretso lagi kita sa conclusion ba? Wa nga wa kita nakaagi ito sa barangay. Wa na ito mabuod abiro. At ikaw nagatagat na panugaling. Siyempre, wa masikapitan. Na o magkatodo, aga may no istorya kita aga pila ka mag-upisal barangay. Aka man naman doon pila ka baga pumuyo.
1: Aksyon!
0: No? Ito ba talaga ang deserving bigyan ng 20,000 pesos? Sa limang sityo it kamaligan, sana man lang tig-iisa sa kada sityo. Sana man lang sa deserving talaga binigay. Yes, wala nang magawa kasi binigay na. Pero the fact that you do not do your job properly, dapat pa ba kayong maging leader ng barangay? And kay kagawad, kay kapitan, or sa naglista, I hope makatuwag kamo it maayos habang inyong pamuyo na akig ag nagigil sa ginago nyo naging obra. Happy Sunday sa taga Kamaligan. Vote wisely lang sa sunod. Miskan, magwakay kita. Mauman gihapon, sino magapit sa uwag. Imaw makabaton ayuda. Family matters, pamilya muna, bago servisyo.
1: Pag may balita, may aksyon.
0: No? Doon ka naman, warong kaungdan ko, anak ko nga sentimento. Ag, ginpamatud-an da banwa, itapila na ton kabaga opisyal. Ita barangay, that's why kaina banwa, gusto ko ta na ton nga mabuo mat reaksyon do, ray karaga baga barangay kagawad, no, ita barangay Kamaligan. O galing, hambanda, with your respect mama na kay kapitan, kay imaw gita man na karan, no, kay siyempre sa part namon, wa gita man na kami kay idea, kay atagin open naman na namon da sa sesyon, mga katodo, ulihin na rong tanan, kay may ginsubmiter na ng mga pangagan, mga katodo, si Kapitan Rulis Sukgang, sandig sa pagpabutsag itpila na ton kabaga official barangay. Ag di karabanwa, susang bilog di karang nakabinipisyo nga, o nga itry ka nga kagawad, ginmunuhan man ta. Na no, mga katudo, ita official barangay nga hindi man na pwede ron. Na no, mga katudo, kay ginabaway gid. Na no, pero may una karabanwa nga, aging pabutsag, gay, nga dapat si kapitan ka na makasabat, ako na yan, matuod yun man, doon ginaakusar man, itapila na ton ka mga pumuyo. No, mga katudo, pero sa part siguro, aton yung mga igmanghod una, no? Although nga, matasaga ka naman, waro dahil ka nga mga estudyante, nga nga nakabinipisyo kay una, taron sa alima, no, ni Kapitan Rulis Sukgang, no, mga katudo, wa man that question, banwa, kung nag-agi sa tama nga proseso. Akong tananda, banwa, nga nakabinipisyo nga nga, gintauan ay deserve man baga, no? Deserving mga katudo nga uwagid ka na banwa itakapas. Na okay, sandig to banwa sa pagpabutsag kung pinaton ka mga opisal nga kaabo man na iyang mga estudyante man, mga ginikanan, No, nagasala lang ni pangutang to manwa para may patuon to sa so, dakong nga especially no, magkatodo sa mga ibang una nga nagungkat naman. No, kay wala nga karakapas nga makapatapos kung pagtuon magkatodo based man sa pagpabutsag it pinanaton ka mga kaigmanghuran una karon sa may Barangay Kamaligan sa manwa kara itbatan mga kaabyanan. Ag makaroon, no? Medyo nagagawa ta makaroon nga medyo araw raya pa kara banwaro nagbaskog itbuot nung agi na pakagain kay pasin na kumbaga naiguan na biro aday ko nga igo agro day kara mga sentimento ko ragin suportahan banwa itapila na ton kabaga pumuyo una karon sa may Barangay Kamaligan sa banwa kara itabatan na no? Mga katudo may kantanan sa sambik kara nga mga senaryo. So di kara banwa no may masulit kara gagin post no ruray kara nga nag paabot ay wait lang po. Bakit sa akin kayo nagagalit sa sobrang daming nag-share post at nagsalita about 20,000 beneficiary ng Kamaligan? Sa akin lang kayo na ines? Bakit po tinamaan na po ba kayo? For the record lang po, wala po akong habol sa 20,000 na yan. Graduate na po ako. Ang hinihingi ko lang po transparency. Hindi po ako magpo-post ng against the beneficiary if and I only if deserving po talaga sila. And as far as I remember po, yes po nagpanawagan si Kapitan. Pero win po ba yung last minute na deadline? So sino ina-expect nyo na mag-a-apply kung last minute na tama? No, dahil kayo na karabanwagin pabutsag itapilato kamaga official barangay. No, nga itong ganestory at the same time mga pumuyo to kailang nagatambay sa may barangay hall ita barangay Kamaligan nga last hour na banwa. Ay sino man namin matuoy nga tampulano karundo makahingabot pa nga mag-asikaso itapila kamaga kinahanganon kun agang-agang na banwaro raya ka na nga tiyempo. No, daya ka na banwa doon pila ka mga ginapaabot. And wait po, may narinig din po kasi ako may gustong mag-apply. Nag-ask pa nga po ano yung mga requirements, pero ano po yung sagot nyo? Wala pa kaming idea. And lastly, may mga kagawa din pong against, tama. Kay kaina, tatlo itong mga kagawa na istoryata sa Barangay Hall. Against sa inyong beneficiary, but then nakinig po ba kayo sa kanila? No? Daya ka na banwar mga sentimento.
1: Aksyon.
0: No? Ay paano pa ni pag-react at mga kagawad kay ro mga pangagan na gin-submitter na banwa? No? Mga katodo, kung hindi nga po kayo nakikinig sa inain ng kapwa nyo council sa amin pa kaya, isa pa po pala, dapat po lahat ng taga-Kamaligan sa kanila po kayo mag-explain, wag lang po sa akin. Hindi lang naman po ako ang may galit and pa-check na rin po yung local government code under section 60 baka may grounds po kayo doon. Ah, dahil karabanwarunggin, paabot nga sentimento na ni Ma'am Michelle Marañon na sambilog sa mga residente kata barangay Kamaligan. Ang may una karabanwa nga kaisog no nga ipaabot ro kay mga sentimento. Bangod nga ni Banwa, saray ka nga pila ka makabig naton. Hindi manami, no, nga nagkaganabu ina sa pag-implementar mga katodo, itry ka nga presidential scholar para sa lima ka mga beneficiaryo nga makabaton it 20,000 pesos.
1: Aksyon!
0: No, daya ka na Banwa, gina paabot ra, no, ita aton nga mga kaigmanghuran na sa Barangay Kamaligan. Sa banwa kara itabatan, no? Kay hamba mata nita, pila na toon ka mga kagawad to, nga, if ever, nga makabalik si Kapitan, kay hamba na, na, no? Mata o mata imot, anak ko nga pagpahayag, may kantanan, sa nasambi ka lang kontrobersiya. Na, no? Magkatodo, pero sa damba na toon, doday ka lang, sentimento, nga gin paabot, itry ka lang, sangka, pumuyo, ita Barangay Kamaligan, mga katodo, gin, una, karoon din simpatiya at bilog na Kamaligan. A particular banwa sa manakasayod at the same time agin pamatud-an man no itapila ka mga barangay kagawad no itabarangay Kamaligan nga may kamatuuran ruray ka nga sentimento itray ka nga resident it Barangay Kamaligan.
1: Aksyon.
0: No kay sa runday ka gidapabutsa gambay kita sang kagawad nga okay mana rundaywa ang nakabinipisyo what question, pero ang tatlo banwa questionably gid makatodo nga hindi gid dapat angay agbagay ang maka-avail banwa itrekra nga 20,000 pesos mga katodo bangod gani nga manami rumpangabuhi. So ba si no, sa Miyerkules na no, makasaligbad si Kapitan Rolly Sokgang na no, itabarangay Kamaligan sa bata no, kay may anabi karaga seminar no, sa Iloilo I think Miyerkules pa imaw no mag-uli sandi kayo na sa atong inestorya una karon sa Barangay Hall no, itabarangay Kamaligan abatan mga kaabyanan.
1: Aksyon!
0: Oy, may gapo na, may kapag-uilabas kay Parta Jumar Solano na karon sa Isla Itaburacay, no, nagapamati, no, aga inatamyo na si, ano, Marietta Montoya, no, una karon sa Isla kay Itaburacay, no, nagamonitor, iya sa aton nga pag-ililiba.
1: Kapag may balita, may aksyon! Toto-toto! Aksyon!
0: 3 minutos banwa nagkataliwan sa oras kat ala una sa Gyapon. Oras sa tod kinyo'y Traders Fear kasangga mo sa relax. Sarap ang siyempre hatod ban kinyo Eat More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Ato nga pagpanumbalik doon report sa ito nga matudo reporters. Balik ka na ito pagkatapos ay dugang pang mga pahanomdom.

sa San Miguel Pure Products. Intra na! San Miguel Pure Min Promo. Magkatsasa na magkaugsang GCash. Kung magbakal ka, sang anong ka butilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan anong nga nakakasakop ng mga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly. Kape.

0: Busy ka, di ba? Work, errands, social life, walang time magkasakit. Pero kailangan mo ng energy boost. Introducing More Power Probiotic Coffee Mix. Kape na, may probiotics pa. Para sa healthy gut at boosted immunity, gandang gising, gandang araw, More Power Probiotic Coffee Mix. Your cup of success.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Tag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maskin makainom kahit hapon, makatulog ang ting sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya at marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa itong gawas dahil no sugar imaw, medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay wat madula at marami benefit sa itong gawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan, Joy Joy Store, Tanghalan Public Market, Diding Vegetable Store, Numansha Public Market, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Biokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
6: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
5: Okay.
6: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
5: So, tinake ko ninyo yan?
6: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung yung Q10.
5: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
6: Siguro mga 1.5 months.
5: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
6: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang rin nag-okay ka sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
5: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City.
6: Senator Inahe.
5: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
6: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
4: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life. Longer life. Mga kaibigan, ngayong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life. Longer life.
7: Kapoy!
8: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki ng tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
9: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
4: Samsung Gold Coffee Mix.
10: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
4: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Samsung Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian kong Samsung Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
4: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay. Nasa consumer. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sa pagkanito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
13: Uy, Mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ihotik mo man abi ro imong sikreto, kakon?
14: Uwa ako et sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una et servisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harapa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gig ako pa sira kagupuhon. Ag baby face imaw gihapon.
15: Ag harap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
14: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
16: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
17: Sa so, Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
16: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
17: Yes po. Nakailan ko hanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
16: Opo, tapos?
17: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
16: Wow.
17: Tapos ano po, pati yung asawa ko pinasaimang ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po pa, uubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
16: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Todo aksyon. Todo aksyon.
18: Balik sa Tagapaga, pangalaga sa Tagapaga, ililiba. May 14 minutos banwa nagataliwan sa oras sita ala una.
4: Todo aksyon.
18: Ang sagya po na patay ka muna kapamati no, sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynald Banjola. Yan sa Tagapaga, pangalaga. Now, magkaroon ka nagahapon sa ato niya pala tuntunan.
4: Todo Aksyon.
18: At lang, pag-i-contact lang si Katodong Jestrel no, sa anak rin nga report kay may anak rin nga gin patagayon nga pakipag-angot no, sa kay Police Lieutenant Abilardo Palma. Katodong Jestrel, no, para nga ipabati na to, no, sa ato yung mga katodo, no, kapingin sa mga nagamonitor, baka rin nagahapon may kanta na, no, sa ginpatagayon, nga drug bypass operation, ita aton nga alta sa PNP.
19: Kapag may balita, may aksyon, tututu, aksyon!
18: Okay, nag-contact kita, no, kay katodong Jestrel Nirbar, no, para sa pag-plastar, no, antes na ito ipabati rin pagpahayag ni Police Lieutenant Abelardo Palma Jr. dong hepe kung Altabas Municipal Police Station.
19: Kapag may balita, may aksyon! Tututu, aksyon!
18: No, sagiya po, no, bagiya po, nag-ungkat rin tayo karaga-engage, no, sa illegal karaga-droga, no, mga katodo, nagkapinggit iya sa ato niya probinsya, katakan kay Sigidas, aro rin karaga-drugs operation, na ginapatagayon it aton nga mga otoridad.
19: Pagana sa pananghalian, todo aksyon! Todo aksyon!
18: Tektaro ninyo ni Katodong Jessel Nerval sa line number 1.
19: Radyo Todo Live! Report! Report!
18: Sa detalit mga balita sa line 1, Katodong Jessel, pasok!
20: Katodong Rinal, arestado ka na doong dati ka ng drug surrendery noong nakara sa may bahing ka na ita poblasyon Altabas matapos sa raging kasanong operasyon ita itong nga Altabas PNP noong sangka drug bypass operation katodong Rinal. Doon kilala ro subject ka kay alias sa Julius, no, si Katodos Anyos, aga residente ni Mura katodong Rinald, no, ita Angas Batan, no, aga sunod ni ka kay Police Lieutenant Abelardo Palma Jr., no, kay nakatodong Rinald is nagkatabok malay Mura sa Banuat Altabas kung may anak karang transaction katodong Rinald, no, sa illegal karang droga, no, sunod ka kay Police Lieutenant Palma katodong Rinald. Sambilog pa kararong nabuo ka ng rice magkapin sa 3 grams katodong Rinald, no, nga illegal nga droga, aga naga worth katodong Rinald 24 mil, mm-hmm, no, ra na karang street value it nasampitan ka na karang nabuo na baka ni mo sambilog katodong Rinald, aga na recoveran man ni mo kara it apat ka sa shay di bali tanan katodong Rinald isa limang ka sa shay, no, mm-hmm, it gisuspected illegal drugs rong na recover sa nasampitan ka nga subject katodong Rinald. So may atong interview kara o kun ato pagpanayam kay Police Lieutenant Abelardo Palma Jr. katodong Rinald, pamatayan naton para sa kompleto karang detalye.
18: Okay, sige.
20: Mga katodo, makibatan, mga ano, si Police Lieutenant Abelardo Palma Jr., no, atong karanga UIC, ita Altabas PNP, regarding sa kinkandak na nakaranga operation, ita 9165, bukong illegal karanga droga, nakarasa Banuat Altabas kahapon. Sir, good afternoon, aga pwede mo kami masugiran, sir, sa inyong operation ni sir, kahapon, sir?
21: Mayong hapon sa imo, katodong Jisrael, sir, mayong hapon mo sa imo mga viewers, kag-listener sa imo program. Hmm. Yes sir, no, bali around 5:40 in the afternoon September 13, 2026 ang aton na station drug enforcement team led by yours truly nakakandak sang isa ka successful anti-drug operations against sa aton nga subject 51 years old male alias Julius resident of Barangay Angas, Batan. Ang ato na police posture buyer nakatigayon nga maka transaction sa iya sang isa ka. Hello sir.
18: Hello. Yes sir. Yes sir.
21: Sang isa ka sachet sang suspected chabu in the amount of in exchange of 1,200 pesos na bypass money naton.
20: Okay. Sir, sa street value, sir, sa mga nakuha na to sa iya, sir, mga pila niyang value niya, sir?
21: Around 24,000.
20: Okay. So, paano ito na, sir, ging monitor ang subject, sir, bago nag-conduct, sir, ang operation, sir?
21: Bali, ang ato ni sir nga operation na nag-emanate ini sa isa naton kamasaligan ng informant. Voluntaryo nga naghatag sa aton sang information against sa illegal activities sa aton nga subject, that is why pakandakan naton sang surveillance mga tatlo ka semana ni ang aton pagmanman sa iya, sundan-sundan siya. Thankful kita kagahapon naging successful ang aton nga transaction sa iya.
20: Sir, verify ko lang kung drug surrender na kung masala, sir.
21: According sa iya, nag-surrender siya sa Piyak na Banwa.
20: Sir, ano trabaho? Sir, sa nga ito niya subject, sir?
21: Jobless siya, jobless. Kanto siya sa Altabas, purposely to proliferate ang illegal drugs.
20: Si Bali sir, ang subject lang sir, may resistance na nagbalibad sa balang iya ang mga nakuha ang mga items siya sir?
21: Yes sir, daw naanad naman kita sinasaton sa subject nga always nag-deny pero ang atong operation is legitimate covered in isang duha ka body worn camera.
20: Di bali, pila gani sir ang nakuha lang sir nga sa Shay siya sir?
21: Bali, may bypass item na ito, isa kag apat tanan kadalag ko nga sachet ang nakuha na ito sa iya.
20: Sa pananalo ito sir, mga pila ni nga kagramo sir ang nakuha siya sir?
21: Bulubanta naman yung mga 3 grams.
20: 3 grams, okay. Sir, bukod sir sa sininga subject sir, padayon pa bala ang itong monitoring sa banwas ang altaba sir? Sa mga padayon nga po sir, ang nagagamit bala sa illegal nga droga sir?
21: Yes sir, ang Altabas MPS, especially ang Station Drug Enforcement Team, padayon gid nga nag-monitor sa mga sa nagasulod nga illegal drugs sa banwas ang Altabas, especially nga sa Birmans na kita subong, hindi gid malikawan nga may nagasulod gud sa amon nga IOR. That is why maging agresibo pagidang ako nga kampanya against illegal drugs.
20: Sir, mangkot lang galing kayo na kay ang Altabas is sentro kita binasang pagawa bala sa aton probinsya. Sir, nagakandak bala kita sir sang natawag bala nga regular nga checkpoint nila sir kay base kung nag-aagi bala sa karsada halin sa ibang probinsya pasulod sa aton sir?
21: Yes sir, bali daily may ginakandak kita nga daiwagid ka checkpoint isa sa adlaw isa sa gabi but ang aton nga ang police checkpoints is kuan lang visual search lang visual search lang hindi man naton pwede busisi on naka-contain lang sa visual. As to the illegal drugs naman, kinanglan gid naton ang monitoring kag i-develop kag i-conduct ang proper nga operation.
20: Sir, ini message sir sa aton nga banwas ang Altabas sir nga ang Altabas PNP is padayon gyapon nga naga kontra gid hugot nga kontra sa illegal nga droga sir.
21: Sir, katudong Jisrael sir, thank you gid nga ginatagaan mo gid ako always ang time nga makapaabot sa mga pumuloyong Altabas noon. Gusto ko ipaabot sa mga taga-Altabas kag sa iban pa man nga mga hindi taga-Altabas nga nag-proliferate sa illegal drugs or ang iban pa dira nga may plano nga mag-engage sa illegal drugs nga nag-appeal ako sa inyo nga kung pwede unta kana kag hindi na pagdayunon ang plano nga mag-engage sa illegal drugs. Tungod nga ang inyo Altabas sa Municipal Police Station agresibo sa kampanya against illegal drugs. Kaya ang illegal drugs makapaguba sang futuro sang mga kabataan. Salamat po.
20: Sir,
19: pagana sa pananghalian, todo aksyon, aksyon. May balita, may aksyon, aksyon.
18: Ato kang Jisrael.
20: Yes, katodong Rinald, no? So padayon karadong kampanya itong karang Altabas sa PNP. Sa padayon nga po katodong Rinald yung paggamit karat pila ka mga residente. Una kung diba ni katodong Rinald, bukong takaray ta residente taban wat Altabas.
18: Ay, taga-angas patan, Timoray.
20: Mga halin sa ibang banwa ba katodong Rinald, agunakaroon nag-transact mo sa banwa karat Altabas. Agmayad matangani karay sa madasig matanong nga nag-monitor atong karang mga kapulisan na nasa banwa Altabas. Agasunod ni karay kay Police Lieutenant Palma Kaina is padayon nga po nanda karang hugot nga kontrahon na masamitan karang mga illegalista o kung natawag karang mga drugs nga rang imbulbado katunan ng mga individual na karang sa banwa karang ita Altabas katunan Rinald. So una pa makaroon sa itong karang Altabas sa PNP na masamitan karang subject ang nakatagana katunan Rinald na idagon sa itong karang prosecutor's office para man sa pagpasaka karat kaso katunan Rinald na sa idagon may ta Republic Act 9165 o kung na Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 katodong nga Rinald. Samtang dugal na siguro balita no, yung sa banwa karait kalibo katodong Rinald. Dahil karang aristado no, rosang ka 25 anyos karang construction worker matapos karang panahugan it warrant of arrest no, itong karang kalibo PNP no sa ko September 12 ra kadtong Reynald do nakasabay si Chot Ali Papa barangay Puok sa Banwa kara ita kalibo kadtong Reynald dong subject ay ginkilasa alias nga Rick no kadtong Reynald do aga Tubo Timor nga ni Washington apang nagano temporaryo mo kadtong Reynald dong kadagay star nakasabay barangay Puok no sa Banwa kalibo so war operation agin pangunahan da ni President Colonel Jerick Vargas kadtong Reynald atong karang COP no atong karang kalibo PNP aga subject is may kaso kadtong Reynald dong attempted homicide yung sa dagom article 249 ka ano man parang para sa article 6 kadto Real revised sa penal code no ita tong criminal case number 2C2712-A kadto Reynald na may pansa man nila tong karang kortikana para sana karang temporaryo nga kahilwayan nga 36,000 kadto nga Reynald no agree nga warrant haging kuha no ni Honorable Alicia Ed Cruz Barrios no atong presiding judge ita municipal trial court iya kar sa tong karang Banwa ita kalibo kadto Reynald samtang sa pagsikir di bakal municipal police station sa tong bugos sa probinsya naging matutaway man kadto Reynald ago magat pamudugugit ngin silintak silintak respondian ato kar mga otoridad para sa todo aksyon kumaan si katodong Gisrael Narbar ng Radyo Todo. Kaibigan.
0: Radyo Todo Live. Report. Report. Matalinong kapag may balita, may aksyon. Todo-todo aksyon.
18: Apugid nga sigamat sa report ni katodong Gisrael Narbar direkta sa Anacron nga area no may kantanan sa gimpatagayon nga pakipag-angot no sa kay Police Lieutenant Abilardo Palma Jr. R. Jr. No, may kantanan sa Rodega Gin Patagayon ang bypass operation kahapon una sa Banwa Ita Altamas.
0: Aksyon.
18: I-check taman Banwa rung linya ni Katodong Rolly Boy Herrera direkta sa munisipyo kay ta Banwa Ita Kalibo sa pinabad ka baga balita gina tipon na no, aga igabasyada makarograga hapon sa aton nga pagapangalagan.
0: Todo aksyon.
18: Na no, para man sa benepisyo ta aton nga mga kalibunhon naka-standby sa piya kalinya Katodong Rolly.
0: Radyo Todo Live. Report, report.
18: Sa line number 2, Katodong Rolly with the report, please come in.
1: Yes, Katodong Rolly, medyo maraya na yan makarobognan ko ating mga empleyado para mayang hukir pa. Hindi ba nakalaka rin makita natin yung mga empleyado ko ating LGO, but in so far, yan sa aton yung Office of the Mayor ay nasubilanan ko ang ating karang Chief Secretary si Mama Michelle Kimpo na nagkakos sa makaroon ha, ito doon sa napahaom sa pre-assessment at SGLG ay gakanda ko atong karang Department of Interior and Local Government o kung DILG iya sa Provincia at Aklan no? Sinagaroon nga daw katodong Rinald kung ada kapatigal ito pre-assessment no? Agay na pangamuhi man ko atong nga Local Government Unit nga kabay pa nga sa Japon manin madalang kondrong na magiging resulta sa ipagatigayon.
18: Talaga kay nag-a-plactuate norong linya ni Katodong Rolly no sa Anacron nga area no may kantanan sa pila ka baga balita nga igabasyada makaron karang hapon sa aton nga pag pangalagad
0: aksyon
18: no ya balikan aton no Anacron nga linya no para man sa benepisyo itaton nga mga katodo kapingid no sa managa monitor makaron karang hapon sa aton nga palatuntunan iya sa aton nga pag inilipa
0: aksyon.
18: Samtang nga ginagagatagatan linya no ni Katodong Rolly may nga hapon may pagpamatiya sa aton nga mga van driver no nakaroon sa GM's terminal no ginaga-monitor sa aton nga pag-ililiba no may gid nga kahapon ano no aga may gid nga pagapupamati ag siyempre una ka depart Barok Distura kadenong Janing kay Tonet Alayon no ag sa tanan no nga mga taga GM's terminal nga naga-monitor sa aton nga pag pangalaga
0: aksyon.
18: Na dalikit magkatodo no kay activate nato dito man tung linya ni Katodong Rolly sa line number 1 pasok Katodong Rolly.
1: Well, Katodong Rinaldo, oh, good man kita siguro iga dugang paging mga information nagluwas yan sa raya nga todo pa sa atong nga local government unit na tuwi sa ipatagawin niya pre-assessment ng FSGLG sa atong nga DILG luwas pa mo kung gina no yung mga activity kita nga makatapagdan kaya sa atong nga municipal LG o lang nga nag-report iya sa nga municipal LG o kalibo para sa tulog yun na kung na mga iskat tulog rin ang buhay erera sa tulog kaya bigan
0: Radyo Todo Live. Report may balita may aksyon. Todo aksyon.
22: Yeah yeah yeah Radyo Todo Aklan.
18: Abugin nga siya mata sa report ni Katodong Rolly Boy Herrera direkta sa ito nga municipio kita Banwa Ita Kalibo Pila, no, sa mga balita, gagawin basyada makaroon karaga hapon sa aton niya pag-ililiba. Impunto, alauna'y media, rato karaga oras sa toga pagpangalagad. Loko kapos itabangat, tiyempo. Sa toga pagpagayag, makaroon karaga udrad lang sa toga palatuntunan. Harong pila ka mga balita, nga wata magabot, wata matatar sa toga pagpangalagad, makaroon karaga hapon. Bantayan sa pila ka mga news in public affairs program, itradyo todo sa aklan. Man kita nga mag-ilibati, nagangad lang sa Martes nga edisyon ni tatong nga palatuntunan. Partner naton sa technical science si Katodong Rigi Plancio. Astra di ka natong nga pag-ililiba. Ako ba din Katodo naging kaaksyon. Magkaroon ka nga hapon si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
2: At inyong napakinggan ang programang pampagana sa habang kainan. Todo Aksyon. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo.

0: katodo, rungtanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mamakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kay hapon, makatulog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula ang namin benefit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom na!

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
2: Ah, yes po. Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
2: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
2: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng...
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
2: Cramps, good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
2: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
2: Na-admit po siya pa, ano man po, kasi daw siya na ano, cheesemaker.
1: Pacemaker, oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
2: Nakikinig kasi sila sa radyo.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
2: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
2: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mga kaibigan, ngayong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 with free CBG and ECG on selected branches only. Sa September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches for longer life.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto nyo ba makapag-loan? Gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap

0: Hilton Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansan Sumag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Hilton Gold Coffee Mix. Kagpa-active, kagpa-sharp sang mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
0: Hilton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. At bisa mga buta. Malakasin ang ating immune system araw-araw. Magsan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. San Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. San Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
2: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang tuition ng anak? Pang grocery? Pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
3: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
4: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, Philippine Standard Time. May 44 minutos yung nagtaliwan sa oras. It alauna.

gid nga afternoon, katon tanan-tanan. Kailang may beat kita na. Sa ato nga mga suki nga mga tagpuyamay tiyan, welcome sa ato pagpangalagad programang Palautwasan Mo, of course, and still, would you masinadyahon? You're beautiful and cute. Iti Lios de la Cruz, magailipag kita sa unsang oras sa ato nga pagpangalagad this afternoon. Meaning hanggang alas 3 po tayo ngayong araw ng Lunes. Petsa 14, sa puan ni Setyembre, dangon 2021. Is, oh my gosh, nagabalintunga aman raton nga buwan ni Setyembre, mangan-angan niya man da Oktobre na. Ah, Setyembre, Oktobre, Nobyembre, Disyembre, January na naman, 2027 na ang bilis niya talaga as in. Ganon talaga kabilis ang ating buhay mga palangga. So, alam niyo na ang inyong dapat gawin. So, dapat maki-ano lang kayo, maki-ride on lang sa agos ng buhay. Huwag masyadong kumontra sa agos kasi nakakapagod yan. Totoo. Pag nag-kwan ka, lumalaban ka sa hamo. I mean is, sa, lumalaban ka sa agos, ika nga, mapapagod ka. Minsan, kailangan mo rin namang makiayon sa agos ng buhay para kahit paano makapagpahinga ka, makaregain ka ng iyong strength. Makarecharge ka. Yun yung purpose nun eh, no? Yun yung purpose nun. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay kailangan mong suungin ang laban. Kailangan mo rin minsan na magpahinga para makaipon ka ulit ng panibagong lakas. Yung makapagsubok sa buhay, di ba? Although, andyan yan para tawaan at solusyon.

ikaw direction sa imong kabuhi since nga inano mo lahat, no? Kumbaga, hindi mo binigyan ng pagkakataon yung sarili mo na kahit pa paano mag-setback muna, no? Matras ng kaunti lang. Di naman as in atras na parang susuko ka na, no? Kahit mag one step backward ka muna para makapagpahinga lang sa mga nangyayari sa buhay mo, walang kung makapagpipigil niyan sa inyo. Makakapagpigil, I mean. Wala pong makakapagpigil niyan sa inyo. Kung ano inyong gustong himuon sa inyong kabuhi, go on. Just do it. Gawin nyo. Wait, pwedeng magbawal niyan. Wait, pwedeng magsabing, oh, hindi ka pwedeng magpahinga. Wala. Ikaw ang may karapatan sa sarili mo kung kailangan mo talagang magpahinga muna saglit para makapag-refocus ka, makapag-isip ng maayos, do it. Huwag idiinyo pag-deprive rin sa inyong mga sarili since nga kailangan man doon itaton niya gawas. We are only human or aton niya gawas nga ra nagka-bugdown man, nagasuko man da imaw, nagagao, ginagaoy man ra, nagapaganagit man do gawas. Para lang hindi niya nagawa, nag-ano ka, nagatrabaho ka nga, nagasakit man gawas. Buti kung nagasakit gawas, buti ipahinga mo anay, eto paano ka makapadayon itpagtrabaho ko nagapaganakit gawas, sakit likod mo, sakit hawak mo, sakit imong abaga. Basta gawas mo nagapaganakit, hindi pahinga mo muna. Hindi ka makapag-perform ng maayos yan, hindi ka makapagtrabaho ng maayos kung may mga ginabatsyag ka sa gawas mo. So para makapag-perform ka na maayos, makadeliver ka itmanamin imong output sa imong trabaho, kung kailangan magpahinga, ipahinga mo yung katawan mo. Okay? Huwag yung pilitin dahil, you know, sala naman yung katawan natin. O, diba? Umpisada pa lang, greetings pa, ganit. Naghumili. Naghumili na naman. But anyways, mga palangga, so at nga pagpangalagan sa makarot kahapon, o, ginaabi-abi ko gid kamon, syempre, it may edayin nga kahapon na nun. No, September 14. Sa at nga pagpangalagad sa makaroon niya adlaw ita Lunes. Pangaywang adlaw it Lunes sa buwan ng Setyembre. Setyembre, dagong dismil ba in tayo sa is, kumusta rin yung weekend? Yung iba, nag-enjoy. Yung iba, medyo hindi masyadong na-enjoy ang weekend. Yung iba ay nagtrabaho dahil hindi naman nila day off pag weekend. Kaya day off nila weekday. So, kung paano nyo man ginamit yung weekend ninyo, hopefully, nagiging productive. Hopefully, may inyong mga natutunan, may inyong nagiging produktibo rong adlaw, di ba? Nagiging maayos rong inyong weekend. And it's a manic Monday, another day, no? Panibagong adlaw man, Lunes. Iba ang feeling pag Lunes, iba feeling pag Martes, iba ang feeling pag Biyernes. Oo nga, no? Iba talaga yung feeling mo pag Friday, no? Kasi lalo kung kinabukasan wala kang work. Pero feeling mo Friday parang... parang ano ka, energetic kapag Friday. Walang Friday sickness. Yung Friday sickness, nangyayari lang yan. Sinasabi lang yan, nagiging ano lang yan, famous yung Friday sickness sa mga estudyante. O, di ba? Kasi pag Friday ng hapon, wala na halos nag-act yung estudyante. Kahit kinabukasan sa bato, wala ng klase. Kaya yung Friday sa kanila, parang hindi na ano, no? Sa mga estudyante, makon, pag Friday, hindi na sila, hindi ko masyadong, wow, it abo nga mga hindi na ganun ka ano gid ka kasako rong klase nanda. Yung iba naman gani ginaallow lang kada nga mga teachers nga mag di ba ala maghampang ro mga unga, di ba? Magliwaliw na lang, maglingaw-lingaw kay Friday naman na. So ibig sabihin kinabukasan wala naman ang wala naman ng klase, wala nang, di ba? Wow, klase na ba si Jante? So, yung Friday sickness, parang ginaano lang doon, ginagamit na itong mga estudyante. Okay, Sir Genicio Placido? Ano na? Pwede. O sige, mapanawagan ka? O sige, ano mapanawagan ka? On air, mapanawagan ka sa message. Send lang, sir, ah. Ah, okay. Ah, sige. send mo lang rin ka na, sir, para mabasa natin later na imong panawagan. Yaran. Okay, so, anyways, kung ano man doon yung ginaobras sa makaroon ni Adlaw, ita Lunes, hopefully, ay, kaibahan ninyo ako as your background this afternoon. Kami mga magiging background ninyo ako sa inyong kahaponanon sa mga panimagay. May nagiging hapon o na sa
aton yung ikig

0: Panghuran nga daga pa sa Ilocaton sa atong programa sa da mga panimagay sa 327 ating barangay nga nagabilog ng atong probinsya at Aklan sa mga taga Banwa at Kalibur o Kabisera nga Banwa ng atong probinsya sa 327 sa atong mga kaiping nga mga kaprobinsyahanan bilog nga rehiyon sa East Panay Island Western Visayas. Maayong hapon da sa inyo tanan-tanan kag kamay pang okay man kamo da kay kami di sa Aklan, okay laman ang chimpo naton daw mainit man mainit tapos sa gagalom-galom man tapos maulan-ulan matutaliti man siya matutaliti man taliti abi kada asaw-asaw ya katon sa Aklan Aklanon asaw-asaw sa mga Ilonggo taliti oh taliti kaya kung may story akong Ilonggo pag inaba kong asaw-asaw ano asaw-asaw man. Hindi pala sa taliti. Taliti kali sa ang asaw-asaw taliti kali. Ang ulan-ulan din man niya. Ugan iya katot ulan sa ina. Di at least nagka ano, nagkatugma ang ana nga tunog. Pero rong asaw-asaw, wag ita ka side term nga asaw-asaw. Sa asaw ay katot niya taro niya mga iya sa Aklan. Yan daro asaw-asaw ay to, no? Rain showers is taliti. Yeah. Ay, naku nga naman talaga. Sige, asato niya mga suki ka mga tabag ng pagamati once again. Padagagunyaman niya mga greetings. Ato na pagkatawan it oras sa pagpangalagad natin makaroon nga hapon. Siyempre naman, bigyan natin ng hustisya yan. Rin nga mga greetings at nga pagpangalagad sa makaroon nga adlaw ita Lunes. Yan. So, ano ba yung mga ganap niya yung araw? May mga ganap na ano ba yung mga ganap ngayong araw? No? So far, medyo matutawhay pa man o ato niya palibot, okay? Ma'am, ano ganira, ma'am, medyo malulinong-linong pa man, no? Malulinong-linong pa man, maliban niya ginabi nga sa mga issue sa politika, issue sa mga... So far, doon ato niya, ano makaroon, doon ato niya, sitwasyon niya sa ating probinsya, it, Aklan High. Kung aton niya in general hay malinong ag matawhay no malinong ag matawhay rong aton niya probinsya agro aton niya diba ron malaro aton man niya nga ginapangayo nga aton niya probinsya magiging malinong aga magiging matawhay sa kung ano man nga mga krimen, kaguluhan, or what is it, may mga petty crimes, panakawan, like kung nagtaliwan niya, mga inadlaw nga itong nabiktima, or mga senior citizen, at mga nagapangbudol, nga raw, agapod na, nag-inabo man sa ano, inabo ang lahi, ito ni mga ano nga raw, mga manugluko, no? Isipin mo, rin mo nga ginabiktima, mga magugang senior citizen, di nyo masairan kung ano raan da karon niya. Anda man niya kalisod sa pagpangabuhi. O di ba? Kay tira ba lang, kumbaga mas madali abinanda nga maano eh, no? Pero mga magugang kapit po kon kasi bago nanda ron gina-execute rong anda nga plano, nga ibudol rong anda nga biktima. Andaw taw niya gin-monitor. Gina-monitor nanda, bab. Kasi natural, i-monitor mo rin mga target. Gina-monitor nanda nga target. Sinura ka ibahan na sa bagay. Ano oras nga imaw lang una isa ka? Diba? Si Enro, kapag may una sa monitoring ron, or exit, entrance, paan, diba? Sinuraan nga mga kaibahan una. Usually, saan na nga panimagay? Ano raan ang establish pagpangabuhi? Diba? So, nagdagahig pagkaniraan at DSWD kay nagpanggap, nagpakuno-kuno nga taga DSWD kuno imaw nga kesyo may ayudang ginatawa din sa WD sa mga senior citizen, ginpangayuan it ID ro magugang, kung ano-ano pa, hasta nga, di ba? May ana nga mga kakonchaba to, kunwari nga, makigamit it CR, maihi ang mana ko, no? At siyempre, may gina-entertain mo nga iba nga tao, siyempre, in good faith, no? Nga nagsalig ima, nga siyempre, nakikigamit it CR, kay isip man na, nakitin makigamit, natural, i-offer naman kay... Nagkakinahanggan it ng makagamit it CR. Umatawid at the knowing it malam nga ranang ka-istorya galing nga itong kakunchabar itong daywa. Eh, sanda ito nga, sanda ito galing ito nagmanihar, nagmanuber ito sa panimagay it magugang. See? Hindi, ibahay no, ibahay. Yung daywa ka senior, doong nabiktima. Isipa, baga ag maiyagin, mayasada nga ginbiktima sa kalibo. So, but fortunately, kay na na intercept kung ato niya mga otoridad, di ba? Doon dong bintaha kung dong ano baga, like, dong coordination. And then, mabugit ang bulig ng CCTV, no? Mabulig. Kaya gani may mga batas sa mga bawat munisipyo nga may undas ng mga ordinansa, nga gina required ng mga establishments, okay? And even the barangay, nga mag put up, di ba? Mag-install it mga CCTV. Kaya, kung gita, mabugit ang bulig na sa ginatawag ng crime prevention. Why? Kay, siyempre, rung, like, rung ato niya mga pulis, wala man doon sa talaga mukugat, 24 oras nga binantay na sa area, kay, siya ba ninyo rung mga manakaw nga rasin, ba ninyo rung nag-obright kagainan, ginabantay, man, nadakara likod, ba yung mga otoridad, pag makita na damo taga-bantay, sa kamas naman sa lakay, bantay sa lakay, manda sanda, at ikaw makita na kami naga, may gabantay, una nga pulis or patrol car nga nakita, sa alangang mahimok at panakaw dyan, or manghalit at imong isigkataw, kay siya nga may mga pulis. Natural pag pull out it police, 'di ba? Kaya gani nga minsan do mga tao nagamba nga paano abi manawa man nagarubing ro mga pulis. Actually ato ni mga pulis na nagarubing man sa dami may foot patrol ba kung una gid man or nagarubing gid man dagaranda nga patrol car. Pero no mga ano mga manakaw nga hindi man doon mag-atake. Kung may mga bad pulis nga gabadi ti ato ni mga pulis hindi man doon magbantay una gid sa sang kalugar ang abi kay mabaho man ang area. Agro ato ni kapasidad, agro ato ni rato niya kapulisan makaroon, pilaraan ng 1:1 ano makaroon, kakugangan it personnel sa mga MPS na ginatawag nato sa mga municipal police stations, di kay, hindi man bastante, no, andang nga personnel una para magbantay, ginabi isa-isa sa mga pumukuyo sa barangay or sa banwa, isipan nyo baga, bilog nga banwa, yung mga bantayan, o may nga niya, may mga tanod nga ra, ato niya mga force multiplier, di kay, ro-ro pangutana, kung tanod, naga foot patrol, or, naga-roving man abisan dakit may una matanang nga mga barangay nga active around nga mga barangay tanod may nagapugaw may nagaduty gabi may nagaduty it adlaw relibo ba pero may una matanga barangay nga wa tugog man kung tugog man pumuyo tugog man rong kwan tugog man dong mga nang barangay tanod yan nga wa magani ni mo na ano wa mangyari it may makita niya outpost sa barangay kun send outpost it mga tanod nga pero ra akong ginabiliban eto kasi usually ra akong nakikita rong barangay Albasan sa tuod lang gid no kay sa pagpanguna ni barangay captain ano Perlas na sa barangay Albasan may anda una ro nga tanod outpost gyud gid mismo sa katabukid it ng andang plaza so makitaan mo gidroana ginatawag nga visibility it tanod una kita may una kita nagatambay bisan gabi bisan dis oras it gabi may una nga nagatambay nga ano nga tanod so di ba yung bang pwede man actually pwede gid himuon it barangay para makabulig man sa ato nga kapulisan nga hindi nila kaya sa ibon ato nga mga pulis pag sa banwa halimbawa di ka pila ka barangay abira anda nga sakop sa sang kabanwa isipan nyo baga tiraan ng ano nga personnel, kapasidad ko ato niya mga pulis, hindi man handa, kung masalit mga si Superman, nga pwede na makalupad, split seconds lang, ito sa area, kung may mga insidente nga nagkakaganabo, oh, di ba nga? Hindi na damahimo, it will take time, kung mga, sa mabukid-bukid pang area, may mga insidente nga nagkakaganabo, it will take time for them, nga mag-agto, kaya hindi madrive pa, hindi pa maserang dudagan, kung makasusok doon ang nga four wheels, at nga patrol, kung makasusok, so, pwede kung mga bubukid pa, manaog pa sa highway, ka mabaktas, patopasaka sa bukid, isipan nyo ba nga? See? Pero kung doon barangay natun, rung tanan natun niya mga barangay, hay active rung ato niya mga barangay tanod, kahit papano, mabahugit aron sanda nga bulig sa ato niya mga kapulisan, para sa pagmintinar, it peace and order sa sang kalugar. Particular sa barangay gid, no? Kay, syempre, pag may mga tanod una, kahit papano, may mga emergency man, or may mga nag-create it gulo, marespondihan niya gi, samtang wa parong pulis, makarespondi ng mga tanod kung kaya man lang itanod man niya. Diba? Sanda mismo una mag-pacify ang mag-ayos it gulo, why not? Diba? Kahit papano, pag-abot it pulis, diba? Na, ano na, settle na, maawaon it gulo, kay syempre, intindi kong tama, pero kung mag-ayor distansya it police station sa barangay nga nag-untad ng gulo, di kay, haba ko ganun, nag-abiyahe pa ron. O mabiyahe pa. Eh, rung inuras, baga, may mga 5 minute ano dati sa daron may mga 5 minute order kan daron nga dapat within 5 minutes no si Tore rong nag-hepe at PNP no PNP chief if si Tore tanda mo si Tore nga MMDA chairman yun yung mga si General Tore baga o nga imaw gituro nga nag-escort kaya nagpilit nga makapasakay sa aeroplano si PRRD para dagunda sa daheg na to naano siguro ninyo natandaan may asa anak ato nga pagpungko bilang PNP chief may anak ato nga 5 minute parang 5 minute rule nga within 5 minutes dapat makaresponde kundong mga kapulisan sa area tipe o doon nahihimo man iti bakit ikon malapit man lang man tipe sa mga probinsya abi sipa nyo abi sa banwa ka tapos rin mo nga respondihan to sa mga mabukit di maabot mo it 5 minutes ano ka magupad ka. So doon yung mga bagay di ba nang kagabuliganan kung aton nga mga barangay officials kung aton nga mga kapulisan kung aton nga mga pumuhuyo. So ma-achieve gin mat anato na ginatawag ng peace and order sa isang kalugar kung ginahimok matana it bawat isa nga doon ang responsibilidad pag-abot sa ginatawag nga peace and order. Kalinong agkatawhay ko sa kalugar, hindi rin kaya it barangay captain lang, hindi kaya rin it mga barangay council lang. So, kinangan gidrong kooperasyon it mga pumuguyo. Di ba nga? Kamu mismo, kita mismo mga pumuguyo, kita mismo rin magbadlong sa kagulingon ta. Kita mismo rin magdisiplina sa sarili ta. Noonid nga, ato niya mga barangay officials nga magdisiplina ka. Ato, ano kamo mga mga wat buot na kinahangan pang di ba? So ikaw mismo sa kagalingon mo kung magugang ka gun badlo nga ka kagalingon mo disiplina ha sarili mo di ba ka John? Disiplina ikaw mismo magdisiplina sa sarili mo hugat ka pang disiplinahon ka pait polis disiplinahon ka tanod disiplinahon ka barangay officials sermunan ka dahil sa imong kamanguan pero kung ikaw mismo ro nagabadlong sa sarili mo, ganda disiplina sa sarili mo, hindi maabot sa punto nga disiplinahon ka pa at ibang nga tao. Magugang ka yun. Tigo ko niya ni magtagay. Said mo niya ni ro feeling it hilong. Tapos, pag disiplina sa sarili mo, di mo maobra. Ibang yung mataraana nga epekto, abin man natin tayo scoot. It alcohol sa utok, itawo, tuod gidman. Tuod na naroon. Patigda ko karon kay hindi man isa, hindi lang man isa. Abi mo man gani, may mga tao. You know, speaking of that, no? Dito ko rin talaga napatunayan, di karakugid man na pamatunan nga, although, andyan ka pa naman talaga sa katinoan once nga ikaw ay nakainom. Pero hindi ibig sabihin na nagkaroon ka ng amnesia. Hindi ibig sabihin na hindi mo alam kung ano yung ginagawa. Sayid mo't arong ginaobra mo, yun nga lang, hindi mo... Wa ni mo ginakontrol do sarili mo tuga kung alcohol nga instead nga sa tiyan umagto ro iba pinasaka mo sa utok mo di ba iba pinasaka mo sa utok mo kaya nga ni nga ang hirap magig kampante mabudlay magkumpiyansa sa makaron nga mga klase nga mga ano makaron nga klase nga mga tawo ay may mahamba mo nga ni nga ay kun wa tamarat ininom ba bisan hungiton mo pamanat iti. Wah, giting ba na karunit may mabatian ka ng reklamo or what? Di ba mo na nga pang away? Pero kung makainom, iba pala yung takbo ng utak niya, iba rin attitude, iba rin behavior. Kaya ganing sa mga wakaroon yung mga sitwasyon, hambata ganing, kung hindi mo kayang kontrol ng sarili mo, kung ikay nakainom ng alak, kung mahilong ka sa sang kabuti, tunga sa buti ang imnga kay sigurado, nasa wisyo ka pa. Tama parong takbo utak mo, tama parong rong dagagan ka pa inuino mo, makaisip ka pat intsakto nga hindi ka makapamirwisyo sa isig katawo mo. Na kung hilong, kung tunga sa butilyang na inom mo, kahit hindi ka pa hilong kay o sa isang botel. Sa isang kabuti ka pa lang manmana mahilong, sa isang kabuti hilong ka. Design mo nga, mahilong ka sa isang kabuti, dito nga sa buti ang imna, para hindi ka mahilong kay sayid mo sa imong kaugalingon nga. Hindi mo makontrol do sarili mo. Bisan sayod mo nga saga ginaobra mo pero hindi mo makontrol sarili mo bangod sa alcohol, content sa utak mo. Ngawa mo ginpatinira sa tiyan mo, ay ginpasaka mo pa sa utak mo. That is why, ha? That is why nga bisan sayod mo nga saga nga obrahon mo, ginaobra mo kay hindi mo makontrol sarili mo. O, see? So, kung mahilong ka mo, hindi nyo makontrol doon sarili ninyo, hindi ka mo magpahilong. O galing lang kay, paano gani mana Tita Lils? Ha? Paano nga ni mana ni mo makontrol? Ay, nanamian nyo nga ni mana at inino, may maulang. Eh, kapi po kung maraming asumsuman. Maraming asumsuman to istorya. Ay, tilaban-laban, wag ito matlabo. Anyways, aton wala nga ron, hay, naagyan tat istorya since nga, diba? Realidad, tabi ron eh, realidad sa aton nga pang, pagpangabuhi adlaw-adlaw, yun bang sa matuod lang git, no? Ako personally, I experienced that kind of situation nga. Diba yung pagkakilaga mo sa tao, as in, ibari mo talaga nga pag ano, ibari mo nga, ibagit aro imo nga pagkakilaga ka na katwa imo at ininom. Kasi hampa ko gani nga, as in, dong description nga mabuot, as in mabuot gida na ron eh. Pero nung makainom, ay iba ugali. So, totoo naman pala sinasabi nila na ang other side, it's ang katawo. The other side, the other personality. It's ang katawo, makikita mo, malalaman mo pag siya'y lasing, pag siya'y nakainom. Totoo talaga. Kasi kung wala siyang ininom, bait talaga siya, sin mabait. Bago gani nga description niya, mabait talagang parang swaktong-swakto sa pagkasaan ng pagkatawan din. Nung malasing, nung mainiba pala o gali. So, the other side of his or her personality, it's ang katawo. Hay, talagang malalaman mo once siya'y lasing. Hindi lang basta nakainom, ha? Lasing. Kasi pag nakainom lang, pwede ma-maintain niya yun eh. Ma-maintain niya roana nga pagiging mabuot or what. Pero pag lasing, ibang usapan yun. Kasi pag naglango ka sa alcohol, doon na yung iba na yung takbo ng ano. Iba na yung takbo ng utak. Iba na yung the way nga magsalita. The way siya gumalaw. So, di karoon yun mo makitaan dong makilala rong other side. It's ang katawo pala pag lasing daw. So, totoo na niniwala talaga. Tingin man ako sa mga makaroon niya mga sitwasyon. Alright. Sige, ama. Just minuto sa nagtaliwan sa oras. Italas dos na nachita. Sorso na sa barangay Undoy sa Banua 8. Ibahay na yung may agig ng hapon sa mga kasi Mario Kuna sa barangay Bye-bye. Sa Banua 8, Makato, mayad-ayad man niya hapon. Bye-bye. Nakita ko repost ka mo niya, barangay secretary, no? Last week ba yun na nagbisita igturong taga DPWH sa ano sa barangay Hagakak, no? So hopefully this year or early next year matapos na urong tulay nga nagadugtong sa barangay Hagas, barangay Hagakak, sa sitio Hagakak at sitio Ilawod. Kay kung magiging possible yun or magiging maanoon dun imaw matapos yung tulay, mas magapit for us para common particular sa barangay Bye-Bye or barangay Alibagon nga mag-agto sa Banua. Kay di naman kinahanggang niya mag-agto pa itnuman siya para ano, para maka-agto it Banua it Makato. So, or kung mag-agto man kami pa western side, like pa-agto kami Tangalan, Ibahay, Nabas, or Katiklan, Malay, mas magapit ko, kapi kung may sakakay ka, mas magapit ko dito kayo mag-agiri ka sa si Chuhaga ka, kasi lulusot na mo di ka to, isa diversion na sa bypass road. Lulusot na mo di ka to, dahil isa bypass road na pagawa it highway, no? Patangalan ka or iya ka man yung way sa pihak. O, diba? So, hopefully nga, matapos na, kung hindi man nga, yung taon, early next year, para, maano na rin, no? Ma-enjoy gun gid man it mga taga barangay Bye-Bye ag barangay Alibagon. Kay kami ro na separate abi nga barangay it Makato actually. Kun iya kami nga side abi eh, no? Iya ta kami nga banda. Kasi rong Makato anang mga kabaryuhan niya iba. Inamatam agyan mo gid arong dong ano, no? Maliban abi sa Mantigib, Kahilo, nganunid nga magdiretso ka pa it Banua. Pero kami gid ana hay what anamon diramot ang agi abi kon halimbawa ya kami halin sa Kalibo, kami sa barangay Bye-Bye or Alibagon, kun ya kami sa Kalibo magahalin hay sa either ya gid kami maagi sa Bulwang kun maka shortcut kami kata sa may kamansi or sa bubog, ro naman niya shortcutan, palusot namon among lusot ko nay ano, kamansi norte or kamansi sur, lusot kami it Albasan, Agnavitas, bye-bye yun dayon. Kaya, mas magapit para kamon kung mahuman yung dotulay. Tiko mag-agto kami ba naman, mas magapit. Lalo kung may sarili ka sa yakyan. Diba? Kung may sarili ka sa yakyan, eh, madali yung biyahe. Alright, sige. Rumala mga ano man, mga side bit. Mga, ano ron, mga, konting impormasyon and hopefully, hi, siyempre bilang taga-bye-bye, siyempre happy man ako dun nga once nga matapos yung gidrong tulay nga ron kay nabudlayan actually mga taga-barangay taga-sitio hagakak kay lalo pang mag-agto sa barangay nid paranda nga maglibot ito sa banwa. Oo, di ba mas magayo maagi pa sa date Numansya, Badyo, Albasan, Nabitas para maka-agto ang gid sa barangay hall. Di kami mga transactions sa barangay, mga tagam, si Chuhaga ka, kati, eh, kung mga lalo pag mga senior, ay waman it may maagyan, di kami kahit mga footbridge lang kunta, kati ro, butong dati ni Karon, dung Kawayan Bridge, ay, siyempre, kati ro, naragain, dung chimpo, nagpasagurong hangin, dung sugo, grong tubi, naguba, so, wagon gin paayos, so, nabudlayan, ro, iba lang nga ni, ro, mga taga Hagakakman, or mga taga Sitio Ilawod, ay, kung gusto na daw nga mag-shortcut ang magtabo kay sakit baruto. So, 'di ba, napaka-inconvenient for them nga makaroon dong magiging transportation. Ay lalo ko mga senior, tikay may delikado, no? So, ginaobra nan dati kay malibot pa sa daro mga taga si Chuaga ka. Ay maagi pa ito gas. O maagi pa sa Dait bypass road, panuman siya. O makum at ayo nga biyahe samantalang kun may tulay gon. Ay pilang ang kaminuto natabo kang sanda si Chu Ilawod na. Oh, di malapit na din sa barangay hall. Oh, di ba? So hopefully maano na yan, ha? Matapos na early next year, no, kung maumpisahan niyo de kay security na lang man yata ro ana nga inugdugtong. Iwa ko last time to nagagto ako pero wa ko masaka kay masyadong mataas ro ana nga approach baga anang rampa. So ag mainit pa so wao na ako natubuan it video or what para masairan gid ra ana nga its sitwasyon or anang itsura. Pero hopefully, rin malaro ako niya. Hopefully, yung matapos na para madali ilang rong transportasyon. Mga palanggers. Okay, sige ah. May 15 minutos. Yung nagtaliwan. Sa oras, it alas 2, mga palangga. Sa aton, nga pag pangalagad. Okay, so bago kita mag-pause for a commercial break, dali lang kay makaroon sa bilog sa mga ginaistoryahan, no, ng sa bilog sa mga sa bilog sa mga interesting na topic sa aton nga national scenario dong ongoing nga impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Di ba bago nag-start dong day 1 kung impeachment trial, may rule gun ka to nga ginbasa dong presiding officer or yes, the presiding officer si Senator Chis Escudero regarding sa pagboto, okay? Sa pagboto it mga senador base sa constitution. So, sana nga rule sa basement sa constitution nga 2/3 of all the members of the senator dong dapat nga makuha it's either it prosecution or depensa to acquit or to impeach the vice president. Yan doon ra nakato nga ruling and nabuhi ra ginbuhi ko last week yata anong day yun to i-trial nga may manifestation nga gin paabot si Senator Erwin Tulfo regarding sa number of senators nga may mga proposition or suggestion nga kung pwede nga babaan dong voting threshold nga ginatawag nga instead of 2/3 eti kay side man ninyo si Marcoleta nakakulong because of plunder, si Jinggoy Estrada, nakakulong, si Lauren Legarda, naka-medical leave, si Bato, ngayon ay hindi alam kung saan nagtatago. So, sayod kita tanan, yung up-at nga ron is sa huyog it minority. Minority black sanda. So, rung nabilin sa minority, pila sa damakon sa minority nga nabilin. Si Peter, Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Damagmanghon Abing Villar, si Bongo, si Robin Padilla, and sino pa ba? Si, ilan lang sila ngayong ano, nabilin. Diba? So, ro'yun itong mga ano, doon itong mga nasa minority block nga ginatawag, no? Nasa minority block. So, sa manifestation nga gin paabot ni Senator Erwin Tulfo nga gusto na nang i-question or magbigay ng panibagong ruling ang presiding officer regarding sa number of votes. If ever man nga magkaroon na sanda it decision sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So, syempre, roaton niya Senado para matawaan man it natawag baga ng guidance, no? Kay may mga retired at Chief Justice maybe they Davide si sino pagani nga mga ano nga mga chief justices ro andang ginabug-an it opinion with regards to that suggestion abi or proposal it majority block sa Senado. But according kay retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na pwedeng mas mababa sa 16 votes para ma-convict si Vice President Sara Duterte. So, ito'y iginiit ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na hindi dapat automatikong ituring na 16 na boto ang kinakailangang 2/3 vote ng Senado para sa conviction sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. So ayon sa kanya, nakasaad man sa konstitusyon na 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado ang kailangang boto, hindi ito automatikong 16. Lalo na kung may mga senador na hindi na maaaring lumahok sa impeachment proceedings. According kay Carpio, if you interpret 2/3 as a fixed number of 16, then you completely negate the accountability provision in the Constitution which says public officials shall be accountable to the people at all times. Sinabi ni Carpio kung may mga senador na namatay, nagbitiw sa pwesto, nasuspende o hindi pa kwalipikadong magserbing senador judge, hindi makatuwirang isama sila sa bilang na pagbabatayan ng 2/3 vote. Anya, ang isang senador na pumanaw o nag-resign ay hindi na maaaring dumalo sa mga pagdinig, manumpa bilang senator judge o bumoto sa impeachment case. Gayon din ang isang senador na otomatikong suspendido sa ilalim ng mga umiiral na batas ay hindi maaaring gampanan ang mga tungkulin ng kanyang opisina habang nakabinbin ang kaso. So if you are suspended, according kay retired Associate Justice Carpio, if you are suspended from office, you cannot exercise the functions of your office. And one of the functions of a senator is, if there's an impeachment, to be a senator judge, but he has been suspended so he cannot be a senator judge. Tinutukoy ni Carpio sina Senador Dante Marcoleta at Jinggoy Estrada na parehong nakakulong at naharap sa non-bailable na kasong plunder. Habang si Senador Bato de la Rosa ay nagtatago at hindi pa rin nakakapanumpa bilang senator judge. Dahil dito sinabi niyang dapat lamang bilangin ang mga senador na kwalipikado at aktual na maaaring magsilbing senator judges sa impeachment proceedings. Para sa kanya, mahalagang ganito ang maging interpretasyon upang matiyak na mapapanagot ang isang impeachment or impeach official dahil isa hindi lamang bumaba ang bilang ng mga senador na maaaring lumahok sa paglilitis. Una nang inamin ni dating Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta na si Vice President Sara Duterte ang mismong nag-utos na ibigay ang 612.5 million pesos na confidential funds kay Security Officer Colonel Raymond Dante La Chica. Ayon kay Acosta, inutosan siya ni Duterte na i-cash ang cheque sa banko at ibigay kay La Chica na siyang inatasan ng Vice Presidente na mamahala sa confidential funds. Sa bago rito, tumistigo si Office of the Vice President Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio na si Duterte ang arkitekto at humingi ng mahigit 600 million pesos na confidential funds noong 2022 at 2023. So sa kanyang salaysay sa impeachment court, sinabi ni Ortonio na ginawa ni Duterte ang hakbang matapos malaman na walang confidential fund allocation ang kanyang pinlitan na si dating Vice President Lenny Robredo. Sinabi ni Ortonio na pumirma si Duterte sa isang liham noong 2022 para sa Office of the President at Department of Budget and Management kung saan kabilang sa kanyang hiningang pondo ang 125 million pesos para sa confidential funds. Idinagdag pa niya na ang halagang 125 million pesos ay itinakda ni Duterte at hindi ito nagmula sa karaniwang administrative assessment o rekomendasyon ng budget division o iba pang administrative units ng OVP. Anya, ginawa ni Duterte ang hiling bago pa man magsumite ng physical and financial plan na kinakailangan sa Joint Circular 2015-01 para sa lahat ng confidential funds allocations. May 25 minutos yung nagtaliwan sa oras at alas 2. Magpapanambalik kita with your greetings at our topic this afternoon. Pagkatapos, ganyan mga important reminders. Kindly stand by.
1: Kapoy!
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly. Kape.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit kahapon, makatulog din sa gabi. Bukod pare sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag manami man daan ang lasa at manami man daan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula at manami ginipit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Red Horse Beer, manamit, suabi sa kada tulog, sulit ang inumay, kasanggamo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabi kaya sulit ang inuman, kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
7: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioner that can deliver you care.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
8: Mga kaibigan, ngayong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount sa lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life. Longer life.

0: tahan mula sa pagkasira. Mag DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka sudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kag pagtuon ang Samphone Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag may collagen, kag glutathione.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
4: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
5: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
6: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, minom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
7: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
6: Talagang, maganda yung niya, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Tapos yung pag-dumi, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin. Talagang nakakagintawa, Kuya Boy.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

pagpangalagad. May 35 minuto ang sigur nagtaliwan sa oras at alas 2. Sa atong yung programa sa makaroon kahapon sa mga bagong gidyang mga nakabukas at ang mga monitor. Okay lang yan kasi hindi pa naman huli ang lahat. Kaabot pa man kamo bisan. Oras atin sa inyo na More Power Probiotic 18 Month Coffee Mix. Ang kapeng talagang wala na akong masasabi pa kundi try nyo na para masayaran nyo kung ano raan ng benepisyo nga makuha sa ato sa kape, sa pag-inom it kape. So, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix mga palangga, ang kapeng kakampi mo sa lahat ng panahon. Wow! Naghahanap ko ng kakampi, ito na po. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. At isa pang magandang balita, Rong Life Extension mga palangga, may paghahimuon ng uman sa dangam mid-month sale on September 16, that is Wednesday. So may 10% nga discount sa vitamin D3. May una nga may free nga CBG ECG. At i-ask nyo lang sa ano ha, sa Life Extension Clinic kung available kan direct andang arang CBG and ECG. May mga time abi nga hindi available sa iya nga nandang branch or sa ibang branch available. Pero much better nga kung gabakal man lang kamo, actually free lang man dun imaw. Pero kung gabakal kamo produkto it Life Extension, kape pa kon vitamin D3. Okay? So, pwede kamo maka-wait pa hanggang 16 para ma-avail ninyo rong 10% ka discount sa pagbakal kung vitamin D3 o naroon sa Life Extension. Exclusive sandaron niya nagabaligya nagabaligya it vitamin D3 and title ng Life Extension vitamin D3 anda karon niya soft gel nga ron ho soft gel nga vitamin D3 may naron git ang nakaukit nga LE yan so para ma-check niyo ro anang authenticity it product so much better nga although may mga butika man yan nagabaligya it Life Extension vitamin D3 pero syempre rong discount ito rin yung ma-avail dun sa andang clinic ina sa may Mabini Street atubang gidyamang din mo it dagang parit kababayanan nga building mga palangga doon na karon nga clinic may free check up aron sanda ha so i-avail nyo ron so kung available man may free man sa dauna nga SCBG and ECG on 60, no? Ask nyo lang kung may available yan sa kalibo, no? Kay, para masiguro ninyo, para kung may kinahangano ka mo, like may mga advice nyo nga mga doktor, o at least free lang din naman yan. So, kunwa man, na pwede man ninyo nga ma-avail doon, nga, para ma-check maro inyo nga, health, okay? Basta aro importante, may free nga check-up o naroon, una sigurado gid aron na free nga check up sa Life Extension Clinic una aron sa may Mabini Street iya sa Banwa it kilibo sa ato bang gidyamang imo it dagang pan it kababayen an nga building so ano ha September 16 it's a date markahan niyo na yan i-alarm niyo na yan sa inyong cellphone or markahan niyo na inyong kalendaryo September 16 the mid-month sale at Life Extension Philippines. Nationwide yata anda karon niya ano na ginahimo nga mid-month sale. Alright, sige. May 39 minutos yung nagtaliwan sa oras it alas 2. Sa ating pagpangalagad, bago natong tawan it oras so inyo nga mga greetings sa ating nga programa. Ito po muna yung katanungan. Ang topic natin ngayong hapon. Pamit yung mga masalimuot ro ako niya lang nga mga pangutana. Masalimuot gid araw ako nga pangutana. Ayan na kita sa medyo ma-emote-emote kita nga mga katopiko at programa natin makaroon niya hapon. Para gimbutan ko lang emote mga choices para mas madali kang magsabat. But defend your answer. You have to defend your answer. Diba? Parang gumagawa kayo ng thesis na i-defend. Depensahan nyo rin yung sabat. Hamat rin yung mga sabat. Okay, sige. Ang tanong, ito ang katanungan. Ano ang pinakamasakit
Oh, masakit yung kita, Kister, ya. Ano ang pinakamasakit na marinig mo mula sa taong mahal mo? Again, the question is, ano ang pinakamasakit mong marinig mula sa taong mahal mo? One, yung sabihin niyang ayaw na niya kasi pagod na siya. Pangalawa, yung sabihin niya talagang ayoko na. Sawang-sawa na ako. Wow, grabe. Pangatlo, kaibigan na lang ang turing ko sa'yo. Friend zone ka. Friend zone ka ng taong mahal mo. And then, pangapat, sabihin niya sa'yong may iba na akong mahal. Okay? So, okay, dali. Sir, dali sir, ka-program ko, sir. Oo, oh, program ako. Oh, good afternoon. Good afternoon again kay Sir Boy Ryan Sabalar sa BPI. Ano? Oh, sa mga taga-tribo, kabanggahan ko na may record kahapon. Okay, sige. Ano to, hi? Oh, ano ginaray Sir Boy Ryan? Gintawag. In, ano? Sa katungaan ng kanya programa. But anyways, oh, so yun po yung ating katanungan. Once again, sa mga taga-tribo Kamanggahan, may dahing gabon sa mga ito. Para sa inyo, ano ang pinakamasakit na marinig nyo or marinig mo mula doon sa taong mahal mo? Number one, ayaw na niya kasi pagod. Ayoko na kasi pagod na talaga. Pagod. Pangalawa, ayoko na kasi sawang-sawa na. Kapagod. Ayoko na. Patlo! Kaibigan na lang ang turing ko sa'yo. Ayoko na kasi kaibigan na lang ang turing ko sa'yo. Pangapat! Ayoko na kasi may mahal na akong iba. Wow! Okay. So sa apat na yon, para kinyo, kung personal nyo man doon, yan nabatian sa taong minahal nyo, sa taong mahal nyo, para kinyo, yung intense of pain nga inyong nabatyagan, ano kinyo rong mas masakit na mabatian sa tao nga mahal mo? Yung bang, pagod na ako, ayoko na, kaibigan na lang turing ko sa'yo, or may mahal na akong iba. Okay, sige. Sabta lang ninyo para matapos o ato niya kung pero may ato niya pag-isaryahan sa ating mga pangalaga. Ha? Sagutin niyo yun and then defend your answer. Why? Ba't yun ang iyong pinili? Para kinyo, bakit yun ang sa tingin niyo ang pinakamasakit? Okay? Sige. Hello, John! Happy afternoon, Monday afternoon. Oh, si John. Okay, dali lang kita. Alright, sige. Happy afternoon, Monday afternoon, Tita Lia. Santon pala outwassers around the globe. And happy hour, everyone. I assume your weekend is good. As usual, stay safe and be the best. Sabay ni June. Okay, si Sir Genesio Placido, nga kayo na nagpanawagan na anak ko ng wallet. Hay, naduga kahapon. O anak ko nang ginapanawagan niya, basi ko may nakabalik man. O may ID man guro na to ah. Kay Rama lang anang ginapanawagan, anak ko nung kahita nga naduga.
Dapat sir, isang ano lang message, gin panapanawagan mo rin mga wallet nga naduga, si Inbada naduga, anong oras naduga, anong kulay it wallet, may ID nga ano sugod kay mga wallet, mga makaroon ba para dire-diretso panawagan tatay. Sige ah, basi may ID ma doon, I assume nga may ID, no? Dong wallet ni sir, ano, ni Sir Genesio Placido, nga nakapangagan ka na, so basi kami nakapanoos, ano nga wallet? Kung ano mang kulay, basta-basta may ID man doon sa suhuda ng pangagan, Junisio Placido, kung anagid man niya wallet eh, kay pwede niyong i-turn over sa Radyo Todo, okay? Or pwede niyo mo makontak, karahan na nga cellphone number, 0938, kung naawatan ka mo nga mag-agtuya sa Radyo Todo, agka mo nakakita, harahan na nga number ni Mr. Placido, 0938-400-7720. Again, 0938-400-7720. Okay, sige. Ma'am Bet-Bet sa Germany, good morning, good madam. Alright, and tama ka, good Tita Lils. May tiyo ako sa side ni Mama. Paglasing, magkuha ng sanduko at manglagas. O, diba? Nag-ana eh, Ma'am? Ano tama yung tawag na kahano eh? Naga-transform. Nagatigbaliw, ima. Nagatigbaliw, dara nga pagkatawo. Kaya kung wamat ininom, buot man siguro, ma'am, di ba? Kung wamat ininom, mabuot man. Pero pag may ininom, kapanggagas yung sanduko. Abo-abo, tabi nga, epekto rong, anong hararong alcohol sa tawo, no? May una nga, gaagam. Mayad ana pa Englishon, may una man niya. Mayad ana yung mao sa debate, may una nga mayad sa mathematics, may una mayad sa history. Nag-activate ra anda nga IQ yan. Level up ba? Nag-level up ra nga IQ kun mga ano, kun mga nakainom. May una nga maisog kung what ininom, pero kung nakainom, mabuot. May una nga makaroon, di ba? May una man niya mabuot kung what ininom, pero nag-aisog kung may una nga ininom. Ang iba-iba gitaraan na nga epekto sa personalidad itaw pag nakainom. May una nga pag mainom, kung what ininom, machong-macho. Pero pag nakainom, nagiging bakla. Yung papagulatin mo, ay! Magugulatin ko iba bang kibuto na lumalabas ang totoong ano niya, totoong kulay ng dugo.

personal ano part, personal knowledge. Sige na lang. Sige na lang ang talento niya. Sige ko nga, nung sa Iran ko nga nga si Dondon, galing ako makainom, makatagay ay singer, tagali imaw part. Dondon? Nami, pabinga kanta na nana, pabinga team song kung makainom mo, how do I live? Don! Idon-don, pag makainom, rara nga team song, how do I live? Ay, partner nga kung makainom imaw, partner nga team song, victims of love. Kalahin mo yun. Nagagawa na nga team song kung makainom santa. Hambag ko niyan eh. Baka kung maginhambar ang panghangan sa partner. Partner nga rin nga, team song kung makainom imaw, victims of love. Ay, kuwan mata na, ay AI. How do I live? I just go. Diba? Kalahin mo yun yan. Nagawaranda nga, ano? Nagawaranda ka, talent mo, ano? Okay, taron nga. Ipagawa, tanin mo yung mga talent mo, kainom ka. Hindi nga talent ka, manggagas ka, sanduko ka ba ni ma'am? Bet-bet sana nga ito nga. Ano nga nini mo ito, ma'am? Eh, mga amago. Eh, mga tiyo. Ay, ma'am, bet-bet ka nga tiyo. Pag mahilong, kapag gagas yung sanduko. Ibang klaseng talent, Rana. Magiging PDL, tayo mo ka na. Resulta, takanang talent ka, magiging PDL, tayo mo, ma'am. Person deprived of liberty, tayo mo. Makagabo, tayo mo. Ay, naku ka naman talaga, oh. Oh, diba? So, anyway, kung gusto niyo gitman nga, ma-discover din yung nga talent, try nyo nga mag-inom. Tigaro mo sa iran, tiyo mo nga talent, agrayin mo nga personalidad. Ay, baka rin tagrayin man ako kung mahilong. Ano mga tayo na kung matandaan mo pa ko, na ginobrabo ko, taghilong ka. Aray, ah. Ay, ito lang, mga naman bet-bet. Ay, di ko pa naranasan yung Tita Lils, awan. Sige lang, aw, what problema, ma'am, may swerte, tika sa mga love life, kung, what, ano yung naagyan na din yung mga bagay. Hambay ni John, pinakamasakit para sa akin yung sabihin niya sa akin na ayaw ko na kasi may mahal na siyang iba. Sa tagal ng pinagsamahan namin, bigla na lang siya nagbago, masigit pa sa akin. Oo, no, masakit nga talaga naman yun. Pag sinabi kasing pagod na ako, yabang ko mong, pag-intindi, pag hinabi ng taong mahal mo, na sabihin siya, pagod na siya, so it's either, may mga bagay kang mga ginawa na parang hindi na niya kaya talagang tanggapin, intindihin, or unawain, no? Napapagod na siya sa sitwasyon ng inyong relasyon, or napapagod na siya sa pag-unawa sa kung ano man dapat unawain, napapagod na siya mag-effort, something like that, no? Pag sinabi niyang gano'n na napapagod na siya, yung bang parang feeling mo parang may feeling of guilt ikaw since na yung mga nagawa mo pala ay yung mga ginawa mo ay hindi siya ganun ka hindi siya ganun na appreciate. What I mean is yung mga imo nga mga naobra na himo sa inyong nga relasyon is akala mo ta okay na yon. So sa partner mo is hindi pala kasi para sa kanya, ginaoy mo itpag-intindi ko ano man ro dapat na nangaintindihon, gaoy mo kung ano ro anang himuon kung para magiging maayos pag hindi yung relasyon. Ano man yung mga dahilan, di ba? So parang ko feeling mo, parang may feeling of guilt ka, kung may makaroon nga, may feeling of guilt ka nga, may makaroon nga ginham, o makaroon ro do, hambagon kayo mo yung mga partner. Although, sa part ni mo, on your part, isip mo is, ginawa mo naman ang lahat, pero hindi pala sapat. I did my best, but I guess my best wasn't good enough. O, diba?

0: Mamang lahat, pero hindi pa rin pala yun sapat para sa kanya. So meaning na parang napagod na siya sa kakaintindi sa'yo kung ano man ginawa mo. Something like that. Ano pa nga yung iba? Ano pa nga yung iba? Yung sabi niyang, ayoko na. Sa meaning kung sinabi niyang, ayoko na, dumating na rin sa sukdulan, dong anang na, yung nararamdaman niya, kung ano man yun. Kasi, kumbaga sumuko na siya, suko na. Sa kung ano bang dahilan, sumuko na siya. Pag sinabi naman sa'yo ng taong mahal mo na, magkaibigan na lang tayo. So, isip mo is, na full out of love, imauki mo since na, ranaw lang feelings, or anaw lang bagatsyagon, para kimo is, well, hindi na yung romantic. So na lang niya na, kung meron mang magkoconnect sa inyo, is yung pagiging magkaibigan na. Okay? So parang, okay. Pero yung kung sinabi niyang, ayoko na sa'yo kasi may mahal na akong iba, ouch yun. Diba? Para sa akin yun siguro yung ano din, yung masakit, pinakamasakit. Yung hambagon akong ayoko na sa'yo kasi may mahal na akong iba. Alam mo yun, yung isipin mo sa sarili mong anong ginawa mo, saan ka nagkulang. Diba? Ano yung kasalanan ko? Ano, something like that, no? Ah, ganun ba? Yung pag ikaw mismo rin nagpangutan na sa kagalingan mong, ano nung saga? Ano yung ginawa ko mali? Bakit kailangan niyang maghanap ng iba? Hindi pa ba ako sapat para sa kanya? Ibang, pabangod mo tanan sa imong kaugalingon na baka hindi ka talaga enough for him or for her. That is why na hinindian ka because meron na siyang mahal. Or it's either hindi lang talaga siya na-content. Although lahat yun masakit. Pero siyempre, depende naman yan sa kung paano ninyo naranasan dong ganong klaseng sitwasyon sa isang relasyon. Kasi sabi ko nga, hindi naman kasi ganon lang kadali ang pumasok sa isang relasyon. But, you know, mahaba na namang usapan ito. May 4 na minuto na lang tayo. Ang ma-inlove ka sa isang tao, ang bilis, ang dali. Sa totoo lang. Kasi once nga naramdaman ng puso mo yun, yung tao na yan na espesyal yung naramdaman mo doon sa kanya, di ba? Yung espesyal yung naramdaman mo sa kanya, madali mo lang talagang gawin. Lalo kung mutual naman rong inyo nga nabatsyagan sa bawat isa, madali nyo lang naman i-connect yung feelings nyo eh. Pero kaakibat nun, after nung meron na kayong connection, hindi yun doon nagtatapos, simula pa lang yun ang tinatawag na relasyon. So, di karoon yun ang magasugod, doon mga ups and downs, rin yung mga flaws, imperfections, doon na yun, dyan yun makilala ang isa't isa. And di karoon yun man ninyo matest, rin inyo nga baga tiyagon sa kada isa. So, syempre, sabi ko nga, ang pagpasok sa isang relasyon, madali lang kung tutuusin. Diba? Kasi once na nagustuhan mo yung tao, na in love ka, then siya din in love sa'yo, wala nang maraming chichiburichi yun. Wala na. Wala nang maraming usapan or whatsoever. Because, mata nyo na nag-uusap na para naintindihan nyo na ang bawat isa. Pero, simula pa lang yun. Hindi pa yun yung, di ba? Madadaan pa yan ng stages ang inyong relasyon. Nagiging smooth sailing la. Pareho lang kayong parang ayaw nyo maghiwalay sa isa. Kasi simula pa lang. Gusto nyo, palagi kayo nag-usap, palagi kayo nag-video call, palagi kayong, di ba, may updates about it. Kailangan nyo malaman, usap mo. Lilipas yan. 1 month, 2 months, okay pa yan. 2 months, 3 months, yan. Unti-unti na yan, medyo maglalaylo na. Kasi, nakilala nyo raw ka, dahil saan pa ba pag-uusapan ninyo? Diba? Natural sa first week, second week, third week, 1 month. Yung proseso na yan, yung buong buwan na yan. Kaya gusto nyo madalas kayo nag-uusap kasi hindi nyo pa kasi kilala ang isa't isa. So getting to know, kahit kayo na, pero dyan pa lamang kayo nagkakaalaman ng inyong personalidad, di ba? Yung inyong, you know, yung gusto ninyo, something like that. So gusto nyo magkausap kayo palagi kasi may mga gusto ka pang malaman tungkol sa kanya, may tanong ka pa, siya din, ganun din sa'yo. So after that stage, after a month, pagtutumat sa'yo, unti-unti na rin niya magdadalang. See? So yung mga late nights, early morning na mga tawagan, unti-unti na rin niyang mababawasan. Mag-message na lang yan. Para yung parang mayat-maya na tatawag, hindi na yan mangyayari. Magiging madalang na yan. Kasi, alam niyo na, kilala niyo, kung bakit papano, may alam na kayo, wala naman na kayong pag-uusapan na maliban kung may mga importante kayong gustong pag-usapan. Pero kung wala naman, di ba? Parang okay na rin sa inyo na matawag ka once or twice a day, ma-message ka niya morning, lunch, morning, afternoon, and night. Something like that. Pero syempre nung umpisa gusto mo, kahit parang gusto mo minuto-minuto or oras-oras may update ka, may message ka coming from her, from him. Ganun po. Parang alam na alam mo, titel, syempre naman. My God. Ay, nako! Hambay ni ano, Ma'am Bet-Bet. May pagka-Bruno talaga yung titelins. May balak pang tagain ang papa ko. Buti na lang at nawala na siya sa Djibouti. Na nawala sa mundo. Kung buka mag-root hilong ay matalaw man. Aw, ate. Ate, sige. Ate, may man ta-chim po ah. Basta, ako lang nga maibilin sa inyo regarding sa ato niya topic sa ato niya topic this afternoon. Kasi, ginamba ko gani kinyo nga, madali lang ang pumasok sa isang relasyon. Sa totoo lang, madali lang. Oo. Kung merong attraction kayo sa bawat isa, yung naramdaman nyo talaga na, di ba, may something na special na naramdaman sa madali lang. Pero hindi ibig sabihin no, na kung gaano kakadali pumasok sa isang relasyon, eh ganun din siya kadaling gawin ang iyong responsibilidad bilang kanyang karelasyon. Kasi hindi lang ibig sabihin no, na mag-boyfriend-girlfriend lang kayo. You have your own responsibility sa bawat isa. May responsibilidad na kaakibat yan. Kasi kung may tao kang tinanggap sa buhay mo, may responsibilidad ka sa boyfriend mo. May responsibilidad ka sa girlfriend mo. Now, kung hindi mo magawa yung responsibility, kasi kasama ang commitment dyan eh. Kung niligawan mo yung babae, ha? Kung diskartihan mo yung babae and then pumatol sa'yo, ibig sabihin, di ba? Kaya gani, kung hindi ka naman committed na makipagrelasyon, huwag kang magdodiskarte. Di ba? Kasi pinaglalaroan mo lang yung damdamin ng babae. Kung hindi ka committed na gawin ang iyong responsibilidad bilang isang boyfriend, kung hindi mo kayang gawin yun, huwag kang mag-attempt na magdodiskarte kasi hindi laro ang magdodiskarte kat babae. And then, yung babae seryoso pala sa'yo. May baga tiyagon ganiki mo, binaton kung ano, di ba? Tinanggap ka niya. Dahil nag-offer ka naman ng love. Kasi pala, sa'yo lang, joke-joke lang. Pero siya, nagseryoso doon. So kung hindi ka naman seryoso, what I mean is, hindi ka committed sa gagawin mong desisyon, never ka magdodiskarte sa mga babae. Okay? Never. Kayo ding babae, kung hindi naman kayo desidido na magka-boyfriend, gusto nyo lang magkipag-trip lang, wag kayong makipag-trip. Huwag niyong sakyan ang diskarte ng isang lalaki kung hindi ka rin naman committed or hindi ka rin naman desidido na magkaroon ng relasyon na maging parte siya ng buhay mo. Kasi pareho lang kayo naglulukuhan. At the end of the day, once nga ma-develop kami and then mag-ano, parang alam niyo yun? At the end of the day, ano man rung mangyari sa inyo nga ginobrang katuntuhan, kamo man rung, di ba? Once nga may una nga na-develop and then yung isa hindi pala kasi akala niyo lang, joke-joke lang, na ikaw na-develop ka, siya pala hindi. Yung pag-intindi is parang ano lang, trip-trip lang. Hindi, ikaw yung nasaktan kasi ikaw yung na-develop, siya hindi. See? Oh, yun lang naman ah. Basta importante, enjoy life. Wala ta oras until tomorrow sa Martes nga edisyon. Pagpangalagad programang Palautwasan, of course, and still, with your Masina Jahon. You're beautiful and cute, Tita Lils de la Cruz. Nagaiwan ginawa at merit nga po sa nga matgitsin niya pagpamati. God bless us all and bye.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagitban West, Numansiaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po niyo yan?
2: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open ka sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano eh, nanlo-lo-lo, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mga kaibigan, ngayong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 with free CBG and ECG on selected branches only sa September 16, Wednesday. Ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches for longer life.
3: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: sa pagretiro. Tsempugon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisay at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
1: Si Ma'am Annabel, ng Nueva Ecija.
2: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin. Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko yun po. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso ko po nag-coffee ng rice coffee.
3: Thank you very
2: every
3: much.
2: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama, ganyan. Tama.
2: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami uminom ng rice coffee.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: This is my radio.
6: I love this station.
7: They're always on.
8: Radyo Todo for the best variety of music.
1: Ito ang radyo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawat.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult that is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioner that can deliver you care.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for Longer Life. Mga kaibigan, ngayong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 with free CBG and ECG on selected branches only sa September 16, Wednesday. Ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches for Longer Life.
2: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan? Gamit ang inyong SSS sa mababang interest. Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mampibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuhusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Mag-TDX 500! May powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo, para mismo. TDX 500.
6: Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom, offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with TVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171, or visit us at Osmeña Avenue, Calibuaclan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: So, si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
9: 88.5 Radyo Todo,
11: for the best variety of music.
9: Ito ang Radyo Todo, ang

0: Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5
0: Todo. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga parahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo,
2: for the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, rider at nibuswang Kalimaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako ay udyo tayo yun bara akong nga pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee ang nanamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidants. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
4: Delmabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematado items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new rematado sales and wristwatches with no additional charges. Delmabel Pawn Shop and Jewelry, located at Kalibu Shop Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Delmabel Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa kasimanwa, masaligan ra.
5: Si Ma'am Annabel, nagnueva isiha.
6: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
5: Mm-hmm.
6: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso ko kami nag-coffee ng rice coffee.
5: Thank you very
6: every
5: much.
6: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
5: Tama, ganyan. Tama.
6: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami uminom ng rice coffee.
5: Oh, ano pang hinihintay mo?
7: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong lawat.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Puo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So tinake po niyo yan?
2: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun. Yung doktor nang nag-offer sa akin, ano tinitake mo? Gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin.
1: Oo.
2: Sabi sa

0: Longer Life. Mga kaibigan, ngayong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For Longer Life.
1: Delma Belpon Shop and Jewelry offers 3% interest monthly, no advance interest, no service charge. Accept installment payment of loan, 20% discount on jewelries. Rematado items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new Rematado sales and wrist watches with no additional charges. Delma Belpon Shop and Jewelry, located at Kalibu Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Delma Belpon Shop and Jewelry. Kun magprenda sa kasimanwa, masaligan ra.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Amelia. Dipay-dipay ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, na anti-aging.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
4: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
6: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
5: Mm-mm.
6: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso ko kami nag-coffee ng rice coffee.
5: Thank you very
6: every
5: much.
6: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
5: Tama, kaya, tama.
6: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
7: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
8: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music, ito ang Radyo Todo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayad-ayagid. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, hinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Mga kababayan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay namibigay ng libre. Libreng dekalidad na medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. Ano ba bang meron bukod sa libre? Ang lahat ng mga produkto ay 100% natural. Dumaan sa clinical trials and validated by true science. Manufactured by Life Extension Foundation sa Amerika. Nandito rin ang number one and the most prescribed vitamin D3 by medical doctors. Ang Life Extension Vitamin D3. Ang standard medical practice dito ay combination ng natural and conventional medicine. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194. Mga kaibigan, ngayong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount ang lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only sa September 16, Wednesday. Ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches for longer life.
1: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamang nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhausur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street, Kalibo, ag Osmeña Avenue, Kalibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
2: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
4: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
5: Si Ma'am Annabel, ng Nueva Ecija.
6: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, sabi ko kami nag-coffee ng rice coffee.
7: Thank you very
6: every
7: much.
6: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
7: Tama.
6: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming uminom ng rice coffee.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
8: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya nga More Power Probiotic Papi, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog na ako, adlaw-adlaw tungod wag na ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic ti kapi nga tungod mabawhon gid ang benepisyo ra nang gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas hay regular gud adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga ro anang benepisyo nga ra hay abo kita sa atong kawasan nga nagitao gid at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom!

0: PhilHealth Products. Intra na! Sang Health Pilining Promo. Magkatsasa nga magtaugsang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan ano nga nakakasakop ng mga produkto sang San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Southone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo.
3: Isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Southone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
1: Southone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Southone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Southone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinahusay. Southone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Kapoy.
5: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
6: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
7: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva siya.
8: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
7: Mm-hmm.
8: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
7: Thank you very
8: every
7: much.
8: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
7: Tama, ganyan. Tama.
8: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
9: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
4: Mga impormasyong panggalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
5: Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
6: R-I-S-E,
5: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
7: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
8: Rice Coffee any time of the day for a healthy family.
5: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na
4: buhay.
6: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system.
4: Magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat,
6: malusog na puso,
4: at iba pang aspeto ng kalusugan.
6: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
4: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
6: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
4: at positibong buhay.
6: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
4: ay umaasa
6: na sa pamamagitan ng produktong ito,
4: ang kanilang mga suki
6: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
9: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
10: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpila ng radyo sa buong Pilipinas.
9: Sa buong Pilipinas.
10: Layuning maibahagi
9: ang kagalingang hatid
10: ng Rice Herbal Products.
9: Testimonya,
10: patotoo,
9: karanasan,
10: maging mga katanungan
9: sa pag-iinom at paggamit
10: ng Rice Herbal Products.
9: Ito na ang inyong lingkod
10: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
9: Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating namang Facebook account, Rise Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas, naroon. Tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating palatuntunan. Siyempre, hatid yan sa atin ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Wala nang patumpik-tumpik pa, meron tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan. Hello po, magandang kalusugan po.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Tawagin mo na lang ako, Nanay Susing.
0: Nanay Susing. Okay po. Nanay Susing, taga saan po kayo?
1: Dito lang ako, dito sa malapit sa Kawayan, Isabela.
0: Kawayan, Isabela. Opo. Ilang taon na po si Nanay Susing?
1: 79 po na eh.
0: 79? Batang-bata. Opo. Nanay Susing. Opo. Kayo po'y umiinom na ng rice coffee?
1: Hindi pa po. Kaya nga po ko tumawag at naririnig ko sa radyo. Kaya sabi ko, subukan ko.
0: Mm-hmm.
1: Kung saan ako makabibili dito.
0: Diyan sa?
1: Dito sa Kawayan.
0: Kawayan, Isabela. Opo. Naririnig niyo po yung mga testimonya ng ating mga kababayan na natutulungan na ng ating rice coffee po, Nanay Susing?
1: Opo nga. Kaya nakuan ako na tumawag kasi marami akong kuan. Nararamdaman sa aking katawan.
0: Ano po yon, Nanay Susing, ang mga problema?
1: Hindi ako nakakatulog ng kwan. Mga 2 oras lang ang tulog ko sa magdamag.
0: Anako?
1: At sa kama.
0: Mm-hmm.
1: At saka humihina, masagit yung mga tuhod ko. Naririnig ko sa radyo. At saka yung pagbabawas, hindi ako araw-araw nagbabawas.
0: Mm-hmm. Opo.
1: Kaya sabi ko sa mga anak ko, sige nga, subukan nyo ang tawagan at magtatanong ako.
0: Tama. Tama po. Opo. Nanay, tama po yung decision po ninyo na makapagsimula na po ng pagiinom ng ating rice coffee. Kasi lahat po yung mga sinasabi po ninyong, iniinda po ninyong karamdaman sa inyo pong katawan, ay natutulungan po ng ating rice coffee. Kasi marami na tayo mga testimonya patungkol dyan. Siguro narinig nyo na po yung ilan na napakarami na po ang natutulungan ng ating rice coffee dyan po sa sinasabi po ninyo mga karamdaman. Dyan po sa Kawayan, Isabela, makabibili po tayo ng ating po namang rice coffee sa halos lahat ng mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores dyan po sa inyong lugar. Particular po, dyan po sa AV Atienza Drug Store. Kung alam niyo po yan, Butika Aves.
1: Ay, opo.
0: Wins Pharmacia, Ladores Pharmacy, BGM Pharmacy 1, Tubans Pharmacy, dating Butika Malilin, Prime Med Pharmacy. Diyan po tayo pwede makabili po, Nanay, ng ating po na mga rice coffee.
1: Isang tanong po.
0: Go ahead po, Nanay.
1: Magkano po ba yung isang karton?
0: Yes, ang isang karton po, Nanay, napakamura po, nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang per box. 10 sachet na po yung laman yan at yan po yung iinumin po natin sa araw-araw. Magtitimpla tayo ng 2 hanggang 3 o higit pa sa isang araw ng ating rice coffee at yan po yung iinumin po natin araw-araw po, Nanay. Dapat po tuloy-tuloy at araw-araw. Kasi po, ang ating po namang rice coffee ay hindi po naman magic. Hindi po naman to instant na pag inom nyo ngayon, okay na kayo kaagad. Balik na sa pagkabata, hindi po yun ganun. So kailangan po may proseso po, Nanay. Kailangan po tuloy-tuloy at araw-araw po yung pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Opo. Salamat po.
0: Okay po. Ang tanong ko naman ngayon, Nanay, sa inyo, nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Hindi pa, pero alam ko yung mga sinasabi mo at nakikinig na ako sa radyo.
0: Very good. Opo.
1: Kaya sabi po ngayon at dumating yung mga anak ko.
0: Mm-mm.
1: At hindi ko alam pagtawag yung cellphone ko. Tawagan mo nga, sabi ko.
0: Okay.
1: Eh, dinggin niyo yung number. Kaya, kwan, eh, hindi naman ako mabilis magsulat. Kaya, hinintay ko yung anak ko. Hindi naman mabili. Kwan, eh, makakon na nila, eh. At tawagan yung hat, ako ang makikipag-usap, sabi ko.
0: Tama yun. Tama yun, Nanay Susing. Nanay Susing, ito lang po ang isa ko pang hiling sa inyo dahil kayo po ay batang-bata, 79 years old. Dapat po, ganito po, Nanay Susing, para po makatulong din po sa inyo, huwag kayong mag-i-stress. Huwag kayong mag-iisip ng kung ano-anong makakapagpalungkot po sa inyo. Lagi lang dapat po kayong masaya. Huwag kayong magagalit lagi. Huwag kayong mag-aalala lagi. Isipin po ninyo yung sarili po ninyo ngayon. Kasi nanay, alam ko naman na sa napakahabang panahon nung kayo po ay kabataan pa po ninyo, sobra-sobra pong sakripisyo ang ginawa po ninyo para po sa inyong mga anak. Kung saan man sila nasa saan ngayon, dahil po yan sa sakripisyo po ninyo. Ngayon, Nanay Susing, ang hiling ko po sa inyo para makatulong din po sa inyong kalusugan, wag na po kayong mag-worry masyado. Wag na po kayong mag-alala masyado. Wag na kayong mag-isip na masyado. Ang isipin niyo po, yung sarili po ninyo, kasi dito po sa ating programa, may usapan po tayo. Sa lahat po naman na iinom ng rice coffee, dapat abutin po natin ang 150 years old.
1: Ay, matanda
0: na. Yan yung gusto ko, Nanay. Nanay Susing. Nanay Susing, yan yung gusto ko, yung umiiti kayo, tumatawa kayo. Iwaglit po ninyo ang problema sa buhay kasi makakasira po yan sa kalusugan po ninyo. Sige po, may tanong pa po kayo. Go ahead po.
1: Isa pang tanong na lang, anak.
0: Sige po, Nanay. Apo.
1: Yung isang sasye, isang timpla yon.
0: Yes, opo. Isang timpla po yon. Sa isang araw, sa isang...
1: Ito yung anak po kasi. Hello, sir. Hello.
0: Hello po, ma'am. Magandang kalusugan po. Opo.
1: Ako po yung anak na ano, eh, ilang araw na siyang kumukuha ng number nyo. Eh, buti dumating ako.
0: Oo.
1: At nakuha namin.
0: Very good. Very good po. Thank you.
1: Tinawagan po namin kayo, sir.
0: Thank you. Thank you very much po.
1: Saan po mga bibili ang
0: ito
1: rice?
0: Po. Apo. Ulitin ko po yung mga butika na babanggitin po natin. Actually po, Nanay, halos po lahat ng mga butika dyan sa Kawayan Isabela meron. Pero may mga listahan po ako dito na ilista. Pero ang alam ko po, nadagdagan na po ito at baka halos lahat na po meron na po dyan. Ito po yung ibang mga nailista. AV Atienza Drugstore, Butika Aves, Wins Farmacia, Ladores Pharmacy, BGM Pharmacy 1, Tubans Pharmacy. Ito po yung dating Butika Malilin. Prime Med Pharmacy. Yan po yung mga lugar. Atinas Drugstore, Uy Care Pharmacy, Magpili Pharmacy, Magmanlak Pharmacy, Maria Victoria Pharmacy. So halos po lahat na mga butika po dyan sa inyo sa Kawayan Isabela, meron na po ng ating rice coffee.
1: Yung kulay po ng box.
0: Yes, yung sa paghahanap po, ito po yung ito po yung description para po hindi po kayo magkamali sa paghahanap po ng ating rice coffee. Kasi unang pumapasok po sa isip natin kapag narinig po natin yung rice coffee, yung sinunog na bigas, tama po ba?
1: Opo, opo.
0: Hindi po ito yon. Kasi po ang spelling ng rice natin ay hindi po bigas. Ang spelling po ng rice natin, R-I-S-E.
1: Opo, narinig ko na po sa radio.
0: Yes.
1: Confirm ko lang
0: yes.
1: po sa inyo.
0: Opo, kulay gintong dilaw na karton. Diyan po sa karton, ma'am, meron po yung larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. May larawan po dyan. Tapos may sikat ng araw sa taas. Yun po yung hanapin po ninyo para legit po naman na makuha po ninyo. May 10 sachet po yan sa loob. At yun po yung iinumin po ninyo. Pati po kayo, pwede kayong sumabay kay nanay para lahat po kayo dyan. Maganda yung kalusugan po ninyo.
1: Na rin po ako.
0: Yes, kailangan na po natin yan. Huwag po nating antayin na magkaroon muna tayo ng karamdaman bago tayo uminom ng ating rice coffee. Ngayon pa lang, maganda pa yung ating kalusugan, protektahan na po natin. Ganun po yung lagi kong sinasabi.
1: Okay, thank you sir.
0: Thank you very much po. At balitaan niyo po kami kung sakali po na nakaiinom na po kayo ng ating rice coffee, ma'am, ito pa po. May ano lang po ako, sa mga unang araw, mga unang linggo na unang buwan na pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, posible po kasi itong mangyari po sa inyo. Pero hindi po lahat, sa lahat ng mga umiinom po nito, hindi po ito nangyayari lahat. Meron lang pong iba na kapag umiinom ng ating rice coffee, nagkakaroon po ng feeling uncomfort sa kanila po namang katawan. Kasi po, umiipekto yung ating produkto. Ang iba, yung parang hinahalukay daw yung kanilang po naman tiyan. Yan po yung paraan para po naman tanggalin na lahat ng mga toxins, lahat ng impurities sa loob po ng ating katawan, at ilalabas po yan sa pamamagitan ng pagbabawas po natin.
1: Opo.
0: Pag-iihi, pagpapawis, pag-uutot, tsaka po yung magandang tulog ibibigay po sa atin.
1: Okay po.
0: Okay po.
1: Thank you,
0: sir. Basta po nanay, ituloy lang po natin. Kung meron po kayong iniinom na gamot galing po sa doktor, halimbawa may mga maintenance po kayo sa high blood, sa diabetes o kung ano pa man. Kung sakali naman po, kung sakali lang na meron po kayong, halimbawa si Nanay Susing, meron pong reseta ang doktor na... Oh yes, ituloy niya lang po yun. Ituloy niya lang po yun. Wala pong magiging side effect, wala pong magiging overdose. Ituloy niya lang po yun kasi reseta po yun ng doktor sa kanya. Hindi po natin binabaliwala dito ang mga findings ng doktor kasi pinag-aaralan po nila yan. Isasabay lang po natin yung pag-iinom po ng ating rice coffee.
1: Okay po. Isang tanong na lang po.
0: Go ahead po, ubusin ilang, natin.
1: ilang beses po pag-inom?
0: Yes, nanay. Ang pinaka-the best po, 2-3 beses. Pero pwede po nating dagdagan. Gawin nating 4 na beses, 4 na sachet sa isang araw, 5, 6, 7, wala pong magiging side effect, wala pong magiging overdose.
1: Po, sige po.
0: Basta po meron tayong iniinom araw-araw.
1: Ako po ang bibili kasi at ako iinom na rin.
0: Yes. Dapat po lahat po tayo diyan sa buong pamilya po natin para lahat tayo malusog. Yun po yung lagi nating sinasabi. Thank you very much po.
1: Salamat po.
0: Thank you. Kami po yung dapat magpasalamat sa inyo. Kami po yung dapat magpasalamat. At hindi po dito nagtatapos yung ugnayan po natin. Hanggang may katanungan po kayo, may gusto kayong i-clear po sa amin, tumawag lang po kayo, wala pong problema. Pleasure po namin yun if ever natatawag po ulit kayo sa amin. Mas maganda po na ibalita nyo po sa amin para lahat ng mga kababayan po natin makarinig din at matulungan din po natin.
1: Okay po. Salamat
0: po. God bless po sa inyo. Mag-iingat po kayo kay Nanay Susing. Maraming salamat. At lagi lang sabi ko na walang problema lang dapat. Lagi lang masaya. Salamat po sa inyo.
1: Okay. Bye-bye po.
0: Bye-bye salamat po. God bless po. Bye-bye. Salamat po sa inyo. Bye-bye po. Mga kaibigan, si Nanay Susing at ang kanyang anak from Kawayan, Isabella, 79 years old, mga kaibigan. Yan po yung lagi natin sinasabi, ha? Kasi yung stress, alam nyo po ba na yan po isa sa mga kalaban po ng ating po namang kalusugan. Ang stress po naman, nako, may malaking masamang epekto po yan sa ating po namang katawan. Yan po yung yan po mga kaibigan ay yung isang normal na reaksyon o pakiramdam na bunga po ng pang-araw-araw na suliranin na kinakaharap po ng bawat isa po sa atin. Kung minsan dala na po ng mga iniisip po natin, yung pag-aalala natin, kaya nai-stress tayo. Na dapat lang naman po mga kaibigan na hindi na natin iniisip sana. Pero kung minsan hindi po natin makontrol na nag-aalala tayo sa isang bagay na hindi naman dapat pong pag-alalahan. Diba? Ang pagkakaranas po kasi nito ay nakaka-apekto po sa physical at psychological aspect ng ating po namang pagkatao. Kung hindi ito na maaagapan o matutugunan po mga kaibigan, maaaring humantong po ito sa mas malalang kondisyon at magkaroon po ng mas malalang karamdaman. Yan po yung iniiwasan po natin. ilan po sa mga sakit na pwede pong o kaya kondisyon na maiuugnay po naman sa pagkakaranas po ng stress, yung pananakit ng ulo, pananakit ng kalamnan, paninikip ng dibdib, kawalan ng gana sa pagkikipagtalik, pananakit ng sikmura, hirap sa pagtulog. Maging yung mood po naman ng isang tao ay maaaring maapektuhan po ng stress, mga kaibigan, na nagdudulot po ng mga pagkabalisa, pwedeng hindi mapakali, kawalan ng kakayanan na makapag-focus po sa mga gawain, kawalan ng kontrol sa galit at depresyon. Ang ugali po kasi ng bawat tao ay pwedeng maapektuhan kung madalas pong makakaranas po naman ng stress. Yung mga pag-uugaling maaaring bunga po ng sobrang stress, tulad po ng sobrang kawalan ng kontrol sa pagkain, pag-abuso po sa droga o alak, sobrang paninigarilyo o kaya paglayo po naman sa lipunang ginagalawan. Ang mga epekto pong nabanggit po natin, mga kaibigan, ay ilan lamang ano po sa mga negatibong bunga po ng stress sa ating kalusugan. Meron pang ang pagkakataon, mga kaibigan, na meron tayong mga karamdaman na hindi pa sumasabog sa loob po ng ating katawan. Kapag nai-stress tayo, nabubuhay yun. At kung hindi po ito maaagapan, ay maaaring humantong po sa mas malalang kondisyon o sakit na maari po namang magwakas ng ating buhay. Kaya po nabanggit ko yan kay Nanay Susing, ha? Para... Diba? Kasi kahit po anong gamot, kahit po ano pong inumin po nating mga reseta galing po naman sa doktor o kung ano pa man ang mga pinakamagagaling na mga doktor ang gagamot po sa atin, kapag tayo po ay laging stress, wala po, hindi po tatalab yung mga gamot na yan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Pungapon po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
2: Si Jo Marie Bilunyo Wakay po.
0: Jo Marie, okay. Taga saan si Tatay Jo Marie?
2: Iloilo po.
0: Iloilo. Ilang taon na po si Tatay?
2: 50.
0: 50?
2: Opo.
0: Okay. Kayo po ba'y umiinom na ng ating rice coffee?

0: ating rest coffee sa araw-araw. Yun po yung ginagawa po natin. Tatlo hanggang gusto po ninyo. Kahit po apat, kahit lima, kahit anim, wala pong magiging side effect, wala pong magiging overdose po, tatay.
1: Paano yan, Kuya Boy, naka...
0: Ano po yun?
1: Naka-NGT po, misis ko.
0: Yes po, tatay, pwede niyo pong painumin sa kung ano pong magandang paraan para po naman makainom siya ng ating rice coffee. Nasa hospital po ba siya? Nasa hospital po ba siya?
1: Nakalabas kami po. Nakalabas na.
0: Nakalabas na kayo pero naka-NGT pa rin.
1: Oo po. Kasi hindi siya marunong mag-ano sa pagkain.
0: Kailan lang po na stroke si Mrs.?
1: Ang May.
0: Pero po hanggang ngayon, hindi pa po siya nakakagalaw.
1: Paralyze na po. Pangalawa na.
0: Makakatulong po sa kanya yung pag-iinom ng ating rice coffee, tatay. May maintenance po siya, di ba? Siyempre, may maintenance yan.
1: Meron po.
0: Opo, dapat tuloy-tuloy lang po yon yung maintenance na yon habang umiinom po ng ating rice coffee. Diyan po sa Iloilo. Saan po kayo sa Iloilo?
1: Dito po sa Lapas.
0: Lapas.
1: Opo.
0: Lapas. Wait lang po. Hinahanap po natin dito sa ating po namang listahan kung saan po tayo pwede makabili ng ating rice coffee sa Lapas, Iloilo.
1: Opo.
0: Iloilo. Ang mga nandito pong mga nakalista sa akin, Aldeguer.
1: City Proper po.
0: City Proper, Banate, Barotac Nuevo, Kalinog, Kabatuan, Dumangas, Dumarao, Estancia, Iloilo City, Leganes, Gimbal.
1: Barotac Bio ba? Wala ba?
0: Saan po?
1: Kuya Boy, Kuya Barotac Bio. Ay, Barotac Bio, doon yung asawa ko sa province eh. Barotac Bio po.
0: Tigbawan, Mandurriao, Miagao, Molo, Nuevo, Pavia, Pasi, Haniway, Haro, Saraga. Saan po kayo malapit dyan?
1: Sa Barotac Bio kami po. May
0: district
1: po.
0: Okay po. So malayo po kayo doon?
1: Opo. O dito ko nagtrabaho sa Iloilo ngayon. Every week umuwi ako.
0: Sa Iloilo? Nasa Iloilo po City po kayo?
1: Opo. Dito ako nagtrabaho.
0: Dyan sa Iloilo City, pwede kayo dyan magbili ng ating rice coffee. Bago kayo uuwi, bili na kayo ng pang ilang araw para pagbalik nyo po ulit, saka kayo bibili ulit. Mas maganda po yan.
1: Opo.
0: Dyan po sa Iloilo City.
1: Narinig ko ang programa mo kagabi.
0: Mm-hmm. Maraming salamat po. Dyan po sa Iloilo City, tatay.
1: Pwede ba yun?
0: Po.
1: Kuya Boy, pwede ba yun sa may sila? Malaking sila dun sa likod niya, may wang?
0: Yes po, makakatulong po ito, tatay. Malaki po yung maitutulong ng araw-araw. Tuloy-tuloy na pag-iinom po ng ating rice coffee.
1: Mayroon sa diabetic.
0: Okay lang, tatay. May mga ano din tayo, may mga testimonya din tayo na natulungan din ng ating rice coffee ng mga diabetic.
1: Okay.
0: Wala pong problema ito dahil ang nagpapatamis po naman ng ating rice coffee hindi naman po asukal, stevia.
1: Okay.
0: So wala pong problema sa mga diabetic ito, tatay.
1: Sige, pwede rin po kasi mamaya mapunta ko sa City Proper kaya may bilhin ako.
0: Opo, so dun po kayo po pwedeng marami po dyan, halos po lahat ng mga butika sa Iloilo City.
1: Ano nga, pharmacy po?
0: Ito po, Anvil, Iloilo, Sukiya Pharmacy, Butika Ilonggo, De Hirochi Pharmacy, CPT Pharmacy, Angel M Pharmacy, IDJ Pharmacy, Pro Drug Pharmacy, Buscar Mart, Sebs Butika, Army Drug Store, Farmasya Santa Elena, Centro Pharmacy, La Cacris Pharmacy, Herbas Care Drug Store, CB Health Tech, Marks Pharmacy, JGC Pharmacy, Surebiz Corporation. Halos po lahat, tatay, meron ng ating rice coffee.
1: Okay po. Sa lahat na City Proper lang yan.
0: Opo, City Proper.
1: Sa distrito.
0: Mm-mm.
1: Distrito dito, wala dito sa Lapas.
0: Okay po. Tatay, nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Di pa po.
0: Tatay, sa
1: gusto ko subukan po.
0: Sa paghahanap po ng ating rice coffee, tandaan niyo po itong sasabihin ko. Hanapin po ninyo yung kulay gintong dilaw na karton.
1: Okay.
0: Ang spelling po ng rice natin, tatay, kulay gintong dilaw. Tatay, ang spelling po ng rice natin, R-I-S-E.

0: Tanda niyo po yan.
1: Oo.
0: Opo.
1: Rising sun, rising sun.
0: Yes, kasi hindi po ito yung hindi po ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Diyan po sa sa karton, tatay, may makikita kayo dyan larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog. Buwamera po yan. Tapos may sikat ng araw sa taas.
1: Sige po, sige po.
0: O, tandaan nyo yan, o, para hindi kayo magkamali. Hindi masayang yung pera po ninyo.
1: O, sige po, kay Rice Coffee. Narinig ko gabi sa programa mo eh.
0: Salamat po, Tatay Jomari. Thank you. At balitaan nyo po ako kapag kayo po'y umiinom na ng ating Rice Coffee. At meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan, kahit konti, tawagan niyo po ako muli.
1: Okay po, may number na ako, nasave yung number niyo kagabi po.
0: Yes po, maraming salamat. God bless po, tatay. Mag-iingat po kayo.
1: Hindi po, thank you, Kuya Boy.
0: Salamat po, God bless. Mag-iingat po, mabuhay po kayo. Bye-bye.
1: Bye.
0: Mga kaibigan, wala tayong oras. Ay, gusto ko lang kumustahin yung mga taga Sariaya, Quezon. Kumusta kayo dyan? Kumusta ang naging ang listahan? Siguro sa mga oras ito, patuloy pa rin yung ano dyan. Yung dito, yung check-up and consultation. At magre-request naman ako, isa sa inyo, yung mga nakapagpa-check up dyan sa, ano, sa Sariaya. Na kahit pa paano po, matawagan niyo po kami. Yung mga nakapagpa-check up dyan sa Riyaya. Tayo po yung napapakinggan dyan sa WDY AM 1107 kHz, Kawayan Isabela, 94.5 FMR. Kasama po ang poging-poging si Sunny Boy. Ayan. And dyan po sa radyo natin Odjongan, radyo natin Bonpen, G Radio 102.9 San Miguel. And dyan po sa radyo natin Buwak Marinduque. And hello to hello po kay Edison Palafax. Ang mga pogi. Maraming salamat. Paalam na po muna inyong lingkod hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating paladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po naming sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Hindi ka lang namin patatawanin, paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: This is Radyo Todo Baclan, 88.5 FM, the most trusted FM station in the province of Baclan. Oras sa Bugos, Kiranga, Pilipinas. May kapin 6 minutos na kataliwan, oras kara ita alas 7. Standby sa pagpagayag programang Diritsahan.
2: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
1: Good evening, Pilipinas. Good evening, Western Visayas. Banay Kilibog, Bugos, Kiranga, Provincia, Akan. Mayad-ayad nga gabi, ikaton, talantalan.
3: Diretsahan.
1: Welcome na sa pagpagayag ita programang Diretsahan. Today is Monday, September 14, 2026. Daton kiranga pag-agda it malipayong kiranga gab-ihon sa ton kiranga mga katunog kabarkada sa kanginan nga naka-open yun dali kiranga mga transistor radio sa 88.5 FM Kalibo.
3: Diretsahan!
1: As well as amon kiranga website sa www.radiotodo.ph and we are also covered live kung Kalibo Cable TV, Aklan Cable TV and Paradise Cable Television Network sa may isla kara it Boracay.
3: Diretsahan.
1: Good evening sa atong mga friends sa 320 City nato yung mga kabaranggayan, di City nato yung mga kabanuhanan agrong Kabisira kara kung Banwa it Kalibo.
3: Diretsahan.
1: Naman sa atong kira mga friends sila sa may Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, at Kalibo Oyotrong Satellite Market. Naman sa atong kira ng mga tricycle drivers, bus drivers, multi-cab drivers, ato nga mga public utility jeepneys, ag ato nga mga tourist bus nga nagdagagan pagyapon makaroon sa aton kira nga mga mayor nga mga kalsadahon sa kabugusan kong probinsya kara Itaakan.
3: Diretsahan.
1: Manaman dapat kira nga pagibiyabi ita malipay kira kagabihon sa aton kira nga mga kaiping man nga mga kaprobinsyanan sa Western Visayas, probinsya karat Antique, Iloilo, ag Negros Occidental. Kama naman ina sa probinsya kara Itgimaras ag probinsya kara Itcapiz. Likewise, sila sa probinsya man ni Tromblon, Masbate, Palawan, Asparas, Mindoro area. Kutubon mabutan kung pagwaragwag signal kung 88.5 FM. Damon kinakin yung pagpaabot, it may inuswagon, malinong ag malipayon nga kagabiyon katon talantalan.
3: Diretsahan!
1: Baga ililiba kita makaroon kanang adlaw nga Lunes, hasta kita alas 8:30, makaroon dong oras kanang itgabi. Manging kaakbay ko, technical side, broadcast engineer, Boboy and Rigi Plasio, Station Manager Isim Lilia de la Cruz, CEO President Agile Manager Jonathan Cabrera. Ako rin yung kirang anchorman, di yung kirang El Capitan sa kahanginan, Raya, si Kabarkadang Che and Delibri, ang mga panerbisyo kinyo, hasta alas 8:30. May karondong oras, kira ita gabi.
2: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
1: Ano ba karon do mga balitang isyu aton kira pagatauan ita pagtagupangod sa kabilugan it aton kira nga pagililiba sa programang Diretsahan. Okay. Unahon ta nay banwa nga itlibakaw. May nabuog ako nga initial information sa banwa itlibakaw kunam-an ita until now wa gyapon nakapungko sa dating SB member ag Mayor Bagto Zapata ag si dating SB member Otoy Navarro sa Bilirente bagod nga ni kuno nga hindi banwa magsugot dong mga miyembro kung sanggo ng bayan kung banwa kara itlibakaw. At the same time, hindi man banwa magsugot si Mayor Tim Brian Chudosyo. So, kolega pamati, makaroon si Mayor Tim Brian Chudosyo, no? Basi kung nag-monitor ka o tune in ka makaroon niya gabi sa itong programa, you can send me a message, no? To confirm this information, no? Nga aton kirang nabuo kahapon kira it agahon. No? Despite kurundaya kirang endorsement ag appointment kuno ni Aklan Governor Joanne Miraflores nga anak karang igabutang para nga ni nga mapunan dong daywang ka mga bakante nga pugungkoan sa sanggunang bayan kung banwa kara itlibakaw dong sanggunang bayan hagos mayoriya kung miyembro sa sanggunang bayan agrong alkalde mismo nagapamagabag ika nga hindi na napagbatunon no dong appointment gara ni dating alkalde ag SB member Bagto Zapata ag dating SB member Otoy Villarente. Okay. Ti ano banwarong dapat karang obrahon, no? Ku aton karang Department of Interior and Local Government. Bagod klaro man sa aton karang Republic Act 7160 dong Local Government Code of 1991 nga in case nga may mabakanti sa sanggunang bayan dong may sole authority no, nga mag-appoint para mapunan dun daya karang vacancy is only the governor himself. So daya ba nga naging obra ni Aklan Governor Joanne Miraflores no, nga na karang gina-appoint makaroon rundaya karang daywang ka mga sanggunang bayan member pero may pero para no? Sa nabuo itang information ngarong majority kung miyembro sa sanggunang bayan including the local chief executive nag-opponer banwa sa rundayang appointment ko daywang ka mga gin-endorso ni Aklan Governor Joanne Miraflores para maging miyembro kung sanggunang bayan kung banwa kara itlibakaw.
3: Diretsahan!
1: Okay, makaroon man niya gabi, balikan ta banwarong banwa itkalibo. Agos sa dong sentro makaroon, dong aton kira nga Municipal Economic Enterprise Development Office. Hindi ko man maintindihan, may ibang miyembro itsanggunang bayan, nga agos sa patalikod banwarong pamunay no? Sa rundaya karang departamento kung munisipyo it banwa it kalibo. At the same time, no? May una nga sambilog nga istasyon nga almost every day banwa. Almost every day, ganong anda karang subject or issue or topic sa andang programa is the operation kung Municipal Economic Enterprise Development Office as well as kung local government unit kung banwa itkalibo. Okay. Di waman banwa ginabui it side, no? Doator kirang alkaldi itbanat kalibo or anyone from the local government unit, no? On even dong aton kirang middle head so that she can also justify and hear her side about sa rundaya banwang ginagapog na isyo sa operation kong Municipal Economic Enterprise Development Office nga deficit kuno banwa. Ti deficit kuno rong operation kong Municipal Economic Enterprise Development Office no? Ag basi sa bon no? Nga sa mga pag-abuton pakarang mga binugan o dinag-on basi ma-cripple pagid financially dong Municipal Economic Enterprise Development Office kung banwa itkalibo. You know the reason why we created this department? Bangod banda banwa kung aton karanga advokasya. No. Ag bangod banda banwa kung paninggiton ko aton karang national government nga dapat dong isang kabanwa syudad maging self-reliant. Dapat bukon is solely dependent from his or from the national tax allocation or from the internal revenue allotment. Because paginamban ni mong NTA or IRA, this is the share kung isang kabanwa, probinsya o isang kasyudad banwa. So, gin-encourage kung national government that you must create an enterprise wherein dapat dong local government unit including dong mga provinces are being encouraged to engage in a so-called economic enterprise or business banwa. Okay. So, dapat dong isang kabanwa, dapat tabay ko nga ni, as what I have said earlier, no? Gabukon dapat solely dependent from the NTA or IRA, ag dapat, no? Maging solid, no? Ruana banwa kara, no? Nga pamanawon, para nga ni nga maging self-reliant, so that makatindog imaw sa anak karang sarili kara nga siki. That is the reason why we created this Municipal Economic Enterprise Development Office kung banwa Italibo. It so happened, no, ganong mga opisina under Mido Banwa, some of these are all service-oriented divisions. Okay. Ganoan na ba ng katuyuan? Purely pagpanerbisyo. Just like banwa kung Agricultural Services Division. Dong Agricultural Services Division under imaura dati ba ng opisina kung Department of Agriculture ginatawag ng Municipal Agricultural Office. But because of the creation kung Mido ginpaidagom ra imo banwa, no? Sa Municipal Economic Enterprise Development Office. Okay. Agud magkita rong raya ka ng Agricultural Services Division. Ginbuo banwa. Dong operation at slaughterhouse halin sa Kalibo Public Market Administration. Agin butang sa Agricultural Services Division para may income banwa. No, rundaya ka ng dati ng Municipal Agricultural Office. Makaroon Agricultural Services Division. Doon na agi mismong pangagan, Agricultural Services. Okay. Okay. Agricultural Services Division. Okay. Now, no problema makaroon. Daya malangkuntaro ginasaligan it ESD, Agricultural Services Division, doon Kalibo Municipal Abatwa, doon daya ka ng slaughterhouse. It so happened, ngalong slaughterhouse makaroon are being run privately by a private company. Bago niya ni ngarong Banwa It Kalibo, nagsugod sa isang ka-joint venture agreement. Isang ka-PPP Banwa, raya karang private and public partnership. Ngarong pribado nga kumpanya, imauro mapondo sa pagpaobra it slaughterhouse para maging double A doon ang classification, para ma-accredit kung National Meat Inspection Service, including banwa ng mga building and facilities. And they will operate, doon ito kinang Kalibo Slaughterhouse, sa sugod it 25 to 30 years banwa. Di, sa bilog na sa gilabuan, it income, it ESD. Di, makaroon ba na uwa na meat, it slaughterhouse? Dapat kung sumubra ka 120 heads, may anak karon niya kita ng munisipyo at banat Kalibo, ti makaroon hindi kaabot banat 120 heads. Doon ginakatay nga baboy, cattle, no? Anuang bakatanan nga sapat, hindi banwa kaabot. Bango niya ni nga may iba man niya mga slaughterhouse sa iba nga mga kapanuhanan, no? Nga gin-improve mananda banwa, gin-upgrade mananda. Okay. Ti napiktuhan doon banwa kara it Kalibo. That is why yung income from the slaughterhouse na apiktuhan man, no, na supposed to be sambilog sa mga income generating, no, nga pasilidad kwaton kera nga LGU Kalibo sa Idarong Banwa kung Municipal Economic Enterprise Development Office. Tindo na, Banwa, isa-isay tarong kinyo og maintindihan kong publiko oh, kung ano banwarong rason hamaan itnagnabarong kita kung mido operation sa Banwa Karat Kalibo for the year 2025 and for the year 2026.
2: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
1: Magkakalwa nga adlaw, dong Senado nag-aproba sa pangatlo karanga pagbasa. I think dong score is 13-5, no? 13 are in favor for the 5-year term, no? Kung SK and barangay officials, including the postponement kung barangay elections. Only 5 senators nga nag-opener karabanwa, no? Nga gusto nanda padayunon sa November turong eleksyon, no? Pero pagpungko it mga bagong opisyal, it daya karang dag-on 2026. 5 dag-on yun banwa ronda karang termin. Di kung 5 years, kung madayon dong eleksyon it 2026. Di 2021 dong eleksyon. So ratong 2031, may national election man ka to. No? May election man ka to, national ag local elections. Ita Mayo. No? So, sulo sa ibang senador, mabubudlayan man gihapon kita. So, ambayananda, no, nga padayunon tarong eleksyon 2026, no, kung mapadayon na, tunti 2031 gid. Di ginubragon lang nanda, nga basi kabo sabon niya 2028. Okay. Di ubragon nandang 5 years. No. Pero, 2028 won mapatigayon karat eleksyon. The problema sa 2028, may eleksyon man gihapon banwa. Di ba ka? National election man gihapon, presidential elections. Pero hindi ko hindi banwa ma matungkad yung piniino it miyembro it House of Representatives ag House of Senate. Because dayaman nga mga tao banwa ro nagpa-extend. Dapat may election it December 2025 pero gin-extend nanda it 1 year ag sanda man bismoro nag-decide nga dapat November 2 it 2026 dong election. Di makaroon dong gina-reason out it daya karang mga congressman ag mga senador ti abay nanda All Souls Day do mga tawo sabon man na hindi magboto ay basi kon mag-agtot sabon sanda sa mga anda karang pinalangga sa kabuhi nga nagtaliwan bagod nga ni nga rato piyesta minatay. Di, kamo managbutang it November 2? Di ba nga? Dong House of Representatives may anda nga version kung raya karang pag-postpone from 2025 to 2026. Dong Senado may andaman nga sarili nga version. And then after this, gin-reconcile ng daban or de karang daywang ka mga bill, no? Kung both houses banwa. Di, ginisuryahan da sa bicameral conference committee composing of members kung House of Senate ag House of Representatives ag they were able to arrive, no? Ngarong election dapat November 2 of 2026. Di, kamo man doon nag-ubra ka ra? Tapos makaroon ang bago ninyo nga nagsaga kamo sa date ang pizza ita election. Okay. Tapos makaroon ipospon nyo man ninyo rong election, no? Sa 2028. Okay. masadyara banwa, standby ka mo karon because padagdag man aton itsang kiriti na yakara nga argumento it ibang mga miyembro kong House of Senate why no, majority of them are in favor for the postponement and 5-year terms kung barangay and SK officials.
3: Diritsahan!
1: Okay. Magkaroon may nga gabi iban, wa. Okay. Nag-viral abirong dayak karang post ni Barangay Captain Dindo Moyo ita banwa karat ibahay. Ay si Kapitan Dindo, kay Bahando anak karang grupo, nag-agto sa banwa kara itnabas bangod may una nga ginapatigayon nga podfest sa banwa kara itnabas. Di, dung ibahay ag nabas, no, magkagapit malang man, magapit malang man kung mag-travel ikaw from ibahay going to nabas, siguro mga it takes mga 20 minutes no sa motor. No, mga 20 minutos malang siguro anong travel, 15 to 20 minutes nabas ka, magapit malang man. Okay. Now, si Kapitan Dindo Moyo nag-post sa anak karang personal account nga bukon ko not safe dong banwa kara itnabas. Di, we do not know exactly kung ano rong rason kung amat nag-post itmaura si Kapitan Dindo Moyo. And then later on, we discovered nga may natabo galibanwang komosyon involving rong grupo ni Kapitan Dindo Moyo. Now, dong PB Online, no, sanday ka pobring Archie Hilario, si Papang Ernie, no, taga RMN, kasi grupo sandara, no, nag-agto banwa sa banwa ita nabas, para nga ni nga magpatigayon ita anda kara nga investigasyon kung ano ruminatuntuod nga natabo. Ag na-interview nanda sanday barangay si Barangay Kagawad Barangay Kagawad Luciano Solanoy, no, imaurarong chairman sa Committee on Peace and Order sa Barangay Poblasyon sa Bilogras sa may mga pwesto una sa podfest ay sa bilog madabanwa sa mga nag-abibar sa grupo ni Kapitan Dindo Moyo. Agana banwa karang ginaligar nabukon itdo yon dong minatuod-tuod nga natabo. Kabalis karan kuno rong sogid ni Barangay Captain Dindo Moyo, no, nga bukon it safe, no, sa podfest sa banwa kara itnabas. Di, sa day karang post, siyempre nag-react Manu Alcalde it banot nabas, no, si Mayor James Solanoy because sunok kay Mayor James, no, everybody is welcome inabas, no, ag gina dong nabas nun are hospitable people, no? Gina abibar gina mundo amon nga bisita iya sa banwa itnabas ag bukon man it mga troublemaker dong taga banwa itnabas, no, so ginamba ni Mayor James Solanoy nga bukon don it minatuod. Okay. So na interview na day kapobring Archie Hilario ag na day Papang Ernie David Sambuang rayang gigante ba ya nga angkorman reporter kong RMNDYKR, no, si Barangay Captain Dindo Moyo, si Barangay Kagawad Luciano Solanoy ag manaman si Honorable Mayor sino nga ni si Mayor James Solanoy, no, si Papang James Solanoy itbanwa itnaba sa later part ko atong karon nga pag ililibas, standby ko, i-play ko kiniyo. Natin 5 minutes siyang. 5 minutes kay Dindo Moyo, 5 minutes kay Solanoy, and then kay Kagawad Solanoy, then 5 minutes man kay Mayor James Solanoy, itnabas. Agon mabatian na itong doon, karang version kung ano nagkainabo, no? Or ayahan, dagagang bagara, no? Ni San Miguel or ni Red Horse, nga gininom itdaya karang mga involbadong mga individual sa ginpatigayon karang podfest sa may poblasyon sa banwa kara itnabas. Good evening gali kay Papang Jupiter Galinero. Pang good evening, happy viewing, no, aga sa pamilya ni board member Jupiter Galinero. ita Banwa it Malay, pero si Papang iyo tema makaw nagastay sa may barangay Andagaw kasi Mario ko. Kaibahan si dating kaibahang Harbi Hilito, no? Ti hagos mag-amigo gid kita kana, no? Amigo tagid ra sa datanan, no? Ka contemporary na tunda, no? Haunaw kita siguro mga sangdag-on, no? Sa media, no? Kay Harbi ag kay Papang Jupiter Gallinero, no? Kasi si Papang Jupiter nag-umpisa ra imaw sa Bombo Radyo Kalibo. Si Papang Harbi Hilito nag-umpisa ra imaw banwa, I think, sa RGMA, no? Sa DYRU ag yamata kita nag-umpisa, no? Sa RMN DYKR Kalibo. Okay. Di, indo na, standby. Ay aton iplastar dahil kira nga mga balitang isyo nga aton makaroon kira nga ginatutukan sa kabilugan it aton kira nga pagpangalagad sa programang diritsahan. Okay, now, makaroon ba nung gabi, explicar ko ang kinyo. Although I am not private about the entire operations kung Municipal Economic Enterprise Development Office, because Dongmido has a several divisions and offices. So inaari karon banwarong may inaari karon dong Agricultural Services Office, inaari karon dong Public Affairs Information and Community Division, una ni karon dong Tourism Division nga sa idagom karon dong County Inn, no? Ina ni karon dong Solid Waste Management Section, no? Nga under banwa kay Nining Rinaldo. Ina ni karon dong Kalibo Public Market Administration. Ag ina man karon dong Transport and Traffic Management Division, no? Under kay Ma'am Vivian Briones. So kabo-abo ra banwa ang mga division. Sa runday ang mga division banwa, kaya ba nandi kara are more on service oriented. Okay. Di magutan na sabon ka mo katudong che amat na katudong che amat na kambay ikaw nga runday karang ibang mga opisina ag division are purely service oriented. Okay. Di nung Agricultural Services Division, dati ra imaw banwa Municipal Agricultural Office, which is under the imaw sa Office of the Mayor. Ti, at the time, wa pa it medo, syempre, sa idagom kamitanan sa idagom ron kung general fund, no? So, kamitanan nga wa pa prior sa creation kung medo, dong sweldo halin banwa sa general fund. Okay. O galing at the time si Mayor Rima Ribaldo, no? Para nga ni nga ma-accommodate dong mga kabuhay yon nga nagaserbisyo sa munisipyo it banwa at Kalibo, may ina account niya 15 years, may ina nga 10 years, may ina nga 5 years, kabuhay-buhay yon ba? Para nga ni nga ma-accommodate ang ma-permanent sanda, nag-crear imaw it Municipal Economic Enterprise Development Office. Okay. Para ma-decongest banwa ang ma-unload, no? Dong rayang mga personnel at the same time dong mga expenses, salary and wages kung mga empleyado banwa, mga empleyado, no? Sa general fund, pagto banwa it Municipal Economic Enterprise Development Office. Okay. So, dong iba nga opisina, kaparehas kong Agricultural Services Office, gin-include imaw nga kaparte kong Municipal Economic Enterprise Development Office mido. Ano pa? Okay. Nung Public Affairs Information and Community Division. Daya karang CBIS. Okay. Under man da before sa Office of the Mayor. Okay. So, ginbutang man gapon sa Mido. Dong Tourism Office. Okay. Dati karon nagabuyot si Ma'am Mr. Ann Andrade, no? Sanday Ria. Okay. General Pan Badabalwa, General Pan Basandara. Okay. So, ginbutang anay sanda sa Mido. Okay. Ano pa gin? Okay. Dong Solid Waste Management Section. Si Nining Rinaldo. Okay. Di dapat kung tara sa Menro, may ato niya Municipal Environment and Natural Resources Office. Di dapat doon Solid Waste, dapat under sa Menro. Pero butang banwa imaw gihapon. Gin-include gihapon imaw sa operation kung medo banwa. Okay. Ano pa? Market Administration. Okay. Kasi yung Market Administration, daya malang doon nagakita, mabaho nga ginakita sa idagong rong kaparte nga ra, dong kaparte at market, dong Kalibo Municipal Slaughterhouse, sa idagong rin na banwa. O galing, bangon dyan ni nga, dong Agricultural Services Division, nakita na dang wagin it kitaon, gin-transfer dong operation, it's slaughterhouse paagto sa ESD, pero sa idagong man gihapon imao, it Municipal Economic Enterprise Development Office. Okay. Ano pa gid? Dong Transport and Traffic Management Division. Okay. Dahil gin kriar banwa nga mga division ag opisina sa idagom kong operation kung Mido banwa. Pero halin sa general fund nga mga tao gin transfer di iba sa Mido, dong iba nga ni karon nagabuyot yun it mga matag-as nga posisyon, no? So they nang bibiyan nga ran, deria, no? Abo, abo rin ka na. So, daya ro na tabo, makar. First 3 years nga operation kong Mido, bangon nga nga una, pay mo sa infancy stage, syempre nagakamang pa. Hindi pa kantigo ba nwa magtikang dong Mido? Di, gin-subsidize na ba nwa imaw it general fund? Okay. Asa, naka-recovery mo, nakabangon dong Mido, ang tumindog banwa. Okay. For the past few years banwa, naging establish arong operation kong Municipal Economic Enterprise Development Office, to tell you frankly. Gapayanubrat a banwa rong kita it Mido nga opisina. Okay. Time ni Mayor Emerson Latsika, 2019, 2020, 21, 22, hasta nga ni 24, no? 24 kasi pag 24, ginsailuon, no? Dong Kalibo Public Market, nagdown do collection. Dong slaughterhouse, waman kita house ginakita, bangod niya ni nga ginapadayagan imaw it pribado karang kumpanya, no? Bangod do yun ay PPP. Okay. Ti ano rin mong saligan sa Agricultural Services Office? Okay. Ay hagos tanan dong serbisyo nga nat agriculture. Hagos panao malang manyani, dole out malang manyani tanan. Okay, pro bono ika nga pro bono malang ani tanan man priman tanan. No? Wa man sandaron ba no nagapanukot gid. Okay. Ti ano ring expectaron nya kita sa Agricultural Services Division? Pagayo adto kita sa CBIS. Okay. CBIS. Okay. Pila man doon anda karong personnel, abo man ba noon anda karong empleyado o na tirong CBIS, ga-operate man doon sa 10 o'clock in the evening. Okay. Doon ang marketing arm, tao ko nagahugag, pur dahil nga ni nga, gina-subsidize man it iba nga division ang opisina rong operation at CBIS, bangon niya ni nga uwa man nagakita ba noon. Okay. Service-oriented, panawagan, tanan pre. Wa man ba na ginasukta o naroon? May mga programa, ina-account, di ba? Pero, libre man ba na? Pro bono. Oh. Abay ko nga ni, dapat tabi ka ra, dong nagabuyot at CBIS nga ra, may dugo ang broadcaster. Di ba ya? May dugo ang broadcaster. No? A good hinyoon si Mayor, na kung pwede, i-amend na ton, do kontrata na ton, sa Manila Broadcasting Corporation. No?
4: and then i-upgrade naton maalokar kita itpondo, no? Para nga ni i-upgrade naton dong CBIS. Okay. Kasi kung hindi ta naton banwa, kung makaramalat igapon programa at CBIS, di sino ka nun mamati banwa? Ha? Kung mauron dong power output na naro ng gapog malang, hindi nga ni masaturate na naro barangay population, di sino kayo mo mamati? Ang kunwa kayo mo tagapamati, bala di sino kayo mo mapa-advertise? Ay raya malang dong life blood. Life and blood ba na ako isa yung kaistasyon? Dong advertisements. Okay. Di sino kayo mo mapa-advertise? Ano rong kita at isa yung kaistasyon? Kung hasta malang rikaron banwa sa crossing banga ro anak karang iabutan ko anak karang signal. Wa man agos banwa sanda it. Ah, wa man ang dagina upgrade. Okay. Wa man ang dagina pamaskog randa karang programa. Di awat what? Ano rin mong gina-expecta banwa nga kita on it CBIS? Okay. Ti, di iba na nagakita nga opisina, ti, siging subsidize it. Siging subsidize ang sudayakara ng mga opisina. Ano pa lugi na subsidize? Tourism division under kay Ma'am Rhea. Isipa ba ninyo ang tourism office? Ano rin mong gina-expect nga income? Ano rin gina-generate nga income in tourism office? Ay, they are more on promotion. Gina-promote na tondog banwa it kalibok. Pares sa SMX ka na. Ano rin, ano nga nito, travel mart? Okay. Nag-agto rong taga-turista gabanwa itkalibo. Okay. How many thousand of pesos rogin gasto yung tourism office para sa rundaya karang SMX at ano travel mart? Para i-promote yung banwa itkalibo na. Pangutana, may return of investment baron katudong che? May ginakita after nga mag-join kita sa travel mart? May kitaon ba yung munisipyo it ba na kalibo? Di, why? Wagi di. But in the long term, syempre ginapromote na tondo kalibo, maroro kalibo, may aton niya barong, may aton niya pinya, maroro kultura at kalibunhon, maroro dong kalibo ati-atian is the mother of all Philippine festival, hindi man niya ginatondon ma-convert in cash. Eh, ano rin mong gina-expect nga kitaon kung tourism division ni Ma'am Rhea? Ay, they are more on publicity. Okay. Di ba? Okay. So, these are the offices or division that are not income generating but. Okay. Wa man ako nagambay nga burden de mo sa Mido kasi because they are already part kong operation at Mido. They are already there. May andang manpower. Okay, kaparti man doon banwa ko aton nga LGU Kalibo. Kaparti man doon ko aton nga banwa Kalibo. Ano pa? Okay. Dong tourism division. Ginbutang banwarong aton kirang Kalibo County Inn. Okay. Ti hotel de mo banwa hotel. Ti dong hotel gara. Wa managos gin it abo nga bisita nagat check in una. Bagod nga ni nga, wa man kita it convention, wa man kita it lugar una nga, pwede ma-accommodate kung ta mga sanggatos, daywang gatos, then do ato nga hotel, pila malang nga, pilang rooms malang man dun imaw. Di ba na? Wa man pilang, I think siguro mga, tao ko may napugo ka rooms una ron sa ibabaw, napugo or, tao ko may napugo ka rooms. Di, pilang bilog, kung napugo ka rooms, pilang katawo, gagawin mo ina-account ma-accommodate. Okay. Except gilabi man na, for example, kung ati-atihan. Oh, si Pepe, we expect nga abo nga bisita, ina karon ang mga pit imo sa plaza, ti puno gini. Kung ati-atihan. Pero ibang mga binugan, banwa, do you think puno rong county? Diba? Okay. Although ginbutang rin imo sa tourism division. Okay, ano pa? Solid waste management section. Kay Nining Adorada Rinaldo. Ti, ara, bayad sa basura. Oh. Di iba, ng mga barangay official, ginasukot. Ah. Di iba ang barangay council, ginasukot ko ng basura. Matawag kay mayor, mahinyo kay nining. Ah. Kung pwede libre, kung pwede ayo. Oh. Ti, isipan ba ninyo? Do mga penalty nga nadadakpan ba nwa? Nagakalat it basura. Unsegregated nga waste. Illegal dumping. No? Pagsuga nga ra. No? Under the imasa solid waste. Pagpanigarilyo, under the imasa solid waste. Di ibari ka na banwa, bukon man sa that consistent na ko ng operation. Okay. Di ano nung kitaon? It's solid waste management office kung banwa it kalibo. No? Di ibang gagapilak it basura sa dumping site. Okay. Di iba, nagahinyo man. Di ba, ginalibre. Oh. Nagareklamo ro barangay, amat maura kabahaw, rusukot kamon. Oh. Di, dong solid waste management office, under yung daimo sa operation it mido. Oh. Unless siguro, kung may una nga mag, ah, may una nga legislator, miyembro sa sanggunian bayan, na ibutang ro operation, it solid waste management office, ibalik imaw, sa Municipal Environment and Natural Resources sa Menro. Big magmagya itong Municipal Environment and Natural Resources Office. Ti, hinunura.
1: Okay.
4: Ti, uwa.
1: Okay.
4: So, another burden. Okay. Pero nagkikita ang karamaura. Kalibo, public mic. Kasi, daya ba nun nagabuhi? Sa Tananya Division, nga uwa banwa nan income generating offices. So, market banwa kaw nag-subsidize. O galing makaroon ba na rutindahan? Di nagnaba rong collection. Di una, relocation site. Okay, what parkingan? Do iba inakaroon ng mga bumagakay dati, hindi yun magsugod una. Dahil nalisdan, hindi man kasugod nung sagakyan. Oh, that's why yung iba nga mga negosyante nagsira. Oh, yung iba nga mga negosyante nagwa sa kabaranggayan. Igtula sa nagabi naligya sa guwa ba nati? Do you think hindi nun maapiktuhan dong kita, collection, it kalibo, public market? Yan apiktuhan gini. No? There was a significant decrease, no? Kung collection sa kalibo, public market. So, kalibo public market nagkita. Ano pa? TTMD. Dong Transport and Traffic Management Division ni Ma'am Vivian Briones. Di kung sige-sige rong kapanakop, mga kuloro, mga unlicensed, anan, no? Kung sige rong ato niya kap magpanakop, di nagkita agad mataro TTMD. Although yung iba ay nakaroon, siyempre gina-albor man, nagpangayo man itpabor sa ato mga sanggunian bayan members, kay mayor, kay vice mayor, no? Di riba karon mga sa department head, kunamat imbis 3,000 ginaobra lang 2,000, ginapaaya ngayon sang 1,000, imbis 5,000 ginapabayad lang 3,500 o 3,000. Di may 1,500 ka nga discount hindi ka pa karon. Di ba? Ah, kung kilaga ka ti 1,500 wa ka pa naila sa 1,500. Oh. Do 2,000 ginaobra lang sang 1,000. Oh. Hindi ka pa kasang libo ni Ayo. Oh. Di ba? Di raya rong nagakita lamang TTMD ag market division. Okay. Di makaroon abo nga nagakritisar ham an kuno deficit dong operation kung mido. Hambay ko nga ni Ara, ginsaysay ko kinyo rong mga opisina. Agod masairan ninyo banwa kung hamaan no? Nga makaroon ginambayranda nga may deficit dong Municipal Economic Enterprise Development Office. Tiambay ko nga ni, makasaylo rong kalibo public market sa bag-o nga tindahan ti. That will be the time nga basi sa buong makabawi-bawi rong operation it mido. Okay. Aga raya kara nga mga, daya kara nga mga ibang kaparehas abi Agricultural Services Office. Dapat ibalik ara sa general fund. Kasi ibalik dapat municipal agricultural office. Ibalik imo sa general fund. But, dong problema makaw general fund. Okay. Dong problema makaw general fund. Hagos nasa ceiling unsa da ba na? Inaunsa na sa PS Cap. Oh, may ginatawag nga personnel ano na, personal salary cap, PS cap ba, no? Una, yung gid imaw sa ceiling. That is why, hindi yung gid imaw kung hindi una na ma-accommodate na kung ihalin do Agricultural Services Office or undaya karang Public Affairs Information and Community Division sa General Fund. Ma-short ba, no, General Fund? Hindi pwede. Bangod sagad ba nito sa nasa PS cap? Sa ceiling yung gid sandaban, wah, sa aton pa, haabot yung ikalawang sanda kampi. So hindi yun sana pwede na kung sunggo yung gid sanda, hindi yung gid pwede na nang ma-accommodate ang mahalin da ito. Okay. Tiyo nga to na ton. Kabay pa nga, may una karang maisog-isog ang membro at sanggol yung bayan, no, nga mag-proponer by 2027 or 2028, the only remedy makaroon it medo is this. Bangon niya ni nga gin-implementar dong revenue code way back in 2020. March of 2020 ba no? Dayang March in 2026, 6 years yun ba na nga uwa na amindaha dong revenue code kung banwa 8,000. Okay. Tiyan ba ni Mayor ipaplastar taanay dong kalibo public market then by next year, January o February or March, i-implementar naton dong new rates and fees and charges sa bag-o karang revenue code sa banwa kara 8,000. Pero may mga pili, malang pinili, malang banwa. Oh, I think what mani kara siguro rong tao kung na-include di kara rong sagugta, no, sa tax. No? Pero definitely, I do believe, no, nga rong aton nga sanggunyang bayan will definitely amend, no, daya karang 2020 nga revenue code ko aton karang banwa 8,000, no, agod daya this is the only remedy, no, nga sumaka banwa dong kita ko aton karang banwa 8,000. You know rong revenue code 8,000 sa kalibo public market dong per square meter it is daan karnihan matsa 6 pesos 8 pesos ina sa dating rate, 8 pesos doon. Iya sa Juliana, nag-inquire kami mo. Kung pila rong per square meter, it nga nabalagyan, it is the agarni. Sa'yo ka mo kung pila? Sa'ng adlaw nanda, sa'yo ka mo kung pila? 150 pesos. Samantala, ana, italibo public market, 8 pesos per square meter.

May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy ro aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maskin makainom kahit hapon, makatuhugan din sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag manami madaan ang lasa at manami madaan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula ang manami benefit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Piokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life. Mga kaibigan, ngayong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life.

0: araw-araw. Bibili sa mga butika. GTX 500. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samphone Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kag-mycolagen, kag-glutathione.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. At gaganda ka pa. E3 Bio.
2: Ako si Gabriel. Nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong binargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3.
3: Cheers sa barkada nating Night Shift. OT. Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin. Suwabe ang hagod. Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
0: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
4: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, minom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
5: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
4: Talagang, ano, maganda yung, ano niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog.
5: Mm-hmm.
4: Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-dumi. Nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang nakakagintawa, ano, Kuya Boy.
5: Oh, ano pang hinihintay mo?
0: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Diretsahan! Diretsahan!
6: Okay, balik kita ba na sa second part natin kaya pag-iliba sa programang Diretsahan. Good evening, Gili, ina kay Toto Dante Torquator, dong station manager kung RMNDYKR Kalibo. Toto Dante, good evening. Ina kay Mamang Tisi Rita Marinbina sa Metro Manila. Ina kay Paring Onyok Bulan na Villanueva. Ina sa Bacau Norte, Auntie Ann Rodriguez. Auntie, good evening. Uncle Chito. Ina sa Vancouver, Canada. Kay Ma'am Teresa Sarabia Oro, good evening. Good morning, should I say. Ina kay Ma'am Daphne Prado Gilbuena. Ma'am, good evening. Boss, kung Jess Kong. Aton nga mahugod ag aktibo ag maaga mga congressman it una nga distrito katoy karang provincial akyan kay Congressman Jess Marquez and of course kay Congressman Carlito Samson Marquez. Kong good evening kong kong Lito kay okay, kong Jess ag ina kay Sir Lacio Guarino. Sir, good evening dong Chief of Staff ni kong Lito Marquez, no? Ina kay Ma'am Jane, permigid abi sa daga pamantaw sa ato niya programa. Ina kay Worthy Brother, S. Member Tungtong Noblesa, Itabano It Malinaw, S. B. Jerome, Iskala, nag-biokaton sa ato niya program. Ina kay S. Binistor, Atakod. Cons, good evening. Kay S. Member, kay Vice Mayor, should I say, Ariel Igoy, no? Ag S. B. Kinisyo, may din niya gabi, ato niya mga amigo una sa Malinaw. Kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. Good evening, Sir Che. God bless. Ina kay Ampod Paing, Indilibli sa taga Manhanip. Good evening, Che. Gapamati kami Kimo, iya sa Malinaw, Manhanip, no? Sa ako niya mga Ingkampod, mga igbata sa Barangay Manhanip, sa Banoit Malinaw, mga Indilibli family, mga Indilibli family man ina sa Kinalangay Nuevo, no? Mga Impantero, mga Indilibli family, mga Angkando namon. Kay Kapitana, good evening sa Kinalangay Nuevo, Malinaw, Aklan. Okay, Kapitan Infante. Okay, good evening man. Ina kay Sir GB, pari GB Maturi. Good evening, Katudong Che, keep safe. Always and God bless. Ina kay Kapitan Eupimio Manong Team, Dilasina, ag kay Ma'am Nerly Dilasina, S. Bembet Bano Ita Makato. Good evening, Che, thank you. Good evening man. Ina kay Ampod Kapitan Noel Pim Palabrika. Pod, good evening ina sa Madalag. Ina kay Ampod Kapitan Vic Mandal ita Barangay Kaano. Kapitan Vic, good evening. Ina kay Isbember Anthony Nabor ita Banwakara ita Madalag. Kay Worthy Brother Vice Mayor Jessica Tumaka Blance, good evening. Ina kay Ma'am Eden Biscara Lasernabaw, si Ma'am Eden aton gitang amiga ra ita Provincial Hospital. Ma'am Eden, good evening sa bilog ng pamilya. Ina kay SB member Ampod Otoy na Barosa Villorente, good evening sa Banwakara Itlibakaw. Kay Paring Bin Tumulak, good evening. Paring Bin, may din niya gabi na sa Closing New Buswang. Kapitan Danny De Los Santos sa Pula na Manok ina sa Islat Boracay. Pre, good evening pre. Ina kay Toto Vicente Romakin Ibisati sa ERC kay nini Riz Idris. Meron niya gabi ina kay Auntie Sophia. Good evening kay Tatay Inti agay Auntie Angga. Meron niya gabi kay Mambil Garcia Ibardulasa ina sa Daha Norte no sa Banwaita Banga. Abukato na gapilamati, pati si Kapitan nga nag-monitor sa atinya program. Mga Ribostis family, ina sa Daha Norte. Kay Kapitan, no? Kapitan Arnold Tihada, Kap, good evening. Ag ina kay nung umpoy, ag ina man kay Barangay Kagawa, Joel Ricasa. Happy pamati, no? Ina sa Daha Sur. Ina kay Kapitan Chudorico Chudosyo, mga Kapitan, nag-pinamantaw ka to, no? Kapitan Alan, good evening. Ita Rosie, ita... Barangay Puseo sa Banwa Karaita Dumansya. Thank you for viewing. Kapitan Wendell Tayco, happy pamati. Ag, basi malipat ako. Bispiras, makaroon ko kapistahan. Kaadlawan, inaga sa Barangay Ginbaliwan. No? Sa Banwa Itni Washington. Ina kay Boss Mulot. Ag, ina kay Nini Rhea. No? During our college days, amiga gitabi kami ni Kapitana. Nga na. Oh, amiga kita kami, no? Kay Boss Mulot Boss, good evening. Aga ina kay SB member Isboy Kimpo. No? Napirmigid ka ito, nag-monitor man sa aton kirangang programa. Thank you, gikinyo tanan-tanan una. Ina kay Nini Lorilyn Igaras, ni, good evening. Ina sa Barangay Daha Sur, sa Banwa Kera Ita Banga. Napirmigid ka ito, nag-monitor. Kay Kapitan Uying Ragokap, may na niyang gabi. Thank you for viewing sa aton kirang programa. Ina kay Ma'am Rubilin Florentino Espino sa Tigayon. Thank you gid ma'am sa pag-view. Okay, dali ang yasakon nga pihak nga account. Ina kay Samson Pritz Kiran. Good evening, Che. Gapamati iya sa Capitol sa GBI Apartel. Okay, iya kay RG na Launan. Okay, ging pa remind pa ikaw ni Boss Sir. Abi ko nagapanaw kamo ni ni Sarge. Naka-program Boss Mulot. Thank you gid boss. Sinaga masi makayapos ako niya. Pakiambay si Boss Mulot. Okay. Kay Sir Aluxos Mationg, Sir Alex, good evening. Igmango ni Mayor Langkoy Mationg sa Banuat Kalibo. Ina kay Sir Ernie Salvador, good evening Idol Che. Watching live from Madalag, Balaktasan. Thanks Idol Che. Thank you gid Sir Ernie. Kay Sunny Antaran sa Tangalan. Good evening, Idol Che. Watching live from Tagas, Tangalan. Ina kay Auntie Dailin. Ong di Pilipi, Auntie, good evening. Kay Nini Irene. Kay Mr. na ina sa Europe. Che, good evening, keep safe always. Thank you, good auntie. Ma'am Gima Tolentino, good evening, Sir Che. Nini Bill Arsula sa Hong Kong. Good evening, Sir Che. God bless you. Kay Toto Edmond Perez sa Chicago, Illinois. Ina kay Uncle Daryl. Kay Auntie Diday sa Bakersfield, California, United States of America. Ina kay Toto Exalteo Terencio sa Makato. Good evening, Nong Che. God bless you always. Ina kay SB member Maymay. SB Maymay, good evening, Tinasas. Sa Banwa Ita, Makato. Kay Sir Marvin Makabinta, good evening, Sir Che. God bless you always. Ina kay Kapitan Jojo Ingalia Isagan. Mga Kapitan, kato nag-abyo. Good evening, kabarkadang Che, watching live. Thank you, Kapitan Jojo. Kay Kagawad Michael Villanueva Solina, Itlaging Banwa, Matawai nga gabi, ikabarkadang Che, aga ina kay Nini Pelma Sala Sitson Sanchez. Ni, good evening, mga pamilya Sitson. Ita Barangay Puok, ina sa Talipapa, nga nag-view sa ato niya programa. Makaw niya gabi. Worthy Brother Tongtong Noblesa, thank you so much bro, ah, sa pag-view sa ato niya programa, makaw niya gabi. Okay, pasinsya ka mo, basic ko may mga nag-message. Iyari ka ra, wabit nag-a-appear eh. Dahil na problema sa akong nga ramakaon nga account, what nag-a-appear nga message? Kay Toto Julius De La Rosa, ina sa Mabilo. Okay. Kay Toto Jopi, kay Barangay Kagawad, Jopi Flores. Barangay Kagawad, Barangay Poblacion. Ina kay dating S-member Loli Bilayson. Manang, good evening ha. Kay Manang Loli Bilayson, ako nga igbata, amo nga igbata. Ina kay Manong Jojo, no? Mga Layson family. Happy viewing sa Banwa Karaita, New Washington nga nakatutok sa atong programa. Imagine mo 32 messages pero pilang banwa nakabasa. Oh, hindi mag-appear di iba. Okay. Kay SB Otoy, good evening po, Che. More power and God bless. Kay Toto Arlon, Bro Arlon sa New Washington. Good evening, Bro Che. patamyaw kami gatagay duay iya sa lagatik sa parola. God bless kay ampon Eric Montirica med inya gabi pod. Good evening board member Olino na Ikinia. Good evening che, listening to your program, take care and God bless. Thank you gid ina kay Kapitan Alin Rubilo Cup. Good evening it barangay barangay ano ni Kapitan Alin nga Bakan, no barangay Bakan sa Banwa kara ita banga nga nakatutok man sa ato nga programa. Kabuabo ta mga kapitan do nagabyo. Okay, salamat gid sa mga kapitan ha. Thank you gid so much. Okay, balikan ko makarondong libakaw nga ra. May diyan nagapamati si former S member Otoy Bilorente, and I do believe nga si dating alkalde ang S member bagto sa bata naga monitor man. Okay. Ago din aga maset na ton sa dara it interview. Kasi gin-verify ko information nga ra kaina it agahon. Si Mayor Tim Navarroza abi kunamat ginasin na yung raton nga message no. Basi masako man sabon si Mayor Tim. That is why hindi man na ma-entertain do aton nga mga gina-inquire, gina-inform ka na. So, gusto man kunta naton nga makabuo ka nat information, pero si SB team ko naman mag-reply ka ton hay may anang ginapanawan or may ana banwa nga meeting, no. So, hindi kina na matawang kitat oras for an interview, no. So, naintindihan taman dulo man it problema ron. Okay, naintindihan taman. Pero prior issue makaron sa banwa itlibakaw. Nagwa ra kahapon banwa. Garong majority kuno kumiembro it sanggode ang bayan sa banwa itlibakaw hindi nanda pagbatonon dong appointment ni former SB member Bagto Zapata ag former SB member Otoy Navarroza Bilorente. Agrundayang tinindugan kung sanggode ang bayan dayaman kuno banwa rong limog ni Mayor Tim Brian Chudosyo no? Nga hindi man imaw magsugot kung si Bagto Zapata ag si Otoy Bilorente do mag-replace banwa or i-appoint na maging miyembro itsanggo ng bayan kung banwa itbanga. Now, it can be recalled that rong daywang ka mga bakanti nga ra sa sanggo ng bayan bangod nga ni ra kung ginatawag nga role of succession. So ano na tabo? Okay. Dong ombudsman nagpapaguwa banwa it anda karang desisyon bangod nga ni nga si Mayor Charito Navarroza ag Vice Mayor Vince Navarroza ginpailan it kaso Anti-Graft and Corrupt Practices Act sa Office of the Ombudsman. Violation kung Republic Act 3019 ag 6713 banwa. Gina-allege banwa nga ginkutungan, extortion, ginpangayuan it kwarta, tapos uwa man kandagin tao sa Martek Krundaya karang proyekto sa banwa kara itlibaka. That is why nga rong Smartech okay, nagdihon itreklamo kontra sa mag-ama nga Navarroza. Okay. Agrong ombudsman nakita ang dabanwa it ginatawag karang probable cause sa administrative no, ag criminal banwa nga aspeto kung nasabitan niya kaso. Okay. Dung ombudsman, nagpapaguwa it anda karang decision. Removing Vice Mayor and Mayor Charito Navarroza and Vince Navarroza respectively as Mayor and Vice Mayor of Libacaw because of this offense committed by these two municipal officials. Dumasubo-subo banwa. Dong pagbuol kanda, ang hindi unsanda pwede nga makabalik pa. No? Sa maskin ano nga posisyon, either elective or appointive. No? Sa gobyerno banwa, meaning ginaban a ginadisqualify sanda na magsugod sa gobyerno, either that is elective or appointive banwa. Okay. So, bago niya ni agin remove, no? Kung ombudsman agin implementar kung DILG, sumaka banwa si Tim Brian Chudosyo ag CSB member na Barosa. That is why currently sanda Macondo nagapungko nga alkalde ag busy alkalde. Dong andang ginaiwanan nga posisyon sa sanggunang bayan are now still vacant pabano. Because uwa papagpilapira ni Aklan Governor Joanne Miraflores despite the fact na may unaon ba nung certificate of nomination. No? Rung mga partido, kaparehas kong partido, federal ng Pilipinas, aglaka CMD. Pero ano ra ka matuod, Mayor Tim? Kasi gusto ko kamu mismo ro magsabat ka ra. No? Nga ginadepine ninyo ng order kong gobernador? Gina-question ninyo dong order kong gobernador nga i-appoint si Bagto Zapata? Ag si Otoy Bilorente bilang bago nga miyembro isang gunang bayan kung banwa itlibakaw. Is this what you mean? Okay. Gina-question ninyo ng authority ni Governor Joanne? Bagod, kun may una nga nabakantihan, pananglitan, na miyembro isang gunang bayan sa idagong kung Local Government Code of 1991, daya karang Acta Republica 7160 nagahambag it states clearly, no, na rong gobernador banwa na imaw dong may sole authority nga mag-appoint, no, it miyembro itsanggo ng bayan, no, na nabakantihan banwa. You mean to say gina-question ninyo rong authority ni Governor Joanne Miraflores? Kung sinoraan ang gustong ibutang nga miyembro sa gunang bayan kung banwa ita Libakaw? Now, kung gina-question natin ng authority ko gobernador, meaning na gina-defy natin banwa, no? Dong lawful order or appointment, no? Kung dahil ka ng daywang ka mga miyembro, bago nga mga miyembro sanggol ng bayan kung banwa itlibakaw. Ti, ano ba tiyan, majority, ano ka matuod ra, SB member na Barosa, sir? SB, Vice Mayor na Barosa, ano ka matuod ra? Ha? Kasi nagagawa ko, no, kahapon pa nagawa na, pilang adlaw siguro nagawa unda. Pero kahapon ko ang nasagap ra. Okay, kahapon ko ang nasagap, gin-verify ko kaina, sa Tagalibakaw, wako banwa nag-message kay Mayor Otoy Bilorente kasi basi ko mambay akong self-serving, no? O kay worthy brother kay bro Bagto Zapata, basi maging self-serving ba ya? No? Sa iba akong tao nag-inquire kung ano kamatuod. Again, confirm ng daka kon nga broche, preche, minatuod ron. Nga majority kong sagot ng bayan, hagos hindi ko no magbaton. Di ano rin yung basis? What are your legal basis for not accepting Bagto Zapata and Otoy Bilorente, no, na magpungko bilang miyembro sa gunang bayan kung banwa itlibakaw? Abay si Gabi, gusto kong mabatian inyo karangalimog kung ano rong minatuod kara.
7: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
8: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
6: Good evening kay Paring Binto Mula. Good evening, pre. Long time no see. Thank you and God bless you. Thank you, Paring Binto Mula. Kay Paring Anthony Tomlos, ina sa Kalibo Airport. Good evening, Idol Che. Gapamati, gid kimo. Kami iya kimo sa Kalibo International Airport. Thank you, gid pareha. Akong gid nga amigo, abira. No, ay nini, soy lagid rang igmangkod. No? Okay, sige. Sino para? Kay Toto Arnaldo de los Reyes. Kay Ma'am T. Sarabia Oro. Good evening, pre. And everyone, good evening, Che. God bless you. Kay Kapitan Noel Palabrica, good evening kabarkadang Che, watching live here at Barangay Ditana. Shout out sa akon nga mga kasi Mario. Sa Mamba, pa shout out lang kay Bay Cards, kay Kado, kay Raul Bangkit, at kay Eric. Okay. Kay Engineer Suriel Supitran, pre, good evening. At sa akon niya inaanak, kabaho-baho, tagkataas-taas. Okay, Engineer Suriel Supitran, good evening, pre. Keep safe always and God bless. Kay ina kay SB Anthony Nabor, good evening kabarkadang Che. Okay, sino para? Aba, si Vice Mayor Jin Conflores. Good evening, bro. Thank you, good bro, ha. Kay Vice Mayor, ha. May chance at arang mga manog alkaldi at banot altabas. Kau good ho good pa mang official da. No? Si Vice Mayor Jin Conflores nga ra. No? Kau good ho good niya official. Okay. Thank you, gida, kay bro Jincon. Ina, kay Toto Jason Alayon. Good evening, Sir Che. God bless. Stay safe sa tanan, sa banat tangalan. Sa akon niya classmate, ina, sa Aviation Security Group, no? Ita PNP sa Katiklan Airport. Kay Police Officer Luarne Barrientos. Good evening, mate. God bless you always. More power. Thank you, good mate, no? Ina, sa airport sa Katiklan. Ina, kay Nini Ropel Kainap sa Dungon. Good evening, nung Che. Keep safe always. Ina, kay Ma'am Rosalia Sao sa De La Cruz Tampos. Daamon niya presidente. Ma'am, good evening, ha? Good evening, Sir Che. Amon niya presidente Kalibo Public Markets, United Stallholders and Vendors Association. Auntie Ann Rodriguez. Thank you, good auntie. Ina, kay Ampud Ariel De La Cruz Milgarillo sa ERC. Good evening to Che, watching your program from ERC. Basi Nini Marie Chris Milina Bakani. Good evening, Sir Che. God bless you always. Thank you, Gid. Nini Marie Chris. Kay Ma'am Lisa Isagan sa Houston, Texas. Good evening, Sir Che. Ma'am Lisa, good evening. Ag sa bilog na pamilya, mga Isagan family sa Houston, Texas. Ina kay Ma'am Lilit Torga sa San Diego, California. Good evening, Ma'am. Good morning, Ma'am Lilit. Ina kay Ma'am Iba, kay Ma'am Agnes, kay Ma'am Jima. Ah, na permigid ka ito, nag-abuse sa ito niya program. Kay Nini Bibi Dalida, ina sa Singapore. Good evening, Sir Che. Okay. Nanood ako sa live mo, bro. Ah, nanonood ako. Ag kay SM Dante Torquator. Good evening, Nong Che. Oh, station manager at RMNDYKR Kalibo. Oras sa Bugos Karaga, Pilipinas, 22 minutos. Nakataliwan oras karat alas 8. Dali ang i-play ko ang anikin nyo. Bro, pwede mo tig 3 minutes yang? Iunahon ko anay si Kapitan Dindo Moyo. Or na ikrang nag-viral nga post ni Kapitan Dindo. Aginambay na nang bukon ako not safe. Na mag-agto sa podpes sa Banwa Ita, nabas! Iti nag-react si Mayor James Sulanoy. Iti, balaan man niyo si Mayor James. Si Papang, talan kita kong gina-abibar na kita. Huwag kita yung mga gina-aywan na pa-paabot sa kapin kong mga chicks, no? Hindi ginawag pa-alkansi kong si Papang. Pero i-play anay na akong kinyo, interview na di kapubring Archie Ilario, ag na di Papang Ernie Sambuang, no? Kay Kapitan Dindo Moyo, din isunod na ton, si Mayor Jim Solanoy, it banwa kara, it nabas. Okay, bro, take it away.
9: Nga, to adlaw, ay adlaw ka itong sa membro it, media akla, no? So, ratabu ka mo nga to, it Saturday, Friday night, September 11, sa banwa it nabas, especially git sa food court. So, nag-agto kami ito sa mga kaibahan, mga grupo kami, mga unas, siyam kami. So, una pa tayo, okay mata kami ito. Dahil ang kailangan mat anamon ro tag iya it, ano nga nga, it a food stall. Inakaroon. So, abang gagaga ka nagob, hay may among gagi itong kaiping karon nga grupo, nga, nang, buko naman kilaga. Tapos, abang gabuhay, kainom mo siguro yung ginkor sa nadahan na naraamon nga kibahin. So, aron nga scenario, ay purugaki akong mga kibahin at pitong bilog taro lang na ito yan, isanda nga to, ay ga maursat asanda, masukot asanda. That is why gani, nag-call ako in attention sa owner its tool nga may gakursunada ka mo nga sa pihak na table.
10: Dahil kursunada ka para maklaro.
9: Ana nga gin, ana gin, may ginsiko imaw, ag may ginhuok imaw nga kibahin na akon. So ako, as inagano wa matang nagpakilayan nga kapitan ako Hector para yang pacify ro har nga kaguluhan nag call ako it assistance itanod ag police. So tag indangon ro sandag ato baka mo nay gisabat ako it police nga to nga wa pa man ka mo nagtinulpan. So ra akon nga to sa ang move nga ginobra lang ay nagbayad kami isa stall ag naguli. Pero akong malangkot gusto ko ito ipaabot. Pero adang peace and order ba ito sa food court it na. Basta syempre, bisita kami, dayo kami. Agabulik man kami sa adang negosyo dahil makakita man sa dakamon miskan paalin. So ramon gina, akong nga gina hinyo kontakan ay amon nga security kung mag-alto kami ito. So, that is why nag-post ako sa social media na ako nga na may big death appointment ako. Watang ako ito ga-focus sa nag-ubra i-trouble kamon, kundi sa pagpadayagan o pagdumayan ng the peace and order ina sa Banwa Itnabas, especially sa food court. Nga, kung ikaw may authority, ikaw pa-implementar it na peace and order, pag may nag-a-aski mo it assistance, direct, huwa mo na itong ginafailan it kaso ruga o bra i-trouble. Kundi, mapacify imaw, mabaw ito mo sa area, kaysa madamay para iba nga tao. Aruro, pinakabulok ito nga sabat kakon, ay huwa pa mana ka mo, nagtinupan, nag-inaway. So, habang, may kita anay mag-rumble ito, bago sanda i-implement ng daro peace and order.
10: Police imaw, yung mga importante.
9: Na-recognize ko imaw that night nga police imaw dahil yan ay anang nga sok-sok nga uniform is parang PNP. So, morning ahead, Saturday morning, may kampod ako nga police din verify ito sa police station Itnabas, andang happy. Nga hatugal ko na hay volunteer.
10: Bukot polis.
9: So raar kaso lang anang soksok na ginamin matananda nga naging soksok at volunteer hay ana it PNP uniform. May aton karon nga memorandum sa atong local government sa atong DILG no nga kung ikaw hay gapa implement it sa peace and order either itanod ikaw or volunteer ikaw nga hindi nimo gayahon to soksokon nga ga-duty ro uniform it mga PNP or army as a military dahil it will conflict to the identity it aton nga mga authorities. So hamangin pa kung kakon hamangin pa sugtan it LGO or the anda nga organizer ina sa mga volunteers karon kung volunteers kid ban imaw nga magsuksok ato nga uniform. Dahil tao dayo, hindi na daw ma-identify kung tanod sanda or PNP. So, rin mo nga una karon nga pagtanaw, dahil uniform na nasok sa PNP, is police sanda.
10: Sa unang impresyon, unan yung pagkatanaw kanda?
9: Kakon, iba ro sok-sok abi it barangay tanod, at iba ra ng sok-sok it volunteers, ma-identify kita ni mo nga police raan na nga uniform.
10: Ano po kayo sa food court, sa police station?
9: Kung iya tas adibi kami sa iya kami sa mailip sa lahat sa tindahan lapit siguro mga 50 meters roana nga police station ina sa Banwa Itnabas. So ako wa matang let's say nagpa-blather ito sa police station ya dahil ako nga instinct kag ang isip na ko ro nagagto kamon nga to police is o police na why should I nga magagto pa ako sa police station if there is an authority present.
10: Mas manami pag-ikunta kung nagsigurado ka mo na nakto sa prescription o na blabber kapunta.
9: Sa akong mata, sir, wagon ako nagpa-blatter sa police station dahil basi mag-init paro senaryo Pero ako na ang ging obra, nagbayad na kami sa stall owner at nag-uliya sa ibahay.
11: Sa datong nagapunteriya kinyo, kap, sunog-ibo, mga nakainom sa dahilong gitaan?
9: Ho, nakainom mo, Aron, ma'am, dahil bago kami mag-abot, itong asanda sa table nanda, gagainom mo sa nait alcoholic drinks. So, ipingit abi kami i-table.
10: Kamu man, nag-simple, potasyon ka, food court, pwede magtagay man.
9: Normal, ag-open man ikturon, sir, sa food court itnabas, nag-serve sa nait alcoholic drink. Ako man toon, barangay official ako, punong barangay ako. So, bukong man kita tamba nga, 24/7 nga mag-duty kita. Kailangan natin nga relaxation para by the next day, fresh yung man imong utak, you have new ideas para mak para pa-implement ni mo sa imong barangay.
6: Okay. Isunod natin ay Mayor James nga interview. Tawag natin 5 minutes si Mayor James. Sa batda ko allegations kira ni Kapitan Dindo Moyo ita banwa kara itibay. I-play natin Mayor James ka interview with the members of Aklan Media.
12: Si Mayor James Solano ay municipal mayor ita Labas. Kaklaruhan da sa statement sa post it Kapitan it kulong-kulong sa banwa itibahay parte sa natabo ko Friday. Do ang nabibutan na is bukon ko not it say do mga tagaibahay sa food festival sa Nabas. Inireaksyon, Mayor, ya kami.
6: Okay.
12: Vince Online, sa Armen, Jemmy.
13: Good morning, Mayor. No, pra, sa Jim A. Calibo, sa online, no?
12: PDVNews Online.
13: Tapos ano pa?
12: Sa DYQR.
13: DYQR, o Armen. O, tatlo malang kamo.
12: Yes.
13: Okay, so good morning sa tanan, no? Sa tanan nga kapamati sa mga station niya ra. Ang kung si Inay, mas nailangan ako kung ginanantunan ako at mga radio station. Mas kita nan, yung sinuna, open okay. Runabas, transparency, no, iya ako, no, kung ano man nun na, maski kontra pa ka akong hambag, kinangan niyo it explanation, kinangan niyo mabatid akong sabat, ay, kung saya ako, ay, pangayong malatakot, pasensya ka ron, alin mo saya. Wak ko na it magain kung ako ka, kung imong kapalpakan. Di karon ka nga ni magatadlong no sa ginakoreksyonan ka ko imong kapalpakan yung ginaako mo.
12: Okay.
13: So da kay di ka rabing aray sa kay Dindo no kay Kapitan Dindo pasensya ka gid ay makaron ikaw ro sentro del nag ikaw naguna. Wa matangan ako gabi nga to no yan no pag-abot ninyo. But nag imbestiga agi ako Dindo kasi amigo ta ikaw agwa ako na ila nga ambaw naton nga ro ibahayag nabasa eh, hindi tani mo pagpantunon ero taga ibahayag aron ka baabo among singer iya si Lewis no mao iya abo sanday nga taga ibahay nga kada pista ro nay nagadto iya nga gabogid slot sa amo niya ra nga food fest gabog mo slot nga kun pwede taw ang agenda nga perform the perform so may anda mata compensation kay kada pistay ganto sandaya so kami ra kita akomodar namon sa dar din mga amigo agabo iya nga gabi-gabi kabi iya man yan pilayo no mga ay kwan igar pilayo nga magulang nisod o ay bayhanon man to ay man nagadto gihapon so din don ro imo binga ro sitwasyon ka to itatong adlag nga gabi nga to may kibans no sa kanday siyam sa kay Dindo ha iba na siyam sanda ko no pero raw pag sa pito gata mo may daywang may tatlo nga sa piyak matang stall sa piyak nga restaurant ito sa naro tatlo ro sang bilog ay pres mangkana LGBT ang tapos daywang ka sa dungoy siguro ara agilong nagahibo na ni kuno to ay pag-abot abot ay din doon to sa pito sa galing ko dahil nakita may datong hilong nga to nga tinuhok sa daan ng kaibahan niya sa bilog ang ginatuhok nga kapat siyang ginakros sa nadahan o so nagambay sa kay Nunoy ang mga kilayan na si Nunoy sa kagawad nga ginakros sa daan tama na kami kros sa bilog nga to so yung natunan ni Nunoy ano man na yung ginuwan ay nangayot pa siya kunura tong tawo. Ay, sorry man, ay, wa. So, ang nagkatugog ay sa kahilungon siguro ron. Patrolya nga. Basta tiguon ka nga ni 3 doors sa ulo, higain nyo tarot. Ang dapat ay mag-intindihan, basta nakainom, mag-intindihan, dahil pariyo ron sa bugo tarot. Basta nakainom ka mo. Okay. So, pagkatuog, natuog na eh. Suno sa iyong bahay, pag bugtaw ko no, datuo si... Nandun na, siniko ba ako no, et, anang ibahan ni Dindo. Taga to siguro ang anang ginakrosunada nga to. Eh so, at sa huwa man, ag si Dindo, kapilit pa uli on to, hindi man mapauli ni Nuno eh, buong mata na nagpapitong spiyak mata to.
12: Si Nuno yung inamini mo,
13: si Kagawan. Oh. Si Kagawan, si Nuno yung rayong haran ni eh, Commander Balutan na eh.
12: Oh,
13: ginambay ko man nga eh, ano gidabi, open mata. Wow, man to si Balot o akong tiyo na akong to. Ay so, siyempre taga-ibahis ang dagi na supportan sa nun, ay taga-ibahis nun eh. Taga-una sa undo eh. Oo, andaro na eh. Ay si, galing si Dindo, siguro sa kaakig na ano mataron kung ano mataron ng estilo, ay nagpag na radyo, ay magambay mo, hindi ka mag-antoy. Pero ako mula din ay, yan ang pagambang hindi, pagpatunong mo rin kay Bayan. Hindi ka rin at ako, kansuan niya at ako.
12: Yes, sir.
13: Ay, kabatas, may kasadyahan na kami iyaro. Ang kasadyahan niya rin para sa kamagairan ni Tanano. Naganabas man ikaw kung bukon, iya ang bagkukin mo, kinyo ha, kung iya ka mo, may mga makaroon niya naga inaway at ako mayay, iya mismo ako. Ako mismo ma-taut solusyon karon. So, sa mga taga-ibahay, kung buong mga taga-ibahay sa tanan, no, protection nanta ka mo kung iya ka mo. Pero bukod para sa kay Kapitan Dindo, kung ano, anong kigan ni Karag, una ko nung antumusin sa polis, huwag man nga ni Aeropolis, kung ganyan nagtao, it, responde, kasi huwag man it natabo. So, ba yung siguro? Ay, ito yung Kapitan, no, ay, kung sa ba, bigay sa hindi yun ako magambay, ay, siyempre, matsagain rin yung nga, sitwasyon na yain mo eh, yain mandro mga yaki nga eh, sa LGBT hindi kita maghambay nga bukod na basi magain akong gambay LGBT ay bukod nyo makaw, ginabato nyo nato na
12: eh. Ginakonsanda.
13: Oo, ginabato nyo nato na eh. So, oo, basi ba akong yainon ro na pagbaton.
6: Okay na. Ay, makaroon okay. There you are. So, klaro yung gidman, no? No explanation ni Kwan. Ni Mayor James sa Solano ay nagreact kamang si Mayor James because naka-post abi sa social media eh ag na-interview man si Kapitan Dindo Moyo nga suno ka na bukon ta it safe nga lugar no nung Banwa Itabas hindi tala na pagpagturo no taga ibay sa Banwa Itabas si said man kamo si Mayor James kira oh very open gitara imaw nga said ka man very receptive re imaw ag sayon ka man nga maabi-abihon tara imo no very hospitable tara si Mayor James. So nabatian naton dum both sides. Pasinsya ka mo ginakuabos abi akot oras. Medyo nga gabi kay Manang Gina Cipriano at New Washington. Manang Gina, good evening. Ina man kay Paribong no Di Vicente, good evening Paribong, good evening Preche. Keep safe and God bless. Thank you good. Sao yaw huyaw naman siya aklan. Engineer John Uniel Agrabante. Good evening, Sir Che. More power to you. God bless you and your family always. Thanks. Thank you so much sa Engineer John kay Nini Donisa, ina sa Batan, no? Kamaligan. Medyo nga gabi kay Ma'am Teresa Sarabia Oro. Sino para rin iba nga nakabiyo sa ato niya programa. Sige. Anyways, gila ako yung busikit at oras sa ato kira pag-iliba sa Lunes edition ita programang Diritsahan.
14: Diritsahan!
6: Sangayon ka kung siya ng mga technical partners sa technical side, broadcast engineer Boboy and Rigi Plasio, station manager isim Lilia de la Cruz, CEO President at General Manager Jonathan Cabrera. Ako rin yung kareng anchor man, yung kareng El Capitan sa kahanginan, Raya si Kabarkad ang Che, hindi libre, nagpaabot niya at malipay niya gabi eh. And may God bless the people of Aklan, God bless the Philippines, mabuhay!
15: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
14: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
16: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo

Rancho Todo. Rancho Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo, 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

todo ang Radyo Todo 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Rancho Todo. Rancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Pancho Todo. Pancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Harapan, dinadasal namin ang lahat ng aming gagawin na sunod at tapat sa mata mo at ang iyong mga kautusan habang tinutupad namin ang aming mga trabaho. Bigyan mo kami ng kalakasan ng katawan, tamang pag-iisip at mabuting puso habang kami ay nagtatrabaho. Amen.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5.15 oras.
0: Todo Berada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador.

0: Kon Visayas Mindanao, Banwat Kalibo, Kabilugan nga probinsya Taklan, Kabilugan nga Islat Panay, Western Visayas. Magandang umaga po. Nagapagayagon programang Todo Birada. Makaron sa edisyon adlaw kita nga Martes. Pizza 15 yun. Sabugan ita Septyembre. Dagong 2026. Sweldo day. Ambay ni Dingdong. Sa may mga ginasweldo. Ag sa may mga pagabatunon. Ay paalin do una guta nakalaan. Nakaintrigar. Ag nakatukay guta. Sa kahaba-haba nga bagayran. Ayuwa kahit mahimo. Ay doyon do imong promisa na ang utang ay bayaran. Nagapaabot kita ita pagpanamyaw, pagpangamusta, pagabi-abi, pagsampit, pagdapit, pagguyod sa aton karang mga pinalangga ng mga suki, pinalangga ng mga tagpagamati ha, sa 327 ka mga kabarangayan, sa 17 ka mga munisipalidad nga nagabilog sa bugos nga probinsya Taklan, kaya kipgondong kabiserang Banwa ita Kalibo nga may 16 tanan ka mga kabarangayan, ginatamyaw ko gid ag gina-welcome it maayad-ayad gid nga agahon. Todo Birada, magapagayag makaron nga adlaw kara ita Martes. Daywang oras ag tunga. Hasta kita alas 7:30 makaron nga adlaw kara ita Martes. Ag siyempre, pagaibhan man kita ko aton nga mga katodo patrol reporters. Kakaina pa nakadeploy, nagawarang-warang sa anda kara nga mga tagsa-tagsa ka mga area of responsibility, area of coverage, para gamang mangagap it mga preska dayag ko nga mga balita, impormasyon nga sarang direktang igabasyada direkta sa inyo kara nga pagamatinan. Kamusta ro barangay poblasyon bilang sentrong barangay kong kabisera? Kamusta ro mga taga Sela Serna? Ro mga taga Uyo Torong? Ro mga taga barangay Bakaw Sur, barangay Bakaw Norte? Ro mga taga Old Buswang, Agnew Buswang? Ro mga taga barangay Andagaw? Ro mga taga Puok? Ro mga taga Kaano? Ro mga taga Naluok? Ro mga taga barangay Briones, barangay Mabilo? Ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid niya agahon. Ina sa may sityo baybay ha. Ag iyaman sa Pudlon. Especially sa pamilya Magno ha, kay nang pini ag kay nung nono. Nga nagakapi-kapi yun samtang nagamonitor itaton karang programa. Ag iyaman sa Tabok. Sa pamilya Andrade. Ginatamyaw ko man ita maayad-ayad gid niya agahon. Sa Takas ha.
1: Usapan ay nandyan siya.
0: Ginatamyaw ko man ita maayad-ayad gid niya agahon. Ag ina sa may area it Altamar. Kay Toto John Briones ha. Nga mag-ihit yun itkanding sa hindi magbuhay. Iyaman sa may Pangpang Village. Ag sa may Sintro Proper. Una kay nang Nini Amalia de la Cruz Subiaga kay nung muli ha. Una sa Amalia Store. Ag sa MGMC Gas Station. Aga siyempre, una man kay nung Merlin ag kay nang Julien sa Pamilya Rilo. Una sa Tambayan ng Bayan. Una kay nung Dolpo Morado ha, maayad-ayad gid niya gahon. Ag siyempre sa mga taga-barangay Tambak, New Washington ha, sa Quintana Rintillo Magno Family. Ag inaman sa may barangay Mabilo, New Washington, sa Pamilya Perer. Ag sa Trupang Pilok. Ag ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid niya gahon. At siyempre sa mga taga-barangay Istansya Kalibo, sa mga taga-barangay Mubo, sa mga taga-barangay Tigayon, Barangay Linabuan Norte, at sa mga taga-barangay Tinigaw. Ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid niya gahon, especially ina kay Nanay Kap, ag kay Tatay Kap, no, kay Kapitana Nini Reyes, ag kay former Barangay Captain Rolando Toto Reyes. Ayan, ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid niya gahon, wrong pamilya Reyes. Sa mga taga-provincial capital, ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid niya agahon. At siyempre sa aton niya mga tricycle driver, sa mga multi-cab driver, jeepney driver, at sa mga bus driver, at sa mga commuter van driver, ang nagapamati man sa aton karanga pagpangalaga. Sa mga lolo at lola, sa mga senior citizen, good morning! Sa mga ma'am at mga sir, aba, hihinaga. Hinaga yun matapos do sim break. Pero bakasyon itaton nga mga chikiting. Magmatsahin aga man do balik eskwela na po. September 16. Pero ginahambay nga pagtapos itanda karang semestral break. So balik ko man do mga estudyante iya sa kabisirang Banwa ita Kalibo. Protesta matsawa at pahuway. Ay sige gilata, no? Watata si Mistral Break, mga katuto. Man abit ma si Mistral Break ay kung pilang adlaw malang, pilang Domingo malang. Pag-uwa sa rayang ginatawag nga nga diplomat. Arayang mga tig 3 years na nga mga korso. Idagom itatesta, mga katuto, ha? May release of financial assistance kahapon. Ito sa may ABL Sports Complex. Ag matsatanan, everybody happy. Good morning, Anay, ha? Kay Nang Rosy M. Iso, kay Marilyn Sakarias Igat, kay Marita Silvestre Almiro, kay Jezreel Nerbar, ha? Nga nagapamati man. Kay Jopel Carpio, nga nagapamati man makaroon sa aton karang pagpangalagad. At kama naman kay Johnny De La Cruz, kay Gary Puras, ha? At kama naman kay Salome Solina Surilla Villanueva, kay Joe White, kay Mami Jo Malapad, ha? Inasa Pook, kay Manny Alansa, ha? At kama naman kay Karin Mayor, at kay Tristran White Gulay, at kama naman kay Roy Buntogon, at kay Ney Leson nga nagapamati man makaron sa aton pagpangalagan. Kay Toto Roger Lucero Nagales, good morning. Kay Nang Hilda De Leon Igos, at kay Nung Buye nga nagasugnod yon sa andang dagapugan. Ag kama naman sa mag-asawang Rotolo ina sa Mina Leso, no, kay Ristelin at kay Binji. Basi nagagahasan at kumbo makaroon. Good morning man kay Karin Mayor at kay Karin Amara. Nga nagamonitor man makaroon sa aton karanga pagpangalagan. Welcome, welcome, welcome sa aton karanga pag-ililimaw. Ay sa hindi magbuhay, i-check naton report ni Katodong John Cabisilla, ha? May natabo nga vehicular accident. Agrong biktima ay una makaroon ginabugong sa aton karanga Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital. So standby ka mo, ha, sa hospital report ni Katodong John na Cabisilla. At pagkatapos ni Katodong John sa hospital ay maos-os dayon kami para sa atong ginatawag nga todo bantay presyo, todo bantay supply at mga nagapanguna nga mga bagakon sa aton karanga merkado publiko, mga katodo. So standby, ha, sa hospital report ang todo bantay presyo ni Katodong John Cabisilla. Siyempre Banwa, report man ni Katodong Rinald Banjola, mga balitang pulis. maaksyon nga mga aging pangtutukan, aging respondihan, aging investigahan itaton nga mga kapulisan. Iba siya daro ni katudong Rinald Banjola. Imauman ha, ni katudong Rolly Boy Herrera, direkta sa may segundo distrito, kuaton nga probinsya Taklan. Iga ba siya daman doon, mga balitang polisman sa gihapon. Dagagan ita peace and order ha. Iga ba siya daro ni katudong Rolly Boy Herrera. Standby patrol, standby all unit, standby katudong Rolly Boy, standby katudong Rinald Banjola, standby katudong John Cabicilia. Aga siyempre banwarong dagagan ita panyempo ha sa hindi magbuhay. Ro update ita LPA, ro update kay Queenie. Agro status it hanging habagat. Agkamanaman dong rainfall advisory. Ha, konsiin nga mga lugar dong mauganon. Ay si habagat, matsa nagakukalma yun yan eh. Sa mga katudo ay bangod sa rayang pag-abuton nga bugan it Oktobre. At tunga-tunga ay maduga yun si habagat agbayluhan yun itamihan. Good morning, anay, kay paring John Navarra, ha? Una sa may ugsip, Libakaw. Parikoy, baka baabo ring Lansones, ha? Good morning kay Linchin, at kay Andrew Junior Swalog, ha? Nga una makaroon sa may Kalibo Public Market. I-check anay nato ng imbukada nga balita. Ay total naka-standby yun. Si katodong Veronica C. Torres, Roaton nga weather specialist, ha? Direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Radyo Todo Live Report, Report. O katodong Veronica, sa mga detalye, magandang umaga po.
2: Magandang umaga, narito na ang pinakabagong balita sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Martes, 15 sa araw ng Setyembre noong 2026. Narito ang ating latest satellite image kung saan may minomonitor tayong bagyo sa labas nating Philippine Area of Responsibility. Ito ay nasa Tropical Depression Category at kanina alas 3 na madaling araw, huli itong namataan sa layong 2,675 kilometers, silangan ng Eastern Visayas. Nagtataglay ng lakas na hangin na 55 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 75 kilometers per hour. Kumikilo sa direksyong north, northeast sa bilis na 15 kilometers per hour. Ito nga ang bagyong ito ay hindi tinatanggal yung posibilidad na pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Gayunpaman, hindi naman natin inaasahan yung kanyang landfalling scenario o magkaroon man ng direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Samantalang easterlies naman o yung mainit na hangin galing karagatang Pasipiko ang patuloy na nakakaapekto sa extreme northern Luzon. Hindi pa nga rin natin ramdam yung epekto ng southwest monsoon o habagat kaya wala tayong inaasahan mga pangmalawakan at pangmatagalan na mapag-ulan. Pero may mga chance pa rin ng mga thunderstorms. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, inaasahan natin sa Metro Manila at buong Luzon yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Gayunpaman, pagdating ng bukas ay posible na ang maramdaman sa lugar ng Palawan o yung southwest monsoon or pagdating ng Thursday. Agwat at temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 25 to 32 degrees Celsius. 17 to 24 degrees Celsius naman sa Bay Bagyo at ang pinakamataas na temperatura sa Lawag at Tugigaraw ay posibleng umabot ng 33 degrees Celsius. Agwat naman ang temperatura sa Puerto Princesa ay 26 to 33 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, inaasahan yung partly cloudy to cloudy skies, may mga tsansa pa rin ng mga thunderstorms. Yung mga kasamahan natin sa Regional Services Division, patuloy na maglalabas ng thunderstorm advisory kung kinakailangan. Eh, nakita nga natin, although ngayong araw, wala din naman tayong nakita mga pangmalawakan at pangmatagalan ng mga ulan sa Visayas at Mindanao as early as tomorrow, posible na nga maramdaman muli yung epekto ng southwest monsoon simula dito sa may kanlurang bahagi ng Visayas at Mindanao, kaya patuloy pa rin tayong mag-antabay sa mga ilalabas na update ng Pag-asa. Agwat na temperatura ngayong araw sa Cebu, Tacloban at Cagayan de Oro ay 26 to 33 degrees Celsius. 26 to 32 degrees Celsius sa Iloilo at 25 to 33 degrees Celsius naman sa may Zamboanga pati na rin sa Davao. Para naman sa lagay na ating karagatan, wala pa rin tayong gale warning sa kahit anong dagat baybay na ating bansa. Taklakang Maynila ang araw ay sisikat ng 5:45 ng umaga at lulubog ng 5:58 ng hapon. Huwag magpapahuli sa update ng Pag-asa. I-follow at i-like aming X at Facebook account, DYC-Pag-asa. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DYC-Pag-asa Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin na aming mga website, pagasa.dyst.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan nga muna ang pinakabagong balita sa lagay ng ating panahon. Mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica C. Torres, nag-uulat.
3: Radyo Todo Live Report. Report ang bawat balita. Hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: Abogid nga salamat ha katodong Veronica C. Torres. Ruaton nga weather specialist, no? Direkta nga nag-report sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City.
3: Todo Berada.
0: May LPA ang mabahuro tsansa nga magiging bagyo. Pero maisot doon ang posibilidad nga mag-landfall imaw, no? Or magtama sa mga kagugtaan. So, meaning, wa imaw it kung nanong mabangis nga epekto, no? Kung inkaso gidman, roan na lang karahay, ro pag-ugan-ugan doon nga may dayang sangkiring hangin. Ah, mga katudo, no? Itaraya nga rang ginahambay nga bagyo, no? According sa report, itapag-asa mga akatudo. Ano man doon nagkatabo ko aton?
3: Todo Berada! Berada!
0: Kita mo ron, kunwa mo na pindot ha.
3: May punto ang bawat komentaryo.
0: Okay, tisige. Good morning, Anay, ha? Kay Nilia Rodriguez. Aga ginapatamyaw na si Limuel Dumaw. Albaw, itistansya. Agsamay tahian itsapato sa Kalibo Public Market.
3: Todo Berada! Berada!
0: Ando ro mga mainit-init aga bugubantayan nga mga balita makaron sa aton karanga pagpangalagad. May good news. Good news mga katundo, no? May good news kita ay sa aton nga pag-monitor. Kuraya nga rang barangay agsangguni ang kabataan election. Kasi nakapokus makarundo aton nga kanyon sa Senado, no? Soro Senado ay andayon nga inaprubahan sa third and final reading. Ro layi nga nagapapuspon or nagapaiway ag nagapix kong termino ag nagatayana kong petsa kong hinuno dapat himuon rong barangay ag sangguni ang kabataan eleksyon. Ro pumabor 13 sa butuhan nga natabo kahapon at 13, no? Agro bukot pabor 5 ag uwa it may nag-abstain kung baga daw unconditioned, no? Ro anang desisyon kaya hindi lang anay mana ako, no? Ay uwa ho 13-5-0, no? Para nga ni nga aprobahan sa ikatlo ag katapusan nga pagbasa ita Senado ang mga katodo. So patas na, no? Do parehas nga version ita Kongreso ag Senado. Kasi ro Kongreso haunagon nga nag-aprobar sa ika-third and final reading kung layi. Agrong Senado ay kahapon niyang ang mga katudo, no? So, rupangutana, ano gundo masunod? Ano gundo manabo ang mga katudo? Ayan. So, sa 13 ka mga senador nga bumoto pabor sa Senate Bill number 2387 ni Senator Chis Escudero nga aprobahan ita Senate of the Philippines sa third reading and final reading, no? Kahapon nga adlaw. Suro katuyuan kara ay parang ani nga obrahon nga limang dagondong termino, no? Kung pagpanerbisyo it barangay ang kamanaman ko sangguni ang kabataan. Ro barangay may daywang term a total of 10 years, no? Ro kabataan may isang term a total of 5 years.
3: Todo Berada. Berada.
0: So So kung aton analisahon, parihas makaroon nga naaprobahan sa third reading it House of Representative ang Senado, no? Ruanda kara nga versyon nga layi, no? Nga tawan abanwa, no? It hasta daywang ka mga termino, no? Ang sangkat termino ang rong sangguni ang kabataan, no? Ang rong eleksyon, hayara, klaro ko na, sa ikaywang Lunes, it Nobyembre 2028. Kada limang dagon.
3: Komentaristang walang
0: so, rong masunod ka na, rong bicameral conference committee para bilugon kung sa mga Tagalog pag-isahin, no? Aro provision ang version itsinado ang House of Representative, no? Matapos maaprobahan rong daywa ka mga version sa mataas ang mababang kapulungan, no? Sa Senado ang sa Kongreso, no? Ang rurayang ara ay makonsider paganaton bilang enrolled bill para sa pagsumite sa presidente para raya ay maaksyonan kung ana nga pag-aaprobahan ang mga katudo, no? Wag lang po sana niyang ibito. Dahil man doon sa bilog ang problema kon ibito.
3: Komentaristang walang sinasalto.
0: So ano-ano ro masunod yon nga tikang? Ay tawan ta kamo ita chronology.
3: Komentaristang walang sinasalto.
0: Ano gon do masunod? Matapos maaprobahan rurayang mga bersyon ita Senado ang Kongreso, no? Nga obrahong limang dagon rong term it barangay ang sangguni ang kabataan election, no? Rong House of Representative na aprobahan sa third and final reading. Sa Senate na aprobahan man sa third and final reading, no? So makaron hay hugaton ta nga mai-submit sa bicameral conference committee, no? Ay pagkakasugtanan para itdaywa ka magtimbang party Senado at Kongreso, no? Pag ginatawag naton nga bicameral pagaibahon ang pagkakasugtan sa version it kamara ang Senado, no? Kung kinahanggan nga may una pa nga pagkasugot mga katudo, no? Pagkatapos it bicameral conference committee una unda yon do bicameral report, no? Inaprubahan it parehong kapugungan it kamara aga Senado. Ayan. Una undon nakabutang sa bicameral report. Pagkatapos ratification, aray ro mga agyan pata ha, kung mga layi ha. Hindi mo tabaon nga pagkatapos ay ipostdak kut aritoto kay kwan. Ipostdak kut aritoto kay President BBM para sa pagpirma, no? May ratification pa, no? Rugi na tawag nga formal nga pag-aprobar, no? Ita kamara sa Senado aga final nga version. Ayan, ha? Rugi na tawag nga ratification. Ano rugi na tawag nga enrolled bill, no? Enrolled bill ay ginapahaom ro final nga version para isumite sa opisina it presidente, no? Pag-abot sa presidente, so pwedeng nanakara nga pirmahan or ibito. Doon niya nilang ginakadlukan natin makaroon. Pirmahan ayan or ibito it presidente.
3: Or magiging layo.
0: Kung uwagon it action sa sugod it 30 dias. Doon daywa ha. Pirmahan para maging laye or ibito. O kung uwait action doon itong presidente ay automatic run within 30 days.
3: Komentaristang walang sinasalto.
0: So, pagkatapos sa presidente, kung in kaso, kung ano gin man dumanabo, isunod ro publication. Ha? I-publicar da, no? Sa mga pang-nasyonal, ang mga periodiko o anong klase ito pag-publicize, no? Para masairan, ay rin sabilog sa mga requirements, no? Ay doon do ging butang sa mga sambilog sa mga proseso.
3: Ang rong katapusan
0: ay mahimo ni mao nga Republic Act or Law, no? So magiging ganap ng batas ang mga katodo, no? So royon kun in kaso nga masunod raya tanan ag magiging batas yon, royon yon dong librita it barangay ag sangguni ang kabataan mga katodo. Good morning anay kay Bilya Losero Crispino, kay John Bindol, kay Lisa Bernardo, ag kay Steve Pador, ha, ag kay Victor Blanco nga naga-monitor man makaroon sa aton kaya nga pagpangalaga.
3: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Ano rong mga mainit-init ang gabugubantayan ng mga balita makaroon sa aton kaya nga pagpangalagad?
3: May punto ang bawat komentaryo.
0: May 15 ka mga lugar iya sa Visayas area. Rogi na sugid, according sa pag-asa, no? Nga maka-experyensya ko ginatawag nga dry spill condition. Sa minatuod makaroon, nababatsyagan yun yani naton. Nababatsyagan yun itaton niya mga mangunguma. Rong puwerte kamaga. Ah, dry na dry. Nga kagugtaan nga apok. Mapakaganasan, mapakabukiran, may mga sapa nga namayhan, ah? Pero may mga sapa nga may mga tubi pa. Ah, dahil mga sapa nga naabot itaob.
3: Todo berrada, berrada.
0: Agruraya nga rang a condition rung ginatawag nga heavy dry spill condition. Ah, ay bangod nga ni koperti kainit mga katodo, no? Hay ma-experiensyahan sa bugan it Nobyembre. Agriya sa Visayas area, hay kagakip kara rong probinsya it Aklan. Ah, umanumanon ko ha. Kagakip kara rong probinsya it Aklan. Agara ho, para kompleto kit, no? Nga maipusda ko kinyo rong mga lugar nga kaibahan rong probinsya Taklan sa rayang ginaporkas nga dry spill season, no? Or condition, no? Aklan, Antique, Biliran, Bohol, Cebu, Eastern Samar, Guimaras, Iloilo, Leyte, Negros, no? Occidental, Negros Oriental, Northern Samar, Samar, Siquijor, ag Southern Leyte, ang mga katuto. Maguwas karon, may mga lugar man sa Mindanao, ah, nga iguon man kurayang dry spill condition. Rong Basilan, Camiguin, Davao Oriental, Dinagat Island, Misamis Occidental, Misamis Oriental, ag Zamboanga del Norte, mga katodo.
3: Todo berrada, berrada.
0: May 17 pagid, no? Sa Iriat Luzon, oh. Ara, sa Iriat Luzon, ha? Abra, Apayao, Bataan, Batanes, Benguet, Cagayan, Cavite, Ipugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Isabela, Kalinga, La Union, Mountain Province, Nueva Vizcaya, Pangasinan, ag Zambales, no? Suno sa pag-asa, rong dry condition hay matabo, no? May daywa ka mga magsunod nga mga bugan, no? Nga konsiin, manaba rong porsyento it ugan. Ha? Manaba rong porsyento it ugan. Bukon it sa normal. Ha? Mga katodo nga, ruugan niya takara pag abot it dry season, hay 20-1% hasta 60% nga mas manaba. Kumpara sa ordinaryo nga mga chimpo it pag-ugan.
3: Todo berrada, berrada.
0: Agruraya nga nga dry spill, no? Hay matabo ra sa tatlong magkasunod nga bugan nga mas manaba rong normal nga pag-ugan or daywa ka magkasunod nga bugan nga may una nga mga 60% no nga pagnabait ugan kumpara sa normal ang mga katudo. Ag mas mabuhay hay mas grabe ro init ro kapaang, no? Ang mga katuto, no? Ay por dahil nga ni ko, grabe nga kainit, grabe nga sila.
3: Todo berrada, berrada.
0: Makaroon do ginakawagan. Especially ko aton nga nga mga mangunguma, no? Manog tanom, no? Ay kung pagasumasumaho naton, may 44 ka mga lugar, ha? Rong una sa magangaang sitwasyon, no? Bangod niya ni kurayang dry spill or tigmagaya, no? Nga mabatsyagan naton iya sa pungsod Pilipinas pagtapak it Nobyembre.
3: Todo berrada, berrada.
0: Samtang sa pihak nga bahin, kahapon nabatian nyo man. Si Estancia Punong Barangay DC Andrade, insigida kuno na lang ang pag-aaksyonan. Rong reklamo sa masangag nga mga heavy equipment nga ginausar sa stockpiling sa Cipriano Road, Barangay Estancia. May nagpadaya katon it mensahe kahapon nga nagpasagamat sa aton nga madasig nga aksyon.
3: Todo berrada, berrada.
0: Ay matang sa bilog sa mga nagareklamo runa, adi karon sa masangag nga lugar, hay sangka doktor.
3: Todo berrada,
0: asa na buong naton nga information mga katodo. Hay monitoron taron kung may reklamo pa o kung uwagon.
3: Komentaristang walang sinasanto.
0: Si Senator Risa Honteveros, ging panginbulahan na. Rong probinsya at Aklan ay dahil hindi yun maulihi. Nagapanguna man, nakikisabayan man sa pag-develop kung skill it aton nga mga atleta. No? Halin sa eskwelahan, paagto sa provincial, regional, national, agpang daigdigang kompetisyon.
3: Todo berrada,
0: nakikisabayan yun kunuro Aklan sa sports. Bukod niyang italin iya sa probinsya at Aklan, pang-regional, agpang-bansang sport, kundi pati man sa guwait aton nga pungsod Pilipinas.
3: May punto ang bawat komentaryo.
0: Okay, now, nakita naton sa datos it Municipal Health Office, no? Nga rungbugan it Hulyo, Agosto, agwa pa natapos durayang bugan it Septyembre, ha? Ang mga katodo, no? Total abi nga kasot dengue ya sa Banwat Kalibo nagaabot 138 total, ha, sang kabarangay malang manduwa no Robacao Sur, no, as of ko Sabado, no, pizza 12 ay taulang baga dayang mga inadlaw nga ra kon may una, no, ang mga katudo, no, ro July may 25 ka mga kaso sa total, September may 43, ro Agosto, no, hay may 56, Agosto gidupina kababo.
3: May punto ang bawat komentaryo.
0: Pero September, uwa pa matapos, may 43 yun.
3: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Kani, una-un sa stage, it alarming level, rong Banwat Kalibo. According kay SB member Kitsi Loses. So balikan ta si SB member Kitsi Loses ito na, ha? Sa kabilugan ni Taton, karanga pagpangalagan.
3: Todo berrada, berrada.
0: Balikan taman si Kapitan Nel Candelario, ha? Bilang Liga President, kung ano man doon nga matugda, no? Ay bangod nga imauro presidente, it Liga it mga kapitanes, iya sa bilog nga Banwa itakalibo.
3: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: So, aton nga pagkatutukan, ha, sa kabilugan itaton karanga pagpangalagad. Good morning, Anay, ha, kay Efren Flores, kay Renante Bartiso, no? Una sa LA Public Market sa Libacaw, Aklan, no? Kay Jima Kiswani, sa Bacoor, Cavite, no? Kay Jose Banyes, kay Kagawad Michael Villanueva Solina, kay Joe Marinerha, at kay Efren Igtanlok, no? Nga nag-monitor gun makaroon sa aton karagapagpangalaga.
3: Todo berrada, berrada!
0: Bago pangidro, dugang naton niya mga balita, dugang naton niya mga headline, ang mga katudo, ha? Aton anay nga bawas-bawasan dong report it aton niya mga katudo patrol, no? I-check natin itong report ni katodong John Cabicilla, report ni katodong Rinald Banjola, agro-report ni katodong Rolly Boy Herrera.
3: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Kahapon, nalipay roatong sambilog sa mga kalibunhon. Ay roana abi nga unga kara, hay nabiktimat dengue, nagka-dengue, ha? Ag na-confine iya sa sangka pribadong hospital. Ruandang bilyata, matsa 4 days yang sanda o 5 days. umabot it 50 mil plus. Ha? Soro mag-asawa, uwat kwarta. Kaisipan siguro nga tawagan kita, no? So kita nga ra, ay uwamat kwarta ro istasyon, so nagpasilitar kita. Kita ro instrumento para nga maipasilitate, no? Kinuntak naton, ro staff ni Congressman Jojo Ang sa Iloilo, no? Nga may aton yung man nga i-repair, nga pasyente, nga naka-confine sa sangka pribadong hospital o sa St. Gabriel Hospital, no? Ang magagawa yun, ang harawin doon na nga final bill, no? So, ruging pangutan na malang man kakon ko, stop. Naka-abil yun man na sandal, sir, ko dati uwa pa. Hambag ko uwa pa, gid. So, sige man na. I-send man na mga importante nga mga information. Ay, rostop man na ni Congressman Jojo Ang. Roamon man nga stop, makontak sa pamilya at pasyente. Ang kahapon, ay mabahuro andang pasayamat. Nga ro opisina ni Congressman Jojo Ang, ay nagtao it 10,000 pesos, no? Para mabawas-bawasan ro andang atong 50 mil nga bagayran sa hospital.
3: Todo berrada. Berrada.
0: Ang andang available abi nga kwarta 18 gang o hay pila pa tarukugang. So hadugangan i 10,000. Aghambay ko, pamasyar pagid makon kamo ina kay Sir Ivan, aga mangutana kon paano pagid kamo mabuligan. Agagto pagid makon kamo una sa Buligan Center ni Congressman Florencio Joven Miraflores.
3: Berrada.
0: Kahapon kon ano ro andang pamanaw igto sa opisina ni Congressman Jobe, no, ina man gihapon sa Capitol ag sa opisina ni Governor Joen Miraflores.
3: Kuya
0: ni royal pamilya gini kanan nagapasayamat gid, ha, nagapasayamat gid sa padayon gihapon nga bulig ni Congressman Jojo Ang sa pihak ko rayang pagputakti kana pag-ugan it mga kontrobersiya. Pero abo nga nagahambay in the other side nga ana man da nga magampuwasan.
3: May punto ang bawat
0: komentaryo. Importante uwa mabuol una gihapon duan ang pagpukos sa pagbulig sa mga Afghanon nga nagakinahangan it bulig mga katudo, no? Kaya hambay ko gani kinapabugay naton ngaro aton nga pag endorsar ag sa pagsabat ko opisina ni Congressman Ang sa Iloilo nag padagasan da, no, through social services at private hospital nga 10,000 pesos mga katodo.
3: Matalinong talakayan. Masarap
0: pakinggan.
3: So, mabaho
0: sa naroon niya bagay. Ikumpara sa iba nga nagapinuromisa pero wa matupa.
3: May punto ang bawat komentaryo.
0: Pero wa matugpa.
3: May punto ang bawat komentaryo.
0: Nakaparilis pa it 10,000 pesos para mabawasan Rwanda karanga hospital bill.
3: Todo berrada. Berrada.
0: Good morning, Anay, ha, kay Ramon Salido, ag kay Wawi Sison, ha, nga nag-monitor man makaroon sa aton karagapagpangalaga.
3: Todo berrada.
0: Sino available doon kung nangangagang si Katodong John? Okay. Good morning, Anay, kay Anili Makabanti, no? Ha, nga nag-monitor man makaroon sa aton karagapagpangalaga at nga nagapamati kuno agahon pa. Blessed morning kay Ampo Jinjin Mary Cipriano, ginapatamyaw na roan ang second born apo nga si Jennifer Cipriano de la Cruz, it happiest 34th birthday makaroon niya adlaw September 15, no, at 2026 sa Sista Hotel Boracay Gawork, Serge Idol. So happy birthday.
3: Todo berrada. Berrada.
0: Good morning man, ha, kay nang Nida Pilayo, kay Ampod Nida, no. Good morning, Pogi. Del, kamusta? Nauwa ka nakabalik sa GT Port. I busy kita, eh, no? Agwa pa kita't inugbakay.
3: Todo berrada. Berrada.
0: Inugbakay ko imong manami nga produkto ng NIDA. Ay, malaw, ay man kung tango na ito. Mabudlay man kung atong utangon. Nagabalik niya, bisan na rin mga kwano, eh. Mga vegetable salad.
3: Rentillo, komentaristang walang sinasantong.
0: No? Okay na. Bisan hindi kaon maghumay at hindi kaon magsuga.
3: Todo berwada.
0: O, nakastanda yun si Katodong John Cabicilia sa rayang detalye kung natabo nga vehicular accident ay rung biktima ging daga sa Dr. Rafael Estumbocon Memorial Hospital.
3: Radyo Todo Live. Report.
0: O, check na ton sa mga detalye. Katodong John, pasok.
4: Nagabot iya katulong Adil Rosang ka biktima at vehicular accident mga alas 8:20 kabi eh. Dahil nga nga biktima nga si Arthur Cho Senior, 61 anyo sa pangidaron ka rano, imoro taga barangay Agbanawan sa Banwa ita Banga nga kunsiin, sakay mo sa anang imotoran na aksidente, tumumbay mo sa motor nga nagnasakyan nga kunsiin, ginrespondihan rin mataga, hindi araramot mo na't Banga, agrobiktima aging dala iya sa aton nga may provincial hospital dahil si Arthur Cho Senior ay nakaagom katulungan dyan at mga nakasari-sari ng mga lastro sa nakasari-sari ng party karangawas na kusin dahil nga nga biktima sa makaroon ay nakakonfine iya sa aton nga may Dr. Pailis Tumbukon Memorial Hospital. So luminti katulungan dyan no, nga nakawa-record no, sa aton nga logbook at aton nga emergency room at aton nga provincial hospital dahil nga nga vehicular accident yung natabo ka BE no, nga ni haya sulo lang raw, wawot iba pagkakuan, raban abi riyan nga uno ro aton nga emergency room, labi na iya sa guwa, abo-abo nagahulat ro na nga man, hindi man kasud dito ita, isang bilog malang ro pwede rito sa sud ita emergency room, nga makabantay ita nga pasyente, nga iya sa nagahulat sa guwa, uno takatrong dito, galing ay puro ta na mga ubi, no? Na atong nanay nga nag-uunga, ro laban iya makaroon sa aton nga may Dr. Pailis Tumbukon Memorial Hospital. Raro mga nakakonfine mo no, sa ating surgical ward, may 54 ka mga nakakonfine. Sa Pidya wards, 58 ka mga nakakonfine. Sa ating nga OB wards, may 160 ka nanay at may 27 ka mga raro nakakonfine. Sa female wards naton, may 83 ka nanay at may 3 ka mga raro nakakonfine. Sa ating nga medical wards nga kunsin, nakasari-sari nga mabatian raro nakakonfine, may 141 ka mga naka-confine. So matotal sa kabilugan no, kay Banro ICU ward, Dagro Isolation ward, sa makaroon nga adlaw nga Martes, may total nga 534 ka legal age at may 30 ka maunga sa kabilugan nga naka-confine makaroon iya sa ato nga may Dr. Pailis Tumbukon Memorial Hospital. Sa hospital, sige gilang nga baton, sige nga baton. Dagid nga pinakabo ra atong nanay nga nag-inunga makaroon nga pangurason no, no? Hasta tariya sa aton nga may ali, hasta rin sa aton nga tamalapit, ito rin sa pagsud, pang nimo sa entrance, ay may ina, ito rin ka rin naka higda nga mga nanay nga nag-uunga o gaunga po ang katulungan dyan nga buhabo rin aton nga OB ward na aton, punuan kita makaroon no, sa aton nga OB ward dahil hindi pwede mabalibaran ron, ito aton nga taga Dr. Pailis Tumbukon Memorial Hospital. Alin sa provincial hospital katrungan dyan doon, nagdiretso ko tariya sa aton nga masakosako na aton nga temporaryo na aton nga may kalibo.

Korea. Data marut kara puti andara 200 hasta 240 kilo. May salmonite kita ya. Asinto si sinta hasta 200 ro kilo no. Ina kay Bradley Rimon abo anang isda rin. May lakot kita rin halo-halong isda. Sang gatos na taro kilo. May matan rin ya. 140 hasta 160 kilo. Ipindi siya kung matana. May mumalmal. May 180 may oh, may 180 matangani no. Nga mata no, depende siya angkot mata, di ba iba abiro sizes mata no, may muluintok na mataan, may mga magko mata ng mataan, charm ito, kay Bradley Runa, rumataan, barato ang gagko, ranang mataan, makaruna, may ato no yung aposit, 160 kilo, yan sa akong likod no, sa akong amigo rin, may baligay mo rin aposit no, 160 kilo, may ato no yung mayamaya, dahil mayamaya, kay parang Roger, anang ambito no, mayamaya, tag original, tag pulat, ang mayamaya ra, ay 240 kilo. May aton riyang gurayan, pag bilog nga gurayan rin mong bakon, bilog akay bando ulo ag ikog, 160 kilo, pero pag tinhiwa o tanga bantangaan, arang unod ka rahay, 240 kilo. Tamba no, may tamban riyan, sa bilog na higabling at tamba, nakapakita no, 60 kilo. May atong aloy riyan, o atong aloy ay 140 kilo, may panit kita riyan, ang minto ka bantangaan, no, 240 kilo, Rubantaan na yan kay Bradley Rimon, rubantaan, gakiwa imot bandaan, 380 kilo, pero yung sa atong amigo, gakiwa man imot magko ka bandaan, ay 400 kilo, no. May durado man kita, kay durado ni Bradley, no, 140 kilo, may pakan man si Bradley, no, may 160, pero ito sa piyak, bagong abot, 200 kilo, may tanga man riya, tako niya classmate, no, ranang tanga, 200 pesos kilo, may asasa, mo, baka ba, ranang asasa sa classmate, no, 200 pando kilo, may tambilawan kita riya, tambilawan, 140 kilo, agrulawayan, 160 kilo, no? Barato no, abong isda, makaroon yan, nag-abutan pa, no? Wala pa natin masahiran kung ano nga klase kung isda, nakaputos pa, ito, ag naka, trimutsis, katulong nga, yun, abunda kita isda, makaroon riya, mag-adto ka mo riya sa temporaryo natin nga may kalibu public market, no? Nga nag-abutan makaroon, yan sa sundita ito nga, merkado publiko. Pag-abot sa bangos, abo matagyapon, abunda ka kinat bangos, no? Paggaling kay Kapitan ni Rui Fernandez, Lucky for Peace Dealer, hasta kay Ma'am Nining Tolentino, ag sa daywa nga nagabunlis it bangos, no? Kay Bro Jopil, ag Rudilin bunlis bangos, no? Abo ran ang bangos, iba't ibang mga sizes, iba't ibang gagko, no? Kung maliintok at ang bangos, no? Sa kaiting ni Bro Jopil, ay may inang atag 140, 160 kilo, no? Pwede mga niya, may 120 matangani, no? Tagdapakas ka na may intok at ang bangos, no? Pero tagbangos, ito na nga pwede ito na ito sa bawan, pwede ito na ito nga isigang, 180, 200, 220, at 240 kilo kay mamniling riyo. Yan ko, rarang bangos, isa ako nga likod, no? Pag-abot man sa atong Pasayan, mga matagapo, no? 300, 350, at 400 kilo. Pero may agot ang Pasayan, no? Pwede ito pang display ito kung may mga handaan kita, no? Grumiintok ang Pasayan, kaya hapon, nagbakal mga kita, no? Ginlamhay natin sa atong gulay, hay. Pwede ka tingka baka kita 20 pesos rutumpok at Pasayan. No? Atong taong, 80 at 100 matagihapon ro kilo katulong adyo nil, no? Pag-abot sa karyo, at problema, ba, abo, ato niya karit manok makon sa likod ilang ra, ita, pisiksyo na ato nga latok, pinakalikod ka ra, ito ato niya chicken siksyo, no? To ato nga backyard, agro ato nga dress chicken, halos parehas yun, 200 at kilo. Atong amigo sa Lopez, no na, no? Anang, backyard na na, ay 200 at kilo, no? Ngayon, nagburuburator, manok na ito, no? Sana nga, backyard dati, 210 ron, makaroon, 200 na lang rokilo, no? Pero kabo, tropa si current man, kumabakal ninyo sa iba't ibang presyo. Ato nga native na manok, no? Nagasinuod yung kina, para yaro native na manok, pato ito sa likod, kaya 340 rokilo ba? Kanami ito sa bawa, no? Kanami ito, may mayakina nag-aagay nga rahay, may itong itsike, no? Si Usoy na ito, no? Klarong-klarong native, itaagay, no? Itong ranang siki, no? Aga pabot sa karne, ratong karit baboy, ratong nga kasim purtsa paglimpo, imo matagyapon. Suno sa atong amigo riya, kaya wa matasa na nagpataas. No? Pero mataas ha, kunura, baka ng dait, uhi nga baboy. Pero pagabot niya sa tindahan, hindi makurusan na ka pataas, tanda nga presyo sa baboy, dahil gaumpok makunura mga buyer nanda kung anda pang pataasan niya ni nakapres matasan na sa 300, hasta 320 kilo yan sa sundita itong tindahan. Pero kabo, karong par si Karit Baboy nga mabakalin niyo sa iba't ibang presyo. Ako pang sisigro na, pangatahon, sa atong galinga, pang sweet ham, pang dinuguan, pang nilaga, inaroon, kompletos di karoon yun. Kani, bakalit ang kamurya, kung panamiton tara atong mga Karit Baboy na sa sunit ato nga, merkado publiko. Pag abot sa karin ato, baka, maman, huwag man nagtaas, no?
420

0: matagihapon rokilo, pero kababo tro parts sa sarit bakal ano nga mabakal niya sa iba't ibang presyo, pili ata kamo kung anong gusto niya ano pang mga tahon naton na gaon pang dilugan inaron sa karne naton it baka ag anuang abunda ta kina paabot sa karne niya sa sudira to nga mitiksyon et aton may kalibo public market pagabot sa gulay ara sa akong printi mismo ikara ka makikita at mga nakasari-sari nga mga binugkos-bugkos nga mga gulay haray mo doon. Makita ni mo ron, pagabot ni mo di ka sa bagsakan niya, pasuhin ko palang di ka sa piece ang nitsiksyon naton, makita o naton rin yaro naka hilira halos na sandal ito sa printe, no, sa guwa, sa pagwaan o na sa may San Lorenzo Road, nakasari-sari ron nga mga binugkos-bugkos nga mga gulay. Pag di ka naman sa kilid, di ka ito nga pisiksyon, ina di ka rin doon ginatantad ang mga ginasinsin nga mga gulay, ang sa pinakalikod dito, ito kay malapad nga mga binilog-bilog nga mga gulay. Pag di ka naman sa kilid, di taton nga mitsikyo, maagi ka di karapan, sa likod dito, ay makita lagi ni Muri Kararo, kay Sir Jopel, ang kay Ma'am Bibi Magallanes, sari-sari store. Kompletos, Ricardos, wala ka nang hahanapin pa. Ina, tanan, kompletos, kung anong gusto mo nga mga panakot bako ni mo, runas kay Ma'am Bibi Magallanes, sari-sari store. Agina sa kapinaka katunganan, inaruga ubra ita lumpia wrapper ag dikon sa kilid ni paring mong sa baliro ranang dry fish section ang sa pinakalikod ina dikon nga kuskus ang nagapuga ipayok ra ni mamahilig daton mag hait pinayukan randang pisto dikaron gila sa likod itaton nga meat section iya sa sunod itaton nga merkado publiko ang dikara sa akong natubangan dikararo grocery section no suwalog sari-sari store ag mga restaurant iya no kay Bro Roy Buntogon Restaurant Bagas gabung kita rin karon makarupang nga rason nila kabuon kaya Bro Roy gapan niya mahaw rito no ratong mga negosyante riyan no halos gani negosyante ang mga nagapanindahan ay nagaagir na kay Bro Roy Buntogon Restaurant del Cabuabo rana mga putahe ro na nakahat-hat ro na sana nga lamisa barato lang tangmasa walang problema pangmasa ro presyo makapamahaw ka kubak masing kumporme rin kwarta makapamahaw ka ro sa Roy Buntogon Restaurant. Aga ya di kara kaya Ma'am Jocelyn Adok nga bugasan no kaya paring Ryan De La Cruz ag kay Ma'am Ria Runa Mendoza pang grocery section pagpagwa pa kay Mortor kara makita ni Mori karon da puro nakahilira ro mga kakanin sari-sari nga mga kakanin katrojul nakagutom ko mag-aagir karon pagabot imo dito pa pa lapos sa Cherod abo man runa nga nagabaligyat mga gulay sari-sari runa ron mga gaon naton kamuti saging baringka di karon ninyo mabakal ron pagpagwa ni mo it krap zero dag di sa katungwanan ni San Lorenzo Road ina di karon ka prutasan ni Papa Dads ba ina sana nakahilira sa dari karon nagasigabong makita di karon tagaagi nato no ngani aya happy appeal sige daw kay nung bani ro na nga nagabaligyag mga nakasari-sari na nang mga bau man katulong adyo labo man sandaro na di karon no si Papa Dads si ana nga may nakagabaligyag man mo nakasari-sari nga mga size si mga itlog no nakahilira sa dari no di karon abo mapapilian ninyo dag di karon sa printin anda nagabarigya man at nakasari-sari ng mga binugkos-bugkos ng mga gulay sa tulong dyan. Ngayon, mas manami ang tul temprano ka mo o good maka-abot ka mo at mga manami ng mga klasik, mga isda rin mga bas na nag-abotan niya sa tulong itaton nga merkado publiko sa makaroon nga adlaw nga Martes. At bago kita mag-extro, no, bago ginagreet with happy, happy listening, no, si Paring Rumi, ang si Paring Jeanette Villanueva na sa may sityo, Ormahan, Barangay, Bacau, Norte. Agi mo man si Paring Ricky Tugnaw, ina niya si may barangay Alibago, no? Si Paring Junior, ang si Paring Rafi Alcaraz, ina sa may barangay Tigayon, happy appeal si Ringy Kinyo Tanatran. Si Uncle Rolin, si Ika, gapinamati, ina sa may barangay Tigayon, no? Happy, happy birthday gid kay Uncle Rolin, lat si Ika, ina sa may barangay Tigayon. Ang happy, happy birthday gid sa sambilog namon nga mahugod nga empleyado, hindi ararimot mo na kalibo, nga kunsin, nag-birthday mo makaroon si what iba kundi si Toto Michael Castro. Happy, happy birthday gid. Halingid sa bilog na staff kita, MD RR Imot Borat Kalibo. Nga ni Haya Masadjara, basin doon na, kapapamaw si Toto Michael ka na. Ina sa opisina at MD RR Imot Borat Kalibo.
1: Sigurado,
0: ang gaya nga balita, ginatod.
1: Katodong Jun, sigurado, taron?
0: Oo, ina ron, ka ano ni Moron? Ka barangay ni Moron, inapan man niya, inapan ni Moron sa sityo, kublo na gauli, no?
1: Matsabong man ni Ruanang Manok karon eh.
0: Kilala gino. Ang gaya nga berita katong yun,
1: ginatong yun,
0: more power to pay. Roger.
1: Ginakasubo man gali nato, no? Rung pagtaliwan ko aton nga rang sambilog sa mga amigo at aktibo nga miyembro ita barangay council, no? Ita barangay Tinigaw, nga si Kagawad Jerry Adok. no? Nasubuan kita, no? Kuha na nga nakapagtaliwan.
0: Nagtaliwan, tapos si Kagawad, Jiri Adok, wali, kondolins, isang bilog na pamilya, no? Mabuot, ang aton kita ron, nga abid, listener, halin patakaturon.
1: Suki, kita
0: si Kagawad, Jiri Adok.
1: Amigo, kita natong tunay si Kagawad, da Jiri Adok. Pero alinon mo, ay doyon do, swerte it, atong kabuhi sa ibabaw ita kalibutan. So, kondolins, ha? Sa pamilya Adok, inasa... Barangay Tinigaw Kalibo ag sa council no nga nagakasubo makaman makaron sana nga pagtaliwan.
0: Ani daw katong gidel ra imo katok ako nga gitaw nga obligasyon no. Nagadto kita sa aton nga provincial health office no dahil sa travel tagli si Sir Roger Dibuki. Haginturo kita ito sa may DOH no, Department of Health eh dahil ito kuno kay bahin ito naga surveillance team no kay nga nga trabaho no. Nakaistorya kita ito ka staff it ato nga DOH. Haya ginasa itso patananda katulog jidel ro anda nga prastada it anda nga data no dahil tanan ko no nga mao nga walo ka ospital ya sa bilog nga probinsya Takan ay anda ro nya gina ano kompila ro mga dengue cases no kada banu kabanuhuna no may andaw tanga dita galing di pananda masir katulog jidel hambal ka aton nga nakaistorya kahapon ay basi mga webis patama sir kami mapaguwa dil kaabo ba kuno ro nga nagapangayo man katulog jidel it mga kwan sa kada kabanuhunan kompila ro mga dengue cases. Gani anda pang ginasiguro aga anda ginaplaster at insakto ago makapaguwa un kuno sanda et tama nga data no saray nga nga maga panasa makaron nga tinggi fever ya sa ato nga bilog nga probinsya at akan katrong gil gani base naga balik yung kita ito hasta pwebes ago makabulog kita et tama nga balita katrong gil kung pilar mga dinggi cases sa kabawat kabanuhunan ya sa bilog naton nga probinsya et akan gani haya sige ra nang trabaho sige dali anda kuno nga data nga to ko buwan patat Agosto katulong adil gani luma on manara sir ag nakakabuol man gani manakamukorayon ay kinangan man tagbag-o man namon nga kwan makaron ay gina patapos lang gid man namon makaron ina na sa computer kuno nanda katulong adil balikan niyo man aton ra ag magabuol man kita kon mga sanon na matapos randa nga raga pag ubra kuray nga ramadita it anda nga mga kabilugan nga kabanuhunan sa mga dengue cases iya sa bilog naton nga probinsya ita Akan. Direktamente nga nag-report, halin niya sa ato nga may area of responsibility, maghalin ko sa may Dr. Pels Tumbukong Memorial Hospital, paadto niya sa ato nga masako-sako na ito nga temporaryo na ito nga may Kalibo Public Market. Yapon para sa Tudo Birada, ako man si Katudo nga John Cabicilia ng Radyo Tudo, kaibigan mo.
2: Radyo Tudo Live Report! Report! Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Tudo! Radyo Tudo!
1: Abogin nga salamat ha kay Katudong John Cabicilia. Direkta nga nag-report no, sa anakaranga Area of Responsibility alin sa Provincial Hospital ag kamanaman na naog dayon sa aton nga temporary public market sa todo bantay presyo, todo bantay supply. Ay ano pa ro inyong ginahugat? Ay barato ro, gurayan.
2: May punto ang bawat komentaryo.
1: Good morning anay ha, kay Kapitan Vic Mandal. Ayan. Ag kay Kagawad Nancy Season, kay Lori Sirodo, kay Ampod Benito Rintilio ha, sa Quezon City. Ampod, good morning, no? Kay Nungbong Chavez, no? Ginapatamyaw na si Nang Odi Chavez. Ay ano kung mana kung noro manami nga bakon ng isda. Ay, kung may kwarta karon manami gila tatanan doon. Ay, kung nawa kita't kwarta, mahambay na itong maniwa. So, good morning ha, kay Nungbong Chavez ina sa New Buswang, no? Ang nag-monitor man. Kay Leopoldo Cesar Martinez Jr., no? Kay Ami Natabio, kay M. Michael ag Mr. Pilante, no? Kay Cecil De La Cruz Lombo, no? Ginapatamyaw na si Maring Elby ag si Paring Erwin sa Boracay. So good morning ha sa mga taga Linabuan, Norte Kalibo. Ago galibago kita hilipat, rong Life Extension Philippines ay may paghihwaton nga mid-month sale. Sarayang pag-abuton nga September 16 hinaga. Bali, Miyerkules nga daw, no? Ag kung may mid-month sale, doong Life Extension Philippines, ay may anda karang ginatao nga 10% discount, especially sa vitamin D3, no? Ag may una pa nga maabil ka mo nga pre-CBG ag pre-ECG, mga katuto.
2: Dali,
1: maka-enjoy ka na ita 10% discount, may libre ka pa nga eksaminasyon.
2: komentaristang walang sinasanto.
1: Alas 6:16 ruaton nga oras, agruray nga balita, agruray nga oras ginaton katon itabimig premium. Kitang kita ang galing. Magabalik ako pagkatapos si Jamang Kana.
2: Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo Berrada.

0: mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
5: BMEG Premium, kitang-kita ang galing.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilogra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latrakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Uwa na ako nag-ano it take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyone Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Ah, yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na maka pa na. 4 months ka na, nag-take ng...
4: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya pa, ano man po, kasi daw siya na ano, cheesemaker.
4: Pacemaker, oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension, kasi narinig nyo sa radyo.
5: Nakikinig kasi sila sa radyo.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mga kaibigan, ngayong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life. Longer life.
6: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod.
7: Tanduay Light, gaan ng may kasama.
8: Drink responsibly.
7: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
9: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
10: Kapoy.
11: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabing kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
12: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
13: Bio. Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilogong nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
14: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
15: Kumakal sa mga butika.
14: D3 Bio.
16: Sura Miras po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Hinebra na. Just Analo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. Over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
17: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
18: Tingnan ang ilalim ng Shell Yoka
19: para sa Senate Manalo.
20: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
16: Cash Shally na!
21: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
22: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang tuition ng anak? Pang grocery? Pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
23: Sanfron Gold Coffee Mix.
24: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sanfron Gold Coffee Mix.
23: Sanfron Gold Coffee Mix.
25: Nagkape ka na, nanakas,
23: at gaganda ka pa.
26: Red Horse Beer. Manamit, suabi sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
27: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
28: Drink responsibly.
29: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
23: Sanfron Gold Coffee Mix.
30: Ako si Amelia. Ipwede-pwede ko sa mabatian kong Sanfron Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
23: Sanfron Gold Coffee Mix.
25: Nagkape ka na,
23: nanakas,
25: at gaganda ka pa.
31: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
32: Bukod po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
33: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2 sa madaling araw. Pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit yung katawan. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na tayo yung tulog ko.
32: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
33: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, doon talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Sa ngayon po, Konti na po.
31: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
0: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Good morning, Anay, ha, kay batchmate Jacinto Turate. Mate, good morning. Kay Bill Pasausa, no, una sa barangay Uyang, nagapinamati man kuno kato, no. Kay Archie Arsenal, nagapinamati man sa Pampango. Ba, kabuabot ang mga tagalibakaw, roaton yung mga tagpagamati, ho, no. Si Cecil de la Cruz Lumbo, nagapinamati man ito sa Boracay. Ayan. Masa may iyapagin nga taga Libakaw man. Good morning man ha kay Sargento Romel Morato. Nagapamati man katon makaroon yun samta nagakapi-kapi ita More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Ito man direkta sa Iloilo ha. Ro barangay sekretary ita barangay Mabilo nga si Diana. Ro treasurer nga si Ibil. Ag si Konsihal Marit, ag si Konsihal Inday, no, nagapamati ito sa SMDC Residence Hotel.
0: Hotel Rentillo, komentaristang walang sinasalto.
1: Anda rito nga seminar, eh, no? May seminar sanda rito sa Iloilo, no, nga gina-attendihan. Aro mga official naton, ita barangay, iya sa Banwa Itakalibo, no? Abo rito sanda makaron. Gatugumpok rito ro mga barangay official mga katod. Good morning man kay Well Andrade Tambong ha, pagagas. Magandang umaga, Todo Berrada Idol Judel. Salamat gin.
0: Todo Berrada.
1: Si katodong Rinald Banjula sa mga natipon niya mga balita.
0: Radyo Todo Live Report. Report.
1: I-check na to direkta sa May Kalibo PNP Patrol, please come in.
2: Todong Jadel sa pamagaling sa ating karanya Kalibo Municipal Police Station doon ay karanya kumosyon daw ginaguntad kahapon sa barangay Bakausur no? Iya sa Banwa Karaita Kalibo nag-report sa ating Kalibo PNP mga tak na 5.55 itapon doon ay karanya complainant daw nga si Ronel Oreta ang ka 51 anyos aga residente kung barangay Bakausur no? Iya sa Banwa Karaita Kalibo anak karagi na aligaran ng matak na 5 kahapon na itahapon imora nag-addo no? Sa tindahan o baraka ni a certain Ninyo Alvarez no sa legal ng edad nga residente man ita Bakausur Kalibo no para mag-purchase si try karang load da katodong Jodel pero matapos ro nga pila nga minuto ro ray karang load ay wa gyapon no mabaton ita da sambi karang complainant no that's why nga ana karang gin remind ro di karang sininyo katodong Jodel o galing during sa ray karang pagui istorya gidaligar nga ro day karang si or day karang asawa no ita ray karang ginareklamo particular si Asertin Ninyo katodong Jodel nag hambal nga kung maisog ka mo away sa karsada. So pagabuhi ka to kato Jodel nagsabat mataro de karaga tagreklamo nga haman kung kursanada mo. So after karon ginbutang naro na karaga cellphone sa safety karang lugar a ginaligar kato Jodel nga rode karaga sa certain Ninyo hay gupig damang imaw karaga ginbayo sa anak karaga to karang part no ita anak karon nga uurason na imora nagpaangkon kara ita kasakitan no sa anak karaga party kara ita gawas aga di kara may confrontation rayon nga natabo no kato Jodel between sa rode karaga daywa kabaga tagreklamo a ginaligar nga imora nakabuot ana itry karaga dos por dos no ag anak karaga ginbunay sa roday karaga kay Ninyo katodong Jodel rason nga natabo no roday karaga kumosyon ag maswerte nga pasipay man roray karaga insidente ag katodong nga Jodel pero base sa version no itry karaga sa certain Ninyo nga nagpablater man no sa atong karaga Kalibo Municipal Police Station matak na alas 6:15 na kabi katodong Jodel ang nagreport no sa atong karaga Kalibo Municipal Police Station anak karaga gin na pahayag iya medyo parehas pa naman nor anda ko nga version katodong Jodel no sa roday karaga tabo karaga insidente pero siyempre anak karaga sa parta na hay anak karaga gin pablater no matapos nga imo gani karaga gin bunagan no itaray karaga dos por dos no sa anak karaga party man karaga ita gawas that's why daw no, gina kaangkon man karaga ita kasakitan no sa anak karaga party karaga ita gawas no rode kay complain at nga pares manda nga recorded no iya sa aton karon nga Kalibo Municipal Police Station matapos nga matabo rode kay nga insidente kahapon una sa may barangay Bakausor sa Banwa Ita Kalibo at katodong nga Jodel. Samtang sa piyakabahin may aksidente may nga natabo kahapon no rode kay nga sangka 52 anyos nga babayi rong aksidente karan no nga sunggapan itray karan nga sangka tricycle no matapos kira gatabok sa karsada di karon sa may area Itatuting Ray Street no iya sa Banwa kara Ita Kalibo katodong nga Jodel akong nga susiin no asandig na sa report sa atong kara Kalibo Municipal Police Station magabakay kunta no roday karan nga biktima taga Mora aksidente no nga habangga itray kara nga tricycle matapos nga nagatabok no sa karsada di karon sa may area kara Ita Tuting Reyes no iya karon sa Banwa kara Ita Kalibo katodo dahil nga insigida manda nga ginbuligan no itray kara nga tricycle driver nga ginpabuligan no aga gindaga sa sangka pribado ga ospital no roday kara nga biktima matapos nga makaangkuman no itapila kabaga kasakitan asa na kaga party kara itawas matapos nga matabo roday kara nga aksidente kahapon iya sa may area Katatuting Ray Street sa Banwa Ita Kalibo. Samtang sa piyakabahin makaro kada adlaw nagkatagana no nga inquest sa aton kada nga provincial prosecutor's office daw rod kada nga suspect nga gin aresto no sa sangka bypass operation sa bahin kada kung Banwa kada Altabas no ko nagtaliwan kada nga adlaw ita Domingo ita hapon katodong Jodel no kay natapos na gin man ita pahaom rong pila ka baga dokumento katodong Jodel nga para imora pagapailan no ita kakaigo kada kaso etc makaron kada nga agahon no iga dahon ita aton kada Altabas Municipal Police Station ang karang suspect no nga taga Barangay Angas sa Banwa kada itabatan nga kung singan ni Imoran Dakpan sa sangka bypass operation una tana no sa poblasyon Altabas ko Domingo kada ita hapon ang saging patagin kada bypass operation ita aton nga Altabas PNP. So far no sa iba nato ng mga municipal police station no sa primero distrito kita aton kada probinsya Katakan no sandig sa taga pagsikyar sa taga mga municipal police station wala gyud man kat ma reported no nga mga untoward incident kay nagkaginabo ang respondian ita aton nga magkapulisan sa first district it aton nga probinsya it akyan mga initial kada report direkta sa Kalibo PNP sa Gapon para sa Todo Birada. Ako man si Katodo Reynal Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
3: Radyo Todo Live Report! Report!
1: Abogid niya sa yamat ha, kay Katodong Reynal Banjola na batian doon na karang natipon niya mga balita halin sa may Kalibo Municipal Police Station.
3: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
1: Good morning, Anay Gali, ha, kay Madam Leia Mangaw Saminyo. Rogwapang asawa ni Manong Johnny Boy Saminyo. Aro presidente ita Aktoda, no iya sa Banwa ita Kalibo, no. Kay LB Pilayo kinapatamyaw naman si Kumarina, no si Maring Cecilia Lumbo ag si Paring Carding Lumbo, no. Kay Arsing Bulos ha, ag happy happy birthday ko no kay Nining Makaron nga adlaw.
4: Happy birthday!
1: So kay Nining, happy happy happy happy birthday
4: happy
1: po.
4: Happy birthday!
1: Kay Blinda Taay, maayad-ayad man nga agahon, ag-enjoy lang gid sa pagpamati.
3: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
1: Rong 4 milyon pesos nga bagong construct nga multi-purpose covered court at Osman Elementary School haging turnover gon. Rurayan nga rang pagpaobra ita 4 million nga bagong multi-purpose covered court ay halinda sa pondo it ginatawag nga Special Education Fund Capital Outlay no for calendar year 2025 no. Ag nalipay gid si Governor Juen Miraflores sa outcome ang mga katodo ay nangin katuwang ko pag-establisar it nasambit kara nga pasilidad hayrong provincial engineering office. Ag according ani kay Governor, for the children and learner, for safe functional venue, for sports, physical, education, school program, and other, pati man ang kamaraderi.
3: Todo, berada, berada.
1: Magod niya ni Kurayang pagpasanyog at mga pasilidad nga ginabutang sa mga eskwelahan.
5: komentaristang walang sinasanto.
1: Good morning, anay kay Maninay Bingay Almanon, ag kay Jose Sirandin, no? Kay Chile Timpurasa, ha, nga nag-monitor man.
5: Todo Berrada. Berrada.
1: Oy, check man natin si Katodong Rolly Boy sa anak karanga report.
5: Radyo Todo Live. Report. Report.
1: O, direkta sa may banwat naman siya, Katodong Rolly. Iariba mo, Katodong Rolly. Pasok.
6: Yes, Katodong Jidel, no, sa aton nga police report, no, iya sa segundo distrito sa ka-self-accident. No, natabo, agrespondihan ko aton nga naman siya police around 11:15 kagabi igidyamang. Iya sa bahayin ita barangay population, particular sa may provincial road. Nga kung siya sa rung naging biktima sa nasambit nga accident igigila kay Ujim Tambong, 19 anos, sa resident at barangay Bubog. Sa banwat tuman siya nga kung siya nagkamaniho ko arang-arang ang motorsiklo na inarayas dapat influensya at magkahilong nga ilim nun nga kung siya na yung nasambit nga persona o kung biktima halinin sa barangay Dongon Est direksyon sa National Highway pagwa no, sa may poblasyon pero pagabot na nas may malapit yes, may residensya ni Dr. Geraldo na yung nasambit nga biktima nung nagbalang-balang nung anak arang pagmaniho butapagon. Nagbalang-balang ro, anak karang pamunin, lost control ro, anak pagma...
1: Ama, nakainom ay?
6: Nakainom, no? Inaayara sa dapat implumin siya at makailong ilim nun.
1: Dahil lang so, nag-exhibition no. Tayo ni Mao. Bukod at balang-balang ro, na-exhibition tang ginatawag ro, ay nakainom, no?
6: Oo, so nagbaliskat ro, anak karang naman yung motorsiklo. Dahil lang ni Mao ro, nakaagumit mga lasto sa anak karang uyahon. Ang nagana ito ay nga partit ang nakarangagawas. Pag-responde ko at nga MDRA mo, agda naman siya police. Ay napatay mo sa nasambit nga lugar nga nagapungko. No? Ag kita ko sa una-una nga first aid ko ato nga MDRA mo, dayon nga ginaga sa ospital sa Banua at Kalibo. Matapos rong nasambit nga accident. Samtang roon ang motorsiklo kara, nga ginaman niyo, nakaagong mata pila ka mga damages. Agin dagaw lang rin sa ato nga naman siya police for proper disposition ng anak lang ang motorsiklo nga gingamit matapos lumadisgrasya sa nasabit man nga lugar katodong Jodel. Sa pihak nga bahin, house na obsebahan ba natin nga katodong Jodel rong aton nga tagsa ka mga municipal police station sa anak lang ang mga accomplishment, no? Gamit rong aton nga mga barangay official o inaarong nga presente rong aton yung mga barangay official sa layang mga accomplishment kung aton nga mga kapulisan but abagon nga todo kampanya rong aton nga mga kapulisan sa ginatawag ng lost firearms, no? That's why rong barangay official naton particular sa barangay Tabangka, no? Pinagay sa kay barangay Captain Belma Regalado 55, barangay kapitan sa mga barangay kahapon alas 4-5 rong oras itapon rong voluntary yung surrender sa ato nga naman siya municipal police station sa ka-unit nga 12 gauge siya nga improvised handgun nga wa serial number ang mga marka which was turnover kung nukana ra isbana ka nga mga constituent sa nasambit nga barangay ag anaman nga gin surrender iya sa ato nga naman siya police for proper disposition. So do you know ato nga nabawang mga information ano niya sa ato nga naman siya police, no? Based on blatter
1: intake. Doyan do imo nga monitoring, no? Sa aton nga mga kapulisan, no?
6: Yes, even
1: pero kabalis karan sa imo man nga monitoring sa mga kabarangayan. Kung ano makaroon do gakagulo?
6: Yes, katodong nga dito.
1: Diba raya nga 200,000 Agro 100 is for the school educational presidential scholarship, di ba?
6: Ah, yes.
1: Daya makaon eh, ruga kagulo tay, viral makaon mga kabarangayan eh, no?
6: Viral. Bisan din nga barangay katodong detail, umidyo inagi do malika, di kami likwaro mga pagduda ko aton nga mga pumuyo sa implementasyon, no? It aton nga mga barangay officials, no? Kapin pa, may kapilyedo rong kapitan, nga nangin siya beneficiary, may ginasugid nga igbata ni kapitan, parang ganun ba? So, ang dami ang mga allegation, no? Dapat kunta kuno nag-usisa agin kung sino rong nagkakadapat at nagkakaangay agin, no? Nga dapat nga mangin, ang magiging deserving nga makabaton at beneficyo sa rayang programa ko aton nga presidente, no? Rayang scholarship program, no? Nga ginapaarag sa tagsa-tagsa ka mga kabarangay. So, kung nakataliwan gani, natuwa sa Saturday na interview na aton man ng Barangay Kapitan at Barangay Briones, si Kapitan de la Cruz, no?
1: Mm.
6: Anaman may nga ginapata nga ginpaagi man na sa tama nga proseso. Kaso lang, may nagasinggitan gihapon nga kung si Enhay hindi ko not bona fide resident at Barangay Briones. Although ngayon nag-eskwela sa Briones, ginagamit nga ID sa eskwelahan nga Barangay Briones, but according sa complainant nga hindi tayo mat bona fide resident, no, kundi inata sa inyong lugar na nakarang residensya sa Mabilo.
1: Sinya lugar?
6: So, sa Mabilo.
1: Taga Mabilo, tagali?
6: Oo, taga Mabilo, ta. Pero yet, ana, sa imaw na kabaton it rayang scholarship
1: sa Briones. Sa Briones.
6: Sa Briones.
1: Oh.
6: Ay, yeah, tabi kisko ilang mga gitma sa Briones.
1: Oh.
6: Kasi mo rin gamit ng dagaw. Pero ako rin kay Kapitan de la Cruz nga, ginpaagi man sa proseso, ginpaabot na sa aton nga liga, ginpaabot man sa national office, agroan ang mga requirements ay, kwan mata, no, approve, no, dahilan, nga, naka-avail sa rayang, presidential scholar grant ko atong presidente katotong Judel, no? So may mga plano matagani rong mga rong complainant nga ipaabot na sa DILG ag rong kapitan ganit Barangay Briones sa hao matakar magatubang according
1: sabto na lang ag ko na na i-contest, no, ag pamatulan nga uwa imo ito yung yapas katotong rin
6: pero hindi not only in Briones in Calibo but sa iba man diya
1: abo hindi pa natatapos. Gaumpisa pa lang?
6: Oo, di kita amin makigit over itong aton nga mga pumuyo sa tagsa ka Barangay with this particular scholar nga 20,000 eh. Oo, hindi kita makagit over.
1: May naghambal nga ni Kunta, ihuway-huway nyo lang mana para wama na problema, 10,000 sa piyak, 10,000 sa piyak.
6: May requirements eh. May mga compliance nga dapat ang nga i-comply. Ay, alinon ta, normal niya ron. Ay, kapit-babi ko na sambayin sa mga scholar ni mo. Kumankon, ito kapitan, kapalido, ito kapitan.
1: Yung iba nga ni Konohay, kayang maghugog sa four wheels. May nurse, may abroad, baturong bagay. Katodong Roliboy, ay, aman, manakit. Ay, alinon mo, ay, sanda taro pinili it mga barangay opisyal, kasanda taro tawan.
6: Ay, may ko nabi siya, may
1: ginta. Kung ging sunod yata, kunta kararo, minatod-tood.
6: Oo. Oh.
1: Agro ginatawag nga advance posting. Halimbawa, no, pag hambag yagi makaron, nagpangusoy ka mong i-posting, no?
6: Na.
1: Kundi makita, takuntat ka barangay, nga, hindi tama na pwede, o pwede gin matama na si Kwanyara rin, yung pili ni Kapitan, pwede, at least tutawot ang mismo ro nag-usga.
6: Oh, sanda nga pag-diseminar kunta sa mga kabaranggayan.
1: Iba may proper posting ron?
6: What? Agahan.
1: Di ba sa bilo sa mga requirement, ginapaposting?
6: May ginapagapta ang istorya sa barangay ko. No? Asa ako ng personal observation. Ginapagapta ang barangay official sa katitagsa-tagsa
1: kabaranggay. Hindi, ginapaposting kita abin sa barangay.
6: Ay, matsawat ako nakita nga ginposting ron eh.
1: Ay, kaya doyon nga ging muon-muonan, nagsungaw. Oh. Kita mo haabong haabot-abutan.
6: Naan, doon yun. Tami natod ka ron. Ginmunmunan.
1: Munmunan. Ay, porke kuwanda yan ni Kagawad? Porke kuwanda yan ni Kapitan?
6: Oo.
1: Di ba?
6: Ba, manay. Ungat, ang teacher nga rahay, binipisaryo pa.
1: Hmm.
6: Oo. Nga kayang-kaya, at maestra manang patay, patapusan, anak nga karas pa doon.
1: Dato manang aging tawa ni Kapitan, hay, nagahugugan yan, iman at sayak yan. Oh, kita mo gilang ron?
6: Ay, alinon ta
1: din. Ano rin ginatawag nga vulnerable? O, di ba?
6: Oo.
1: Ano rin ginatawag?
6: Ay, deserving kinangan doon. Amo, gitaro dapat ang angay ng mga beneficiary.
1: Ay, abinanda madayon doon eleksyon na hindi tagali.
6: Hindi tagali.
1: Oo, ay, anda ka to siguro eh. Di ka naman natawan sa may abo man at butanti ho ah.
6: Pero kapiyakan sa mga tao.
1: Hindi, katutong ruli.
6: Pwede ba yun?
1: Katutong ruli. Tawan man na rin ka na sa abot-butanti ho. Ano eleksyon mo? Abo man ang boto mabuhol ka rin.
6: Ha? Eh, paano kung di ba tayo nung eleksyon?
1: Ay, sa DIL, di sana sa ombudsman puguton doon. Madali man lang, ra. May unang aning asang kakapitan nga nagatiyabo, makaroon niya ging pa-888. Ay. Aga, may anak pa kuno yatang reklamo ra sa piskalya. Piskal 888. Pero matsaro kapitan tangani hay matsa. Tao kon pamagak o ana gid matanga dapat obrahon ay por dahil nga bukon itmayadro batasan nga pagayason kuno sa barangay do yung nagreklamo ka na sa 888.
7: Kiyo.
6: Pagayason din. Ano siya ay troublemaker, ano siya.
1: Bisan ano pa imong klase ron? Bisan ginaaligar pa imong aswa nga tontor, hindi mo tama pag-ayas ron. Diba?
6: Demokrasya.
1: Diba? Una kita sa demokrasya nga pangginobyerno. No? Natagbo ako gabasa kay ina ko anang atong comment ni Kapitan eh. Tag imong amigo nga mahilig mag comment man, nag makisakayan sa social media. Ha? Ilaga mo ron. Ano makon pagayason na rekomplenat nga rang reklamo ka na sa 888? Sumabat pa ka niro imong amigo nga tagalinaban. Hoy, ang puso mo, kap!
6: Ha? Kaugod na ako siguro ron katulong
1: Miguel. Rumiak, rumiak lang ani imong amigo nga itong tagalinaban. Ang puso mo, kap!
6: Anyway, at least doon yung realidad, no? Hindi malikawan ng mga problema ang reklamo ko ato ng mga pumuyo kontra sa ng mga barangay official. Sa pisar nga, hindi ba dahil nung election? But anyway, sa gihapon ng mga pumuyo, nagapiya nga kamaan.
1: Uwa pa, uwa pa.
6: Anong kapitan?
1: Abo, pangaagyan. Kita maging basa ko kayo na ro posibleng chronology nga pag-aagyan pa ko rayang andang naging aprobahan. Although parihas yun nga approve sa House ang kama naman sa Senado, ay ikuan pataron, i-consolidate pataron, maagi patat by kameral, pagkakasugtan patat both parties dun, Senado ag Kongreso, no?
6: Antes pirmahan.
1: Oo, pagkatapos sa by kameral, nga okay na, pirmahan nanda, gumobra sa nat committee report.
6: Oo.
1: Submit nanda sa kuan, aton niya presidente, sa kuan, aton niya presidente. Oo. Ay maging enrolled bill pataron. Oo, abo pata, abo pata. Katutong role, no?
6: Ay, pagkabot
1: sa presidente. Presidente. May kung anang ibito o hindi.
6: Naan. Ay, kung ibito.
1: Ang kung anang matang pabayan, ay hambay nga, sa 30 days, ay makahingabot pabaya. Ay, sa 28 yung dopiling.
6: Oo, gani man. Nagsigit, ano magkaroon. Kambay, tabi rin kumilig dayon tayo eleksyon, eh.
1: Pagkatapos sa presidente, may publication. Sa kaon mo, may declare nga Republic Act or magiging law. Katodong
6: rolling boy. Ay, may
1: publication pa, hindi takingagaw. Abakon mo, no? Abakon mo, bicameral conference committee, bicameral report, ratification, enrolled bill, maagto pa ta sa presidente. Oh, ay kung ibito na, doyon pa. Roagag yan. Ara pa ho, hambangan ni Bingay Almanon, may unga itatlong kamaistra nga ni sa amon pasok kung mayad do kapitan pinatawag nanda tanang graduating student, ano ra, basahon ko ha, agod masairan kung sino ro makaabel bukon it kibot kala na lang ro picture post nga dato nakaabel hay siin do poor among the poorest student kato, amba ni Maninay Bingay Almanon. Unga kunot maestra, tatlo.
6: Ay, may, di ba may napabalita nga isang kapitan ay nag-uliit 40 mil po dahil nga dahil wala na kaungarong beneficiaryo.
1: Ay, okay lang mata si kapitan ay anis mataging ako na matara kasaganan.
6: Inuli na.
1: Ruana ka to ay, ruana ka to. Kung makayusot, okay, haywa takayusot. Binalik na.
6: Vigilante man rin pumuguyo na, abe. Nabukya tayo mao. Ay, kamuro na, basi haywa, kamo na konsensya sa inyo.
1: Mag-uli man sa bon kamo.
6: Na, kung mag-konsensya sa inyo, haywa, di ba konsensya?
1: Ay, tao, kung sino ka ron doon magadiktang, ibalik! Ay, bukod sa tama prosesyo, itao sa insakto. Diba?
6: Di yun, gani, katotong yun, dahil rong sitwasyon sa makarundi. Git ama, kagit over doon ato ng mga pumuyo. Pero dahil nga nakita na nga, hindi tama rong implementasyon, no? Saraya ka, para gin-grab rong oportunidad para sa...
1: Ayos manami tanan niya mga programa at gobyerno, may mga problema. Para sa tupad. Pero iba nga nagkakinahangan, wat hatatawi. Pero iba, pabalik-balik ko tang telinupad ro na.
7: Oo, pabalik-balik, tanan, tanan, tupad, una tayo.
1: Una tayo mao. O, diba? May una nga ike, nagahikahos. Katodong Rolly Boy. Ay, wagi. Ano,
7: no?
1: Ay nga ni Litsi Baygaliwaw, no, ang ating ruatong kaaki ikaon talang it fried rice. Kun may budget ka.
7: Ay, kun may budget, ay kun what budget.
1: Pero iwa ro na na.
7: Iya, mga friend pero sana. Sayid bugbig 15 na makaron eh.
1: 15 makaron hay.
7: Representative.
1: Sino gawin na kayo ron? Mga first district karon?
7: O gani man. Pati yung gano'y sa audio. Oo. Gintol man pala maalain ko na to.
1: Tawag nga ni. Eh, may nabatian ta ko na maginagasuot ang audio ng iba.
7: O gani. To recognize. Oo, recognize.
1: Ah, sisyon siguro. Ah, sisyon siguro kapon sa kunya pala lamigyan.
7: May nag-sisyon. May nag-sisyon. Oo,
1: may sisyon.
7: Uh-huh. Okay, anyway, di na siguro na itong mahatang nga mga information ag-report no halina sa itong area of responsibility particular yes sa sigundin sa ito katong nga probinsya at aklan agrayang atong balita ay ginatod katon at more power pro by UTEC 8-in-1 coffee mix ag Santon Plus live nga nag-report yes sa atong nga naman sa municipal police station para sa Tudo Birada. Ako naman si Katodong Rolly Boy Herrera at Radyo Tudo, kaibigan mo
8: Radyo Tudo live report, report
1: abugid nga sayamat ha kay Katodong Rolly Boy Herrera. Good morning, anay, kay Nong Gido Reyes ba? Nagbugaw-bugaw si Nong Gido, ho? Kay Ninita Baet, ha? Good morning. Nakikinig kami si Ate Clarita sa Loktuga, Libakaw. Ano ra? Kada adlaw. Ayan, suno kay Ninita Daet, no? Nagapamati sa ni Auntie ng Clarita sa Barangay Loktuga, Libakaw, adlaw-adlaw ita programang Todo Birada.
8: Todo Birada! Birada!
1: Bago kita hilipat, Rong Life Extension Philippines ay may paghihwaton nga mid-month sale hinaga September 16 no Wednesday. Ag kon may una sana nga mid-month sale may una ron nga 10% discount especially sa vitamin D3 no. Ag may anda pa nga libreng CBG ag ECG ngani ano paro inyong ginahugat. Mag-abelyon kamo itry ang mid-month sale ay magawas nga may 10% discount ha may una pa nga pre CBG ag pre-ECG. Ayan. Oras sa Pilipinas, alasay 55 na po na umaga. Magabalik programang Todo Birada. Agroray nga balita ginahatod katon. Be the best. Be galing. Bimig. Magabalik ako. Pagkatapos si Jamakara.
8: Rafael Rentillo, komentaristang walang

kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsig ako mag-ubra sa idagong. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguya ang gawas. Makaroon ay tukotang sa idagong ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inong nanay, dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kong kamo. The best trying More Power.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Kalibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Suramires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Just Analo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
4: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
5: para sa Senate Manalo.
4: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
3: Cash shali na!
6: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDACFR or permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
9: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
8: Okay.
9: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
8: So, tinake ko niyo yan?
9: Oh, ay, tinake ko. Oo. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
8: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
9: Siguro mga 1.5 months.
8: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
9: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang nag-okay ka sa akin, tinitake mo, gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano nanonodok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
8: And tika, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
9: Senator Inahe.
8: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
9: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
7: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
5: Mga kaibigan, ngayong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic.

0: 0967-078-4783. At sa 0963-551-6394. At sa aming landline number na 0936-500-0728. Para Multi-Purpose Cooperative.
1: Red Horse Beer. Manamit. Suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
4: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Ipaidipagi ko sa mabatean kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. GTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-GTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
7: Uy, Mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ihotik mo man abiro imo sikreto, kapon?
8: Uwa ako sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una iservisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap pa, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko basra kagupuhon. Ag baby face imaw gihapon.
9: Ag harap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
8: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba?
10: La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Caliboaclan.
11: Kapoy!
12: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
13: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
14: D3 Bio.
15: Ako si Jomner. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
14: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
16: Pamakal sa mga butika.
14: D3 Bio.
17: Cheers sa barkada nating Night Shift. OT. Breadwinner. Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
18: Si Ma'am Annabelle, ng Nueva Ecija.
19: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpite. Ito po, sabi ko pa nung nag-coffee ng rice coffee.
18: Thank you very
19: every
18: much.
19: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
18: Tama.
19: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
18: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
20: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo Todo.
21: Okay. Balik kita banwa sa aton karang pag-ililimaw ang sa gihapon. Padayon ka mo nga nagapamati ha sa programang Todo Berrada.
20: Berrada. Berrada.
21: May ging padaya katon nga mensahe no si Irene Gonzales no. Agsuno kana kung ro kapitan ay may transparency nga ginatawag indi kunta mag ginulo ro pagpili. Dapat abi kinamitingan it council ag pumuguyo. Suggestion kada isaga agduyon do paga kasugtanan. Good morning katudong Judel. Ay ano pangani rumitingan agano para kasugtanan ay tapos yon hapanauyon

0: agang-agang nga bawion pataron nag magpa-meeting ito man. Eh may una abi kitang hasayran. Nga ro kapitanyo taro nagahugag. Pao ta na na ginapahisayon sa anang council. Makasayon di taro council kat may nagreklamo, may nagkagadikyo, o may gingbayluhan, o nga panaugot agali ni kapitan. May mga mauron niya mga senaryo. Kato ha, ang mga katuto, no? O mga pilang bugan niya nga nagkaliwan. Kat ginapausuyan it beneficiary. Rora yung presidential scholar fund nga ra, no? Nga tig 20,000 pesos. Aga 5 per barangay. Ang mga katuto. O. Asayran niya takot. Ay, nadikyo. Tama narunga nga to ni Kuwan, no? Ay, hapanupo niyo. Tagalimanan ni Kapitan. O. Pangutanon mo ro council, wangan ni kasayon.
1: Todo berrada. Berrada.
0: Wangan ni kasayon. Ay si kapitan taro nagmato-mato rito it identify ag panao.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Kung sinuro dapat nga pagatawaan, no? Ang mga katuto. Ano yun taro nagakatabo ka to eh. Nga i-identify ni kapitan. Agaro yun nga nang ha-identify do yun yung rumakasamit. Kura yung tig 20,000 pesos, no? Nga presidential scholarship, no? It aton nga office of the president.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Ayun, kapot mahimo. Magawas yamang kon. King mitingan to, nagabi. Buligin nyo ako't usoy ka na para huwag tiyangag. Ipaabot na sa aton yung mga pumuyo. Nga bisan matod limang bilog ang rahay. Ugaling. Ay aton man nga hapaabot kanda, 'di ba? No? Kaysa uwa hapaabot, no? Do yon. Pero importante hapaabot, no? Ang mga katudo, no? Aga maintindihan it mga pumuyo nga kun mga daw matsarapol, matsarapol do natabo, no? Nga abi harat ramon nga hagabutan dayo nga taro hatawan ay limang bilog malang raw ang kitat mahimo kara. Ay kung mga tig 1,000 kontaro, di may 100 man ka mga beneficiary, ugaling ay tig 20,000 abiro 5. A total of 100,000 pesos mga katoto.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning, anay, kay Dr. Jones, ha? Aga ka man naman, no? Good morning. Shout out man kami sa Barangay Luktuga, Pamili Asyong, Karuran, Bait, Tamayo. Tanan ko nga mga igbata sa Luktuga, salamat gid. Ayan, suno kay Jipre Asyong, no, nga nagapamati. Abot ang mga libakaw nun gali.
1: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Suno man kay Tres Hermanos, do mga... Ano ra? Kago, ano, kagurot, ging, kagoy pagid ni Kap, di ko maintindihan kung ano butaman ko, ano na, kago, rot, ging, kagoy pagid ni Kapitan, dayaro gusto nyo, nga mga 5 years termino, ro mga Kapitan, suno kay Tres Hermanos, no, di ko maintindihan bosing ha, kung ano robot hambagon it kago rot ging kagoy tama kagoy gin mataro pagbasa pagid ni kapitan dayaw gusto nyo nga mga 5 years termino ro mga kapitan ayan
1: Rentillo komentaristang walang sinasanto
0: do yun do pagbasa eh no hindi naton mabasa it hindi naton magupitan eh basta kagoy eh no kago ro mga kago rot ging kagoy pagid ni kapitan ayan di ko maget ro ana butang bago ni Tres Hermanos no mga katodo no kapres kuray ang pinaka latest nga iyaw mata sa kamaligan same issues man gihapon oh agharon do mga inunga nagaguwa uta sanda nagapa interview nagahambal nga una man na kami sa listahan. Pangaywa man ako sa katapusan, tapos naduga tang habayluhan tama na ako. O. Ay mas serious taron doon itong gingtawan ita presidential scholarship, no? Nga 20,000 tambilog sa mga nakaabil, ay nagahugugan niya ni Tsegak yan, four wheels, o amakon mo ron ha, nagahugugan niya ni Konoimat, four wheels, o may igmanghod nga abroad, may nurse, o manami ro estado it pagpangapuhi, o hero pangutana, si in manakara, aging kayo oy, ni Cap Idol, okay, okay, ging kayo oy, namno, ging konskaton, kung baga ding nagmukhang kawawa ba, no? Ni Kapitan, parang ging pamukha niyang kawawa. Todo berrada, berrada. So, no, kay Tres Hermanos, ging kaguoy ni Cap Idol. Okay. Ging obra nga makaguoy, no? Ni Kapitan. Okay. Hagos tanan, daya rin ginaisturyahan makaroon. No? Durayang 20,000. No? Ag sayod man naton, nga may mga aging pag-uwa man nga guidelines, no? Do problema, ro guidelines halin ikto sa ibabaw, pag-abot iya sa ubos, ro nagapa-implementar, nag-ubrat at sariling guidelines, tama? Ro barangay may sarili-sarili ang guidelines, wata pagsundar ito, ro guidelines naging panao, or dapat daya ro sundun, ha? Hagos man tanan eh, pati man yan yung mga purpose nga ra, may una man yung mga guidelines, yung ubrat, anariyaro, anda nga mga family, ano ay tawa, family leader, ha? Tapos sa mga senior citizen nga ra, ro, rayang ginatawag nga ra nga layay for the senior citizen, haging ubrahan tat other version iya sa lokal, ha? Nagmato-mato ta sana, basit ana saan nang ihibago. Wa ta ginasunda ko nanoro ginabot din na nakasaad dito sa expanded senior citizen act.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Ha? So do yun do kwan baga makaugugot nga ginaobrahan tanandat version matanandat patakaran. Version matanandat sugundanan, no? Ano pa? Patado yun ay senior citizen for peace. Tapos dayang arang presidential scholar sa tupad wa matat problema, no? Mga katudo, no? Tupad wa matat problema. Do problema yung kararo naga-attendance, gapakita rito, gabuyot yung itsilhig, magpa-picture, maghawan-hawan tot sangkire, tapos na. Ha? Ang mga katudo ay siyempre ro rayang short term is 5,500 pesos, no? Rurayang long term, hiraya ro 17,500.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Nakasaira natin dun. Eh siyempre, nagapangutan naman kita eh. May daywang version makaroon do. At tupad nga ra, may short ag long terms mga katuto.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Ang ibang ani ay nagreniklamo, aman. Ay gusto man at kunta lang magkaparti tupad. Iyak man patag, pobre man sanda, no? Kung bagay deserve man ko andang estado it pagpangabuhi. Ayo galing sa limited slot mga puo ang abi hay datot ang reklamador do andang habuol ha dato reklamador aman ay ipost ka sa social media makato makaranga bisa nakasubmit yon no ay matsa gusto na dang ipaagi lata sa perming harassment ro aton yung mga barangay official no nga sandaro may isog no pagpagagon do aton yung mga official ay hatatawaan yung dahil ni Mau, ibalik ko man ni Mau to sa tupad, mga mauro ni istorya.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Ay, Maria Kagusip Santissima sa langit, oo. Maluoy ka, kuraso.
1: Del Rentillo, komentaristang walang sinasalto.
0: O, sige, aywan anay natin nun it makadali, no? Total, haagyan malang manaton ita istorya, no? Rosesyon galit aton yasanggo niyang bayan na hinaga pata. Martes, no? Ang si SB member Kitsi Loses ay matsamay outside activities makaroon do PCL. Ha? Aga igto imaw naging kabahin. Ruaton ko tang pamanawon makaroon ay mangayo kitat update no kay SB member Kitsi Loses no. Sa amon yaging istoryahan last week. O galing according kana ay pag-aobrahan pa yang it-io. Executive order ba? Agro mag-aobra karahay si Mayor Joris Bautista Sucro, no? Ro Office of the Mayor. Agot kun may una yun nga iyo, hay ma-activate na yun, ro task force dengue, ah, mga katudo.
1: Todo, berrada, berrada.
0: Suro yun, pagali, haro nagkakatabo makaroon, ha? Roan ang resolusyon, wa pa na na, ha, kwanto eh. Kun hasugong gun, hay wa pa habasa, no? Kung aprubahan o kung hindi, no? Ay doon na ito niya ng ginagagas, plus do pag-activate. Ay so ginahugat paro iyo, no? Ro pang utana, hin o no, no? Matawo rong executive order ni Mayor Juris kasi, hindi ta kahugat ng mga biktima nga ra. Ag hindi ka timo kahambay nga, hindi ka pagsugurot na mo.
1: Todo, berrada, berrada.
0: Ay sa kaabong namok ka ra, gumawa kayang simpanimagay o sa suod kat bagay ay may unang namok. Ah, mga katodo, no? So, hindi na paro sesyon, ha? Ngani, hinaga pata kita makapangayo ita pinaka-latest update ka ra.
1: Todo, berrada, berrada.
0: Okay, suno kay Boy Andrade, the problem with the government program and implementation, palakasan. Good morning po. Tama, tama, taruin mo nga ron, no? Yob Andrade, tama, taruin mo nga ron, no? Wala tayong problema sa implementasyon it programa, no? Kung ginasunod, o galing, hayuwa nga ni ginasunda, ang nag-airal do ginatawag nga palakasan system.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Ngayon do, bot hambago ni Yob Andrade, no? Nga nag-monitor katon makaroon. So, nga ni, hugat-hugaton lang nato na, no? Ang mga katudo, no? Ro, session hindo na, ang hinaga, i-update naton, no? Si SB member Kitsi Luces, ang pangutanon naton, imaw, no? Kundo iyong arahay saan o may ipagawa. Pangutanon man naton si Mayor Juris Bautista Socro, no? Kung baga may una unimaw nga iyo nga nakatagana nga ipagawa, no? Anytime.
1: Todo, berrada, berrada.
0: Ngayon naton niya pagabantayan ay seryoso hon tara kasi una un kita sa alarming stage, no? Alarming status. It dengue, no? Ay pagkatapos ko alarming era, outbreak na. Oh. Ay, yama ko mo 100, kwan yun eh, 138 cases, no? Ro, August, kita ro 56 cases. Rayang July is 25. September may 43 yun, nga wapang nga ni matapos, no? Katunga pa yung kita it binugan.
1: Todo, berrada, berrada.
0: Ayan lukta mga katudo, no? Kasi ro dengue nga ra, wakatimot kalaban-laban naman, ay uwanganit bugong.
1: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Pag tinama ka wakat pang pa-hospital, ang basta yung rinangaw, applyan ka kung nanong higuyamot, no? Ay, mabayukot ka't imo sa binit, no? Or base maging resulta pa ko imo karang akamatayo.
1: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Good morning, Anay, ha? Kay nung Vincent Chua, no? Nga nag-monitor man makaroon. Sa aton karanga pagpangalagad. Idol, bukod lang itpalakasan sa tupad. Mas na, may nasairan ako na ilista kita. Basta tunga kita kahit hindi ka na magsilhig. Gali.
1: Rentillo, komentaristang
0: Iraya, walang siguro nga rahin bukod at manami. Ra. Ilista ta ikaw ha. Basta tunga kita. Bisan hindi ka hun magsilhig. Hamakon mo taron. Gagawa yung mga istorya nga ra mga katodo.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Ay, Maria Kagusip Santisima sa langit, oo. Kung mauron nga istorya, no. Pero kung imong isipo, no, pwede tay. Ha? Umbrahot mga barangay opisyal, no? Nga hambagong, sige, butang taka ha. Gabuyot-buyot kayang manatsilig una, magtutindog, magtiniyog-tiyog kayang manas na matapos manaro. Inuras kasi, hasta malang mat alas 9 yata, alas 9:30, no, itagahon. Tapos yun, pilang oras malang mat sa apat nga oras kada adlaw, ha, mga katudo.
1: Todo, berrada, berrada.
0: Ay, sa apat nga oras nga ron, pila malang manimong tingting, pungko-pungko ron nag, kung mat sa nahuya ka man, tutapdos mo rin silhig, no? Agpahuwagsakon mo rin mong utak, ha? Aroin mo inang panghawan, panggahit, pahuwagsakon mo, kung hambagon man manang nagatrabaho ka.
1: Todo, berrada, berrada.
0: Ay, nako, maluoy kakurason kung magmaurat aro nagakinatabo nga ra, no? Mga katudo nga nagagawa yung mga istorya di on amor.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Kina-try pa nga ni Kuntana itong matawagan makaroon si Andagaw Punong Barangay Juliet Melgarejo o galing matsaagang-agang on makon eh. Wagong minuto lang abi, no? Kasi out of 16 barangay, Andagaw ro may pinakamaabo, no? Ag sa amon niya pag-uistorya nga to, may sarili matang paging or misting masin ro barangay Andagaw, no, nga magamit sa pag-misting, no? Ay ro ginagamit ko nung nga bugong makaroon sa misting, di hamak nga mas maisog ikumpara sa perming ginaginamit, no, kung mga previous, no? Nga sarangot ang makapatay gid, itay mga mosquito nga ra, no, or mga namok, no? Or dahil mga dinggi career nga ng mga moskito. Ah, mga
1: walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Agro mga eskwelahan, according kay Kapitan, katking padaghan na nakita ita, o matawag kunta ako ka pa, yung galing ay, o, ataw ko makahingabot pa kita, 7 minuto lang, dong. Nag-monitor, abigali si Kapitan, no? Para matawan man natin ita, nagkakaigo nga, oras ro barangay Andagaw, no, agro mga pumuyo nga hindi mag-worry kasi very active, no, mahugod aro inyong ina it barangay, no, si Kapitan Juliet, no, kasi according kana ay may andagon nya mga eskwelahan nga ging pang mistingan or ging pagingan, no, like abimana ro ansat Andagaw elementary, no, ag kun ano pang mga eskwelahan nga sakop ita ana kara nga area una sa may barangay Andagaw ang mga katudo, no? Oh, ay doon doon, no? At least importante ay active, no? Ro inyong mga punong barangay kaysa gapinabungo ba? Bisan sa yun na may na hospital, huwag itay mo gaawag sa BSW. Hoy, BSW, ag tuwan ay manakamutog mag pangusisag ilistan nyo, ag mag-submit kamot report to sa DOH or sa Municipal Health Office.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Okay. Ro barangay Andagaw, ro andang ina ita barangay si Kapitan na Juliet Melgarejo iya sa pihak naton nga linya. Kap, good morning.
2: Ah, good morning, Katurong Judel, no? Ah, good morning din sa tanan naton nga tagpoy amate ita Todo Radyo.
0: Okay. So pilang adlaw abi nga ra, no, nga ginapukusan ko gid ro kaso nga ra ita dengue, no? As far as kalibo is concerned, no? Kasi ro kalibo may 138 yon, no, ka mga kaso, no? Agro Andagaw sa 16 barangay is leading nga may abo, no, 38, no, cases, no, Kapitan, kung hindi ako magsaga, no, base sa record it Municipal Health Office, no, ag kung nagtaliwan niya ni Makon niya tong mga dinomingo or inadlaw ay hatalakay ko ra ag nagtao ka man niya ni Kakon it idea nga kamo wagin nagapabayag pero may kamo nga nagahugag, no, para nga matapna, no, makontain aruraya nga ra nga pag-ilinabo it dengue, no? Kaso it dengue, ina sa inyo nga barangay, Kapitan na Melgarejo, ma'am.
2: Ay, yes, tama ka, Katulong Judel, na it is so alarming para, no, tutukan natin, aruraya nga ra makaroon nga na yung nga dengue cases iya sa Banway Kalibo. Actually, Katulong Judel, like 2 months ago, bisanwa pa ka to, nabuhuwa ro makarang nga abo it kapit dengue, ay may mga nagganda na kami if misting or fogging. No, agro yun ay coordinated kita naton dun sa ato niya AMHU. So, sa makarapi, Katodong Judel, hayroon nagapareko dyan kakaroon sa amon niya barangay na sa ato niya health station. Eh. So, recorded namon una ha, sa mag-adtulat ha, na nagpatuon ay last data naton is 17. Pero record niya rin sa MHO, ay siyempre sa mga hospitals doon ro nga na ro mga riba ko naka-confine din mata, so haron sanda di karon sana nagbuo ay siyempre iba mata nga ron nga naka-confine ay wow mata ron gaad kumang riba sa barangay ay magpatuon pa. So haron doon nga hindi lang kun ako karon do inyo kutanon bukod at doon yung cases si dengue, no, sa ako niya mga kabaranggayan, not only in barangay Andagaw. Kasi riba mata, hatret mata ng dagaw, sa na nag-adtuman, wala na nagpa-record. So, sa kung basihan na natin sa Todong Judel, doon doon niya ron niya mga recorded cases, ay dapat nga, may malarmawan kita sa ruyon po yung ha, waka na akong kong na huyak ro wa record. So, yung barangay Andagaw ay hindi das mat ano ro ako niya kapaging. Pero ako yung napabot sa ako niya ano yung barangay ang Dagaw nga. Pero ato niya rin niya paging, hay bukong taron imaw it burong lang, no? Mm-hmm. Sa ato niya tenge, kundi ginatabog lang naton, pero mga namuk na nag-stay una rin karon niya lugar.
0: Uh-huh.
2: Ay, pero bukong doon niya tambay nga, matap na naton.
0: Mm.
2: Matap na yung naton, pero mga namuk nga ra, kung kita tananggap ang limpyo sa atong palibo.
0: Oo, gabulig kita sa aton niya barangay o gobyerno.
2: Yes, oo. Kasi, last week, dahil nga rin nagtaliwan nung Saturday, nag-kandak kami sa paging, no? Ako niya mga agawad. Nagsunod sa ato niya taga MHO. Ay, nano, hay. Mga malabo niyo sa nga rin nakikitaan pa namo sa mga pamalay, nag-sunod niya ni sa anda mga bintana.
0: Huwag ihapon na naginabuga, wala na napaksi ah.
2: Yes, wala na ba yung ginaano ha? Kasi, wala na ba yung kitap oras na mag-ano karoon, magbuon. Kasi rin naman, nagating nyo naman dun sa mga maano nga lugar, mga mahigpo. Katin pa kung magamo, no? So, harun na lang ako na ginaayo, makaroon. Wa is bulong sa dengue. Bukod is ato niya kaugalingon ay mag-koopera na maglimpyo sa ato niya palibo. Aton nga mo nga mga bote, nga may mga suhod nga tubig, pangpakulbo naton doon. Give time sa aton nga kalibot, nga aton nga limpiyuhan. Aron din lang man, taro doon ang idea. Iwan man kita ka, pero paging malangaro na temporary ang ginatabong naton doon ng muksaro niya na lugar. Pero masahilo taro sa iba.
0: Okay. Mangutana ako.
2: Ako niya gusto ko panawagan na katulong Jurel.
0: Okay.
2: Pero sa kapatid barangay, last year patagin na baka rin kita isabing machine.
0: Mm-hmm.
2: Aga, may bulong mata kita nga ginagamit ni Karol. Aga, coordinate kita sa ato niya ngayang MHO kung hindi kanda kita isabing kasi hindi kami pwede mag-fabbing kung uwait mga da ibang nga mga taga MHO.
0: Okay. Kap, mangutana ako, despite of rayang-arang recorded 38 cases, no? Ma-consider gihapon natong manageable ta naton no kasot dengue iya sa Andagaw.
2: Ay syempre del mama manihay gid naton no. Ang matakna naton raton nya ron nya dengue ren ako nya ginabalik-balik limpyuhan baga naton raton nya kalibot. Aga sa makarong doon ako nga ginaugra, no? Especially sa akong kagawad on health, si kagawad Jennifer Milan yung nga, karong doon, magpanglimpyo lang kita. Wa kita mapabaya pag-abot ni Karong. Bisan wa ba yung dengue cases? Kailangan natin imensin na.
0: Magpanglimpyo ka ba?
2: Makarang ang nivel, no? Kasayod ka man siguro. Mahagian man, is mga tupad, rato nga ron yung mga kabarangayan. Ako na ginahambay gani, inintinay na ninyo ro kalimpyo nga ron makaroon na inyong gina-enjoy kasi hindi adlaw-adlaw mangtupad. Una-una, diron doon yun nga, halimpyuhan nyo doon yung mga kalsadahon, doon yung mga ato niya, mga lugar nga ra sa like pa ato niya barangay hall. No? So, pwede na po nung sinabintinar nga maging malimpyo. Karoon kung taman nga, kalayunan yung ninyo, ginumpisahan nga ron, nga kayang kalimpyo ay ato imintinar sa adlaw-adlaw nga kanan.
0: Okay.
2: Rekonsirasyon is pumuyo, ay una man, ato nga barangay nagatata.
0: Okay. Sige, Kap. Thank you, Ged. Sa timpok sa oras nga gintaon ni mo yan sa programa. Salamat, Ged.
2: Yes, ako mo niya salamat, Katulong Jurel, and good morning, God bless.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Preparado, tabi, permis, kapitan niya, Ray. Ha? Pag nandyan ang kalaban, alam na nila, no? Rodengge nga, ra, no? Tama, mata nga, ro, paging is pang tabog. Pero, Ray, ako, no, hamba ni Isbikitsi nga panibagong bugong nga ginagamit, ay sarangot nga makapatay, maka-elimina ita, namok, no? Ay manamit, siguro kung mauron. Nga hindi ang pangtabog ay tabogon malang naton abi sa ibang lugar matabok-tabok malang runamok pero kon doyon ta matod nga kayat ang pumatay itnamok ruro yung bagong chemical ay ruin dumanami no aga according kay kapitan ay mahambang na ng manageable bisan nga mauron kataas do kaso ay manageable tanan daro kasot dengue kasi may regular sa naginahimo nga paging makaroon na sa andagaw.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Alang-alang na oras naton mga katodo. Pahinagahan talang si SB member Kitsi Luces. Ay seryoso hon tara ha. Ay hindi naton masairan. Wa kita nagapangamuyo nga base sa pilang adlaw kita undo biktima. Pamilya taro biktima at dengue nga mga katudo. Ay wagi kita't kalaban-laban ka na, wagi kita't buong ra. Tanbay sa masunod nga programa, susunod na todo komentaryo with katudong Judjet na Jet Reyes. Naging katuwang kapartner technical ang local version ni Dingdong Dante siya sa Radyo Todo. Ang komando inyong anchorman, ang alarm clock ng bayan, ang energizer ng bayan, ang vitamins ng bayan, tagagising ng sambayanan. Idol Judel Rintillo po lamang. Abo ginasyamat at magandang umaga! Bayan!
1: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo Komentaryo. Komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malaliman ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo may punto. Todo Komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan, walang inaatrasan, sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo Todo. Magpasaway sa lipunan. May rest back na. Radyo Todo. May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes. Mabilis. Sahim Papawid. Jujet the Jet Reyes.

0: Maliwalas ang panahon, temprano pa, mainit na. Bangod temprano pa nagbutlak sa aring adlaw. Mahidaito nagmahilwayon nga gahon aklan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bugos nga probinsya. Yapak balabag manok-manok. Tatlong barangay sa Boracay. This is Ice nga barangay itkabisirang Banwat Kalibo. Mayong agapanay bilog nga Western Visayas. Ag sa mga natawan na namat pribileo nga makabugtaw, makamukat dong mata nga may ginhawa pa, dapat yang nga magpasagamat kita sa Diyos nga nakabugtaw pa kita. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang
1: Todo Komentaryo.
0: Adlaw kitang Martes. It's payday. Sa mga nagabaton 15 katapusan. Sa mga 15:30. Sa mga ghost employees. Pizza 15 na kita. O ay 15 dias na lang, Oktubre na. Mangin ka partner sa technical side engineer Dingdong Rubizo. Inyong kamano-mano katuwang sa pagkatulit mailit na gabaga. Nagaaso-aso pa ang mga balita sa Sugunit Probinsya. Hasta kita alas 9:30.
1: Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet Reyes.
0: Jet Reyes po lamang. Bukas sa mga linya 268-4456. Nagabaton kung may suwestiyon ka mo, komentaryo, pananawan, opinion. Unwa kamot pantel ko, kamin una kamo sa mga magayo nga baryo at sityo. Una kamo sa Mantigib. Una kamo sa mga dalagsaan, Uyang Alfonso 12. Una kamo sa mga Bilin, Bato-Bato, Maria Cristina, what pantel ko? Basta importante ah, may cellphone signal, agload ka. Diba gani ni Richie Litora? Kung may cellphone, may internet connection ka, mas guwapo pagid. Reklamo banwa sa mga uyaya. Irresponsable ng empleyado, opisyal at gobyerno, mangin sa privado, concern sa inyong barangay. Importanteng panawagan. Ipadagay niyo mga minsay sa numero 09500-88-6660 ang numero ng bayan.
1: Todo komentaryo.
0: Siyempre sa amon nga official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Agsundin nyo kami sa mga official website sa www.radiotodo.ph.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Una kita sa Dayagat Panyempo. Update na rin sa Pag-asa. Easterless, mainit nga hangin alin sa Dagat Pasipiko, nag-apekto sa extreme northern Luzon. That's why nung Panyempo sa Batanes, Sagbabuyan, Group of Islands, may magakagakang awgan, magugag-umundong kayangitan, may pagdugdugdug bangod kong Easterless. Ag sa Metro Manila, nabilin nga partit pungsod kay Banong Aklan, runagapikto katon, localized thunderstorm. Ngayon ko namat, ay nagagugag-uman, ako namat, nagauugan-ugan man, bangod kong localized thunderstorm o galing, magpupamatsyag ang kita. Kapin una sa mga kilid sa pa, suba, mabukid-bukid nga partit aton nga probinsya sa mga posibleng gihapon nga pagbaha ag landslide. Ag may weather disturbance, may bagyo po sa labas ng Philippine Area of Responsibility sang kamahinang bagyo, tropical depression, sa distansyang 2,675 kilometros este kong Samar Aglite Provinces, una sa may Eastern Visayas Region. Bit-bit ko rin ang mahinang bagyo rong hangin nga nag-abot 55 kilometros kada oras magapit sa sentro. Bugso nga nag-abot 70 kilometros kada oras. Baka sarangan yun ha. Aga magayo pa ng distansya. Nagatipon pat puwers sa mga kasimanwa. Ag ang anangandap, posible nga mangin tropical storm da. Ag masi mangin typhoon pa. Nagahugag dayang tropical depression pa north northeastward sa kadasigon nga 15 kilometros kada oras. Samtang dong hangin nagbaybayon sa bilog nga Pilipinas, so far so good. Mahina asa kasarangan, agrong temperatura man sa Metro Manila abaw sa kainit man. Gaabot sa 32.7 degrees Celsius. Wa patat yabot karon nung heat index ha. Nga sobra man 40 ha. Iya sa Aklan sa Kalibo. Ay abong building iya, abong strukturang himo sa konkreto ag mga sagaming nga naga higopit init. Rawaton nga temperatura mainit man, gaabot sa 31 degrees Celsius. Hindo ng gabi eh, magamig-gamig sang kiri, 23 degrees Celsius. Makaroon nga alas 7.44, temperatura naton 27 degrees Celsius. Masilak dong panyempo, hangin ang huyop, southwest 6 kilometros kada oras. Bugso nga nagabot 15 kilometros kada oras. Air quality ay okay man.
1: Todo komentaryo.
0: Fair, doaton nga air quality. Alas 8 hasta alas 12 nung otro adlaw, masilak pa, pero pagabot alas 1, alas 2, may portion at kalibo nga posibleng may mga pagbubuit ugan. Alas 3 hasta hindi ng gabi, magugag umon, doaton nga panyempo. Wapat direktang epekto rayang magayo pang bagyo, mahinang bagyo, sa guwa kong Philippine area of responsibility.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sa kabugusan ko aton nga pagililiba. Kahapon banwa nag-deliver ko anang privilege speech si Congressman Jess Marquez. Ngarong titulo, The Cost of Waiting. Aga, natuhoy ra banwa kore nga problema sa aton nga mga drainage, mga problema at pagbaha, ag samot saring mga problema nga ginaatubang ko aton nga mga pumuyo. Ag dong nasambit nga privilege speech, gin-refer kahapon sa House Committee on Laws kong House of Representative. Ano rong unod ko nasambit nga privilege speech? Standby! Ag hindi na makamanumano taman, what diba Congressman Jess Marquez.
1: Todo komentaryo.
0: Sa pihak nga parte, ginahugat nato nung kopya kurengin file nga kaso cyber libel. Ngayon file it mag-asawang Attorney Mayor Simonet at Attorney Omar Francisco versus Jonabel Mijares. Daya kasugpon para gihapon. Kumaranganag kinatabo halin pa 2024 ag bago ag pagkatapos e 2025 election. Ana parang epekto mga kasimanwa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Kasugponda kung kontrobersiya nga natabo sa New Washington involving kagawad ninyo na dura. Nga nag-plead guilty sa gin-reduce nga kasong cyber libel into simple libel. Ag sambilog tayo mo sa mga complainant kara. Tatlo na sanda nga complainant versus Mijares.
1: Todo komentaryo.
0: Sa pihak nga parte, kahapon, committee hearing man sa kalibosang gunang bayan, natuhoy ko ginainusoy ni SB Ribaldo nga mga materyales halin sa old, dati nga Captain Helmi Harris Building nga makaroon ginakayad ay ginaobra nga National Museum of Kalibo. Ikaiwang National Museum sa Western Visayas. Pangaiwa pa yung rasa Western Visayas nga National Museum outside of National Museum sa Metro Manila.
1: Todo komentaryo.
0: Kung siya nag-agto ro mga dinimulis banwa nga mga materyales. Singid man mag-agto. Agbat sa abotang nagakaduga sa aton nga munisipyo makaron. Do transformer sa tindahan, wa pa nga ni makita kung siya nag-agto. Dong ribolto, ating may bit-bit sa Santo Niño sa dating Aloha, hindi man makita kung siya nag-agto. Rong gindimolis nga mga materyales sa dating tindahan, Siin man magagag tugon. Agbat sa wagi kita, it binate. Ha? Kung inainusoy nga rang missing nga mga propiedad, itaton nga banwa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: SB Emerson La Chica, sir. Chairman at Committee on Infrastructure, itaton nga sanggunian. Hakita gun na ginainusoy nga ra nga mga nagakagaduga nga mga pagkabutang kuaton nga banwa.
1: Todo, komentaryo.
2: Todo, komentaryo.
0: Ay, nako. Ano? Abong manakaut materialis sa aton nga munisipyo at kalibo?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Karon, balikan, taron. Sa kabilugan man kuaton nga pagililiba. Dayang ginaligar nga pag-opuner. It mayoriya kung sanggunian ang bayan itibakaw, including Mayor Tim Chodosyo kuring appointment ni former Mayor Agis Bemember Bagto Zapata ag former Bemember Bill Llorente. Nga sandara nga daywa rumaga pungko kunta nga mga bagong Bemember. Siyempre kungak daywa ro sanggunian ang bayan itba libakaw ay si dating SB members na Barosa, Tunto na Barosa, aga dating SB member Tim Chodosyo, hay nagapungko tamakon nga mayor o vice mayor itlibakaw. Sukuwang itdaywa. Aga dapat punandong kuga nga daywa para makompleto rong wago nga regular member itsanggunian. Agro daywang ra, si Bagto Zapata, ag Utoy Villorente, may mga certificate of nomination man nga ginabuitan halin sa andang mga partido nga sambilog sa mga requisitos banwa para mangin kwalipikado ka nga manugtag-os sa nabakanting posisyon sa sanggunian. Pero pangutana dong konseho baga sa permanent and temporary vacancy sa sangguniang bayan pwedeng bagabagan it mayoriya it sanggunian. Ag pwede ba yung bagabagan ita sangka alkalde ro appointment ita yung daywa ka mga dating SB member sabton taron hindi na.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Samtang sa may hagkaparte nagainabo ka nagainabo ro mga barangay ang nababutang makaroon sa agang-agang kapingidoan ng mga kapitan. Korayang 20 mil nga ra, mga kasimanwa. Nga, ayuda nga ginatao it national government para sa mga graduating students. Nationwide, kunsin kada barangay, may allocation banwa nga 5 ka mga eskolar nga magabaton it tig 20 mil. So, butambagon, 100 mil po yan. 100 mil. Ha? 200 mil da eh. 100 mil nga infra, 20 mil nga scholarship, my God pa nga ra, nga scholarship program.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Nag-umpisara, isyo sa Kugon Leso. Konsiin, Rokapitan it Kugon Leso, ag sekretary, kinasuhan, it daywang ka mga estudyante. Bangod nga ni nga, rungin na butang nga beneficiary tag mga unqualified, disqualified, hindi kwalipikado nga dapat maging beneficiary kong program at gobyerno. O galing dinismiss it sangguni ang bayan at lesorong reklamo bangod ko no kong lack of legal jurisdiction. Sinundan it Barangay Briones nga nangin makontrobersyal man. Ha? Dayaman nga pagpili nga rata mga eskolar ni Kapitan De La Cruz. Sinundan banwa. Ita iba pang barangay. Rong kamaligan. Ato ginakusahan man si Kapitan Rolly Sukgang. Ay pati ungat kagawad. Ha? May pamilyang maestra, siman, may sagakyan. Nangin binipasyari. Kuray nga nga scholarship grant nga 20,000. Agaraguman, bow. Si Kapitan, itilda iman yuman, it kabugaw batan. Ni reklamo man ko bang estudyante. Ayrong pinili man gamangin beneficiary ko rin programa, mga bukon man ko na't kwalipikado, sambilog pa kara, bukon ba't residente, it barangay Kabugaw Batan, kundi halin pa sa Kabugaw Altabas, bukon dat Batan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Nadugangan na naman ang bukong banwa. Ha? Ag problema, it naga problema ko niya ni, nga si Kapitan Itilda Iman, it Kabugaw Batan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo
0: Todo. Dugangan pa ko rin ang mga reklamo nga ra. Ngayon file kontra kana. Ita mga BHW sos Mariones de Garapon pati kuno ra tong tagaanat yugta nga tong inobrahan ita project nga waman magaong si Kapitan sa Tagana hato nagapal matreklamo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Kung kay dating Vice President Emmanuel Pilais pa, what's happening to our country?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7.55. Unahon tanay rayang gindeliver kahapon. Nga, privilege speech ni Congressman Jess Marquez. Ay doon na ipa-explicar ta kana. In layman's term. In layman's understanding nga maintindihan kung aton nga mga pumuguyo. Aray nga ng privilege speech nga may titulo The Cost of Waiting. Nga ginriper it plenary. Kahapon sa Committee on Laws kung House of Representatives para matalakay ra. Ararong nga gindeliver nga privilege speech. Kuwaton nga Congressman Jess Marquez Banwa. Natuhira ko mga drainage project, mga pagbaha niyan eksperyensyahan naton, mga kalamidad niyan eksperyensyahan sa bilog ng Pilipinas. Nga nagtugod sa aton nga representante Itaklan sa 1st District nga mag-deliver ko na sabit nga privilege speech. Si Congressman Jess Marquez.
3: I have to recognize the gentleman from the 1st District of Aklan, Honorable Representative Jesus R. Marquez, to avail of the privilege hour.
4: The Honorable Representative Jesus Jess R. Marquez from the 1st District of Aklan is now recognized. You may proceed, sir.
5: Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, my dear colleagues, may adayad gahapon sa aton tanan. Recently, I was on my way home from Clark. I thought it would be an ordinary trip going home. But because of the flooding along NLEX, what should have been a normal drive turned into almost 8 hours on the road. Alam naman po natin na walang pinipili ang baha. Opisyal ka man o empleyado, chuper, estudyante o magulang na nais lang makauwi sa kanyang pamilya. Iisa lang ang dasal sa gitna ng unos. Sana humupa na. Sana sa susunod na pagbuhos ng ulan, hindi na tayo muli maghintay at malunod sa parehong perwisyo. During those long hours, I realized that my inconvenience paled in comparison with what the ordinary Filipino families endure when disasters strike. What about the farmers whose livelihoods were washed away, struggling just to recover their losses? What about the families who lost their homes and safety to this disaster? This should not and must never be the norm, Mr. Speaker. Therefore, we ask, how much does waiting really cost us? Mr. Speaker, there is a serious policy question behind that experience. We cannot view the economic losses from damage caused by these disasters, as mere numbers. failing to look beyond the balance sheet, thus an injustice to the ordinary Filipino family, whose true struggles cannot simply be quantified. Disasters like these halt work and transport, disrupt school operations, stifle trade, and drain household income. According to the Philippine Statistics Authority, extreme weather events and disasters cost about 463 billion pesos in damage from 2010 to 2019. That is roughly 46 billion pesos a year. Year after year, absorbed quietly in our economy before a single peso reaches recovery or rebuilding. Agriculture absorbed 290 billion of that total, nearly two-thirds, which means the heaviest burden fell on the Filipinos with the least capacity to absorb it, our farmers and our fisher folks. Infrastructure accounted for another 106 billion pesos. And worse, the World Bank has warned that without sufficient climate action, economic damage could reduce Philippine GDP by as much as 13.6% by 2040. Mr. Speaker, these are not only environmental statistics. They represent lost production, weaker local economies, pressure on public coffers, and Filipino families left to pick up the pieces on their own. To its credit, the government has not been idle. Billions are allocated annually toward drainage retrofitting, river basin master plans, and pumping stations. When waters rise, our disaster agencies, our local units, and uniformed personnel swiftly mount rescue operations and disburse emergency aid. But reactive relief and piecemeal engineering are no longer enough. Beyond these visible scars lies a critical cost that government must learn to measure. The damage that could have been prevented through systemic flood management, data sharing, and integration, and decisive, proactive foresight. Prevention through foresight and data integration must, therefore, be our guiding policy. Water respects no political boundaries. It moves within an interconnected system. Rain moves from mountains and watersheds into tributaries.